0: malakas na palakpak sa ating Diyos. Si Yahweh ang tunay na Diyos.
1: So, salamat sa Panginoon sa mga magandang sabihin natin, mga pang break sa alam naman natin yung kahirapan ng buhay, taas ng presyo ng bilihin. Buti nga tayo dito. I really appreciate na yung as far as the weather is concerned sa atin is really a lot better compared sa ibang mga lugar. Ang tinitingnan ko, yung Thailand, binaha. Oh, grabe yung baha sa Thailand. And then, nung isang araw dito sa Rizal, meron akong nakitang matinding baha dyan. Salamat sa Panginoon. Medyo na-spare po tayo ng kaunti. So, sa atin pong pag-aral ng salita ng Diyos, ano muna tayo? Balik muna tayo dun sa ating laging sinasabi. Nandito tayo sa MCF Marikina Christian Fellowship. Ano nga yung main thing natin dito? Ano yung pangunahing bagay sa atin? Making disciples. So, talagang pangunahing bagay at gustong-gusto natin talaga na ma-attain natin na tayong lahat ay maging disciples, followers ni Jesus. Nagsisimula yan, syempre, na tayo'y attend sa church, pero kumbaga, merong level up. No, level up. We don't just attend the church. Talagang gusto natin lahat tayo ay maging disciple, maging followers ni Jesus Christ. That is the main thing for us here at MCF. So, ang sunod na tanong natin palagi, paano natin ginagawang main thing talaga yan? How can we make the main thing the main thing? Paanong nagiging pangunahin talaga yung pagiging disciples? Paano nga? Ala, nangyari. Sa? Ayan, yung mga e-groups natin, yung mga encounter groups. Sa natutuwa ako, yung mga nakukumusta ko sa kanilang mga grupo, maganda talaga no, na nade-develop yung ating mga personal relationships, but more than that, yung ating paglago, paglalim sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Tanong mga katabi mo, may e-group ka na ba? Oh. Kung may e-group ka na, umaten ka sa e-group mo. Para talagang doon natin pinag-uusapan yung ating day-to-day lives, living as followers of the Lord Jesus Christ sa ating pang-araw-araw na buhay. And then tuloy-tuloy pa rin po tayo, 2026 po, yung tema natin for the year is MCF in action. Diba? In action tayo palagi. At marami tayong mga action na ginagawa at gagawin pa. Kahapon, if you were here yesterday or if you know what's happening yesterday, kasabay kasi nung ating ginagawang renovation. Nakita niyo na ba? May renovation tayong ginagawa. Inaayos natin yung mga pwesto dyan na sa baba, yung restroom natin, yung mga rooms. Kasabay niyan, yung ating ministry sa mga tricycle drivers kahapon. And then kasabay

0: niya, meron tayong yung medical clinic natin. No? So kanina I was given the report. Kalahati o more than half ba ng ating mga nabigyan ng medical service ay mga kapitbahay natin. Kasi parang ayaw nyo namang magpa-check up eh. So open natin sa mga kapitbahay natin and welcome yung mga kapitbahay natin. Nagpapa-check up sila dito at meron tayong mga free medicines. No? Lagi nating sinasabi, we are a blessing in this community. Diba yung kinakanta natin, God, our God, bless the world through Marikina Christian Fellowship. Oh, memory verse. Memory verse. Anong memory verse natin ng September? Ay, tanggalin yan. Yan. Ang memory verse natin, patapos na yung September. Last Sunday na ng September. So I am expecting na-memorize na ito. Meron ba magbo-volunteer na magre-recite ng verse? Volunteer. Pag wala nag-volunteer, magtatawag ako. Ano? Pag wala nag-volunteer, magtatawag ako. Ephesians 2:8 and 9. Volunteer, yung malakas ang loob. Ephesians 2:8 and 9. Oh, sige, tatawag ako. Sino kaya magandang dito? Tinitingnan ko mga yumuyo ko eh. Yumuyo ko. Mrs. Menjola. Si Mrs. Menjola. Kilala niyo ba si Mrs. Menjola? Si SM. Halika.
1: Meron
0: dito
1: po ako mic.
0: Ay, sige, may mic ka na dito. Dito para hindi sila lilingon sa likod. Si Mrs. Menjola. Yay!
1: Natama ba ito?
0: Okay, o, tingnan natin. Huwag niyong ipa-flash.
1: Ephesians 2:8 tonight. For it is by grace you have been saved through faith. This not by yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast.
0: Tagalog.
1: Ay, hindi ko nakabisado pa.
0: Okay, thank you. Yay! Oh, meron ba? Meron pang ano? Magre-recite? Meron pa? May nagtataas ba ng kamay dyan? So, ano yan, regular natin. Sasabihin ko sa mga e-group sa ano nyo yung mga memory verse natin. Kasi napakahalaga po niyan. And today is our Ministry Sunday. It's really a special occasion right now. Sa kumbaga, in-announce naman natin ito. Today is our Ministry Fair Sunday. Ang tatanong, ano yung Ministry Fair? Kanina, meron na tayong dinistribute yung Ministry Matchmaker. May lumalapit sa akin, may nagtatanong, Pastor, anong gagawin doon? Sabi ko, sasagutan lang naman yan eh. Huh? Mamaya ako explain yung ano. But today is Ministry Fair Sunday. Ano ba yung Ministry Fair? Pag sinabi pong Ministry Fair, ay i-exhibit po natin. Ipapakita po natin yung iba't ibang mga church ministries. So mamaya after the closing prayer and benediction, after nung MCF hymn, merong magsaset ng mga booths nung ating mga ministries. Yung iba sa ibaba ay nakasetup na. Pero ang purpose natin is ma-exhibit, maipakita, ma-display po natin yung iba't ibang mga ministries mayroon ang ating church. So, magtatanong kayo, ano bang ginagawa ng church? Ano ba to? Every Sunday lang may nagsisimba? No, hindi po ganun. Marami po tayong ginagawa. At pagkang in-exhibit po natin yon, ipapakita din natin yung opportunity, kumbaga ma-remind po tayo, na ang church po is not just a place we attend. Ulitin ko po, ang church is not just a place we attend or we attend to. Hindi lang to lugar na pinupuntahan natin, hindi lang siya parang building. Pag sinabing church, ano po ito? Mga tao. These are people na tinawag ng Diyos to serve Him. Oh, ang church ay yung mga tao na tinawag ng Diyos para paglingkuran siya at paglingkuran natin ang isa't isa. To serve Him and one another. Yun po yung pagiging disciple. Kaya nga, ang main thing sa atin dito is making disciples, yung maging disciple tayo, maging followers tayo ni Jesus Christ. Kasi sa ating pagiging disciple, tayo yung nagsiserve sa Kanya. We serve Him, we serve our God, and we serve one another. So sa atin pong pagtitipon ngayon, merong tatlong bagay tayong bibigyang pansin. Una, ayun, to discover different ministries of the church. Meron tayong ministry ng education, ng pagtuturo. Meron tayong ministry ng music. Yung mga tumutugtog at kumakanta. Merong ministry ng multimedia. Yung gumagawa ng mga audio and visual natin. Yung nasa control, pati yung nasa online natin. Pagdadating nyo, merong mga nagwe-welcome dun sa baba. Ano, maganda ba yung ngiti nila? Lagi na sinasabi, dapat nakangiti yung mga nagwe-welcome doon. Meron tayong mga gawaing pagmimisyon, pagpunta sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga churches na atin pong na-establish. Meron tayong social concerns na katulad nga nung yung check-up, yung medical clinic natin once every Saturday. And then yung feeding program, pagpapakain sa ilang mga tao, mga bata, pagtulong sa mga may sakit. And then meron pa tayong ministry, actually ipopromote natin to, yung service ministry. Service ministry. Na meron talagang ang desire nila ay yung maglingkod. Maglingkod. So we discovered the different ministries of the church. We will learn how we can participate. Paano tayong makakasali? Sabi nga natin, kaya gusto natin maging disciples tayo. Because as disciples, we can participate. We can serve the Lord and serve other people. And ultimately, mai-consider natin, maipag-pray natin kung saan tayo nililid ng Lord. Kung ano yung ating gagawin sa ating paglilingkod. If you would remember, a few Sundays ago, ang binigyang pansin natin yung tayo being a body of Christ in 1 Corinthians 12:27. Sabi doon, now you are the body of Christ. Ang sinasabihan dito ni Paul, yung mga Corinthian believers, yung mga followers ni Jesus in Corinth. Sabi niya, kayo yung katawan ni Kristo. And bawat isa sa inyo, member ng katawan. Natatandaan niyo yun? Ikaw ay bahagi ng katawan, kaya ang tanong natin doon, ano ka ba doon sa katawan? Ikaw ba yung mata? Ikaw ba yung kamay? Ikaw ba yung paa? So, ibig sabihin, hindi ka lang umaatin, kasali ka talaga. Kasali ka talaga. Now, let's study our text now. Yung binasa po natin kanina in 1 Peter chapter 4, verses 10 and 11. Ang sabi po, una, sa verse 10 muna, sabi, 1 Peter chapter 4 in verse 10, sabi, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Each one. So dito po sa verse na ito, nire-remind ni Peter yung kanyang mga sinusulatan. Alam niyo yung sinusulatan ni Peter, yung mga Christians na nasa iba't ibang lugar in Asia Minor, pero ano ito sila? Mga persecuted. Mga, sabihin natin, nakakaranas ng kahirapan during their time. Laganap yung kahirapan nun. So mga nape-persecute sila, mahirap yung kanilang buhay. Pero nire-remind sila ni Paul na, sabi niya, oh yeah, merong gift na binigay sa inyo ha. Meron sa inyong regalo. Gift. So parang ang tanong dun sa mga sinusulatan ni Peter and at the same time sa panahon natin ngayon, ang tanong, am I faithfully using the gift na ibinigay ng Diyos sa atin? At yung simula nitong verse, sabi niya, each one. Sabihin niyo nga, each one. Ayan. Pag sinabing each one, ano sa Tagalog yung each one? Bawat isa. So, sabing each one, ibig sabihin, bawat isa, tayong lahat, sabi, each one, kasali tayong lahat. Hindi sinabi ni Peter na, oh, yung ilan sa inyo, hindi ganun. Sabi, each one. Hindi niya sinabing, oh, sila pastor, oh, yung mga leaders. Hindi po ganun. Ang sabi niya, each one. Bawat isa, dapat gamitin nyo kung ano man yung inyong tinanggap na gift. So anong gift ba yung tinutukoy dito ni Peter? Anong gift ba yon? Ano ba yan? Ah, nakabalot ba yon sa ano? Ah, nakasobre ba yan? Nasa maleta ba yan, yung gift na yan? Sabi, each one should use whatever gift na na-receive ninyo. So ang tinutukoy po dito ni Peter in reference dun sa kabuuan na nilalaman ng kanyang sulat, Peter was talking about spiritual gifts. Spiritual gifts. Magtatanong kayo, ano yung spiritual gift? Ano yung spiritual gift? Pag sinabi pong spiritual gift, ito po yung special. Special, gracious enablement. Mga special na kakayahan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Sabi sa each one, merong special na kakayahan na ibinigay ng Diyos para gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Madalas ko pong ginagawang halimbawa yung sarili ko. I do believe that the Lord has gifted me the gift of teaching. Yun yung binigay sa akin ng Lord, yung makapagturo. Kasi dati, lagi ko kwento ito eh. Nung high school ako, hindi ko makakalimutan yung teacher ko. Tandang-tanda ako yung pangalan ng teacher ko na yun. Diba nung high school nag-aaral, minsan mayroong mga reporting, diba? May re-report, tatayo ka sa harap ng klase, re-report ka. Sulat ka, meron kang visual aid, sulat sa Manila paper, no? At natatandaan ko talaga eh, nagre-report ako, sabi sa akin ng teacher ko, butin lang wala pang cellphone noon, hindi pa nare-record, no? Sabi sa akin ng teacher ko, basahin mo na lang, wag mo nang ipaliwanag, lumalabo pa eh. Totoo yun, kaya tanda-tanda ako yung teacher ko na yun. Hindi ko siya makakalimutan. Pagka nagre-reunion yung kami magkakaklase, nagkakakwento, hindi ko makakalimutan yan. No? Hindi talaga ako marunong, lalong lumalabo pag nagpapaliwanag ako. But, so I do believe that the Lord has gifted me the gift of teaching. So yun daw po yung spiritual gift na sabi ni Peter, each one, bawat isa, gamitin nyo kung ano yung niregalo ng Diyos. Sa inyo, meron siyang ibinigay sa inyo na special na kakayahan, enablement, para mapaglingkuran siya. At ano ito ha? This is different from your natural abilities. Hindi yan na ano, yung natural abilities or mga learned skills. Kasi meron iba talagang ipinanganak na bumibirit na kagad. Umiiyak pa lang, alam mo na, ay singer ito. Na bumibirit na kagad ng matataas na, di ba? Natural abilities 'yon, no? Meron namang iba na na-develop yung mga skills na napag-aaralan na kakayahan. Iba po yung spiritual gift. 'Yun ay talagang ibinigay ng Diyos para gamitin natin. Kasi kaya sabi ko, iba ito sa natural abilities at learned skills. Kasi na-receive mo lang yung spiritual gift mo nung magkaroon ka ng special relationship with God through Jesus Christ. When you were given the Holy Spirit. Hindi pwedeng mauna yung gift bago yung Spirit. Nung tumanggap tayo kay Jesus, binigay sa atin yung Holy Spirit to dwell in us, dun tayo nagkaroon ng gift. So bago yon, hindi yan yung dati. No? So ang tanong, alam nyo ba yung spiritual gift ninyo? Sino dito yung alam yung spiritual gift nila? Taas nga yung kamay. Yung alam. O merong ilan, ano? So gusto ko rin bigyang emphasis yan eh. Kung naka-attend ka na sa MCF membership class, alam mo na yan. Kasi part ng membership class natin, yung pag-discover ng yung spiritual gift. Kung hindi mo pa alam yung spiritual gift, hindi mo pa nagigets, ano yung sinasabi ni Pastor na yan? Ibig sabihin, hindi ka pa naka-attend ng membership class, sa umattend kang membership class, mayroon tayo sa October. Sa October. That's being a member of the church, and then ma-discover natin kung ano yung binigay sa atin na gift, nagagamitin natin. So ito pong spiritual gift, again, gift, regalo yan ha. Sabihin, kung ikaw man ay binigyan ng ganitong kakayahan, nagagamitin mo sa paglilingkod sa Kanya, hindi mo ito ipagyayabang sa halip, ito'y gagamitin mo para paglingkuran ng Panginoon. So sabi nga, if I can teach and the Lord has gifted me this gift, hindi ko siya ipagyayabang. Magpapasalamat ako sa Diyos at gagamitin ko siya. If you were given the gift of leadership, or you're given the gift of generous giving, generosity, or gift na anumang kakayahan, ipagpapasalamat natin yun at gagamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. And katulad ng sinabi yan, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various form. So sa iba't ibang gift, iba't ibang kakayahan, meron ding iba't ibang ginagawa. Meron ding iba't ibang ginagawa. In the church, katulad po ng Marikina Christian Fellowship, merong mga ministries na parang visible o kitang-kita o parang nahahighlight. Halimbawa, yung mga tumatayo dito sa stage, di ba? May spotlight kasi dyan, nahahighlight. Nakikita yung gift or skill na ginagamit nila. Pero meron naman na mga gift or ministries na parang hindi napapansin. They seem unnoticed. Pero alam nyo, yung visibility ng ministry, hindi po yun ang sukatan na parang nagkakaroon ng value. Oh, mas valuable ito, mas importante ito kumpara dun sa iba. Imagine ninyo, dumadating po tayo rito, nalinis na yung church. Hindi na natin nakita kung sinong naglinis. Dumadating tayo, naka-arrange na yung chairs. Pagkang kumakain tayo, may mga nagsiserve, may mga nagliligpit, may mga minsan, parang in the shadows na nga lang, behind the scenes. Merong mga ganon. Pero tandaan natin, hindi nasusukat kung gaano kahalaga yung ministry dun sa pagiging visible. Parehas lang yun mahalaga. Parehas lang na mahalaga. So maya-maya po in our ministry fair, may magsasagot nitong ministry matchmaker quiz, and then meron kayong pupuntahan na booth na magpe-present nung ministry. Ang tanong nyo, hindi yung ano bang ministry yung exciting? Ano ba yung ministry na sisikat ako? Ano ba yung ministry na lagi akong ma-highlight? Hindi po ganon. Ang tanong, ano ba yung ibinigay sa akin ng Lord na gift? Saan niya ako in-equip? Anong kakayahan yung binigay niya? At saan siya magagamit? Now, three things about the gift na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Una, we must use our spiritual gift as a faithful steward. Gagamitin natin, dapat natin gamitin kung ano man yung ibinigay ng Diyos na kakayahan sa atin bilang isang mabuting katiwala. Sabi nung verse 10, yung binasa natin, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Yan po yung pagkakasabi dun sa NIV 1984. So, chinek ko po sa ibang version ng Bible at tingin ko mas simple yung pagkakapaliwanag. Sabi ng NIV 2011, as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sabi naman sa ESV, as good stewards of God's varied grace. So, parehas po dito binanggit yung pagiging steward. Ano sa Tagal yung steward? Katiwala. Pagiging tapat, pagiging mabuting katiwala. Napansin po natin, ikinoconnect ni Peter yung mga gifts, yung mga kakayahan sa pagiging katiwala. Ikinoconnect yun. Dahil a steward, yun pong katiwala, is someone entrusted with something that belongs to another. So pag sinabing steward or katiwala, pinagkatiwalaan ng bagay na hindi sa kanya. Hindi sa kanya yan, ipinagkatiwala lang sa kanya. Limbawa, kanina bang cellphone ito? Akin ata ito eh. Sophia, hawakan mo to ha. Mamaya after ng service, kukuhanin ko sa'yo. You are now the steward of my cellphone. Pagkang nag-ring, tawagin mo lang ako. Hindi habang nagpipreach ha. Ano mo lang. So sabihin mo lang, Pastor, So, yun po, ipinagkatiwala ko yung cellphone na yun. Hindi ibig sabihin kanya na yun. Magagalit yung asawa ko. Sabi ko, bili mo akong cellphone. Hindi, ipinagkatiwala ko lang sa kanya yung cellphone. Siya ngayon ay steward. Pinagkatiwala ko siya ng isang bagay na pag-aari ko. Ganon din po yung pagkakaroon ng gift. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, ipinagkatiwala niya yon, hindi po yun sa atin. Hindi yan sa atin. Ipinagkatiwala niya yan sa atin, and therefore, yung possession na yan, yung gift na yan, is still sa Diyos yan. Ang dapat lang natin gamitin ay, gamitin ito ng ayon dun sa gusto ng may-ari. Yung iba sa inyo siguro, pinagkatiwala ng iba't ibang mga bagay, siyempre ang nasusunod kung ano yung gusto ng may-ari. So as stewards, una, we are managers and not owners of the gift. We just manage it. We just manage it. Sometimes we treat yung mga abilities natin na parang atin eh. Halimbawa, well, this is my talent. Parang akin yan, no? At minsan meron tayong ginagawa, merong ministry. Well, this is my ministry. Ministry ko to. Akin to. Oh, ito, department ko to. O parang sinasabi, oh, kung wala ako, walang magagawa ito. No? Parang atin na atin talaga. No? But you know, yung mga spiritual gifts, hindi yan trophies na ipagyayabang natin for our personal pride. Yan ay ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Paul in 1 Corinthians 4:7, ano ba yung ano bang meron ka na hindi ibinigay sa iyo? Lahat ng meron ka, ibinigay yan sa iyo. Everything we have comes from God. Naniniwala kayo doon? Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Whether be it material possession or abilities, mga opportunities na meron tayo, spiritual gifts, we are just managers, not owners. So ang tanong natin palagi dyan, how can I manage? Paano kung i-manage itong ipinagkatiwala na ito ng Diyos sa paraan na masisiyahan siya? Ang objective natin dito palagi, yung masisiyahan, yung nagmamay-ari. So we are managers and not owners of our gifts. Pangalawa, faithful stewardship requires active service. Siyempre, pinagkatiwalaan ka nitong bagay na ito, nitong gift na ito, nitong kakayahan na ito, therefore, it requires active service. Kailangan gamitin mo kasi a gift is not useful if it is unused. Tama ba? Sorry, redundant ka naman, di ba? It is not useful if it is unused. Hindi siya kagamit-gamit kung hindi mo ginagamit. Halimbawa, binigyan ka ng, halimbawa, meron kang pinagkatiwalaan ng, sabi, ito, gamitin mo itong kapital na ito. Halimbawa, merong isang negosyante, sabi, bibigyan kita ng 1 million. Gamitin mong kapital. Magnegosyo ka. Pagkatapos, hindi mo ginamit. Nandun lang, natutulog lang. So, anong pakinabang? So, dapat maging active yun. Gagamitin talaga yun. Gagamitin siya. It requires active service. The same is true with our spiritual gifts. Halimbawa, binigyan ka ng kakayahan. Dati, yung nota na do, pag kumanta ka, yan ay re. No, hindi nagmamatch. Pero, sa biyaya ng Panginoon, binigyan ka niya ng gift na biglang nasa tono na ako ngayon. Gagamitin mo ba yan o hindi? O gagamitin mo para sumikat ka, magre-record ka sa TikTok, sisikat ka, dadami yung followers mo? Ang tanong, hindi, binigay ng Lord yan, pinagkatiwala sa'yo, gamitin mo ba yan para sa Kanya? It requires active service. Dapat, ginagamit mo yan. So, whatever spiritual gift, kakayahan na binigay sa'yo, halimbawa, binigyan ka niya ng gift of leadership, tapos hindi ka naman nagli-lead. Pero parang gusto mo na mag-lead, kaya lang parang, for whatever reason, perhaps, sabi, saka na, busy pa ako. Wala pa akong time. Saka na pagkang medyo maayos na, maganda na yung takbo ng buhay. Ulitin ko. Alam niyo yung sinulat ni Peter, ito yung 1 Peter chapter 4. O yung buong 1 Peter, sinusulatan niya yung mga Christians who were under persecution. Pinapersecute sila. Ni hindi nga sila makapag-gather ng malakihan or lantaran. At bukod sa under persecution sila, merong poverty, merong kahirapan. But still, ang sabi ni Peter sa kanila, each one should use your gift. Hindi mo kinakailangang hintayin pa na gumanda yung kalagayan. O yung iba, I will serve when life becomes less complicated. Pagkang medyo mayos-ayos na yung takbo, you know, there will always be reasons or hindrances. Kung titingnan natin yung paligid natin, laging merong mga hahadlang. Pero yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, gamitin natin as faithful managers, faithful stewards. Second thing regarding spiritual gifts, sabi ni Paul, use your spiritual gift to serve others. Balikan natin yung verse 10. Sabi, each one should use whatever gift he has received to serve others. Para sa ikabubuti ng ibang tao, ng iyong kapwa. Use whatever is received to serve others. Dito makita natin, yung spiritual gift pala, hindi lang siya personal. It is relational. Relational. Meron iyang horizontal. Sabihin, yung mga tao sa paligid natin. God gives gifts not just for our private or personal enjoyment and use, but for the benefit of others. Tandaan natin, spiritual gifts are meant to bless other people. Dapat nabibless yung ibang mga tao. Tingnan natin. Halimbawa, kung ang spiritual gift mo ay teaching, nakikinabang yung ibang mga tao because it helps them understand what the Word of God is teaching. Kung yun yung gift mo, nakikinabang yung mga tao, others are being blessed. Yung tipong sasabihin lang, uy, blessed na blessed ako sa pakikinig sa'yo. Kasi nga, ginagamit mo yung spiritual gift mo na teaching. Naintindihan ako ano yung gustong ituro ng Lord. Kung ang gift mo ay encouragement, merong mga ganun yung gift of encouragement, yung tipong makita mo lang siya, kahit na ang bigat-bigat ng pagramdam pag nakita mo siya, uy, lalo na pagkang yung mga magagandang ngumiti, uy, buti ka pa, parang tingin ko siya, parang wala kang problema. Merong mga ganun, akala mo lang yun, magaling lang siya magdala. Pero yun yung gift niya eh. Yung maka-encourage. Yung pagkang nagsalita siya, parang laging angga-anggaang nung kanyang mga anggaang sa pakiramdam. Merong mga ganun talaga. Pero hindi lahat may ganon. Pero may ganon, merong gift of encouragement. So, nabibless yung ibang tao dahil sa kanyang gift of encouragement. Meron namang iba, ang gift nila ay mercy. Alam niyo yung maawain? Na may ibang mga tao, halimbawa, pag may nakarinig ng pangangailangan, narinig yung mga tao mahirap na ano, merong ibang tao, umiiwas nga kagad yan. Ay, naku, baka mahingian pa ako. Ay, naku, baka ano pa. Pero meron namang ibang mga tao na pagkang yung gift of mercy nila, pagkang minabalitaan sila, andun yung desire nila palagi na parang hindi sila mapapalagay hanggat hindi sila nakakapag-extend ng something to help other people. That's the gift of mercy. And hindi lahat merong ganong gift of mercy. Yung may gift of leadership. Yung may gift of leadership. Pagka merong leader, ang daling gumawa. Ang daling magtrabaho. Yung merong maglilid, sasabihin, oh, ito ang gagawin natin. Tapos, ito ang division of labor. Ito ang ano. Pagka walang leader, ang hirap magtrabaho minsan eh. Kasi hindi mo alam, ano bang gagawin ko? Kasi nag-overlap kami, walang direksyon, ano. Pero pag merong gift of leadership, di ba, nakikinabang lahat. Gumagaang, pati yung supposedly mabigat na trabaho. Ha? Yung merong gift of service, alam niyo yung gift of service, yung tipong tatandaan niyo yung kwento ng Panginoong Jesus. Nung umakyat sila, dun, pumunta sila sa isang lugar, eh ang dumi ng mga paa nila. Wala atang may gift of service dun sa mga disciples niya eh. Ang ginawa ni Jesus, aakyat sila, di ba, madudumihan yung kanilang ano. Ginawa ni Jesus, yung kumuha ng basin, kumuha siya ng tubig, kumuha ng towel, hinugasan niya yung paa. Merong mga taong merong gift of service. Yung mga tipong, yung ayaw nilang gawin, ayaw gawin. Yung iba naman, enjoy na enjoy sila. Yung iba, pagka may nakitang kalat, uy, may kalat, opportunity, linis ako. That's my, ano yan, specialty ko yan. Hawak agad yung, uy, merong mga baso doon na hindi nahugasan. Uy, thank you Lord, meron akong mahuhugasan ngayon. No? Amantayang iba naman, pagka gamit nila, iwan na dyan. Pero merong gift of service. At talagang gagawin nila yan. Yeah? Without even asking, di ba, kahit hindi mapansin, meron eh. So spiritual gifts are meant to bless other people. Imagine kung walang ganon dito, ang hirap, di ba? Kung walang ganong mga gifts, butin lang ang Lord naglalagay talaga iba't ibang mga gifts para merong mga gumagawa. Yung sa mga, ang goal, hindi lang basta magawa o matapos yung ministry. Ang goal is, mabibless din tayong lahat. Doon, pag ginagawa natin yung mga, o ginagamit natin yung spiritual gift natin. So, mapapaisip ka, ano nga ba yung gift ko? Tanong mga katabi mo, anong gift mo? O, kung hindi mo pa alam, o, sa membership class natin, i-discover natin ano yung spiritual gift mo. So, we use our spiritual gifts to help others. And finally, pangatlo, we use our spiritual gifts to glorify God. Para maluwalhati, maitaas ang ating Diyos. Nagbigay ng practical na instruction si Peter in verse 11. Sabi ng verse 11, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Dito po sa verse na ito, merong sinasabi si Peter na parang dalawang kategorya. Two categories, medyo malawak yung category na yun. Two categories of ministry, of service. Una, yung speaking ministries. Speaking ministry. Sabi, if anyone speaks. And then, pangalawa na category, yung serving ministries naman. Kasi sabi, if anyone serves. If anyone speaks, if anyone serves. And itong dalawang kategorya na ito, pwedeng makita natin yung iba't ibang mga ginagawa natin. Titingnan natin anong category tayo. Sa speaking ministry ba tayo? O sa serving ministry? Pero yung practical instruction ni Peter dito, sabi niya, speaking gifts must communicate God's truth. Speaking gifts must communicate God's truth. Kaya yung words na ginamit dito, speaking the very words of God. Sino yung mga nandun sa speaking gifts or speaking ministries? Kami na mga preachers, teachers, diba? Yung teachers hindi lang pati yung sa growth class natin, pati dun sa mga bata, yung ating mga EG leaders na nagtuturo. At sabi dun, we have to make sure that we are communicating God's truth. Na pagka nagtuturo tayo, ito po lagi nating binibigyang emphasis, the messages that we're giving, the lessons that we're giving, it should not be centered on personal opinions, hindi mga opinion ang itinuturo natin. Hindi tayo nagsisikap na mag-entertain. Maraming mga preachers, kulang na lang maging stand-up comedian eh. Talagang ine-entertain na lang yung mga tao. Hanggang umuwi yung mga tao, anong tinuro? Hindi ko na matanda, basta tawa kami ng tawa. So, we don't entertain o parang nag-lecture ng pagkalalalim na ano na human wisdom. Katatapos lang po yung ginawa natin na preaching workshop. Natutuwa nga ako kahapon. Although marami sila eh. No, marami yung kaya lang kahapon, 12 lang yung present. May assignment kasi magpipreach na sila eh. Kaya kahapon ng umaga, imagine niyo yun, kahapon ng umaga, nakinig kami sa 12 sermon. Kasi meron 12 nag-preach eh. No, so 12 nag-preach. Nakakatuwa, no? Pero tinuruan natin sila nung tamang pag-aaral, paano gumawa ng message, yung mag-observe, mag-interpret, mag-apply, paano i-organize yung thoughts, ha? Yung pinost ko nga sa FB, Sabi ko nga, salamat, salamat sa lagya dun sa mga preachers kasi nakarinig ako ng mga bagong outline. Di pagka magtuturo ako, alam ko na, uy, eh, meron na akong tuturo kasi narinig ko eh, no? Sabi nga sa kanila, baka hiramin ko yung mga tinuro ninyo at yun yung ituturo. Nakarinig ako ng outline. Hindi lang ako nakarinig ng bagong outline, pati mga bagong punchline. Oh, pati mga bagong punchline. Karina nga, na-sample namin kaya nagpipray nung bago magpray. Merong isang preacher, sabi niya, ang isang problema talaga natin ngayon, sa panahon natin ngayon, yung greed. Grabe. Di ba yung greed? As you know, di ba? Grabe yung, ano sa Tagalog yung greed? Yan, kasakiman, yung ano, makasarili. Kaya nga nung may panahon na may nauso yung sabi, ano, moderate your greed. Na natatandaan yun, yung sa madami mga, sa corruption kasi. Sabi, patindi ng patindi yung greed ng mga tao. Kasi sabi niya, nung panahon namin, hanggang grade 6 lang. Ngayon, hanggang grade 12 na. Patindi daw, patindi. Sabi ko, hindi lang outline natutunan ko, pati punchline nila. Pero matindi talaga yung, di ba? That is the problem of the heart. Huh? So, we just, sa speaking gifts, we must communicate God's truth. Yung katotohanan, itong tinuturo ng salita ng Diyos. And sabi, the serving gifts must depend on God's strength. Diba? Yun yung sabi ni Peter, sabi, if anyone serves, he should do it with the strength God provides. Sa ating paglilingkod. Kasi ang ministry kasi, hindi yan na-accomplish lang ng human abilities. Bagamat meron tayong, yun nga, may mga abilities and skills and the gift. Pero we have to depend sa ating Diyos. We remain dependent upon God. We may have the experience, the expertise, but we need God's strength. Ang mahirap pagka magdedepende tayo in our strength, depending on our strength, sometimes yan yung nakakapagod. We're just depending on our strength. Yan yung nakaka-exhaust, nakaka-frustrate, nakaka-discourage. But we just have to rely on God's strength. Tandaan natin, ang goal ng ministry, hindi lang basta ma-accomplish yung task, but the goal of ministry, sabi, we use our gift to glorify our God. So the goal of ministry is to serve Christ faithfully using the gift that He has entrusted us. Sa conclusion nung verse 11, sabi ni Peter, that God may be praised through Jesus Christ, to Him be the glory and power forever and ever. Amen. So, ang glory hindi sa atin, hindi dun sa mga tao na gumagawa ang glory, sa ating Diyos. At dapat, ano, wala tayong kukuhanin. Na, madalas ko nga nag-i-example ito eh, minsan sa prayer. Baka ganyan yung pinagpipray. Marami na rin nagpipray. Sabi niya, Lord, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng glory, lahat ng kapurian. Meron nga nagsabi, buti naman ibinalik. Kasi minsan yung glory kinukuha eh. Buti lang ibinalik. Kaya yung prayer niya, Lord, binabalik namin sa iyong kapurihan. Salamat na lang binalik. Kasi sa kanya naman talaga dapat ang glory. Hindi natin kinukuha yan. Hindi yan para sa atin. Sa kanya lang talaga. We use our gift to glorify our God. So, in conclusion, and let this be the challenge before we proceed with the ministry fair. Ito pong ministry fair na gagawin natin is an invitation for the disciples, for the members of the church to serve. May nagtanong sa akin, Pastor, paano yung hindi pa member? Di hayaan mo lang sumali sa ministry fair. Meron naman membership class ng October. Di mag-join sa membership class para maging official member na. No? So, the ministry fair is an invitation to serve. So, as we prepare, dito po sa maya-maya ng ministry fair natin, pag-usapan natin itong ating ministry matchmaker quiz. Tatlong bagay po yung binigyang pansin natin in 1 Peter 4:10-11. Una, each one, every believer is entrusted with a gift as a steward. Each one. Walang hindi kasali. Lahat ng sumampalataya kay Kristo, lahat ng merong kaugnayan sa Diyos, pamagitan ni Jesus Christ, sabi, each believer, each one, every believer, merong ipinagkatiwala sa iyo ang Diyos na espesyal na kakayahan na magagamit mo para paglingkuran siya at kinakailangan mong maging mabuting katiwala dyan sa gift na yan. Pangalawa, bawat gift na yan, yung kakayahan na yan, ay gagamitin mo dapat to serve others. Hindi lang para sa personal mong pakinabang. And pangatlo, yung gift na yan ay gagamitin natin sa, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Now, with these truths, magpa-participate tayo sa ministry fair with these questions in our minds. Ito ngayon yung mga tanong natin sa sarili natin. Una, ano kaya yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin? What has God entrusted me? Ano yung gift na ibinigay ng Diyos sa akin? Sabi nga sa inyo, if you're already aware of it, then gamitin mo na. Kung hindi pa, then sa membership class natin, malalaman mo yan. Kung ano yung gift mo. Huh? Anong ability, anong kakayahan yung ibinigay sa akin ng Diyos na magamit ko para mapaglingkuran sa Kanya? Mapaglingkuran ko siya. Pangalawang tanong, saan ko siya gagamitin? Where can I use what God has entrusted me? Anong ministry yung sasamahan ko? Anong ministry yung sasalihan ko para magamit ko yung gift na ibinigay ng Diyos sa akin? Sabi, kinakailangan ito, may active participation, di ba? Active practice. And pangatlo, and I think this is really very important question, am I willing to make myself available? Now that I know kung ano yung kakayahan ko, at ito yung ministry kung saan ako tinatawag ng Diyos, am I willing to make myself available? Knowing your gift is not enough. Yung alam mo kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, it's not enough. You must be willing to use it. You must be willing to use it. At ang laging nating encouragement sa ating pagpunta dito sa church as followers of the Lord Jesus Christ, siguro, I'm thinking, baka maglagay tayo ng signage dyan sa baba. Nakalagay dyan, everyone is welcome, everybody is welcome. Yun naman talaga gusto natin, everybody is welcome. So that people would know Jesus Christ, so that people would have a personal relationship with Jesus Christ. Pero, ang sa mga nandirito na, hindi lang everybody is welcome. Everybody is called to serve. Everybody is called to serve. So sa pagpunta natin sa church, hindi lang natin tinatanong, what can that church do for me? Ano yung magagawa ng church na yan sa akin? Anong maitutulong niya sa akin? Anong makukuha ko dyan? Di ba merong presidente ng Amerika nagsabing ganun? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. So ang tanong natin, ano bang maitutulong sa akin ng church na to? Anong mapupulot ko dito? Anong makukuha ko dito sa church na to? Ang tanong natin, Lord, papaano kong gagamitin itong gift na binigay mo sa akin so that I could serve people and I could glorify you? Am I willing to make myself available? Ano daw yan eh? Sige, gagamitin ko na nga. Pinag-iisipan ko to kung gagamitin ko eh. Ang kailangan daw, fat people. No, fat people. Kaya pinag-iisipan ko gagamitin ko eh. No, fat people. Wala akong tinitingnan ha. Basta. Ang kailangan lang daw, faithful. Tapat. No? Faithful. And then, available. Faithful, available, and teachable. And daw ang kailangan sa magsiserve sa Panginoon in the ministry. Wala akong titingnan, kailangan natin fat people in the ministry. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kami magkakasama ngayon as members of your body. Lord, we thank you for the gift, for the gracious enablement that you have given each one of us. Lord, we pray as we continue worshiping you and serving you today, Lord, let it make it clear upon us kung ano po yung binigay nyo sa amin, nakakayahan, at kung saan nyo kami pwedeng mailagay ministry na aming pong lugar kung saan kami maglilingkod. Lord, we surrender to you anumang mga bagay na pwedeng maghihinder sa amin. There may be things that are hindering us from committing or making decisions. Lord, we pray. Kayo po ang gagawa sa lahat ng ito. Touch us, Lord. Touch our hearts. Give us, Lord, the desire to really honor you and serve others using the gifts that you have given us. Bless this church, Lord, and we pray this in Jesus' name. Amen.
2: Inyong napakinggan ang pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungan Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Hinihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy rin pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan, ng malasakitan, upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Tala Salita. Talata at Salita. pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala sa mabuting balita.

The ancient allegory of occasion or opportunity is often portrayed as a young man with long hair in front but completely bald at the back. The picture is simple. Opportunity can grasp as it approaches, but once it passes, there is nothing to hold on to. It reminds us that opportunities are often fleeting. Nagbibigay ang banal na kasulatan ng mga halimbawa ng mga taong pinalampas ang mga pagkakataong ibinigay ng Diyos. Ang mga Israelita na hindi nakapasok sa lupang pangako dahil sa takot. Ang mayamang binatang pinuno na hindi kayang bitawan ang kanyang mga ari-arian. At ang limang mangmang na dalaga na hindi naging handa nang dumating ang lalaking ikakasal. Most of us can probably remember opportunities we wish we had not missed. But in Acts chapter 8 verses 26 through 40, we meet two people who did not let a God-given opportunity pass them by: Philip and the Ethiopian eunuch. Their story teaches us about obedience, spiritual sensitivity, scripture, salvation, and the amazing purposes of God. Nakakaranas noon si Philip ng mabungang ministeryo sa Samaria. Maraming tao ang tumutugon sa Ebanghelyo. Ngunit biglang sinabi ng Diyos sa kanya na lisanin ang matagumpay na ministeryong iyon at pumunta sa isang malungkot at halos walang taong daan patungo

0: responsibilidad ng lahat na protektahan ang mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso. May papel ang church at faith groups para maging safe ang online platforms. Maaari itong gawin sa pagtulong at pagiging mahinahon sa posibleng survivor ng online abuse. Huwag mag-cancel at manisi sa sinapit. Makiisa sa mga hakbang para makamit ang hustisya. I-expose ang mga nakikitang kamalian at bumuo ng komunidad kung saan mararamdaman na kabahagi ang lahat. Ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating malasakit sa iba.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
0: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeach official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEDC Radio TV.

0: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
1: Linggo na naman po ng umaga, mga giliw na tagapakinig. September 6, first Sunday of the month. At muli na naman pong sumasa inyo ang palatuntunang Katutubong Hiyas na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZIS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor John Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid na muli po ninyong makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. Ngayon po ay pumasok na tayo sa Burr Month dahil today is the first Sunday of the month, September 6. At meron na lamang po tayong 4 months bago matapos ang 2026. At bago po magtapos ay patuloy tayong maglingkod sa Kanya. May mga goals tayo na nais abutin. Nais natin matapos for 2026. At the end of 2026 ay naabot na po natin yung mga goals natin. Lalo po sa amin sa Tribal Missions ay marami pong mga missionaries natin na nakaset ang kanilang goals para palaguin at dagdagan pa ang mga mananampalataya, marami pang tribal communities ang maabot natin. So ito po ay patuloy nating gagawin bago matapos ang ating taong 2026, so that sa 2027 ay magkakaroon naman po ng another set of goals na gagawin natin para mas lalawak ang ating pag-abot sa mga katribuhan, dahil marami pong tribo na kailangan nating abutin. Kaya ang lahat po ng ginagawa natin sa Tribal Missions ay exciting, lalo na pagka nakikita natin ang paggawa ng Diyos sa buhay ng mga tribo. Marami pong excitement na nangyayari, pero marami din pong mga hamon, mga pagsubok na dinadaanan sa Tribal Ministry. At mamaya-maya po ay sishare ko sa inyo ang mga ilang pagsubok na dinaanan po ang mga missionaries natin sa Tribal Missions, lalo na po last month dahil matitindi po ang pag-ulan na naka-apekto sa Tribal Ministry.

It is finished. Jesus is King. Napakaganda po ng mensahe ng awiting iyon. At ito pong song na ito ay hango sa John chapter 19 verse 30 na kung saan ang salita pong it is finished ay binanggit ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, John chapter 19 verse 30 ay ganito. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. On the cross, Jesus said, "Tetelestai." In Greek, or "it is finished," nang ibig sabihin po ay paid in full. Diniklara po ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo bago po siya namatay na ang kanyang misyon ng pagliligtas, pagtubos para po sa ating mga kasalanan ay tapos na, kumpleto na po. At dinescribe din po yan ng Hebrews chapter 10 na kung saan inilalarawan po ng manunulat ng Hebreo ang natapos na trabaho ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang paghahandog. Ganito po ang ating mababasa mula verse 11 ng Hebrews chapter 10. Sabi po niya, "Ang bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang kanilang paghahandog ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan." Verse 12, sabi po niya, "Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na." I like the word, "at iyo'y sapat na." Minsan lamang siyang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. And the next phrase ay mas matindi po kasi ang sabi po niya, "Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos." Kumpara po sa paghandog ng mga Old Testament pari sa mga kasalanan ng mga Israelites noong unang tipan, sila po ay hindi nakapagpapahinga. Sila po ay tuloy-tuloy na nakatayo, tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Kasi ang sabi po ng verse 11 ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit. Kung ang dami ng Israelites ay milyon at itong mga pari ay naglilingkod para sa mga milyon na populasyon ng Israelites, ang dami pong oras na guguguli nila, hindi po sila makapagpahinga. Kaya ang sabi ng kasulatan ay araw-araw at paulit-ulit na naghandog ng pare-pareho ding handog na hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Pero ang verse 12 ay very powerful text po or kapahayagan ng paghandog ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po ang sinabi ng kasulatan, "Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. At pagkatapos, umupo siya sa kanan ng Diyos." The expression, "umupo siya sa kanan ng Diyos," ay nagpapahayag po ng tapos niyang trabaho ng paghahandog. At yun po ay hindi na inulit. Minsan lamang po, sapat na po yun. Ang gusto po natin makita dito ay yung finished work ni Jesus Christ at yun ay once and for all lamang. His death is enough para po sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. Katulad po ng sinabi sa Romans chapter 6 verse 23, nang sabi po ni Paul, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." Tinitingnan ko po ang talatang ito sa dalawang pananaw. Una ay yung pong kasalanan natin ay nagdulot ng kamatayan. Katulad po ng sinabi ng Romans chapter 5 verse 12, nang sabi po niyan, pumasok sa sanlibutan ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao at sa pamamagitan ng kasalanan ay lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan. Kaya yun po ay bunga rin ng ating mga kasalanan, yung kamatayan. Kasi pinahayag din po ng Diyos mismo doon sa Genesis chapter 3 na pagkakakain ka ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang salang ikaw ay mamamatay. Kaya po mula nun ay lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan. Balikan po natin ang Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
So again, yung first tingin natin dyan ay mayroong kamatayan mangyayari sa atin bilang resulta ng ating mga kasalanan. Subalit sa ibang pananaw din po ay yung kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ang tanong ay sino bang dapat mamatay para sa ating mga kasalanan o sino ang magbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan? Kasi kahit anong bayad natin o kahit ilang beses tayo atang mamamatay ay hindi pa rin mabayaran ng ating mga kasalanan, di ho ba? Kaya po sa ikalawang tingin ko dito ay ang kamatayan, nabibigyan po natin ng kahulugan ay yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po ang sabi niya sa 1 Pedro 2:24 ay ganito, sa kanyang kamatayan sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y gumaling. At ganyan din po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Yung pong description niya ng gospel na ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. At dahil sa kanyang kamatayan ay tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinawalang sala niya. At pinalaya po tayo sa kadena ng kasalanan na kung saan ay wala ng kahatulan ng sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Inihandog ni Kristo ang kaniyang sarili minsan at pagkatapos ay umupo na siya. Sa kanan ng Diyos, kapahayagan na kompleto na po ang ating kaligtasan. Wala na ho tayong gagawin para tayo maligtas. Sumampalataya lamang po tayo doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi bunga ng inyong mabubuting gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Ang maganda ho dito, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Tinanggal tayo sa kamatayang walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At para ho pagtibayin ang kaligtasang ibinigay sa atin, tinatakan niya ho tayo ng kanyang espiritu. Pagka may tatak ka ng espiritu, nangangahulugan ay pag-aari ka ng Diyos. Ownership kasi yon. Tapos katibayan din na ikaw ay tagapagmana ng Diyos, katulad po ng sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi po niya, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng pangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaya lahat ho ng sumasampalataya sa Kanya nung marinig natin ang magandang balita ng kaligtasan ay tinatakan ho niya tayo ng Kanyang Espiritu. Binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu Santo bilang tatak ng ating pagiging anak ng Diyos, bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Sapagkat alam niyo po ba na pagka wala kang Espiritu ni Kristo, ikaw ay hindi sa Diyos? Ano po ang sabi ng Roma chapter 8 verse 9? Ganito ang ating mababasa. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Kaya ito ho ang katotohanan. Tayong lahat na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay tinatakan niya ng Kanyang Espiritu Santo bilang katunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos o pag-aari ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Roma, kung wala kang Espiritu ni Kristo ay hindi ka kay Kristo. At kung hindi kay Kristo ang taong yon, kanino siya? Ang sabi ho ng banal na kasulatan sa John 8:44, kayo ay sa inyong amang Diablo. Kapatid,
Tayo ay pinawalang-sala ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Tinanggal niya tayo sa pagiging anak ng Diablo nung tayo ay sumampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. At ginawa niya tayong anak niya. At hindi lamang yon, tinatakan pa tayo ng banal na Espiritu Santo upang katunayan na tayo nga ay pag-aari ng Diyos. Kaya kahit saan ka magpunta, kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, truly born again Christian, meron kang tatak ng banal na Espiritu Santo. At meron pong isang tribong nagtanong, mga kapatid, ang sabi po niya, ay paano makikilala na ikaw nga ay may tatak ng Espiritu Santo? Paano makikilala na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo? Alam niyo po ba na ang puno ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga? Ganon din naman po, ang Kristiyanong may banal na Espiritu Santo ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Ano po ang sabi ng Galatians chapter 5? Sa talatang 22 ay ganito po ang sinasabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito yung bunga ng Espiritu. Yan po ay laban naman sa bunga ng laman na nandun naman sa verse 19. Kaya kapatid, ikaw ba ay truly born again Christian? Ikaw ba ay anak ng Diyos na may banal na Espiritu Santo na nagbubunga ng katulad ng ating binasa na isinulat po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang verse 23. Ito po mga kapatid ang mensahe na dinadala natin sa tribo, sapagkat kailangan marinig ng mga tribo ang magandang balita ng kaligtasan na sila ay patay na sa kanilang mga kasalanan, sila ay pinalaya ng Diyos sa kaparusahan ng kasalanan, at kailanman kung sila ay sasampalataya sa Panginoon ay hindi na sila hahatulan kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan na makakasama nila ang Diyos magpakailanman. At ito rin po ang mensahe natin sa bawat nakikinig sa atin ngayon. Ikaw ba ay tunay na mananampalataya? Ikaw ba ay anak ng Diyos at pinagkalooban niya ng kanyang banal na Espiritu Santo bilang tanda na ikaw ay pag-aari ng Diyos, bilang tanda na ikaw ay anak ng Diyos at dapat mamumunga ka ayon po sa sinasaad ng banal na kasulatan, yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang message natin ngayon, at ngayon po ay updates naman tungkol sa tribal missions. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa inyong mga panalangin. Alam po natin naman na ang buong isang buwan ng August ay halos po tad-tad tayo ng malalakas na ulan. Marami hong apektado ng baha, marami hong apektado ng walang pagkain sa mga tribo dahil wala silang pangkabuhayan. At marami rin yung mga activities natin sa tribal missions ang natigil, na pending po dahil hindi po tayo makagalaw dahil napakalakas po ng ulan. In fact, marami tayong tribal training ng mga pastors natin na hindi po natutuloy dahil po sa baha, yung kanilang mga dinadaan kasi ay malalalim na ilog. Lalo na po sa area ng Pampanga at Tarlac, malalakas po ang ilog dyan, at ang mga tribal pastors natin ay galing po sa boundary ng Tarlac, Pampanga at Zambales. So hindi sila makatawid sa mga ilog na malalaki. Trinry nila noong isang araw at nakatawid naman po sila. Medyo mabagal pa, mababa pa ang tubig nung tumawid sila. Pero nung second time na malakas na po ang ulan, hindi na po sila nakatawid. Kaya nag-text na lang po sila sa amin, Pastor, hindi kami makatawid, hindi kami makarating sa training natin ngayon. So, kung pwede, cancel natin. So, lahat po ng training natin last week, dyan po sa Pampanga, ay na-cancel ho. Wala tayong nagawang training. Pero meron din po tayong ginagawang training sa Zambales. Katulad ng binanggit ko kanina, two areas natin. Pero nagawa po natin yung dalawa na yon last Monday dun po sa Olongapo. Bagamat binaha din ang Olongapo, napakatindi po ang baha ng Olongapo, yung pong Subic din sa Zambales ay baha din po, malalim. Praise God, dahil yung sasakyan namin ay nakatawid naman, kayang-kayang tumawid.
So nakarating po kami sa Iram at nagkaroon kami ng training. Kasama po namin ang dalawang simbahan doon, mga leaders nila. At nagpapasalamat kami sa kanilang pagdalo sa training, bagamat maulan. At meron din po kaming ginagawang training sa Butolan naman. Doon sa Butolan ay bagamat maulan, dahil wala pong tinatawid na ilog, ay nakakarating naman po ang ating mga estudyante, mga leaders ng ating mga simbahan. Kahapon, ang dami ho namin. Bagamat malakas ang ulan, talaga pong buhos ang ulan. Akala namin ay titigil ng ulan kasi ng gabi ay mayroong buwan na sumikat. Kaya sabi ko, praise God, matutuloy ang ating training. Natuloy naman po ang training. Kaya lang talagang napakalakas ng ulan. At ngunit hindi lang po training ang ginagawa natin. May mga activities din po tayo, katulad ng outreach, mga Bible studies, home Bible studies natin, sa lahat ng cancel. Even yung aming midweek service ay na-cancel din ho dahil sa lakas ng ulan. Tinry po ng isa sa pastors natin na itawid yung kanyang sasakyan sa ilog diyan sa Pampanga. Ngunit hindi po nakatawid, nabalaho po, kaya medyo nahirapan sila. At kailangan hilahin ng malalaking truck. Yung backhoe, ay kumuha sila ng backhoe para hilahin yung sasakyan na nandun po sa gitna ng ilog. Gustong pumunta ng mga pastors natin talaga para matuto, pero wala ho talagang means para makatawid sila. Ang isa po nating concern ay may mga tribal houses tayo na tinangay po ng baha, tinangay din po ng hangin. Dahil malakas ang hangin sa bundok, akala natin normal lang yung hangin, no? Isa sa naapektuhan dyan ay yung pananim at bahay na nandun sa estasyon ni Pastor Edwin Laksamana. Sabi po niya, 8 bahay ang nasira. Totally nasira yung mga bahay, kaya mga tao ay tumira na lang sa simbahan. At yun din pong isang pastor natin dyan sa San Martin, Bamban Tarlac, si Pastor Ronnie Corpus, ay nasira din po ang kanyang mga pananim gulay. May ha-harvestin na sana siya at inaasahan niya magbenta siya ng gulay. Nako, nasira po. At saka yung kambing ata niya ay meron din pong namatay. Kaya medyo nalungkot siya. Pero nagpapasalamat siya sa Panginoon. At least makasurvive siya ulit, sabi niya. Sa area naman po ng Butolan or Zambales ay marami din pong mga membro ng church natin na nasira po ang kanilang mga palay. Iha-harvest na sana, kaya lang dahil sa hangin at matitindi po ang ulan, natumba po yung palay nila, kaya lumubog sa tubig yung mga butil. Kaya wala na po silang ma-harvest. Isa sa elder natin sa church na si Elvis ay very discouraged siya kasi sabi niya, Pastor, I spend a lot. Dami talagang gastos sa pagtatanim. Nasubukan ko rin po nagtanim eh. Kaya kami, hindi kami nagtanim ngayon. Nag-decide kami na huwag muna kami magtanim kasi may tinataniman din ho kaming isang ektarya na rice field. At hindi ho kami nagtanim ngayon kasi alam ko na masisira lang sa ulan at saka sa bagyo. So yung tatlo pong membro natin ng church na farmers ay discouraged sila dahil nasira ang kanilang mga pananim. Pero isa sa magandang nangyari ay yung pong agriculture department ay very supportive naman po. Binigyan nila ng assurance na okay, picturean nyo yung mga damage na agricultural areas ninyo, yung mga pananim ninyo, yung anuman yung pananim na nasira sa inyo, picturean nyo, submit nyo sa amin, and then at pag-uusapan po nila sa department, and then bigyan ata nila ng kompensasyon yung mga nagtrabaho ayon po doon sa damage ng kanilang mga pananim. At hindi lang po yun, marami rin po tayong mga na-evacuees. Hanggang ngayon ay nasa evacuation center pa rin ng mga believers, mga membro ng church natin. At ang panalangin po nila ay sana titigil ng ulan kasi baha sa kanilang mga bahay, hindi sila makabalik. Mahirap po talaga pagka nasa evacuation center ang mga tao dahil po crowded, hindi mo kakilala yung mga tao, tapos hindi ka rin makatulog ng maayos dahil wala ding tulugan maayos. At minsan ay kulang din ng supply ng pagkain, kaya ito ang magiging problema nila. Yung church namin sa Butolan ay inopen namin yun para maging evacuation center. Kaya lang, tulad ng sinabi ko ata last Sunday na hindi pala pwedeng basta ka nalang magtanggap ng mga tao na evacuees. Kailangan registered ka sa DSWD o registered ka sa barangay or sa munisipyo para kilalanin ang iyong area na evacuation center yan. With that, ay pwede lang dalhan ng relief or ng pagkain na ipapakain sa mga tao o kaya bibigyan nila ng ayuda. So, yung church namin, hindi siya qualified
Kaya yung mga tao ay umalis din, lumipat sa ano, sa evacuation center. Yung iba nagstay lang ng overnight, pero nung malaman namin na hindi pala pwedeng ganun na lang, walang supply, kaya yun, pumunta na sila sa evacuation center. Panalangin po natin, some of them are still in the evacuation center. Yung iba naman po ay nasira din ang kanilang mga bahay dahil po sa baha na dumaan sa kanilang mga kabahayan. Nagpapasalamat din tayo dahil may mga dikes na pinangangambahan po, lalo na sa area ng Butolan. Teka, Butolan po kasi ako eh. Kaya alam ko yun. At yung dike doon ay okay naman. Binabantayan ng mga malalaking truck at mga heavy equipments ng munisipyo at ng provincial at ng DPWH, pero kinagat din o kinain din yung bahagi nun at almost matagus na, pero maagap naman yung mga nandun nagbabantay at tinatambakan mo nila ng mga bato at mga lupa. Kaya praise the Lord, hindi siya nagiba. Kasi pagka nagiba ho, matabunan ang buong bayan ng Butolan. Kaya lang po, isang napakatinding pangyayari nitong mga tag-ulan dahil po yung aming school sa Bataan, yung New Tribe School of Missions, nasa gitna po kasi yung ilog. At yung ilog po na yon galing sa bundok ay lumakas, napakalaki, nag-overflow po, umabot sa mga sa school, umabot dun sa aming chapel center, umabot sa dining area, pinasok yung bahay ng administrator doon, sa si Pastor Mandy, at yung bahay ng isang staff ay halos din kainin ng baha. At yung pong daan papunta sa school, no, mula sa highway, mula po doon sa bayan ng San Pablo, 1.5 kilometers, nasira po yung daan. Hindi sila makapasok ngayon ng sasakyan, wala silang pagkain na maipapasok, pero pwede naman silang maglakad. Hindi lang pwede makapasok ang sasakyan kasi totally sira po. Yung dalawang bridge naman ay hindi na nagiba, pero yung talagang dinadaanan ng sasakyan ay nagiba po yun. Kaya malaki po ang damage doon sa New Tribe School of Missions. Wala ho akong balita ngayong umaga kung ang electricity ay naibalik na, kasi po apektado ang kanilang tubig, yung water supply nila pagka walang electricity. So panalangin po natin na sana maibalik na at least yung electricity man sana, para maibalik din po yung kanilang water supply. At dahil po sa malaki ang damage ng school, ay nangangalap po kami ng pondo na magamit para po maibalik yung mga nasira. Yung mga daan ay maiayos din po, pero hindi maayos yung ngayong panahon dahil umuulan pa. At yung pong mga kabahayan doon, mga rooms na naapektuhan din po, na damage, ay maibalik din po. So pray na sana ay mag-provide ng Panginoon ng finances para po magamit dun sa repair ng New Tribe School of Missions. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong panalangin at concern sa tribal missions. Maraming salamat din po sa inyong participation dun po sa nag-share ng kanilang mga resources. Nagsusupport po kayo sa tribal missions. Ina-appreciate po natin ng maigi yun. Dahil po sa inyong partnership in prayers and sharing your resources, ay nakapagpapatuloy po tayo sa gawain natin sa tribal ministries. Hanggang sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy pa rin ang ulan sa area ng Zambales. So pray na sana ay maging safe ang bawat isa doon sa kanila. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ako po ang inyong lingkod, si Pastor John Fabra, na nagsasabing magandang linggo ng umaga sa inyong lahat.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Hi, bakit naman ganon?
4: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
3: Wala po, Mami.
4: Nagugutom ka na ba?
3: Hindi po, busog po ako.
4: Eh, anong iniisip mo?
3: Naiinip po kasi ako, Mami.
4: Saan ka naiinip?
3: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
4: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
3: Bakit iba-iba po?
4: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
3: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
4: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
5: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
6: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri.
7: Doon
0: Papuri Selmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Selmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Selmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa
1: febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
3: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Ito po ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito po lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DZAS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin o study guide na pwede po ninyong magamit bilang gabay. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang nakatapos ng ating basic Bible course. At ayon sa kanilang mga patutuo ay naging kagamit-gamit ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamumuhay. Upang inyo pong maranasang mag-aral ng Biblia gamit po ang ating mga aralin bilang gabay, ang kailangan lamang ninyong gawin bilang gabay, ang kailangan lamang

Genesis hanggang Apokalipsis. At ganoon din sa mahalagang turo ng Biblia. At marami pang iba na maaaring makatulong po sa inyo sa inyong pamumuhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Mamaya ay akin pang sasabihin ang ilang mga detalye kung paano kayo magkakaroon ng ating course catalog. Samantala, tayo muna ay makinig sa isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hinahatid po sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito po lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na kami ay may mga aralin na maaaring magamit po ninyo bilang gabay

0: sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung nais po ninyong malaman ang mga available namin ng mga aralin at kung paano kayo makapag-order nito, ang kailangan lamang po ninyong gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe ay sabihin lamang po ninyo na gusto ninyong mapadala namin kayo ng aming course catalog. At kapag amin na pong matanggap ang inyong kahilingan, ay agad po nating itong ipadadala sa inyo. Ang aming address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Ang atin naman pong email address, imeus1950@gmail.com. imeus1950@gmail.com. Ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Muli, ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang, kaibigan, na sa inyong pagsulat, email o text, ay huwag po ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, ay ating pong basahin ang aklat po ng Roma. Dito po sa Kapitulo 8, talatang 31 hanggang 39. Kung inyo na pong nakita sa inyong mga Biblia, ay akin pong babasahin sa Tagalog na salin sa Biblia na ang Biblia 1982 edition. At ito po ang ating mababasa. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo na namatay? Oo, iyong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighitian o kay kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutuman o ang kahubaran o panganib o tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan na iyong sa atin na yumibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan po ang aklat ng Roma, Kapitulo 8, talata pong 31 hanggang 39. Bago po natin ito himayin, ay saglit tayong dumulog sa Panginoon sa panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umaga pong ito na iyong bigay sa amin. Hiling po namin ng iyong gabay sa amin pong pag-aaral. At sa inyong biyaya, ang mga matutunan po namin ay aming may pamuhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, doon po sa Zacarias 3 sa Lumang Tipan ay may mababasa po doon tungkol sa isang pangitaing ng Panginoon kay Zacarias. Doon po sa pangitain ay nakatayo sa harapan ng Panginoong Diyos ang isang punong pari o saserdote ng Israel, yung high priest. Pero kakaiba po ang high priest na ito kasi yung kanyang kasuotan ay madumi. Naroon din si Satanas at pinaparatangan niya ang punong pari o saserdote. Ngunit sinaway ng Panginoon si Satanas at ang saserdote naman ay binihisan ng Panginoon ng isang bagong damit, ng isang malinis at magarang kasuotan na nararapat sa isang punong saserdote. Sa pangitain pong ito, kaibigan, makikita natin ang isa pong paglalarawan. Ang paglalarawan ng pag-alis ng Diyos ng kasalanan sa isang tao na kung saan pinapawalang sala niya tayo. Walang karapatan ng sino man na paratangan tayo sa harapan ng Diyos dahil tayo po ay pinatawad na ng Diyos. Dinamitan tayo ng bagong damit. Inalis niya yung lumang damit natin, yun pong marumi at madungis na dumit natin na kumakatawan sa ating makasalanang pamumuhay. At tayo po ngayon ay dinamitan niya ng bagong damit. Sa aklat ng Kolosa, sinasabi na ito ay ang Panginoong Jesus, ang kabanalan ng Panginoong Jesus, inilagay niya sa atin. Kaya tayo po ay inabsuelto ng Diyos, sasabihin natin. Ibig sabihin, pinawalang sala niya tayo. Inalis niya yung ating mga kasalanan. Pinalitan niya ito ng mabuti, maganda, at kaaya-aya na damit. Damit ng katwiran. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Dito po sa talatang 31 hanggang 35 ng Roma, Kapitulo 8 na ating nabasa kanina, ay napakarami pong mga itinanong si Pablo. Bagamat, hindi talaga siya nagtatanong, kundi isang kaparaanan ito ng pagbibigay diin sa kanyang sinasabi. At ipinararating ng talatang 31 ay maaari nating ganitong sabihin. Kung ganoon, ito ang masasabi ko. Kung kakampi natin ng Diyos, imposibleng may makatatalo pa sa atin. Totoo po ang mga bagay na ito. Makatotohanan sa isa pong tao na sumampalataya na sa Panginoong Jesus. Doon inilarawan ni Pablo ang buo pong creation, yung buong nilalang, at sinasabing mapaghihiwalay ba tayo ng mga ito sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang Panginoon? Hindi. Ang sagot ay hindi. Walang sinuman, walang anuman ang makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya katulad po ng aking nabanggit kanina sa Zacarias, magparatang man ng magparatang ang kaaway si Satanas, ay hindi na po ito epekto dahil pinatawad na tayo ng Panginoon. Ngayon po, hindi ibig sabihin na dahil tayo pinatawad na ng Diyos, ay okay lang na mamuhay tayo ng pamumuhay na may kasalanan. Tinalakay na po natin yan sa mga nakaraan pong kapitulo o pag-aaral na hindi po ganoon ang naisin ng Diyos. Dahil tayo po ay na kay Kristo, tayo po ngayon ay bago ng nilalang. Dinamitan na nga tayo ng bago. Inalis na nga ng Diyos yung luma nating pagkatao. Ibig sabihin, kaibigan, mula po nang tayo sumampalataya sa Panginoon, kailangang mamuhay tayo nang naaayon sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. Kailangan tayong lumalago sa ating relasyon sa Diyos. dito pa nga sa Juan, sa Kapitulo 10, talatang 28 at 29, ay lalo pong binigyang diin dito si Apostol Juan naman patungkol sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos nang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ganito po ang isinasaad. Juan Kapitulo 10, talatang 10, 28 at 29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol, hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng ama. Kaibigan, napakalinaw, di ba, nitong talatang ito at nung sa Roma. At marami pa actually na ang isang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay makatitiyak na siya ay hindi na mapapahamak dahil sa siya ay sa Panginoon na. Sa Juan Kapitulo 3, talatang 16 at 17, ganito naman po ang pagkasabi ni Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Kaibigan, isa itong katotohanan na hindi mapapasubalian ng sinuman. Ang mahalagang tanong sa atin ay, sumampalataya ka na ba sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Yun po yung mahalagang katanungan sa atin. Tayo pong lahat, dahil tayo po ay makasalanan, tiyak na tayo po ay tutungo sa kapahamakan. Subalit, sa habag, sa awa, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi po kailangang tumuloy tayo dun sapagkat nagbigay siya ng daan upang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. At yan ay sa pamagitan ng Kanyang anak, ang Panginoong Jesus. At kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya't binibigyang din ni Pablo dito ngayon sa Roma 8, kapag tayo ay na kay Kristo at sumampalataya na ng lubos sa Kanya, hindi na tayo mapaghihiwalay pa sa Diyos. Ngayon, hindi ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, na pwede tayong magkasala, hindi. Sa katunayan, itong precious na ito na relasyon, itong relasyon na ito sa Diyos, dapat lumalago. Tayo po ay dapat lalong nakikilala natin ng Diyos sa buhay natin. At ang kaparaanan ng Diyos ay sa pamagitan ng Kanyang salita. Ibinigay niya ang Biblia sa atin upang lalo natin siyang makilala. Ang Diyos na tumubos sa atin upang lalo tayong maging mas malapit sa Kanya. Hindi lang yan, hindi lang po sa pamagitan ng Biblia, kundi sa pamagitan din ng pananalangin. Tayo'y lalapit sa Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos at itinuring tayong anak dahil sa Panginoong Jesus. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin, lalo tayong nagiging malapit sa Kanya dapat sa paggamit natin ng mga bagay na ito na sasabihin natin mga kasangkapan o tool na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi lang yan, kaibigan. Binigay din niya sa atin ang church o ang kapulungan o ang ating mga kasama sa fellowship upang magkatulungan tayo sa isa't isa. Sabi nga po ay huwag nating ipagpaliban ang pagdalo dahil sa pamagitan nito, tayo ay nai-encourage towards love and good works upang tayo ay lalong ma-encourage na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at sa ating pakikinig ng mga mensahe sa Sunday school, sa preaching service o sa Bible study ay lalo naman nating nakikita ang Diyos sa buhay natin, kung sino siya at kung ano ang kalooban niya para sa atin. Kaibigan, mahalaga po ang kanyang salita sa atin. Huwag po nating pabayaan ito. Huwag din po nating pabayaan ang pananalangin na pag may kailangan lang tayo, saka tayo lalapit. Hindi, sa katunayan, dapat dependent tayo sa lahat ng aspeto, lalo't higit sa ating paglago, sa ating relasyon sa Diyos. At hindi lang yan, huwag po nating kakalimutang dumalo at makipag-ugnayan sa ating mga kapatiran sa church, sapagkat makakatulong sila. Maaaring iba sasabihin, masyado naman pong mga hipokrito yung nasa church. O, mag-ingat ka, kaibigan, pag sasabihin mo yan. Kasi pag tinuturo mo yung iba, baka ikaw mismo ang hipokrito, di ba? Ikaw mismo ang gumagawa ng mga bagay na iniisip mong ginagawa rin ng iba. Bago ka tumingin sa iba, tignan mo ang sarili mo. Ikaw ba? Ano ba ang layunin mo sa pagpunta doon sa church? Hindi ba't upang sumamba, makatulong, makilala ang Diyos? Hindi lang yan, kaibigan, kundi ihayag mo rin ang Panginoon sa iba. Dahil mahal mo ang Panginoon at may relasyon ka sa Kanya, nais mo rin na ang ibang mga tao ay makakilala sa Diyos. At ito ay sa pamagitan ng pagbabahagi mo ng salita ng Diyos sa iba. Sa pamagitan nito, ibinabahagi mo ang Diyos sa kanila, na Diyos na nakilala mo, Diyos na minahal mo, Diyos na nagbigay buhay sa iyo. Kaibigan, kamusta ang iyong relasyon sa Diyos? Talaga bang malapit ka sa Diyos ngayon? Kung hindi, kaibigan, ay pagsisihan mo ito. Huwag kang manlamig. Dapat lalo kang mag-init sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Lumapit ka. Magsisi ka. Ibigay mong muli, i-renew mong muli ang iyong commitment, ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Kaibigan, hanggang dito lang muna ang ating pag-aaral sa umaga pong ito. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ako po ang inyong nakasama, Ronald Failano, at atin pong palagi ang alalahanin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Colossians 3:16-17 ng ganito, "Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya." Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at muli, maraming salamat sa iyong pagsama sa akin.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Welcome po sa ating programa. Ang atin hong programa ay maaari pong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras. At syempre tayo po ay pwedeng mapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa discipline. Sa mga nakalipas, tinatalakay po natin ang importansya ng focus. Sa pagkakataong ito, isang mahalagang bagay po na kailangan nating maunawaan ay yung role ng discipline sa ating buhay upang makapagtuon tayo sa dapat nating pagtuunan. Alam niyo po, kadalasan ang sinasabi nga nila, yung salitang regret, no? Nangyayari po yan pagka nasa dulo na tayo . At ang interesting po rito, may mga pagkakataon na yung isang bagay, enjoy na enjoy mong gawin ngayon, marahil pinipili mo, pinaglalaban mo, ginugusto mo, tapos later on, meron kang regrets, di po ba? Ganyan po yan . Kaya nga, mapapansin mo may kakaiba. Bakit ang isang bagay na wala kang nakikitang mali or maybe naiisip mo ay pwede naman, hindi naman ganung kasama o hindi ganung kabigat, pero later on, marirealize mo bakit ba ganoon ang aking ginawa. So yan po ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na paminsan yung pamantayan nagbabago. Anong ibig sabihin? Maaring sa ngayon, dahil hindi pa natin alam ang iyahaba ng buhay natin, akala natin okay lang, marami pang taon, pagkakataon, marami pang chance. Pero yung pala, hindi natin nakikita na maiksi na lang pala ang pagkakataon. Kaya minsan, alam nyo, nakakalungkot yung pag merong nag-aagaw buhay, di po ba? Na para bang ang nakakalungkot na reality ay binigyan tayo ng ilang taon sa ating buhay at pagdating sa dulo, ang sasabihin lang natin ay dapat pala hindi yun ang aking inuna, hindi yun ang aking ginawa o kaya may iba kong pinaglaanan. Well, nakakalungkot na reality po yun. Kaya nga po, napaka-importante na tayo po ay magkaroon ng pagtutuon sa lalong mahalaga. Kaya dito po sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin ang discipline and it has to do with your choice to focus now and follow through. Magbigay ng pagtutuon ngayon at tiyakin po na naisa sa buhay natin to. Ang sabi po sa 1 Corinthians 9:24-27, don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Again, ito po ay hango sa 1 Corinthians 9:24-27. Napakagandang reminder po nito, lalo't higit, pag inisip-isip natin, isang buhay lang . Isang pagkakataon lang, isang hirit lang ho ito. Wala hong pause, wala pong rewind, wala hong edit, walang undo, life just goes on. At ang nakakalungkot pong reality, minsan hindi natin namamalayan na yung napakahalagang oras, pagkakataon, opportunities na pinalalampas natin, ito palang mga bagay na ito ay hindi na natin mababalikan. So, paminsan naman, nandyan yung opportunity to serve God, pero hindi tayo makauo dahil marami tayong masyadong komplikasyon at kung ano-anong mga attachment sa ating buhay that we are prevented from being committed to God. So, ano pong kailangan nating gawin? Well, tingnan po natin ang ilang prinsipyo. Yung mga taong matuturing nating tunay na matagumpay, kaya po sila nagtagumpay because they are highly disciplined in doing their most important work. In other words, selective po sila. That's why they become effective. And yung pagiging effective nila ay sa mga area ng kanilang buhay na talagang masasabi nating ito ang dapat paglaanan, ito ang dapat pagtuunan. Kasi minsan nawawala tayo dun eh, di ho ba? Yung bang kung ano yung hindi importante, dun tayo magaling. Kung ano po yung importante, dun tayo nagkukulang. Kaya po napakaganda ho nito. Successful people are highly disciplined in doing their most important work. Secondly, they are self-disciplined. Alam nyo, importante yung concept ng self-discipline. Ang ibig sabihin po nito, you don't need pressure, guidance, supervision from other people para po tayo ay ma-motivate na gawin kung ano po ang nararapat. Of course, yung accountability is needed all the time. Pero iba ho kasi yung may kusang palo, may motivasyon, may pagpapatuloy na hindi po kailangan nung lagi tayong babantayan para lamang gampanan yung dapat. So they guide and encourage themselves to do the work they ought to do, not just the things they want to do. Alam nyo, napakaganda nito kasi may mga pagkakataon po, yung dapat nating ginagawa, hindi natin magawa kasi yung iba naghihintay pa ng tamang wisyo, yung iba po perfect timing, tamang motivation. Alam nyo, kaya paminsan, hindi na nangyayari yung dapat mangyari, ano? Kasi, kumbaga, nandyan yung pagkakataon, but we cannot make ourselves focus on what is important. Yung self-discipline is important. Yung meron tayong motivation, meron tayong pagkukusa, at meron po tayong pananatili at pagpapatuloy kahit po hindi tayo binabantayan. Sometimes the difference between the successful and those who are not is self-discipline. Pangatlo po, importante pong makita natin na itong focus at itong discipline nito is what takes people from average to good and from good to great. Di ho ba? Merong progression eh, di ba? Kasi paminsan, yan ang problema. May mga tao na may magagandang pangarap but they never really discipline themselves. And because of that, yung pangarap hanggang ngayon, pangarap pa rin. Walang hakbang na naglapit sa iyo doon. Parang lagi ka naghihintay na somebody else will make the decision for you, somebody else will take that big step for you, or somebody else will do it for you. Kailangan po nang gagaling sa ating puso, no? Talagang, yes, I know that this is the right thing to do, and I will do it. Yun po yun. Kaya nga, doon sa talata na ating binasa, run to win. Run to win. Winning is desirable, but the hard work is running. Kung akala po natin na walang hard work, nagkakamali po tayo. Meron pong hard work, and the hard work, mga kapatid, is running the race in order to win. So, paano po natin gagawin? Tingnan po natin ang ilang bagay dito sa talata. Ano po? Una, binibigyang diin po yung manner of running. Sabi ko nga sa isang pag-aaral natin the other day, ay tinalakay po natin na kumbaga sa sports, meron pong mga iba na papawis lang, okay na, makasali lang, okay na. Pero dito po, ang idea is run to win. It means that there should be that determination. Nandito ako because I want to win. I want to do this. I am convinced that this is the right thing to do. At pag nawala na po yung passion na yon, yung bang pag nawala na yung mga ibang tao sa paligid mo, na dati-rati ay kasama mo, the question is, will you continue? Kasi minsan, di ho ba yan ang nagiging problema? Yung bang sa umpisa, ang saya, ang dami, okay. Pero paano po kung unti-unti nang naglalaho yung mga dating kasama, dating umaagapay, dating nagpapasaya? Ang question po, will you continue? We have a story of a church na aming church plant po. And kakaiba po ang experience na ito because we started dahil po merong nag-invite sa amin sa isang area where we can do ministry. And we prayed about it, syempre, dahil ang pinakamahalaga po, hindi lang dahil may opportunity, ang pinakamahalaga is the Lord's guidance. Ano po, kailangan maliwanag yun eh. Ngayon, nangyari po, for whatever reason, we don't know kung ano po talaga yung full details, yung original po na siyang nagyaya sa amin na doon kami magkaroon ng gawain, ay nawala sa eksena at nawala na po siya for more than 2 decades. At alam niyo po, ang question ngayon, paano to? Yung nagpasimula sa atin, yung nagsabing dito tayo, wala na. So, ang question, will we continue? At dahil nga po ay pinanalangin ito at aming hiningi ang karunungan ng Panginoon kung kalooban ba niya ang bagay na ito, so we decided to continue. Pagpatuloy natin, yamang alam natin na in the first place, hindi naman natin ito gagawin dahil lamang sa gusto natin, kundi naniniwala tayo na ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng motibasyon para gawin ito. Alam niyo po, it was hard

0: 20 years. Hirap. Kasi talagang minimal resources dahil yung inaasahan ay hindi nangyari. Pero alam niyo po, iba rin ang Panginoon. Ano? Talagang misan nga eh, pag-iisip-isipin mo, ang iksing panahon pa lang ng paghihintay, sumusuko na tayo agad. O kaya konting hirap pa lang, ayaw na natin. Ano? Pero alam niyo, if you've been in the ministry long enough and you're committed to what you know is God's will, makikita mo yung paglago eh. Yung mga tao na parang, sabi nga eh, patalon-talon dahil pag may magandang gagawin doon, nandoon. Pag may magandang gagawin dito, nandito. Yung bang talon ng talon, lipat ng lipat. They don't stick to one thing. And because of that, mapapansin nyo po na mamayang nandyan, mamayang wala. Pag masaya nandyan, pag hindi na masaya, wala na dyan. Yan po ay nakakalungkot, pero nangyayari po yan. Some people are in it because yan po ang, wow, trending to ngayon. Ito yung malakas ngayon. Pero paano na yung mga dating ginagawa mo na ang sabi mo kaya ka nandoon is because it is God's will. So bakit ngayon biglang nawala, biglang naglaho, biglang tinalikuran? So kailangan may linaw po tayo sa bagay na ito. Yung determination that is based on God's clear directions. Maliwanag yung direksyon eh. Hindi naman ho pwedeng takbo lang ng takbo at puro determinasyon. Sa isang race, direction is important. Kailangan may maliwanag pong direksyon. Kaya nga sabi ng talata, I run with purpose in every step. Meron pong malinaw na direksyon sa bawat ginagawa. So what can we learn? Number one, we have to know what is truly important. Ano ba talaga yung importante? Ano yung importante sa Diyos? At paano magiging importante sa akin ang importante sa Panginoon? Napakahalaga yun eh. Kasi sa totoo lang, sa buhay na ito, ang daming magsasabi, lahat sila importante. No? Pag kayo po ay nasa ministry, alam nyo yan, you will be pulled in many directions and people will always say, this is more important, this is more important. Ito dapat unahin, ito dapat pagtuunan. And sometimes, just by listening to all of this, nakaka-overwhelm. Kaya nga po, kailangan maging malinaw what is truly important because that will determine the course of your life. Kailangan nating matutunan anong mahalaga sa Diyos at mag-align tayo sa kung anong mahalaga sa Kanya. Hindi po lahat ng bagay kaya nating gawin at hindi rin dapat lahat ng bagay tayo gumagawa. We have to understand that God will raise up people for this. Kung nanggagaling po yan sa feeling natin, tayo lang ang solusyon, then there's something wrong. Baka masyado na mataas ang pagtingin natin sa ating sarili. Or maybe kapituko na tayo, baka naman po, it's coming from insecurity. That's why it is always important to know what is important to God. And we align to what is important to God. Para po yan ang pagtutuunan, yan po ang ating gagawin. Sabi nga ng isang author, the single greatest way to increase your discipline capacity is to know what's important and have that as a touchstone for your life. Maintindihan kung ano talaga ang importante at iyan po ang ating pagtuunan ng ating panahon at ng ating buhay. Kailangan maliwanag. Pangalawa, get rid of excuses. Ito ho, ilang beses na natin sinasabi ito, no? Kasi siguro kung marinig mo isang tao na one time, nahiya po ako, natakot ako. Twice, nahiya po ako, natakot ako. Maybe it's acceptable. Pero kung habang buhay na lang, or kada pagkakataon na lang, ay yan at yan ang ating excuse, then there's something wrong. Ang ibig sabihin po niyan, yung excuses natin are now controlling our lives. Yan na ang nagdidikta na sa halip na alamin muna, Lord, kalooban mo ba ito? Hindi na. Ang nasa isip na lang natin, basta natakot, automatic, no, wag ako, iba na lang. Nangyayari po yan. Kaya po, we have to learn to get rid of excuses. Sabi nga ng isang hamon na aking nabasa tungkol po dito, minsan ang problema natin, hindi natin tinitingnan kailan pa ba nagsimula itong mga dahilan na ito. Di ba? Kasi pag hindi mo talaga na-discern to, magugulat ka, mamamangha ka. Ang tagal-tagal na pala sa buhay mo ng mga idinadahilan mo for not obeying God, not realizing na all these years, you have remained where you are. Bakit? Because you have allowed your excuses to control your life. Ang simpleng tip, mga kapatid, and this is challenging, find out first, Lord, kalooban niyo po ba ito? Yun lang. Kung kalooban ng Panginoon, then don't let fear stop you. Kung kalooban ng Panginoon, don't let the meager resources stop you. Kung kalooban ng Panginoon, don't hesitate, obey. And then God will provide this. Di po ba? Kaya nga, hindi ba yung mga taong ginamit ng Panginoon sa Bible, hindi naman sila perfecto eh. Pero ang kakaiba po sa kanila is they learn to overcome their fears, their weakness, their limitations, and they followed Jesus. They followed God. At pagdating sa dulo, nakita natin paano sila nagamit ng Panginoon. Di ba? Ang dami. Let me give two examples from the Old Testament. Moses, Lord, wag ako, utal ako. Alam mo, sagot ng Panginoon, who gave you your mouth? Who gave you your lips? Sino ba nagbigay ng bibig mo, ng labi mo, at ng dila mo? Hindi ba't ako? So huwag mo sabihin sa aking utal ka because I know in the first place. Si Gideon, ang sabi ni Gideon, ako ang pinakaaba, ang pamilya namin, ang pinakakawawa sa buong Israel. Sabi ng Panginoon sa kanya, Judges 6:30, mighty hero, the Lord is with you. Alam niyo po, sadly, oftentimes, instead of pursuing God's will, we just automatically say no when we are intimidated, when we are afraid, when we feel we cannot. Hindi tayo lalago pagka ganun eh. Kung talagang napakalinaw sa'yo, Lord, kalooban mo to, then pursue it. Do it by all means. Bakit po? Eh, maliwanag na eh, kalooban ng Diyos eh. Bakit ba hahayaan mo pa na yung mga takot at kung ano-anong bagay ang magiging limitasyon dyan? Okay? Number three, take action before you feel like it. Ibig sabihin po, faith over feelings. No? Kasi minsan yung feelings talaga natin, yan ang isang malaking hindrance po sa atin eh. May mga tao, they operate by feelings. Pag tingin nila, gusto nila, motivated sila, or sometimes pag wala silang takot, masaya sila. And ang nakakatakot po roon, parang walang nagiging progress eh, di ba? How many people do you know? Very talented, and yet because of fear, nandun pa rin. Ilang tao yung kilala natin na they have what it takes. Pero ang problem po, because of fear, hindi sila makausad. Imagine yung mga Israelita, di ba? Nag-journey from Egypt through the wilderness, papasok ng Promised Land. Nagpadala ho ng 12 espiya para tingnan. Ang purpose ng espiya is to check kung yung lupa is according to the Lord's description and it fits the description. Anong sabi? It is truly a land flowing with milk and honey. Ang problema, nagdunong-dunungan na yung mga tao, kanya-kanya ng conclusion, at ang sabi ng iba, hindi natin kayang pasukin yan because the people there are giants. Ayan na. So they allowed fear to take control. Eh, pinapunta naman kayo doon, hindi para mag-opinion. Pinapunta sila doon to confirm, and they were able to confirm. It was truly a land flowing with milk and honey as the Lord described it. Kaya lang, eto na, nung nagsimula ng mag-interpret, nung nagsimula ng gumawa ng kanya-kanyang kuro-kuro, ano nangyari ngayon? Nandamay pa and many of them perished. Why? Because they allowed fear to take control. Kumusta kapatid? Baka naman may malinaw sa'yo. Sabi ng Panginoon, tagal ko nang binigay sa'yo itong kaloob na to, itong kakayahang to, itong talent na to. Hanggang ngayon, din pa rin ginagamit. Nandiyan ka pa rin sa nahihiya, natatakot. Alam niyo po, kung nahihiya kayong gamitin yan, siguro mas mahiya tayo sa Diyos, di po ba? Paminsan na nakakalungkot eh. Nahihiya nga tayo, pero sa maling bagay, sa mali tao tayo nahihiya. Nahihiya tayo sa tao, hindi sa Panginoon. Ilagay natin sa tamang perspektibo. Next, don't let distractions distract you. Totoo to. Minsan po, ang isang malaking problem is that we get distracted, di ba? Daming bagay na pwedeng pagtuunan, paglaanan. At kung tayo po yung tao na mahilig gumawa ng mga dahilan, hindi mauubos yan, maniwala kayo. Hindi mauubos yan. Kaya ho, minsan sa pagitan ng taong umuusad sa kayong hindi, yung taong umuusad, maraming dahilan yan, pero in-overcome niya yan. Yung taong hindi umuusad, give so much time doon sa mga dahilan na yan. At ang nangyayari po, hindi na umusad, na-consume na po siya niyan. So it should not be the case. And then next is be aware of time. Be aware of time. This is very important. May timeline eh. Alam nyo, isang bagay po ang na-realize ko noon. Noong ako po'y nagkasakit way back 2018 when I had my first brain surgery, yung realization ba na anything can change anytime? Hindi ka hihintayin ng buhay eh. Minsan ang problema ng tao, walang ganun eh. Para bang saka na lang. Di ho ba? Akala natin, kakasaka na lang, magkakaroon ng progress on its own. Hindi po. Kailangan nating umaksyon. Kailangan nating piliin na gawin. I remember a sick brother in the Lord. At ang sabi niya, Pastor, dami kong sakit pero mapalad ako. Sabi ko, dami niyo sakit, ba't kayo mapalad? Ang sagot sa akin, kasi bawat sakit is a reminder that I need to focus on what matters. Wala na akong panahon sa mga walang kwentang bagay. I need to focus on what matters. Lahat ng sakit niya, sabi niya, reminder yan. Magtuong ka sa importante. And because of that, he did a lot of ministry, supported a lot of people, and strived to glorify the Lord. Wow! Amazing life. Di po ba? Kaya para sa atin din, let this be a reminder, mga kapatid. Talagang ang disiplina po ay kailangan. To focus is one thing. To discipline yourself, to maintain that focus is another. Because in life, there will always be discouragements, distractions, and a lot of things that will hinder you. So, remain true to God's calling. At ang ating prayer po, ang bawat isa sa atin ay tunay na maging masunurin sa kalooban ng ating Diyos. Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ako po si Pastor Jun from Equippers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.

0: Alam mo ba na hindi lahat ng online sexual abuse and exploitation of children ay naire-report? Malaking porsyento ng survivors ang hindi nagsasabi at umaaming nakaranas sila nito. Takot ang number one cause. Silent mode na lang kaya maraming unaddressed. Mahalaga ang third-party reporting o ang paggawa ng aksyon na nakakita sa insidente. Bakit? Sa ganitong paraan, nakakatulong tayo sa solusyon at nabibigyan ng boses ang mga batang naaabuso. Kaya sa susunod na maka-encounter ng OSAIC incident, huwag magdalawang isip na i-report ito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasco po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
4: Kunamang ang pinto at nagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan, kasalanan.
5: Para sumasayang pabawin mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Tinipon ko kayong lahat, mga matatanda ng aking kaharian. Tingnan nyo! Maliwanag na ibig tayong lipulin ni Benhadad! Matapos na pumayag ako nung una sa kanyang kahilingan na ibigay sa kanyang lahat pong ginto at pilat. Ngayon, sa pagbabalik ng kanyang mga sugo ay hinihingi naman niya ang aking mga asawa at mga anak!
8: Mahal na Haring Ahab, Huwag po kayong papayag. Huwag ninyong pansinin si Benhadad.

0: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
1: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
0: Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
2: Si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon kaysa lahat ng nauna sa kanya. Naging hari ng Israel si Ahab na anak ni Omri noong 38 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya tumira at naghari sa loob ng 22 taon. Tila ba isang magaang na bagay para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ang napangasawa ni Jezebel na anak ni Et-Baal na hari ng mga Sidonio. Na siya namang humayo at naglingkod kay Baal at ipinagtayo pa niya ng dambana si Baal sa Samaria. Ako po si Joe Cabrera Alabastro at ito ang Tipan. Samahan ninyo akong tunghayan ang buhay at paghahari ni Ahab na anak ni Omri.
3: Magbigay pugay sa mahal na Haring Ben-Hadad, ang hari ng Syria!

0: Tinipong ko kayong lahat at kasama ang mga hukbo ng aking mga nasakop na kaharian na halos umabot sa 32. Sasalakay natin ang Samaria!
1: Nakahanda kami! Benhadad sa kalusay!
0: Maraming salamat mga hal. Hanggang doon, sasalakay tayo!

Sabihin ninyo kay Ahab, ang hari ng Israel ang ganito. Ibigay niyo sa akin ang inyong mga ginto at pila. Iyon na ang inyong mga asawa at mga anak.

0: Tama lang na ito ang sabihin mo kay Ahab. Imbes na sundin mo ang ipinasasabi ni Ben-Hadad.
1: Mahal na Pinuno, may iba pa ba kayong iniisip na taliwas sa ipinasasabi ng hari kay Ahab?
0: Malalaman mo pagkagaling mo kay Ahab na dala ang sagot ng hari ng Israel.

0: Naharing ahab, narito na po ang sugo ni Ben-Hadad.
1: Mahal na Haring Ahab, nagbibigay pugay po ako sa inyo sa pangalan ng aming Haring Ben-Hadad.
2: Anong mensahe ang padala sa iyo ng inyong hari? Sabihin mo, hinihingi niya ba ang aking kain ginto at pilak? Sabihin mo sa kanyang pumapayag ako, siya na ang aking mahal na hari at Panginoon. Ako at ang lahat ng sa akin ay iyo.
1: Ipinasasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang inyong ginto at pilak. Kayon din ang iyong mga asawa at mga anak. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras, darating ang kanyang mga tauhan upang halughugin ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga tauhan mo. Kukunin nila ang kanilang bawat magustuhan.
2: Gusto ko munang isang guni ito sa matatanda ng aking kaharian.
1: Kayo po ang masusunod.
2: Tinipon ko kayong lahat, mga matatanda ng aking kaharian. Tingnan nyo! Maliwanag na ibig tayong lipulin ni Ben-Hadad. Matapos na pumayag ako nung una sa kanyang kahilingan na ibigay sa kanyang lahat kong ginto at pilak. Ngayon sa pagbabalik ng kanyang mga sugo ay hinihingi naman niya ang aking mga asawa at mga anak.
0: Mahal na Haring Ahab, huwag po kayong papayag. Huwag ninyong pansinin si Ben-Hadad.
3: Yeah.

Hinihintay namin ang iyong mensahe sa aming Haring Ben-Hadad, mahal na Haring Ahab. Ito ang dalhin niyong mensahe. Sabihin niyo sa mahal na Haring Ben-Hadad, lahat ng iniutos niyo nung una sa inyong alipin ay gagawin ko. Ngunit itong huli ay hindi ko magagawa. Kung ganon, wala na kaming dahilan upang magtagal pa kami rito sa iyong palasyo.

0: 와! 몸에! 몸 안에 가요가의 아합! 아디 떠오면 싸해! 나이 하하 뜻는요 싸냐!
1: 마가랄띵 마할나 하링 벤 하단!

Mahal na rin Ahab. Bumalik ang mga sugo ni Ben-Hadad. Pero may mga kasamang mga tauhan. Nagsisipagtayo na sila.

0: nakapaligid na sila sa aking kaharian. At handa nila akong salakayin.
1: 32 kaharian ang tutulong sa pagsalakay sa atin, mahal na hari. Oh. Ang buong kaharian at ang mga sandatahang kawalang palasyo ay takot ang umiinal sa dami ng ating mga kaway.
0: Alam ko, alam ko. Hindi magwawagis sa digmaang ito, Israel. Anong dapat kong gawin? Ibigay ang hinihingi ni Ben-Hadad? Ibigay ko sa kanya ang aking mga asawa at mga anak?
2: Elias, sabihin mo kay Ahab, nakikita mo ang katakot-takot na mga kawal. Ngunit sinasabi ko sa iyo na sa araw ring ito, papapagtagumpayin kita laban sa kanila at makikita mong ako nga si Yahweh.
3: Opo, Yahweh. Pupuntahan ko ngayon si Ahab.

0: propetelias.
1: Mahal na Haring Ahab. May ipinasasabi sa inyo si Yahweh.
0: Sige, pagsalita ka. Makikinig ako.
1: Nakikita mo ba ang mga katakot-takot na kawa na yan? Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa araw ring ito, papagtagumpayin kita laban sa kanila. At makikita mong ako nga si Yahweh.
2: Sa papanong paraan?
1: Sa pamamagitan ng mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga punong lalawigan.
2: At sino mamumuno sa labanan?
1: Kayo, mahal na hari.

0: Mahal na hari, halos 200 at 32 lamang ang bilang ng mga kabataang kawal. At kahit na sinamahan pa ninyo ng 7,000 hukbong sandatahan ang palasyo, hindi tayo magwawagi. Bakit kayo nagpapapaniwala kay Prophet Elias?
1: Wala ng panahon para magduda pa ako. Ngayon pang hindi na ako dinadalo ng takot. Malalakas ang mga kabataang kawal sa aking nasaksihan sa kanilang pagkikipagdigba sa ibang kaaway na bansa. Huwag kang mag-alala. Paminsan-minsan, makinig naman tayo sa propeta ng Diyos.

0: Ano ang pinasasabi sa akin ng mahal na hari at aking Panginoon sa aking sagot nung una?
1: Pakinggan mo ang sinabi ng mahal na hari. Magpapadala ako ng mga tauhan wawasak sa lungsod mong ito. At tatangayin nila ang mga nasira nilang bagay. Parusahan sana ako ng mga Diyos kung hindi ko ito gagawin.
0: Pwes, sabihin mo sa mahal na hari at aking Panginoon Ben-Hadad. Huwag mong bilangin ang sisiw hanggat hindi pa napipisa ang mga itlog. Ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang laban. Sige na, makakaalis ka na.
1: Oo, makakarating ang sinabi mo kay Haring Ben-Hadad!

0: Ngayong tanghaling tapat, ngayon kayo lumusob. Pagkakataon na ninyo habang nagiinuman ang mga hari na kasama ni Ben-Hadad, maging maingat pagdating ng sugo sa tolda ni Ben-Hadad, ay nakapwesto na kayo. At hudyat ko na lang ang inyong hihintayin.
1: Opo, mahal na hari.
2: Tayo na mga kasama! Tayo na!

0: Mahal na mahal. May nagsabi na may lumalabas pong mga lalaki mula sa Samaria.
1: Hulihin sila ng buhay. Ano man ang kanilang pakay, kapayapaan man o labanan.
0: Opo, masusunod, mahal na hari.
1: Sige, uminom pa tayo. Inom. Dahil makukubkob na natin ang palasyo ni Ahab. Oh, dumating ng aking sugo. O ano, takot na ba si Ahab sa aking sinabi? Ha? Ano ang kanyang sagot?
2: Mahal na Haring Ben-Hadad, ito po ang kanyang sagot. Huwag daw po kayong magbilang ng mga sisiw hanggat hindi pa napipisa ang mga itlog.
1: Ah?
2: Opo, yung po ang kanyang tinuran at ang tunay na kawal ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang laban.
1: Anong sinabi mo? Sinabi niya yan!

0: Ha? Anong ngayon? Ha? Nilulusog na ba ng mga kawal natin si Ab?
1: Hindi po, mahal na hari. Kundi tayo ang sinasalaki ng mga kawal ni Ahab!
0: Ano? Ha? Ano pa hinihintay nyo? Labanan ninyo!

0: Oh,
1: oh, oh.
0: Oh. Manare! Sinalaki na po ng mga kabataang kawal ang kampo ni Ben-Hadad. Kasabay ng pagsalakay ng 7,000 kawal. Nagulantang ang mga kawal ng Syria at ang mga kasabwat nito.
2: Kung ganon, sumalakay na rin tayo! Sumalakay!

samsamin ang mga kabayo ng kaaway. Ang mga karwahe nito. Nagtagumpay tayo sa labanang ito. Nabuksan natin ang mga Siryo.

0: Nakatakas si Benhadad ng Syria! Kasama ang ibang kawal niya!
1: Oo. Oh.
0: Tutugisin pa ba natin sila?
1: Hindi na! Sabihin mo sa mga kabataang kawal, magpahinga na! At sa ibang sandatang lakas, magdiriwang tayo! Maghahanda ako ng isang malaking piging para sa ating tagumpay sa labang ito!
0: Makakarating sa ating mga kawal!

0: Narito ulit ang propeta ng Diyos.
1: Elias! Nakita mo ang napakaraming kabayo at mga karuwahe na kinasamsam sa mga Siryo? Ano pa ang pahiwatig ng inyong Diyos sa akin?
2: Magdagdag pa kayo ng mga tauhan. Ihandang mabuti ang inyong hukbo. Malaking mabuti ang dapat gawin. Sapagkat sa paglipat ng taon, muling sasalakay ang hari ng Syria.
1: Paghahandaan ko yan, Elias!

0: Inipong ko kayong lahat. Sasalakayin natin ang Samaria!
1: Nakahanda kami! Benhadad sa paglusob!
2: Nakahanda na kami!
0: Kung ganon, sasalakay tayo! Atin na ang tagumpay sa lalapitan!

Ano pa ni hinihintay nyo?

sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundugan at hindi Diyos ng kapatagan. Ipalulupig ko sa iyo ang hukbong yan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh.

0: Inyong napakinggan ang Tipan sa episode na pinamagatang Ahab, anak ni Omri. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa mula sa direksyon ni Dean Camacho. Binigyang buhay ni na
1: Rickville,
2: Joe Blasiego,
3: Ronville,
4: Nancy Lasarte,
2: Dean Camacho.
0: Sa mapanlikhang tunog ni Bernie Bascao at sa musika ni Jerry Peñalosa. Ako naman si Joe Cabrera Alabastro. Minsan pang nagaanyaya sa iyo na makinig dito lamang sa Ang Tipan sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Thor on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 听众朋友，多谢你收听空中崇拜。假如你有任何回应或者疑问，欢迎甲阮联络。阮的电邮地址是 btc@liangyou.net， 重复 btc@liangyou.net， 请注明空中崇拜。
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: Kapag dumadating sa pagsubok, huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos na umibig sa atin ay siya ring Diyos na hindi tayo iniwan. Muli, welcome po tayo sa ating programang si Bartimeus at ako, kami po ang inyong makakasama sa oras na ito.
1: Ate Christine Santos.
0: At Joel Bailey po. Magandang hapon po. Yan, binabati ko po ang ating mga tagapakinig. Nandiyan po si Amelita Refugio, si Divine Cariaga, si Ira, kamusta ka sis? At si Chua, si Lance, at si Dondon, kamusta po kayo?
1: Ayan, magandang hapon din po sa lahat ng mga binati ni Pastor Joel, and binabati ko rin po ang lahat ng mga kasama ko sa Marikina Christian Alliance Fellowship ng isang magandang hapon, lalo na kay Sister Belia, kay Sister Jezil Aralan, and kay Sister Ellen. Nang isang magandang hapon sa inyo at isang maligayang pakikinig sa programang si Bartimeus at ako.
0: Muli, makakapakinig po tayo ng kwento na kung saan ay binibigyang buhay natin ang mga kwento ng mga taong may kapansanan sa paningin. Mga patotoo po ng pananampalataya at tagumpay.
1: Sa hapong ito, Pastor, may makakasama tayo sa ating programa na magsishare ng kanyang kwento kung paano niya na-experience ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kanyang journey, matutunghayan natin kung paano siya pinapatatag, hinuhubog. At sa hapong ito, Pastor, may makakasama tayo sa ating programa, no, na magsishare ng kanyang kwento kung paano niya po na-experience yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kanyang journey, matutunghayan natin kung paano siya pinatatag, hinubog, at patuloy na pinapalago ni Lord sa kanyang pananampalataya.
0: Kaya samahan niyo kami, pakinggan po natin ang kanyang patotoo na kung saan pinapakilala sa atin na anumang pagsubok ang ating harapin, hindi tayo kailanman nag-iisa dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayong hapon po ay muli makakapanig po tayo ng patotoo sa ating kapatid na meron din pong kapansanan sa paningin. Siya po ay miyembro ng Christ Our Dwelling Glory Church. I-welcome po natin sa oras na ito si Mark Lester Ete.
2: Good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig ng si Bartimeus at ako. Ako nga po pala si Mark Lester Ete. Kinagagala ko pong makapanayam po ulit dito sa pangalawang pagkakataon.
1: Ayan, magandang hapon po, Sir Lester. Meron po ba kayong gustong batiin sa hapong ito?
2: Una-una, binabati ko po ang aming pamilya dito sa San Jose del Monte, sa May Muson South, ang pamilya Ete. Pangalawa, ang aking mga ka-churchmate dyan po sa May Pagunsilang Bagsak Phase 8 sa Christ Our Dwelling Glory Incorporated. Binabati ko po ang aming church leader sa pangunguna ng aming senior pastor, Pastor Sam Lagumbay Jr., ang aming associate pastor, Mark Jason De La Cruz, at sa kanila pong mga may bahay. Yan, magandang hapon po. At ang aming mga church leaders na walang sawang gumagabay sa amin sa aming spiritual journey sa buhay.
1: Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga binati ni Sir Lester. Okay, Sir, mari mo po bang i-share sa amin kung paano nagsimula yung journey mo po sa faith mo kay God?
2: Bali, nag-umpisa po ang aking journey sa aking lakad sa Panginoon nung naka-attain-attain na po ako sa Resources for the Blind. Nagkakaroon po ako ng awareness nung nandun na po ako sa summer camp na ibabahagi po sa akin ang mga salita ng Diyos, ang Resources for the Blind sa pamamagitan ng camp. Attendi po ako ng camp since, kung hindi ako nagkakamali, ay 2005 nung may family camp pa. Tapos hanggang 2018 po yata ang pagkakatanda ko. So doon ako nakakilala sa Panginoon sa camp na yun, hanggang sa tinanggap ko na siya at hanggang sa na-introduce na ako sa Christian Church.
0: Okay, Lester, tunay nga no, na mayroon tayong iba't ibang journey kung paano tayo inaakay na makakilala sa Panginoon at mayroong mga ginagamit no para lalo nating makilala ang ating Panginoon. Lester, ano naman ang pinakamalaking hamon na kinaharap mo at papaano mo ito naranasan? Ano rin yung naranasan mo na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos?
2: Siguro sa hamon ay yung siyempre nung mga panahon namin nung nag-aaral kami ay medyo bitin pa sa resources noon eh. So kailangan talaga merong dapat na sighted na kasama sa pag-aaral. Sa gabay at sa biyaya ng Panginoon, He surrounded me with people na makakatulong naman po sa akin, mga kaklase ko. Hindi naman po ako lugi sa kaibigan nung nag-aaral ako kasi marami naman po akong naging kaibigan. Most of them are sighted peoples.
1: Tunay nga po talagang hindi tayo pinababayaan ni Lord Pastor Joel no sa kahit anumang sitwasyon ng ating buhay. At gumagamit din siya ng mga taong i-extend niya ang kanyang love sa atin. Di po ba, Pastor?
0: Yes, oo nga.
1: Ayan, sa atin pong pagpapatuloy, Sir Lester, meron po ba kayong experience na masasabi mong napatunayan mo na kailanman hindi ka iniwan ni Lord? May particular na experience ka po ba, Sir, na maishashare sa amin?
2: Siguro po yung particular na experience, tingin ko hindi ako iniwan ng Panginoon ay yung sa pang-araw-araw po, yung nakakapag-travel ako mag-isa, lalo na po sa bagong technology natin ngayon, meron na pong mga binubook na application na pwede bilis na makapag-travel lang yung visual aid. Tsaka syempre po na hindi niya ako pinababayaan. Paano po ay nakakaraos sa pang-araw-araw na pangailangan sa buhay. Nung nagbo-board exam po ako, akala ko noon ay hindi ako makakapag-take. Nakapag-take po ako dahil syempre yung anxiety ko po na hindi ako makakapag-take. Syempre bulag nga po, di ba? Akala ko hindi ako makakapag-take kasi hindi naman po ako. Yung pala, all of a sudden, may magbabasa naman pala at may mga mag-shade ng answers.
0: Oo nga, noon, sa bawat buhay natin na kung saan ay merong kapansanan sa mata, napagdaraanan natin yung hamon na yan, no? Yung pag-take ng exam, no? Mahirap para sa atin, pero may kaparaanan na ginagawa ang ating Panginoon at tunay nga na sasamahan kanya, no? At hindi kanya hayaan na mag-isa ka. Merong mga kasama. At tunay nga na hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Ikaapat, Lester, sa mga pagsubok na kung saan ay pinagdaanan mo, papaano ka hinubog ng ating Panginoong Diyos? At papaano mo naranasan ang paglago sa pananampalataya?
2: Siguro po yun nga po yung ulit yung sinasabi ko na sa natin sa Christian community na sanctification, yung araw-araw kanyang binabago. Yung sa bawat realization, binibigyan kanya ng direksyon. Yung sa bawat journey mo, binibigyan kanya ng wisdom. Sa bawat problema, circumstances na binibigay niya sa'yo, yung tinutulungan kanyang maging matibay, nire-refine kanya araw-araw. Siyempre, sa pamamagitan rin ng mga spiritual mentors na nakapaligid sa atin, sa mga churches natin at sa community.
1: Tunay na gumagamit ang Panginoon or inaallow niya po, no, Pastor?
0: Oo.
1: Sa ating buhay, ang mga mabibigat na pagsubok na dumaan dahil meron siyang gustong ituro sa atin, di po ba, Pastor?
0: Oo nga.
1: At meron siyang ginagamit na mga tao para tayo'y gabayan. Tama po ba?
0: Yes, so.
1: Ayan. So last na lang po, Sir Mark or Sir Lester, ano po yung message ninyo sa ating mga nakikinig ngayong hapon na maaaring dumadaan sa mabibigat na pagsubok, no, sa kanilang spiritual journey?
2: Ating pong may iyong mensahe sa bawat isa po ay ang magpakatapag, magtiwala sa Panginoon. Sa mga bago pa lang po na nakatanggap sa Panginoon, magpatuloy lang po tayo. Sa mga matatagal na po at makakaramdam ng spiritual dryness, ay magpatuloy lang din po tayo. Sa lang naman po talaga ang sagot dyan, magpatuloy.
0: Okay, maraming salamat, Lexter, sa pagkakataon na kung saan ay binahagi mo ang iyong patotoo bilang mananampalataya. God bless.
1: Thank you po, Sir Lexter.
0: Tunay ngang ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit ipinapakilala sa atin mula sa kwentong ito na ating napakinggan, mula sa ating panauhin, nariyan ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal, dumaramay, gumagabay at patuloy na humuhubog sa ating buhay.
1: Tandaan po natin, maaring hindi natin makita ang lahat ng nangyayari or mangyayari sa ating bukas, pero maari tayong magtiwala sa Diyos na may hawak sa ating bukas.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kami po ang inyong nakasama sa hapong ito.
1: Ate Christine Santos po.
0: At Joel Baile po. Dito sa ating programang
1: Si Bartimeus at Ako.
3: Iyong napakinggan Si Bartimeus at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYVS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
6: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYVS.
5: 1233 DYVS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
6: Para sa amin, ang 1233 DYVS is more than just a radio station. Isa siyang trusted companion ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYVS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYVS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa, tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYVS, then we believe we have fulfilled our mission.
5: DYVS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform? As media practitioners, how important is trust in connecting with our different sectors in the community?
6: 1233 Radio DYVS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa Hiligay non-speaking communities na often quiet, respectful, at relationship-oriented, communication is not about pagiging loud or persuasive, but about being genuine, gentle, and relational. Dito po, ang language plays a very important role. When DYVS uses Hiligaynon, it speaks directly to the heart of the listeners. Mas ramdam nila na they are being understood, not just informed. Hindi ito parang one way na pagbibigay ng impormasyon, but more of a conversation na may malasakit at respeto. Ang culture also shapes how messages are delivered. Sa mga Hiligaynon, mahalaga ang paghidait, respeto, at pagkamaalwa na relasyon. So even tone, choice of words, and how a message is delivered, nagmamatter po yun. Hindi kailangang maingay o sobrang direct. Mas effective ang simple, sincere, and warm communication. So in this way, DYVS becomes more than a source of news or programs. It becomes a trusted companion in everyday life. Kasabay sa trabaho, sa bahay, at sa mga moments ng reflection. At the end of the day, ang connection na nabubuo is not just through information, but through trust, consistency, and genuine care for the listener.
5: Leia, the sweet voice of salvation is the tagline of 1233 DYVS. How does this shape your programming? And what do you hope listeners ultimately understand when they hear it?
6: Sir, the sweet voice of salvation is more than just a slogan. It reminds po every day ng ating mission. Lahat ng programa namin dito sa DYVS, whether it's news, public affairs, music, or Bible teaching, should point people to the hope, love, and salvation that can only be found in Jesus Christ. Ang sweet po doesn't mean we avoid difficult issues. It means we communicate truth with grace, compassion, and love. Even when we discuss hard realities, gusto naming maramdaman ng listeners na may pag-asa, may malasakit, at may Diyos na handang tumulong sa kanila. Ultimately, ang prayer namin is that every listener will not only remember DYVS as a trusted radio station, but more importantly, that they will hear God's invitation to know Him personally. We hope they will understand that true hope, lasting peace, and real salvation are found in Jesus Christ. That's the heart behind the sweet voice of salvation.
5: Oh, how beautiful to hear that from you, to inspire people to follow Jesus Christ. And can you share some examples of how DYVS has made a meaningful impact in the lives of individuals, families, or communities over more than 5 decades?
6: By God's grace po, Sir Lucho, marami na kaming nakitang stories of lives being touched through the ministry of DYVS. Isa sa mga encouraging testimonies po ay mula sa kay Mrs. Mercedes Nanit ng Buena Vista, Guimaras. Isa po siyang 77-year-old na retired teacher. Isa siyang faithful listeners or listener ng DYVS, at ibinahagi niya na ang DYVS ay naging malaking bahagi ng kanyang spiritual growth through the years. Kapag naririnig namin ang mga ganitong testimonies, napapaalala sa amin na ang radio is more than just a medium of communication. It is a ministry. Kahit hindi namin personal na nakikita ang bawat listener, God is using every broadcast to encourage hearts, strengthen ng mga pananampalataya, and bring people closer to Him.
5: Alam ko na sa programa natin na babahagi natin yung mensahe ng Panginoon. How about during emergencies such as typhoons, power outages, and other crises or disaster? How has DYVS served communities during these critical moments?
6: Sir, during emergencies po, yung radio, malaking tulong po talaga na medium. It becomes a lifeline. And by God's grace, DYVS has always taken that responsibility seriously. Sa mga panahon ng typhoons, power outages, Mount Kanlaon situations, at iba pang crisis, we do our best to stay on air to give timely and accurate information para ang mga tao ay informed at guided, hindi nagpapanik. We coordinate po sa mga LGUs and disaster response teams to ensure that the information we share is verified and reliable. But aside from news and updates, we also provide encouragement and prayer support. Because during crisis, people don't just need information. We believe they also need hope. Kaya po, yung role po ng DYVS ay distinct. Distinct ito kasi we include po ng prayer in most of our programs, especially during emergencies. We pause to pray for safety, protection, and comfort for affected families, reminding listeners that they are not alone. At the end of the day, ang goal namin is to be a voice of calm, clarity, compassion, and hope in the middle of uncertainty. By God's grace, DYVS continues to serve as a trusted source of information and encouragement for the communities we serve.
5: DYVS indeed is very unique, you know, dyan sa Bacolod. And DYVS is again part of a bigger network of FEBC with other stations, forming the 13 stations ng FEBC across the entire Philippines. Dyan sa Bacolod, marami kayong ministry supporters, community partners, and public institutions that you work with. How have these relationships strengthened the station over the years? And how do you balance these long-standing partnerships with new opportunities for growth and outreach?
6: Over the years, DYVS po has been greatly strengthened through our partnerships with ministry supporters, community organizations, at mga public institutions. So itong mga relationship po ay nakatulong to extend ng ating reach and serve more effectively, whether sa pag-share po ng gospel, pagbibigay ng public service information, or responding to community needs. Malaking bahagi po sila ng kung paano namin na ipagpatuloy ang misyon ng DYVS. They also open doors for collaboration and make our service more responsive sa needs ng community.
5: Siyempre, ang DYVS, as you serve in these different capacities and different members of our communities, how do you continue to expand your reach? Ano ba yung ibang opportunities, mga bagong opportunities and challenges na pag-engage sa mga audiences beyond our traditional platform? How do we reach the younger or the next generation of listeners?
6: As DYVS continues to expand its reach, especially through digital platforms, we see both new opportunities and new challenges. On the opportunity side, mas marami na kaming naabot ngayon, lalo na ang younger generation who are more active online. Through social media, live streaming, and digital content, we are able to share the message of hope and truth beyond traditional radio listeners, even reaching people outside our usual coverage area. But at the same time, may challenges din, like how to stay relevant in a fast-changing digital space and how to communicate biblical truth in a way that is engaging but still faithful to scripture. Ang attention span po is shorter and content is more competitive. So we really need to be intentional in how we present our message. For DYVS, the goal remains the same, to faithfully proclaim Christ. Ang platform may change from radio to digital, but the message does not. By God's grace, we are learning how to engage younger audiences while staying rooted in our mission as the sweet voice of salvation.
5: I'm so encouraged to hear that because 55 years ang DYVS today, no? And What would be the clearest statement of its purpose? And why does that mission remain relevant in today's media landscape?
6: Sir, for 55 years ng DYVS, yung clearest statement ng ating purpose po is this: by God's grace, DYVS exists to faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ while serving communities with truth, compassion, and hope. At its core, hindi lang po kami radio station. It is a ministry. Everything we do, from news, public service, to music, Bible teaching, is anchored on one mission: to point people to Christ and to be a voice of encouragement in everyday life. This mission remains very relevant today because even if media platforms mag-continue po yung pagbabago, the needs of people remain the same. People are still searching for truth, hope, guidance, and meaning in the middle of a noisy and often confusing world. Kaya whether on traditional or digital platforms, the message does not change. By God's grace, DYVS continues to be the sweet voice of salvation, faithfully declaring that true hope and salvation are found in Jesus Christ, and that message will always remain relevant in every generation.
5: Thank you, Leia, for sharing the identity of DYVS. We are very encouraged to know that your identity remains rooted in the gospel of Jesus Christ. God bless you. Through decades of broadcasting, 1233 DYVS has remained a steady companion to Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. As we continue the mission, our ministry is shaped by the people we serve in Bacolod and nearby provinces, and ultimately by the Lord who calls and sustains this work. May we be reminded that this work continues with the same heart for people and the same purpose until all have heard. Thank you for joining us. This has been Kuya Lucho Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Ako po si Pastor John Castillo ng Fairview Fundamental Baptist Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan, pagpapala sa bansang Pilipinas. Panginoon, alam po ninyo ang pangangailangan ng aming mga mamamayan, lalo na yung mga walang trabaho o maging negosyo. Dalangin namin ang inyong provision na sila'y magkaroon nito para umunlad ang aming ekonomiya. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat pamilyang Pilipino sa bawat araw, lalo na Panginoon, yung mga hirap sa buhay. Salamat. Kayo po'y Diyos na mabuti at mabiyaya. Ito'y aming samutdalangan sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
4: Magandang hapon po sa ating lahat. Kayo po ba ay natutuwa at may kagalakan na kayo po ay nasa tahanan ng ating Panginoon? Kung tatanungin ko po kayo, bakit po kaya itong portion na ginagawa ko, itong bahagi na ginagawa ko, bakit po ito po ay panawagan sa pagsamba? Bakit po kaya? Kung maaaring tanungin sa sarili nyo, bakit may panawagan pa sa pagsamba? Pagkatapos ay awitan. Ang panawagan po sa pagsamba ay upang ihanda ang ating mga puso sa ating pagsamba. Ang awitan din po, yan po ay upang ihanda rin po ang ating puso sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga sa awit, kabanata 95, sabi po roon sa mga talata 1, 2, at 6, ito po ay paanyaya ng pagsamba. Ganito po ang sinasabi ng may akda. Sa awit, kabanata 95, talata 1 muna tayo. Sabi dito, hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Talata 2, lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat. Isigaw ang ating mga awit, papuri. Hali kayo, lumuhod tayo at sumamba. Ano ang mga kadahilanan ng paanyaya na nabanggit ko? Sapagkat dito sa talata na ating binasa, sa Kabanata 95, sa Aklat ng Mga Awit, paalalahanan natin na ating sarili na ang Diyos, ang ating batong kanlungan, Siya ang Panginoon na lumikha sa atin at Siya ang ating tagapagligtas. Ito po ang mga kadahilanan kung bakit tayo ay nag-aanyaya sa ating pagsamba upang ihanda ang ating puso sa ating pagsamba. Marapat lamang ialay ang ating papuri at pasasalamat sa ating pagsamba. Samahan niyo po ako sa panimulang panalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa mga pagkakataong na kami po ay nasa inyong tahanan upang magsamba, Panginoon Diyos, sumamba sa inyo, mag-alay ng awit at papuri at pasasalamat sa lahat ng ginagawa ninyo sa amin. Naway, sa amin pong pagsamba ay wala pong hadlang upang kami po ay inyong pagpalain. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, alisin mo ang mga hadlain

0: ang salita ng Diyos sa wikang Ingles. At tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral sa aklat ni Tito. Tayo po ay nasa kabanata 2. Ito ay about sound doctrine, sound living. Pag tama ang doktrina, tama ang ating pamumuhay. At mababasahin ko po ay ang mga talata 3-5 ng aklat ng Tito. Kabanata 2, Titus chapter 2 verses 3 and 5. And then tatalong po ako verses 11-14. Meron po kayo dyan. Ang ginagamit ko po ay yung Pew Bibles. Kung wala po kayo ay marapat, pwede pong inyong gamitinan. Hinihiling ko po na kayo po ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Basahin po natin ang Tito o ang Titus chapter 2 verse 3. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Verses 11 to 14, sinasabi po rito, verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. And verse 14, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Banal ang salita ng Diyos, maaari na po kayong makaupo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong pagpapala ang humarap sa inyo sa araw na ito. Pasensya na po kayo, hindi nyo makakasama si Pastor BJ sa isang araw na ito. Ngunit huwag kayong mag-alala sa lolobi ng Diyos next week. Salamat sa Diyos sapagkat katangi-tangi ang kahusayan ng ating pastor na si Pastor BJ sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit sabi naman po niya sa akin ay mababait kayong lahat. Tama po ba yun? At kayo'y pagbibigyan niyo ako. Hindi kayo matutulog. Tama? Walang matutulog? At pag ako'y nagpatawa, tumawa naman kayo. Biro lang po. Nagpapatuloy po tayo sa tema ng aklat ni Titus. Sinulat po ni Pablo upang bigyan ng direksyon si Titus na ilagay sa ayos ang mga iglesia sa kapuluan ng Kreta. At isa pong kaparaanan, in fact, ang pinakamahalaga ay siya po'y maghirang ng mga elders, mga pastor sa bawat iglesia, sa bawat lugar dito po sa Kreta. Sa gitna po ng isang bayan na sila mismo sinabi nila, inamin ng kanilang propeta na sila'y mga taong, mga sinungaling, masasamang hayop, di ba yun ang sinabi? At isa pa, batugang matatakaw. Parang ang hirap tanggapin, ano? Kaya ngunit ito ang kanilang pamaraan ng pagsasalarawan sa kanilang bayan. Kaya't ganun na lamang po ang naisin ni Pablo na makita ang kaibahan ng mga mananampalataya kumpara sa mga taong kanilang kinabibilangan. Kaya po sa pamamagitan ng tamang katuruan o sound doctrine, sa pamamagitan po ng tamang pamumuhay na kakakibat po ng tamang at wastong doktrina, yan po ang tema ng ating serye sa aklat na ito, Sound Doctrine and Sound Living. Ngunit magsimula po tayo sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, salamat po at malaya kaming nakapag-aaral ng inyong salita. Buksan mo po ang aming puso, isipan. Ilantad mo po, O Diyos, ang mga bahagi ng aming buhay na kailangan po ninyong linisin sa pamamagitan po ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ang bawat isa na makapakikinig, Lord, ihanda mo ang aming puso. At hindi lamang po para sa mga kababaihan, kundi sa lahat po. Sapagkat ang inyong salita ay may kapangyarihan, Lord, na mangusap sa bawat isa. Maitaas po kayo sa aming kalagitnaan.

Samahan, Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabilis po na pagbalik tanaw sa chapter 1. Sa chapter 1 po ng aklat ng Tito, nandoon po yung pangunahing pakay. Pangunahing pakay ni Pablo sa pamamagitan po ni Titus na ilagay sa ayos ang iglesia at humirang ng mga elders. Kung naalala nyo po, sa chapter 1, napag-aralan natin kung anong klaseng mga katangian at pagkatao ang karapat-dapat para isang elder, sa isang elder o pastor ng iglesia. Bukod po sa character, mahalaga na ang isang elder ay marunong mangasiwa ng pamilya. Kailangan matibay ang kanyang paninindigan sa doktrina. Maalam patungkol sa pagtuturo nito at may tapang upang patahimikin ang mga nagtuturo ng mali. Sa chapter 2 po, pagkatapos pong i-address ni Tito ang mga pangangailangan ng tamang elder, sa chapter 2 pumasok na po siya sa mga iba't ibang grupo sa iglesia, mga kapatiran. Kaya ito po yung tinatawag na ni Pastor Larry parang series within a series. Ang una pong tinignan doon ay ang mga kalalakihan. Last week, ano? Kaya ngayong araw naman na ito, titignan natin ang mga kababaihan. Ano nga ba ang mga tagubilin? Mga tagubilin para sa mga kababaihan sa kapatiran. Nakita na natin kung ano ang itsura ng mga kalalakihan na hinuhubog ng tamang doktrina. Pagiging sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Samantala ngayon po, iisa-isahin naman natin ang mga katangian, character, gayon din po ang panawagan, calling para po sa mga kababaihan. Kaya ang particular na audience natin ngayon ay mga kababaihan. Sabi ng mga lalaki, yan, panahon nyo naman ngayon. Last week kami yun eh. Pero ang mensahe pong ito ay para sa ating lahat. Ito po ay kung makikinig po tayo ng maayos, makikita natin na may pagkakamuka. Binilang ko yung mga tagubilin eh. Binilang ko yung para sa kababaihan. Parang nabilang ko 12 eh. Sa kalalakihan parang 6 lang. Ano kayang ibig sabihin? Wala pong ibig sabihin. Obserbasyon ko lang po yun. Siguro mga kababaihan eh mas pinagkakatiwalaan ng maraming responsibilidad. Ano? Ha? Pagka usually pag maraming tagubilin, ibig sabihin mas malaki ang responsibilidad. Tignan natin po. Meron pong dalawang grupo na ating pag-uusapan patungkol sa mga kababaihan. Una po ay yung mga nakakatanda. Pasensya na ho kayo. Yun lang ang translation nun. Siguro mas seasoned o mas mature na mga kababaihan. Ano? At yung pangalawang grupo ay yung mga nakababata. Yung edad daw po ng nakakatanda, sabi nila, ay mga 60 pataas. Pero pwede naman nating medyo flexible tayo dyan. Kung kayo po ay medyo mature, no? At seasoned na, ibig sabihin may mga anak kayo na nasa edad na ng pag-aasawa. Ibig sabihin medyo nag-asawa na yung anak, kumalapit na mag-asawa. Eh, maganda po yung mga tagubilin dito na ilagay po natin at pakinggan. So, titignan po natin tatlong bagay kung nandyan po sa outline ninyo. No? Yung una po, pagtuturo sa mga nakatatandang kababaihan. Yan po ay makikita sa verse 3. No? Titignan natin ang pangalawang punto po. Pagtuturo sa mga nakababata. May konting correction sa ating bulletin. Ano? Nakababatang kababaihan. Makikita naman po natin yan sa verse 4 hanggang kalahati ng verse 5. At ang pangatlo po ay ang patotoo sa makapangyarihan at walang bahid na salita ng Diyos. Bago po tayo pumasok, tignan natin ang konteksto. Alam na po natin, sinabi natin kanina at maging sa pag-aaral nung huli, ang konteksto po ng Krete, kilala sila bilang mga sinungaling, masasamang hayop, yun po ang description, at batugang magnanakaw. Kung ganun po ang description yan, siguro pangkalahatan yan. Generalize. Babae, lalaki, ganun po ang pagkakilala sa kanila. Pangalawa po, alam natin sa pamamagitan ng pag-aaral last week, na may mga bulaang propeta. Ito po yung mga nagtuturo ng mga allegedly mga katotohanan, ngunit
Hindi po consistent ang kanilang buhay. Mali ang doktrina. Kapag mali ang doktrina, mali ang pamumuhay. So yan po, at isa pa pong konteksto para paghahanda na maunawaan natin ang ating mga puntos ngayong hapon, sa hilagang sila o sa Timog Silangan, ba, Middle East, ano po, dyan po sa area na yan, panahon po ng Roman, Greek-Roman times, ang mga pamayanan po ay madalas male-dominated. Ang mga kababaihan po ay madalas hindi nabibigyan ng pagpapahalaga. Sila po ay may mga responsibilidad lamang na secondary. So yan po ang background po natin. Kaya't nararapat na ang mananampalataya po ay magkaroon ng kakaibang buhay. At ang pagkakaibang ito ay ayon lamang po sa wastong doktrina at wastong pamumuhay sa kung ano ang doktrina. Ano nga ba ang doktrina? Ang doktrina po ay mga katotohanan hango po sa Ebanghelyo. Ang doktrina po ito ay mga truths na pinaniniwalaan natin na dapat doon nakabase ang ating buhay. Kaya tayo po, whether we are aware or not, the way we live is based on the doctrines that we believe in. Kaya tingnan na po natin, ang ating pong audience, primarily, particularly, ay ang mga kababaihan ngayong araw na ito. Ang unang punto po ay ang pagtuturo sa mga nakatatandang kababaihan. At ito po ititingnan natin ng isa-isa. Sabi po sa verse 3, babasahin ko po sa Tagalog, sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri at huwag malulong sa alak, kundi magturo ng mabuti. Tatlong bagay. Unahin po natin yung unang mapupulot natin dito. Sabi ka nun, mabuhay sila ng may kabanalan. Sa English, ang ginamit na salita po reverent behavior. Yan po yung translation sa original Greek. In other words, something befitting sacredness or holiness. Parang related daw po sa pagiging banal. Nakakita na ba kayo ng ganyan? Na tao na parang sa kanyang presensya pa lamang nararamdaman mo para siyang banal? No? Wala naman pong extra terrestrial ang pinag-uusapan natin. No? Ito po yung tumutukoy sa presensya na may pagkasagrado. O literal na salitang ginagamit po ito ng mga bagay o tao sa loob ng templo. Na para bang kung ikaw titindig, parang kapapasok mo lang sa templo. Yun po ang ibig sabihin nun, ng reverent behavior. Sa ibang salita, kagalang-galang sapagkat kilala silang namumuhay ng may takot sa Diyos. Ito po'y tumutukoy sa character ng mga nakatatandang kababaihan, bunga ng pamumuhay ayon sa kanilang pananampalataya. I'm sure meron po tayong mga kakilalang ganyan. Dito po siguro, no? Tingnan nyo nga yung katabi nyong mga kababaihan. Yan ba? May presensya ba silang parang banal ba? Yung iba, laki ng tungo, no? Yung iba hindi makatingin, eh. Ito po yung mga mas nakakatanda, ibig sabihin hindi lamang po sa edad yan. Ito po yung mga mature in the faith. Na kapag sila po binuksan nila ang kanilang mga bibig, ang maririnig natin ay mga salitang nagpapalakas ng loob. Mga salitang nag-encourage, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sapagkat ito'y dala ng matagal at malalim na ugnayan sa Diyos. Sila po yung mga tinatakbuhan ng mga nakababatang kababaihan dahil po sa kanilang wisdom o karunungan. Alam niyo po sa mga matagal na pong mag-aasawa, di ba? Sobrang tagal na ninyong magkasama. Minsan nagkakamukha na kayo, di ba? Parang gano'n yan. Hindi lamang sa itsura, kundi the way you carry yourself, yung pag-uugali. Ganun din po sa ating relasyon sa Diyos. Mas nakikilala natin siya sa habang panahon na tayo'y nakikipag-ugnayan sa kanya ng personal. Sa panahon na ating dinudulog sa panalangin, panahon sa pag-aaral ng kanyang salita,
Nararamdaman natin ang kanyang pagkilos. Ganyan po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng reverent behavior na parang nakukuha mo ang karakter ng Diyos, nagiging bahagi mo na. Nagiging sensitive tayo sa mga mangyayari at nakikita rin natin ang kamay ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid. Maganda man o hindi. Sa ating bayan ngayon, ang daming hindi magandang nangyayari. Pero ang isang anak ng Diyos, nakikita niya yung kamay ng Diyos sa likod, sa ilalim, sa ibabaw, o sa gilid, saan man. Mayroong ginagawa ang Diyos. Yan po ang katotohanan na pinangahawakan niya. Kaya ang kanyang presensya ay lagi pong upbeat, high in spirit. Nagiging sensitive tayo sa kilos ng Diyos. Yan po ang unang punto. Nagkakaroon siya ng pamumuhay na may reverent behavior. Ang pangalawa po ay ang pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili. Ito po ay kasama po sa verse 3 pa rin. Ano? Kung babalikan po natin yung passage, sabi doon, namumuhay sila ng may kabanalan, huwag manirang puri at huwag malulong sa alak, kundi nagtuturo ng mabuti. Pinagsama ko po yung dalawang puntos na yun, yung bang hindi siya naninirang puri at hindi siya nalululong sa alak. Yung paninirang puri at saka nalululong sa alak, merong common denominator eh. Parang kakulangan ng pagpigil sa sarili o tinatawag na self-control. Ang ginamit na salita sa talata ay mga negative instruction. Sabi ganun, huwag maninirang puri at huwag malulong sa alak. Sa Ingles, not slanderous. At yung pangalawa, not slaves to too much wine. Yan po yung kawalan ng self-control o pagpipigil sa sarili. Ang pagiging mapanirang puri o yung slanderous ay hindi mapigilan ng bibig. Hindi mapigilang magkwento o magsabi, magpamalita ng mga bagay na masama, totoo man o hindi. Yan ba yung tinatawag nating marites? Ano nga bang ibig sabihin ng marites? Mare, ano ba leites? Ah, ito, leites. May natutunan po, may marieta pa pala, no? Alam niyo ba yung marieta? Mare, eto pa. May isa pa, yung Marisa, sabi ganoon. Mare, isa pa. O ito, nakakatuwa. Mariposa. Alam niyo yung mariposa? Mare, pause mo na. Ang slander po, galing sa ugat. Yung Griegong salita ay diabolos. Diba, diabolos. Alam natin, diabolos, tungkol sa kaaway yan eh, kay Satanas. Alam natin na si Satanas ang hari ng kasinungalingan. Kaya kung sino man ang may buhay na namumuhay sa kasinungalingan, siya ay anak ng kaaway. Kaya't pag tayo ay naghahasik ng kasinungalingan, tayo po ay nagiging kaalyado ni Taning. Mag-iingat po tayo. Pigilan ang bibig. Sabi nga po sa James chapter 3, di ba? Wala pang nakakaamo sa dila. Ito ay puno ng kasamaan na hindi mapigil. Puno ng kamandag ng kamatayan. Yan po yung kakulangan ng pagpigil sa ating bibig. Slander. Kahit po totoo, kung masama, wag natin pag-uusapan. Ngayon, paano natin ito iiwasan? Eh, siyempre, pagka mayroong nagdadala ng balita sa'yo, eh, kailangan i-confront natin siya at sabihin, bakit mo sinasabi sa akin yan? Ano ang iyong intensyon? Dahil hindi po karapat-dapat sa isang anak ng Diyos ang naninirang puri sa kanyang kapwa. Tingnan naman natin yung pangalawa. Patungkol naman ito sa pagkahumaling sa alak. Palagay ko naman yung pag-inom ng pag-abuso sa alak, eh hindi na natin kailangan pagtalunan, ano? Ha? Hindi naman po masama yung alak, pero yung pag-abuso, pagiging, yung addiction sa alak, yan po yung masama. Huwag na natin pag-awayan yan. Daanin na lang natin sa mabubuting usapan.
Hindi ho, biro lang. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing. Do not get drunk with wine, for that is debauchery. But be filled with the Spirit. Huwag tayong magpakalasing. Sa halip, tayo po'y mapuspos ng banal na Spirito. Yan po ang sinabi ng Ephesians. Ito lamang naman. Ano man ang di natin kayang pigilan, di natin kayang supilin o iwasan, mga kapatid, bisyo, ano man yan, yan ang nangaalipin sa atin. And whatever or whoever enslaves us becomes our master. Dapat wala pong pwedeng maging master tayo kundi ang Panginoong Jesus lamang. Ano man pong hindi natin kayang pigilan, siya ang nagiging master natin. Idolatry po ang tawag dyan. And idolatry is when we love anything more than Jesus. Ang sabi nga po sa isang passage, di ba? Not everything. Everything is permissible, but not everything is beneficial. And I will not be mastered by anything. We are slaves to Christ alone. And so we are, when we are enslaved by other things, we are guilty of sinning, the sin of idolatry. Pag-usapan po natin yung pangatlong punto na atin pong pwedeng kunin po dito sa verse 3. Yung una po, di ba? Mamuhay ng may kabanalan. Pangalawa, may pagtitimpi. Ang pangatlo po ay ang panawagan sa bawat nakatatandang kababaihan na magturo ng kabutihan. Ayan. So, calling po ng mga mas nakatatandang kababaihan, at palagay ko pwede nating i-generalize yan maging sa kalalakihan. At tulad po ng pinag-aralan nung una ng kalalakihan, kailangan nilang i-mentor naman, the younger men, di ba? Ganun din po rito. Panawagan po na pagtuturo ng kabutihan sa mga nakababatang kababaihan. Yung Greek, na po, hindi po ako masyadong bihasa dito po, no? Kalad, kalodidaskos, at kalo, yan. Basahin nyo na lang po, dyan po yan sa kalodidaskalos, yan. Oho, yan po, no? Teacher of goodness. Teacher of goodness. At kung atin pong i-expand ito, yung pagtuturo na yan, hindi lamang yan sa salita, kundi sa halimbawa ng mga mas nakatatandang kababaihan. Napag-usapan po natin yung pamumuhay na banal at sumunod naman yung pagtitimpi. Ito po'y kapwa tumutukoy sa character na panantayan. Sa ikatlo po, ito yung calling. Kung yun po ay character ng mas nakatatandang kababaihan, ito naman yung kanyang calling. Panawagan, naturuan ang mga nakababatang kababaihan ng kabutihan. Yan po ang calling. Yung isa, pagkatao, character, ito naman po ay kanyang panawagan. Ang mga nakatatandang kababaihan ay may responsibilidad na turuan, sanayin, at akayin ang mga nakababatang babae alinsunod sa mabubuting katuruan at gawa. Ano po itong mga mabubuting katuruan na ito? Sa aking palagay, kung babalikan po natin yung sa verse 1, ang sabi doon, teach what accords to sound doctrine. So pagka sinabing turuan mo sila ng kabutihan, ang unang-una dun, syempre kailangan yung doktrina, yung sound doctrine. Ngayon, maraming pangalan yung pagtuturo sa mga mas nakababata, no? Ang tawag dyan, mentoring. Yung iba, ang tawag dyan, discipleship. O yung iba naman, simpleng one-on-one na pag-aakay o paglalakbay kasama sila sa kanilang paglago sa spiritual na pananampalataya. Kaya po sa GCF, mahalaga na tayo'y kabahagi ng mga small group, ng mga growth group, ano po, at yung mga sa ating pong mga matagal lang mananampalataya. Napakahalaga po, kalalakihan man o kababaihan, tayo po dapat ay merong dinidisciple, tinuturuan na mas bata sa pananampalataya sa atin. May panawagan po ang Panginoon sa inyo
na medyo mature sa inyong faith at nakatatanda, may responsibilidad po tayong akayin o i-disciple ang mga nakababatang kapatiran, lalaki man o babae. Ngunit importante na matutunan natin ang pattern dito. Mas mahusay, mas maigi, tulad ng pinakita sa atin na yung kalalakihan, lalaki din po yung dinidisciple. Ganun naman po ang kababaihan, kababaihang mas nakababata ang kanilang dinidisciple. At hindi lang po yan sa loob ng GCF. Maaring sa loob ng komunidad, sa pamilya, kapitbahay, o minsan sa opisina. Basta may pagkakataon, may pinadala ang Panginoon sa atin, kunin natin ang pagkakataon na yan upang sila ay turuan ng tamang doktrina at tamang pamumuhay. Yan po yung unang, pagtuturo sa mga nakatatandang kababaihan. Pangalawang punto po, ito'y makikita natin sa verse 4 hanggang sa kalahati ng verse 5. Ang sabi po doon sa Tagalog, babasahin ko, ano po? Upang maakay nila, yung nila dito para sa mga older women, maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito ay kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Maganda po yung pagkakahati ni Pastor Larry dito sa service ng umaga. Ginamit niya po na ito raw yung curriculum. Di ba kanina sabi natin may panawagan. May panawagan kayong mga nakatatandang kababaihan upang i-disciple ang mga mas bata sa inyo. Ito po yung curriculum. No, tignan natin siya isa-isa. Ito hinati ko sa apat na mga puntos. No? Una, ngunit bago natin pasukin niya, ang sabi, ang ginamit na salita ay maakay nila ang mga kabataang babae. Maakay nila ang mga kabataang babae. Ang ginamit po ay upang maakay nila. Sa English, and so train. Train, itong train, to train, training, yan po yung ating pagkakakinanlan sa salita na yan. No? Pag sinabing training, parang merong, may pagka-physical ng konti, ano po. Ito po ay base sa salitang sopronizo, to discipline at correct. Ganyan din po ang, kung maalala natin, ang sinabi sa mga nakababatang kalalakihan, no? O gayon din sa mga mas nakatatandang kalalakihan, to train. Kaya po, teach and train, teach, to teach them doctrine, train, siguro pinakamalapit sa Tagalog, sanayin sila, disiplinahin sila. In other words, ang ating pong pagdi-disciple ay mayroon pong paglalakbay na kasama sila, pagsasanay. In other words, tuloy-tuloy po yan, hindi lamang sa classroom o kaya sa growth group, ngundi tuloy-tuloy po na paglalakbay kasama po ninyo. Napakaganda yung salitang ginamit, akayin. Ito'y parang isang larawan ng pag-alalay, pagsama sa paglalakbay. Ito'y hindi lamang sa classroom, ngunit pagpapakita ng halimbawa, pagtulong sa kanila upang magdesisyon ng mga bagay po na kinabibilangan po ng mga espiritual na bagay sa kanilang buhay. Ang una po na nais kong susugan dito ay ang discipleship sa mga mas nakababatang kababaihan. Ang sabi rito ay, number one, mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Yan, napakaganda. Ano po? Mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Oh, yung mga kalalakihan, medyo no, nakaramdam ng konting self-confidence doon. Ano? Sabi niya, talaga, yan ang utos sa mga kababaihan no, na may asawa at mga anak. Sa mga mas nakababatang kababaihan, inuna po ni Pablo ang pagmamahal sa asawa. Kasi nga po, ang mga babae noon ay hindi po nabibigyan ng kahalagahan. Sa katunayan, karamihan po ay mga fixed marriages. Fixed marriages po yan. No? Hindi po nakakapili ng asawa. Hindi po katulad sa ating modern times. No? Nakakapili tayo ng ating ipagpe-pray
at liligawan at later on mag-aasawa. Noong panahon po na yun, fixed marriages. Madalas yung mga magulang ang nag-uusap. Isang umaga na lamang, sinabi ito na, may mapapangasawa. Isipin mo na lang yun, ano? Isipin mo kung yung mapangasawa mo, isang yung doon mo lang nakilala. Ang hirap po noon. Kaya po hindi ho madali, paano kung walang chemistry? Paano kung hindi sila makapagpalagayan sa isa't isa? Alam ni Pablo na para sa panahon, sa konteksto na yan, maaring magkaroon ng maraming problema. Eh sinabi pa naman, di ba, yung mga taga-Kreta, mga sinungaling, tamad, matatakaw. Eh paano kung yun ang napangasawa nila? Paano nilang mamahalin yun? Kaya ang pagtuturo ngayon ni Pablo ay, kayo bilang Kristiyano, mananampalataya, kung kayo'y may asawa at may anak, ang unang panawagan ninyo ay mahalin sila. Ano man ang sitwasyon. Ano man ang kanilang pagkatao. Alam din ni Pablo na sa ganitong klaseng konteksto, sigurado magkakaroon ng problema. Ganun naman po, di ba? Kahit naman ngayon. Masusubok ang samahan na yan. Magkakaroon ng away yan. Magiging mahirap na palakihin ng mga anak. Ngunit ang tagubilin ay mahalin mo sila, ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Hindi naman po yan, palagay ko, hindi malayo yan sa ating panahon ngayon. Sa katunayan, kahit sa loob ng iglesia, pareho na tayong mananampalataya. Diba, nagkakaroon pa ng problema. Kahit kapwa mananampalataya. Magandang patnubay, tignan po yung 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Ito po yung chapter about love, di ba? I'm sure narinig na nating lahat yan. Ang sabi po doon, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love, ito napakaganda. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Basahin ko sa Tagalog, ang ganda eh. Sabi po rito, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang sa wakas. Parang telenovela, no? Hindi po. Malayo. Ibang klase ito. Napakahirap. Ang hirap, isa buhay po nito. Mga kapatid, ang atin pong mga pinaniniwalaang katotohanan, yan po ay nasusubok sa panahon ng may sigalot at mga paghihirap. Kaya po napakahalaga na tama ang ating doktrina. Sapagkat yan po ay masusubok pag tayo dumaan sa mga unos ng buhay. Ano ang ating pinaniniwalaan? Yan po ilalabas. Kaya po ang ating doktrina ay napakahalaga para tayo rin po ay may tinitindigan at tinatayuan sa panahon na ito'y masusubok. Kaya mga kapatid, ano ang mga katotohanan na iyong tinitindigan? Ano ang mga doktrina na iyong tinatayuan? Ano man yan, yan po ang magde-define o magdidikta kung paano tayo titindig sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Sa katunayan po, alam nyo yung 1 Corinthians chapter 13 na yan. Palagay ko, ang Panginoong Jesus lang ang maaaring nakagawa niyan, yung magmahal na tulad niyan, di ba? Sabi niya, sabi ng Panginoon, I give you a new commandment and that is to love one another as I have loved you. Dati po kasi, love others as you love yourself. Ang bagong standard po, sabi ni Kristo, as I have loved you. Napakahirap. Lalo na po sa ating panahon ngayon. Napakarami pong masamang impluensya sa labas ng pamilya. Pasintabi na lamang po, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Pero marami po sa mga kalalakihan ang hindi po responsable. Alam ko wala rito sa GCF yun. No,
mga kalalakihan dito, mga responsable yan eh. Di ba? Kaya madalas, yung kababaihan ay naiiwan upang maging tatay at nanay. Hindi lang naman ganun. Pwede rin kabaliktaran. Ang tatay rin po, pwede ang nanay naman. Ang sumasala sa kanyang mga responsibilidad. Ngunit alam niyo po, ang isang mananampalataya ay tumitindig sa anuman ang itinuturong mga katotohanan ng salita ng Diyos. At kapag nakita ng mga hindi mananampalataya ang ganitong klaseng pagmamahal sa loob ng pamilya, sa loob ng iglesia, sila ay namamangha. Sila ay namamangha. Kaya ang babaeng minamahal ang asawa at anak, anuman ang sitwasyon sa buhay, siya ay magniningning ng parang liwanag kahit gaano man kadilim ang paligid. Yan po yung pangalawang punto. Ang pangatlo po, ang sabi doon, maging makatuwiran, self-controlled, at malinis ang isipan. Pinagsama ko po ito kasi pagka wala kang self-control, mahirap maging pure. Ang self-control na pag-usapan na po natin kanina, mahalaga na yung nakatatandang babae, ipinakikita kung paano nga ba magkaroon ng control sa bibig. O kaya control sa mga bagay na maaaring mang alipin sa kanya. Ito'y itinuturo niya rin sa mga mas nakababata. Marami po sa ating mga kahinaan ay dala ng kawalan ng self-control. Ito rin ang dahilan ng mga maraming pag-aaway. Di ba? Hindi natin mapigilan ang galit na nagmumula sa loob at lumalabas na masasakit na salita. Yung iba naman ay inggit. Dahil sa matinding inggit, kaya tayo ay nagnanakaw. Tayo rin ay maaaring naiinggit sa lifestyle ng iba. Sa social media, nakikita mo ganyan, merong kakaibang pressure sa loob. Alam niyo po, pag walang self-control, sinusuway po natin ang marami sa mga utos ng Diyos. Yan nga po yung pagkakaroon ng idolo, ay idolatry sa ating puso. Ang sabi ng Diyos, di ba? Thou shall not have any other gods before me. Ngunit kung wala po tayong pagpipigil, yung sarili natin ang nagiging Diyos. May mga desires po tayo dyan na kailangan natin pagbigyan. Ano po ang solusyon sa Galatians chapter 5 verse 22? Ang sabi doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya ang kabataang kababaihan, kasama po sa mga tagubilin ay ang magkaroon ng self-control, be self-controlled. Pag-usapan natin panandalian naman yung pure. Ano bang ibig sabihin ng pagiging pure? Totoo ba na posibleng maging pure? Pure kasi yung malinis, walang pagkakasala. Posible ba yan sa isang Kristiyano? Eh lahat tayo, nagkakasala, di ba? May dalawang gusto po akong aspeto na pag-usapan natin. Alam niyo po, sa sandaling tanggapin natin ang Diyos bilang si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas natin, ito po yung unang purity. Meron pong exchange gift na nangyayari. Ang ating kasalanan, inaako ng Panginoon ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating kasalanan ay ibinibigay sa atin. Yun po yung exchange gift na nangyayari. Kaya positionally, tayo ay banal na. Ngunit sa araw-araw na ating pamumuhay, tayo po ay pinababanal pa ng Diyos. Ang kaligtasan po, di ba, merong naganap, meron ng tapos na yan, ang justified, pero meron pong tinatawag na sanctification. Ito yung pagbabago natin ayon sa pagiging kawangis ni Kristo at ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu po ang kumikilos dyan. Yan po yung pangalawang aspeto. Ito po yung pagpapabanal sa atin ng banal na Espiritu. Kaya po yung pure dito, hindi ibig sabihin wala tayong kasalanan. Positionally, ang tingin sa atin ng Diyos malinis na, ngunit tayo po ay nililinis pa sa araw-araw ng ating paglalakbay. Wala po sa inyong bulletin, ano? Pero sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 14, for by one sacrifice, He has perfected those who are being sanctified.
Para pong kaligtasan, di ba? Tayo po ay na-justify. At one point in time, we were justified. But we are also being perfected, being sanctified. We are being saved. Di ba? Merong tatlong aspeto ang kaligtasan. Ito yung justification, merong sanctification, merong glorification. Binanggit ni Pastor BJ ito nung isang linggo. At yan po yung salvation natin. Although tayo po'y ligtas na, tayo po'y nililigtas pa ng Diyos araw-araw. Tayo po'y banal na, tayo po'y pinapabanal araw-araw. Hanggang sa umabot po ang pagkakataon, ang pagdating ni Kristo, na we will be in a glorified state. Penalty of sin, the power of sin, and the presence of sin, di ba? Lahat yan, aspeto po yan ng ating kaligtasan. Kaya po sa araw-araw, kailangan conscience, meron tayong consciousness about sin. Sabi po ni Sinclair Ferguson, sa pong tanyag na pastor, ano po? Sabi niya, repentance is a characteristic of the whole life, not the action of a single moment. Tayo po ba'y umiiyak pa rin sa Diyos araw-araw na tayo'y nagkakamali at nagkakasala? Tayo po ba'y nananangis pa rin sapagkat guilty po tayo na nag-isip tayo ng hindi maganda para sa kapwa? Nakapagsalita tayo ng masakit. Nakagawa tayo ng pagkakamali. Ang Diyos po ang una nating sinasaktan. Kaya maigi po na ating sariwain ang kagandahang loob ng Panginoon sa pamamagitan ng pagre-repent sa ating mga kasalanan. Pangatlong punto po, mga pagkaturuan para po sa mga nakababatang mga kababaihan. Sabi dito, maging masipag sa gawaing bahay. Oh, medyo kulang na po ako sa oras, kaya medyo bibigyan ko na lang ng maikling pagtatalakay po ito, no? Maging masipag sa gawaing bahay, I think sa English ang ginamit dito working at home, no? Hindi po ibig sabihin niya na hindi dapat magtrabaho ang kababaihan, no? Hindi po 'yon ang inibig. Ang ibig sabihin po nito ay patungkol sa pagiging mahusay niya sa pangangasiwa ng tahanan. Maaring may negosyo siya, nagtatrabaho siya, pero ang kanyang prioridad ay ilagay sa ayos, kaayusan ang tahanan. Para bang si Titus, di ba? Kaayusan ng iglesia. Siya po'y merong ganong panawagan. Mga kalalakihan po, kay tayo ang spiritual leader, di ba? Tayo yung hari ng tahanan, pero may reyna na. No? May ilaw. May ilaw ng tahanan. Sila po yun. Tayo lang yung nagbabayad ng ilaw. Hindi, minsan sila rin yun eh. Kaya po yung nakakatuwa, yung salitang Pilipino, di ba, tinatawag natin siyang may bahay, ang may bahay ko po. Abay, bahay ko rin yun ah. Pero yan po, siyang nangangasiwa. Kaya yung asawang babae, hindi ho aswang, ano, may aswang na babae. Asawang babae, siya po yung may bahay. At tayo mga kalalakihan, ipinagkakatiwala natin ang ilang pagsasayos ng ating bahay, di ba? Yung paglalagay ng kurtina, anong klaseng furniture dyan? Di ba? Yung mga anak ko, inis na inis sila pag ako'y namimili ng mga kulay eh, sa bahay. Hindi kasi natin expertise yan. No? Yung mga misis na natin ang kailangan dyan sa area na yan. Tulad po ng halimbawa sa Proverbs 31 verse 26 to 28, no? Sabi doon, sino subaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Napakaganda po. Kung may panahon kayo, tignan niyo po yung Proverbs 31. No? Proverbs 31 verse 26 to 28. No? Medyo, in fact, the whole chapter. Pero napakaganda po ng pagsasalarawan ng isang may bahay na masipag. Kahit siya po'y may mga negosyo at kung ano pa, hindi niya pinababayaan ang tahanan. Pangatlo po, at dalawang punto na lamang po at tayo po'y magtatapos, ito po'y ang isang mas nakababatang babae kailangan maging mabait at masunurin sa kanyang asawa. Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2, sabi po doon, kayo namang mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanilang hindi pa naniniwala sa Diyos,
mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magagandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila sapagkat makikita nila ang inyong pagiging makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang pagpapasakop po ay testimonya sa mga hindi pa po mananampalataya. Kaya't yan po ang kautusan o tagubilin, maging mabait, magpasakop kay Mister, kasi meron tayong iba't ibang role sa ating familia at ang ating mga ang kalalakihan po, ang kanilang role ay maging leader, no? Maging tagapanguna sa isang pamilya. Pangatlo po, at dito po tayo, we will wrap up at this stage. Ano po? Ang pangatlo po na ating mapupulot sa mga talatang ito, ang una po ay pagtuturo sa mga nakatatandang kababaihan, ang sumunod, pagtuturo sa mga nakababatang kababaihan, at pangatlo po ay ang patotoo. Kung ito po ay magagampanan ng mabuti, ito po ay nagiging patotoo sa makapangyarihan at walang bahid na salita ng Diyos. Sabi po sa unang chapter sa Titus, di po ba ang sabi doon? There are many who are insubordinate, empty talkers, deceivers, especially those in the circumcision party. They must be silenced, ang sabi doon. Kaya po, pagka isinasabuhay po natin ang tamang katuruan, tayo po ay nagiging patotoo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Lalo't higit po para sa mga tagalabas o yung mga hindi mananampalataya. Ang gospel po ay parang larawan na maganda. Ito po ay sinabi ni Pastor Larry sa isang meeting. Tayo po yung frame. Pero ang tunay na kagandahan ay nandoon, yung retrato, yung painting, tayo'y frame lamang. Ang buhay natin ay nagiging palamuti kapag ito'y sinasabuhay po natin. Ang tunay na binibili nila ay yung painting, hindi po yung frame. Kilala mga taga-Kreta, pagiging masama, ngunit kapag ang iglesia po ay tumatayo sa tamang katuruan, nagiging patotoo po tayo sa madilim na bayan. Mamuhay kayo, sabi po sa 1 Peter chapter 2 verses 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kaya po mga kapatid, i-wrap up na po natin. Para po sa mga nakatatanda o mature in faith na mga kababaihan, mamuhay tayo ng may kabanalan, ng may takot sa Diyos. Mag-ingat sa mapanirang puring salita, maging sa mga maaring nag-aalipin sa ating katulad ng alak at iba pang bisyo. Kasama po rito ay ang inyong panawagan. Panawagan niyo upang turuan ng mga sumusunod na henerasyon, ang mga nakababatang kababaihan. Para naman sa mga nakababatang kababaihan, pasalamat po tayo sa mga itinuturing nating ate o nanay na silang nag-aakay sa ating spiritual formation. Maaring old style o conservative ang kanilang approach, ngunit pinagkatiwala kayo sa kanila ng Panginoon. Kaya't kayo'y tumalima at sumunod sa kanila. Panghuli po, siguro hindi po kaila sa atin ang ating bayan ay talagang napakaraming problema. Iniisip ko nga po nung minsan, sabi ko, bakit nagkaganito ang ating bayan? Napakadali pong magturo, di ba? Ng kasalanan ito, kasalanan yan. Sa akin lamang pong palagay, meron po tayong ambag sa problema. Yung nakikita po nating napakalaking pangit na litrato, larawan ng ating bayan, ay pagsasalarawan po kung anong nangyayari sa pamilya. Meron pong failure sa gitna ng pamilya. At maaring meron din pong failure sa iglesia. Lahat po tayo may ambag sa problemang ito. Kaya po sa gitna ng kaguluhan at kadiliman sa ating mundo, sa ating bayan, alam natin na itatama at ilalagay sa ayos ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang takdang panahon. Subalit maaring nais niyang simulan ito
sa atin pong iglesia, sa ating mga mananampalataya. Tandaan natin na ang kagandahang loob o grasya ng Diyos ay di lamang nakapagliligtas. Hindi po sapat na ako'y Kristiyano na. May kapangyarihan din ito upang tayo po ay turuan, gaya ng sinabi sa Titus 2:11-12, nagtuturo sa atin ng natalikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. Maraming salamat po sa inyong pasensya. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang. At salamat po sa mga katuruan na amin pong nadinig sa araw na ito. Bagaman ito po ay nakaasinta sa mga kababaihan, lahat po kami, Lord, ay binibigyan ninyo ng pagkakataon upang isabuhay ang amin pong mga pananampalataya, katotohanan na aming tinitindigan. Hiling po namin, Panginoon, na bantayan mo ang aming mga puso, ang aming mga kahinaan, O Diyos, upang kami po ay mag-surrender, isuko ang aming pong mga kahinaan sa banal na Espiritu na siyang nagpapalakas, naggagabay, at siya pong siguradong magtatagumpay kung isusurrender po namin ang lahat ng ito sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin namin na hindi lamang kami tagapakinig ng inyong salita, ngunit tunay po na ito'y aming isabuhay. Dalangin ko po ang lahat ng kababaihan sa iglesia po ninyo dito sa GCF. Gamitin mo po sila, lalo na po yung mga matagal mo na pong hinirang bilang mga mananampalataya. Gamitin mo ang kanilang buhay na maging impluensya sa mga nakababata. Palakasin mo sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan, kahusayan, Panginoon naman, upang itaguyod ang kanilang pamilya at maging impluensya rin po sa mga tagalabas. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Come on, come on, come on, Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
2: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
3: Ang Diyos po ay interesado sa mapasa ating kalusugan, pananalapi, trabaho, relasyon o maging sa ating walang hanggang hinaharap. Interesado rin siya sa lahat ng bagay sa ating buhay sapagkat siya nga ay isang mapagmahal na ama at lubos na nagmamasid para sa kanyang mga anak.
4: Kayo po ay nakikinig sa programang Big Kiss ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin sa pamamagitan ni Pastor Leonardo Perez. Sa lumang tipan, nakailang bisis po na pumayag ang Diyos na managay ang kanyang mga anak sa mga sitwasyong tila alanganin. Katulad na lamang sa kwento sa buhay ni Josue, ni Gideon, at noon kay Moses sa harap ng paraon. Kaibigan, ngayon po ay ipapakita sa atin na sa pamamagitan ng mga naglalakihang mga hamon na yan sa buhay nila, ay natuto silang nanikluhod sa harapan ng Diyos para sa mga bagay na hindi nila nagagawa sa ganang sarili lamang nila. At maaaring maging kasing laki din sa kanila ang ating mga personal na pagdadaanan, kung kaya't mula sa kanila'y meron tayong matututunan. Ang panalangin po ay siyang marapat na una at hindi maging huling paraan sa ating buhay. Pakinggan po natin ang aral na ito tungkol sa pananalangin bilang solusyon sa ating mga problema.

Patunay nga po na noong ikay naging isang anak ng Diyos ay hindi nangahulugang natapos na rin ang lahat ng iyong mga problema. Ang totoo niyan, may mga makapagsasabi pa ngang, simula nang ako'y naging Kristiyano ay tila mas dumami pa ang aking problema. At maaaring may mga sitwasyon at mga problema pa nga po na darating at hahamon sa iyo na ngayon mo lamang daranasin sapagkat nagbago na ang iyong buhay at pagkatao. At ikaw man ay ligtas o hindi, ikaw nga'y makakaranas ng problema. Ngunit ito po ang pagkakaiba. Kung ikaw ay isa ng anak ng Diyos, ay nasa sayo na rin ang isang dakila at lubos na mapagmahal na ama na siyang gagabay, mamumuno, tutulong at magpapalakas sa iyong pagharap sa anumang suliranin. Kaya't ang nais ko pong pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pananalangin bilang susi sa paglutas sa mga problema natin. Sa ikalawang kronika, kabanatang 20, ay makikita po natin ang isang makadiyos na pinuno na si Jehoshaphat na siyang humimok na maging makadiyos ang bansang Israel. Ngunit di kalaunan ay nabalitaan niyang may tatlong tribo na parating upang salakayin sila. At kung paano nga po siya tumugon sa ganyang sitwasyon, ang batid kong magbibigay sa atin ang pundasyon upang maunawaan natin ang mga prinsipyong makakatulong sa ating pagharap sa mga anumang pagsubok sa buhay. Nais ko pong basahin natin ang mga aral na makikita natin mula sa mga unang anim na talata. Yan ay mula sa ikalawang kronika, kabanatang 20. Ang sabi, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita at ilang Neonita si Jehoshaphat.

talatang 6 na isang uri ng napakahabang panalangin, ang sabi, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. Ngayon, tingnan naman po natin sa Kabanatang 19 sa talatang 3. Ang sabi, gayon may hindi ka naman lubos na masama. Yan ay si Jehoshaphat daw po. Sapagkat inalis mo sa lupain ang mga ribulto ng Diyos-Diyosang si Asira, Diyos po yan ng mga pagano, at sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Kaibigan, ipinapakita niyan sa atin kung anong klaseng tao po si Jehoshaphat. Kaya't ang sabi sa talatang 4, kahit na sa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pumupunta siya sa Beersheba hanggang sa Jerusalem, hanggang sa kaburulan ng Ephraim, upang hikayati ng mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. At sa talatang 7, igalang at sundin ninyo si Yahweh. Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman at ang pagtanggap ng suhol. At diyan ay nagtalaga nga ang Diyos ng mga hukom na tutulong sa kanya sa pangasiwa ng bansa. At ang sabi sa 9 na talata, sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh, ng buong puso at ng buong katapatan. At sa huling pangungusap sa talatang 11, ang sabi, magpakatatag kayo sa inyong paghatol at pagpalain nawa ni Yahweh ang mga matuwid. At kaibigan, bagamat taglay nga po nila ang isang makadiyos, mahusay at matuwid na hari, may mga kaaway pa rin silang kailangang harapin. At kaugnay nga po niyan, ito po ang nais kong bigyang kasagutan. Papaano nga ba natin mabibigyang kalutasan ang mga problema natin sa pamamagitan ng pananalangin? Pagkat karamihan nga sa atin ay ang kaibigan ng agad na tatawagan o kung sino mang tao, pero may mas magandang paraan po ang Diyos. At naniniwala po ako na kung ililista mo nga lang ang anumang problemang mayroon ka, ngunit isusulat mo rin ang mga 4 na bagay na nais kong ibahagi, ay kaibigan, ang anuman o gaano man kalaki ang problemang yan ay mistulang manliliit sa harap ng salita ng Diyos. Kaya't ito po ang unang bagay na naway may sulat mo. Ang Diyos po ay interesado sa ating mga problema. At kung ang katotohanan ito ay hindi ko nga po pinapahalagahan, bakit pa nga ba ako mananalangin? At noon ngang pinagtiwalaan natin ang Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas, ayon po sa salita ng Diyos ay siya raw po'y nakipagkasundo sa atin. At kung maaalala niyo po yung pangyayari nung gabing bago ang uling hapunan na kung tawagin natin ay komunyon, sinabi ni Hesus sa aklat ng Lucas, kabanatang 22, talatang 20 na gayon din naman, tinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ang sabi po niya, ito ang aking bagong tipanan o kasunduan sa inyo. Hindi na muling kakailanganin ang dugo ng anumang hayop. Ang aking sariling dugo ang mabubuhos para sa inyo. Kaya't kaibigan, sa sandaling pinagtiwalaan mo na ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, ay lumikha na rin siya sa iyo ng bagong kasunduan na ikaw ay kanya ng anak magpakailanman at wala nang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos o sa Diyos mismo. Kaya't batid ko nga na interesado ang Diyos sa aking mga problema dahil tayo nga ay anak na niya. Kung kaya't ang ating mapagmahal na Diyos ay hindi basta na lamang mananahimik pagdating sa ating mga problema. Ngayon, ito po sandali ang pag-isipan natin. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, talatang 9-13, ang sabi niya, ganito kayo mananalangin, ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Pag-isipan natin ngayon ang tungkol sa mga bagay na dapat daw nating ipanalangin. Halimbawa,

0: Hilingin daw po natin ang araw-araw nating pangangailangan. Ang kanyang proteksyon na hindi tayo mahulog sa tukso at ang mailayo tayo sa kapahamakan. At kung hindi nga po interesado ang Diyos sa anumang mga bagay na maaaring makaapekto sa atin, eh bakit pa niya itinuro ang ganitong klase ng pananalangin? Isang uri ng napaka-personal at napaka-detalyado at napaka-partikular na panalangin. Kaibigan, dalawang talata po ang nais kong basahin natin. Una ay sa mga awit, kabanatang 55, talatang 22. Ang sabi, ilagak kay Yahweh iyong suliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. At tunay nga na kung hindi interesado ang Diyos sa aking problema, ay hindi niya sasabihing, ilagak nyo sa akin ang inyong suliranin, kabigatan at pasakit. At samantala ang sabi pa sa awit, kabanatang 56, talatang 9, na isa pang indikasyon na ang Diyos ay interesado sa mga bagay tungkol sa atin, ang sabi, kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko, pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. Yan ay siya raw po ay palaging nasa tabi ng bawat anak niya. At interesado siya sa lahat ng mga bagay tungkol sa atin, na siya ay may pakialam sa mga problema natin. Ang sabi pa sa awit, kabanatang 68, talatang 19, ngunit tunay akong dinidinig ng Diyos, sa aking dalangin ako ay sinagot. Ngayon, kung batid ko nga sa puso ko na ang makapangyarihang Diyos Ama ay siya nga ayon sa kanyang sinabi, na siya ang pinuno ng lahat ng mga bansa, na ang kanyang kamay ang lakas at kapangyarihan. Makinig ka kaibigan, hindi lang niya nangangahulugan na walang bagay kundi wala ring sino man ang maaaring makapantay sa kanya. Na sa oras na tayo ay may naharap na mga pagsubok, tayo ay makalalapit sa ating Ama na siyang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Mapagmahal, interesado at may pakialam sa atin. Ito may tungkol sa ating aralin, pananalapi, relasyon sa tahanan o sa trabaho, sa ating kalusugan, pananalapi o maging tungkol sa ating kaligtasan o buhay na walang hanggan. Yan ay pagkat siya nga ay isang mapagmahal na ama na masayang nakabantay sa kanyang mga anak. At ito po ang pangalawa na naway may sulat ninyo. Hindi lang po siya interesado kundi siya rin po ay mas nakahihigit kaysa sa ating mga problema. At kung hindi, eh bakit pa nga ba tayo mag-aaksaya ng panahon sa pananalangin? At kung hindi, eh tiyak ngang lahat tayo ay nasa magulo at delikadong kalagayan. Pagkat wala nga po akong kilala na walang problema na kailangang harapin. Ito man ay mapatungkol sa pamilya, nanalapi, sa trabaho, sa kanilang kinabukasan, seguridad, sarili at marami pang iba. Ngunit ang Diyos nga po ay hindi lamang interesado sa ating problema, kundi siya ay nakahihigit kaysa sa ating mga problema. Pagpagbukas po kayo sa akin sa Jeremias, kabanatang 32, talatang 17. Ang sabi, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. At sabi pa sa talatang 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon ba anumang napakahirap para sa akin? At ang sagot nga eh, ang tumataginting na wala. Walang anumang mahirap para sa Diyos pagkat sa ating paglapit at pagsabi sa Kanya ng Panginoon, ito po ang aking sitwasyon. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Napaka-imposible po nito. Di ko po alam kung saan ako tutungo at ito ang natitiyak ko kaibigan. Ang Diyos po ay may personal na interes sa ating mga problema. Ang aking Diyos nga ay higit na mas malaki kaysa anumang problemang maaari kong ilapit sa Kanya. At minsan ay isipin natin, Panginoon, ano po ang aking gagawin? At Panginoon, ano po ang iyong gagawin? Ito ang tandaan mo, kaibigan. Hindi kailanman maaaring magkamali ang Diyos at batid niya ang lahat ng bagay. Alam na niya ang ating problema bago pa man natin ito maranasan. Nalalaman niya ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Alam niya ang kalikasan ng ating problema at ang bawat detalye ng mga ito. At alam niya kung paano ito masusolusyunan. Kaya't pagdating po sa paglutas ng ating mga problema sa pamamagitan ng pananalangin, ay dalawang bagay po. Una ay marapat na ako'y manampalataya na siya nga ay interesado o may pakialam. At pangalawa, na siya ay mas nakahihigit kesa sa anumang aking problema. At ikatlo, yan ay kung humaharap tayo sa mga problema, ay ang una kong dapat gawin ay ang buong pusong hanapin ng Panginoon. At yan po ang unang marapat na hakbang sa pagharap sa anumang problema. Kaya't kaugnay niyan ay nais kong pansinin natin ang napakagandang halimbawang ginawa ni Jehoshaphat. Ang sabi sa ikalawang kronika, kabanatang 20, yan ay nang marinig niyang parating ang mga kaaway, sabi sa talatang 3, na bahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na magayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. At maaari mong sabihin, porket natatakot ako ay dapat manalangin ako. Oo, kaibigan. Paano kung hindi ako natatakot? Dapat ka pa rin manalangin. At kailangan ka dapat hindi manalangin? Wala po. At kung may magsabi nga na dahil nga ba sa takot kaya ako nanalangin? Tama po yan. Pagkat wala nga pong sino man ang napakalakas sa ganang sarili lamang niya, na anuman ang dumating na problema ay niwalang bahid ng anumang pagkatakot. Ngunit marapat nga na sana'y ang takot natin ay panandalian lamang, na maaaring dahil lamang ito ng kung anong napakinggan natin na sa unay nagdulot lang sa atin ng bahagyang pagkatakot, pagkadismaya o anuman. Ngunit ang isyo po rito ay ang tungkol sa ating tamang pagharap sa takot. Yan ang unang hanapin natin sa Panginoon. At siya mismong ginawa ni Jehoshaphat. Ngayon, pansinin po muli natin ang sinabi ng ikalawang kronika, kabanatang 19, talatang 3. Dahil naniniwala akong kung bakit nga sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ay nagawang hanapin ni Jehoshaphat ang Panginoon, ay dahil nakasanayan na niya po itong gawin. Kahit ang sabi sa talatay, sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Yan daw po ay bago niya pa napakinggan ang masamang balita. Nang panahong maayos pa ang lahat ng bagay na nang dahil sa Diyos ay puno pa sila ng kagalakan, kapayapaan sa bansang kanyang pinamumunuan. At ngayon, ito po ang madalas nating nakaliligtaan. Kung nais mo ngang maging handa sa pagharap sa anumang krisis, naway hanapin mo na ang kalooban ng Diyos bago po dumating ang problema. Habang sumasang-ayon pa sa iyo ang lahat ng bagay, ang ika'y maging mas masaya, kontento, magdiwang, magpuri at sumamba at magsaliksik sa salita ng Diyos. Dahil kung hanapin mo lamang ang Diyos sa oras ng pangangailangan, ay mahihirapan ka nga, kaibigan, sa iyong pananampalataya at mahihirapan kang magpatuloy pa. At ang magtiis sa gitna ng mga problemang maaaring magtagal pa. Kaya't kaibigan, sa bawat paggising po natin sa umaga ay marapat lamang na siya kaagad ang ating nasa isip, ang kanyang kalooban. Pagkat alam mo, kung siya nga ay ayon sa kanya na isang mapagmahal na ama ay tiyak ngang may magandang bagay na araw-araw siyang inihahanda sa ating buhay. At sasabihin mong, ngunit hindi mo kasi alam, Pastor, kung ano ang aking mga problema, pasakit at mga kabigatan. Kaya't paanong may magandang bagay na inihanda sa akin ngayon ng Panginoon? Kaibigan, madalas ang ganyan po nagagamit ng Diyos para maituro sa atin ang mga dakilang katotohanan na nais niyang matutunan natin. Kaya't sa bawat araw po ay may magandang plano po siya para sa atin. Nangangahulugan po ba yan na nawala na ang sakit, pasakit, kabigatan, pagsubok at iba pa? Hindi, kaibigan. Subalit nasa ilalim po ng kontrol ng Diyos ang lahat ng yan para maisakatuparan niya ang maganda niyang plano para sa atin. Kaya nga ang unang tugon na marapat nating gawin sa mga oras na tayo po ay umaharap sa anumang bagay, problema, kahirapan at pagsubok sa buhay, ang marapat nating isipin at mamutawi sa ating mga labi ay aking Diyos, Ama. Sapagkat yan po ay pagkilala natin na siya lang ang pwede nating malapitan at ang pagkilala sa kanyang pagkilos at presensya na tayo ay nakahandang lumapit sa kanya, na siya ay nakahanda ring lumapit sa atin, na tayo ay may malalapitan, na siya nga ay makikipag-ugnayan at kikilos sa anumang kalagayan natin. Kaya't gustong-gusto ng Diyos na marinig ang pagtawag mo sa kanya ng Ama. Dahil yan po ang nag-uugnay sa atin sa walang kapaguran at walang hanggang karunungan at kapangyarihan ng Diyos na siyang gagawa sa anumang problema mo. At ito naman po ang pang-apat na naway maisulat mo. Yan ay na madalas ngay nais ng Diyos na makipanalangin tayo sa iba sa gitna ng ating problema. At napakahalaga nga po nito Pansinin po natin ang nangyari sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talatang 3. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. At batid nga po niya na sa problemang ito ay hindi sapat na siya lang ang manalangin para dito. At minsan nga po ay iniisip nating kayang-kaya nating mag-isa ang maraming bagay. At ako nga rin po ay inakala ko rin yan minsan. Yung kaya ko na to, akong bahala, basta ipaalam ko lang ito sa Diyos. Ngunit napagtanto kong may mga sandali nga na hindi po nais ng Diyos na mag-isa lang nating harapin ang mga problema. Nais po niyang isama o ibahagi natin at gawin nating kabahagi nito ang ibang tao. Ngayon kaibigan, naway pakinggan mong mabuti. Bilang mananampalataya ni Kristo, isa po sa mga pinakadakilang bagay na nakamit mo ay ang pagkakaroon ng maaaring isa o higit pa o grupo kung saan ay maibabahagi mo ang iyong mga saloobin. Mga taong pwede kang magpakatotoo at para masabi mo sa kanila ang lahat, mga dadalangin para sa iyo, magmamahal, magpapalakas at makikiramay sa mga kabigatan, problema, pasakit at ipapanalangin ka. Wala na nga pong ihigit pa na sa iyong pananalangin ay may kasama ka. Ito man ay mula sa iyong pamilya, iyong asawa, mga anak o malapit na kaibigan o mga kasamahan sa iyong simbahan. At ako man ay nagpapasalamat sa mga taong sinamahan ako, sumuporta at nanalangin para sa akin sa napakaraming taon. Wala nang iba pang mahalaga para sa akin kundi ang magkaroon ng mga taong magiging karamay mo sa pagharap sa mga problema mo. Maaaring higit pa sa isa. Maaaring siya ay nasa tabi natin o nasa malayo at hindi naman kailangan na katrabaho natin. Subalit, marapat na isang taong kilala at mapagkakatiwalaan mo. Kaibigan, ano pa nga ba ang mas nakakapagpasigla kundi ang marinig mong banggitin ang iyong pangalan ng iba? Yun bang sa inyong panalangin ay naririnig mo siyang Ama? Dalangin ko pong palakasin mo ang kapatid kong ito. Ang siya ay maging matibay at magkaroon ng lakas ng loob. Napakaganda nga pong marinig ang iyong pangalan na inilalapit ng iba sa inyong Diyos, Ama. At kung may ganyan ka nga pong tao sa buhay mo, kaibigan, ay yan po ang pinakamagandang yaman na meron ka. Ngunit madalas ngayon tayo ay mapagmataas at mapagmalaki. Yun bang kaya ko to? Subalit may mga sandali nga pong nais po ng Diyos na hindi lang tayo mag-isa kundi ang makiisa tayo sa iba pagdating sa ating problema. At yan minsan ay dahil sa ilang kadahilanan. Yan ay maaaring nais niya ngang maibahagi natin sa iba ang ating kabigatan. Na ang iba rin ay maranasan ito. Yan ay upang kumilos din ang Diyos sa buhay nila. Maaaring nais rin ng Diyos na palakasin ang kanilang pananampalataya o kaya ay ang maihanda rin sila sa mga problema, kahirapan o pagsubok na kanilang haharapin pa lamang. Kaya ano po, ginagawa niya ngang kabahagi ang ibang tao sa mga problema ng ating kinakaharap at habang nananalangin silang kasama natin ay pinapalakas na ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Natututunan din nila ang mga kaparaanan ng Diyos at kung paano siya gumagawa. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero para sa akin nga, ay mas gusto ko nga na ako ang tutulong sa kabigatan ng iba kaysa sa ako ang tinutulungan nila at madalas ngang mas madaling gawin yan. Madalas nga po ay sadyang isasama ng Diyos ang iba sa ating mga sitwasyon. Yan ay maaaring sila man ay maging kabahagi ng solusyon. O kung hindi man ay napakainam pa rin kung mayroon para sa iyo'y may nananalangin. Kaya nga nasasabi nating mayroon po tayong taong ipananalangin ngayon. Kaya hindi rin po natin dapat basta-basta sinasabing, sige, pananalangin kita. At kapag dakay nakalimutan mo na. Ngunit kung may magsabi nga sa atin na di bale ilalapit ko yan sa Diyos, ipapanalangin kita. Sasabihin ko sa Kanya na bigyan niya ako ng karunungan at kaalaman kung paano ako makakatulong sa iyo. At kapag ganyan nga ay batid mong totoo ang taong ito na manalangin para sa iyo. At alam niyo, batid ni Jehoshaphat na hindi nais ng Diyos na sarilinin niya ang problema. Pagkat makikita nga po natin kung paanong napakaganda ang ginawang pagkilos ng Diyos para dulutan siya ng solusyon. Ngunit yan nga ay isinama o ginawa niyang kabahagi ang lahat sa kanilang problema. Yan ay nag-ayuno at nanalangin silang lahat at nanikluhod sa harapan ng ating Diyos. At napakadakila nga po kung ang mga anak ng Diyos ay sama-samang sumasamo at naghahanap sa kanyang kalooban. Pero kung nakasanayan na nga po natin at sa tuwing pagising natin sa umaga ay humihingi tayo ng patnubay, Gabay sa ating buhay ay hindi nga po tayo maibubuwal at may tataboy ng mga problema. At madali nating masasabi, O aking Ama, at sa pagtawag mo nga sa Kanya, ay binibigyan nga po natin siya ng pagkakataong sumagot. Na hindi ang problema kundi ang iyong relasyon sa Diyos Ama ang iyong pinalalaki. At napakaganda nga po niyan. At eto po, kung tayo ay tatawag sa Kanya ng Ama ay inaangkin ang ating posisyon bilang anak niya. At bilang anak niya ay nangako siyang ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga kailangan na Kanyang sasagutin ang ating mga panalangin. Sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 5 ang sabi, Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't kung tayo, kaibigan, ay tatawag sa Kanyang pangalan at sasabihing Ama, bilang Kanyang pangako ay handa nga po siyang ibigay ang ating mga kailangan, ang gabayan at bigyang direksyon ang ating buhay.
1: Kaibigan, ang Diyos po ay may solusyon sa iyong problema. Subalit marapat na nakahanda kang sumunod sa Kanyang mga gabay. Hinihimok po tayo ng mensaheng ito na isantabi ang sariling mga pananaw at ang tayo'y tumalima sa patnubay ng Diyos at tayo ngay handang sumunod sa Kanya. Ano man ang iyong problema, ikaw ngay Kanyang dadalhin tungo sa tamang solusyon. Madalas nga po ang pananalangin ay itinuturing nating huling paraan na saka lang natin gagawin kapag wala na talaga tayong ibang paraan. Subalit, sabi ng Kabanatang 5 ng Santiago na marapat na ito ang maging una nating tugon sa lahat ng sitwasyon. Ang sabi mula sa talatang 13 hanggang 16, Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag din niyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa pananalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.

0: Sakaling magsumbong ang bata sa nararanasang pang-aabuso online, pinakaunang dapat mong gawin ang pagiging kalmado. Kalma. Oo, nakakagulat, nakakagalit. Pero makinig ka muna. Huwag mong sisihin ang bata sa sinapit. At huwag paulit-ulit na tanungin ng detaling, for sure eh trauma ang idinulot. I-assure mo siya na safe ang mga ibinahagi sa iyo. Tandaan, huwag na itong ipagkalat. Seryosong issue ang sexual abuse at dapat inire-report sa tamang otoridad para maresolba. Pero sino nga ba ang tamang otoridad? Pwedeng tumawag sa numerong 911 o pinakamalapit na estasyon ng pulis at Violence Against Women and Children Desk. Pwede rin sa DSWD o sa Bantay Bata 163.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sumasa sa himpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
2: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
2: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
5: Happy, happy, happy Sunday po sa inyong mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, another Sunday, another kwentuhan at maraming salamat dahil nariyan ka. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
6: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. Mm-hmm. At syempre, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Diba?
5: Yan.
6: Sunday na Sunday.
5: Sunday na Sunday. And dahil panibagong Sunday, Abs, salamat ha dahil kaagapay. And nandiyan ka pa rin, nakatuwang ka sa amin. And alam kong busy-busy ka. Probably you have so many ganaps in life. Grabe, napakon, you know.
6: Oh.
5: Pero salamat na kaagapay dahil, alam mo ah, despite of your busyness, despite of so many schedules, eh nagalaan ka ng panahon para syempre makapakinig sa ating programa. Kaya special shoutout muna tayo sa team radio natin na talaga namang walang humpay ang pagsubaybay sa mga programang hatid ng Agapay ng Sambayanan mula Lunes hanggang Linggo from 4:30 in the morning up until 12 midnight e naka-tune in. So maraming salamat po sa naaabot ng broadcast natin gamit tuman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Samahan niyo po kami ha, sa loob ng isang oras para magbahagi ng impormasyon at inspirasyon.
6: Yes, at syempre yun nga no, Kael, isa yan sa mga ipinagpapasalamat natin sa ating mga kaagapay.
5: Yes.
6: Kasi nga talaga naka-tune in sila ano man ang kanilang gamit na platform. At syempre, binabati rin natin, yung mga kaagapay natin online, yung present na at nakikinig at nanonood na sa atin via Facebook and YouTube channel at yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shout out dito sa ating comment section at i-mention nyo na rin ang inyong family, ang inyong loved ones or kaya friends, churchmate, katrabaho, kaklase na nais nyo rin makapanood ng ating episode ha, para hindi nila ma-miss itong episode ng Legit Today, diba?
5: Correct ka dyan, Abs. At syempre, nabanggit mo na yung Facebook and YouTube. We have also another platform sa kung saan pwede tayong masubaybayan ng ating mga kaagapay if they want to see more of our content sa DZAS. Available po tayo and we have presence sa TikTok, sa Instagram, and even sa ating Spotify na kung saan kung hindi nyo napakinggan on the same day ang program na ito, alam nyo ha, i-upload din po namin yan sa Spotify account para syempre, pwede mong ma-replay ng ilang ulit itong ating mapag-uusapan sa moment na ito.
6: Totoo. Yun nga ang kinagandahan talaga, no? Na marami tayong platforms para pakinggan at mapanood tayo ng ating mga kaagapay. At meron pang additional, Kael.
5: Ayan.
6: pwede rin silang makinig sa atin via 702DZAS mobile app. At libre lamang yan, kaagapay. Kaya download na kayo sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung bitin kayo ng umaga, tanghali hanggang gabi, yung application na yan, pwede kayong makinig hanggang madaling araw. 24/7, di ba? Kung bitin ka sa bumaghapon, eto buong magdamag, sasamahan ka, kaagapay. Wow. Kaya download na kayo, libre lamang po yan para updated kayo sa mga programs na hatid ng DZAS.
5: Talagang pag-usapang libre, dapat go tayo dyan. Kaya kaagapay, we encourage you, download na po. At syempre, maraming salamat muli sa ating mga listeners and viewers na talaga namang nagbibigay ng panahon para mag-tune in dito po sa Legit, na kung saan kami po ang inyong magiging safe space companion. Kung may mga issues kayong pinagdaraanan, di ba, nandito kami para makinig po sa inyo. At syempre, para mapag-usapan at syempre, makapanayam din ng ating magiging subject matter expert later on, para syempre, magbahagi din ng kaninyang journey, di ba, Abs?
6: Oo, kaya naman kaagapay, kung meron kang desired topics na nais mong ma-feature natin sa ating mga future episodes, feel free na mag-message sa atin sa ating Facebook page, sa 702DZAS. Kasi malay mo, next time, yan naman ang ating mapapag-usapan. At gustong-gusto natin, no, pinag-uusapan natin ang inyong mga nararamdaman, inyong mga pinagdadaanan, at syempre, kasama ating mga special guest, diba? Para naman, maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, diba? You're not alone in this battle, kung ano man yan. At kasama natin, higit sa lahat, si Lord.
5: Yes,
6: diba?
5: At syempre, no, talagang speaking of mga mahalagang pinag-uusapan, alam mo, Ab, napakaganda rin ng ating magiging topic sa moment na ito.
6: Yes.
5: Siguro tanungin natin ng mga kaagapay natin, kasi baka mamaya may mga panahon po sa buhay natin na para bang hinahanap po natin yung love. Ayan, kaway-kaway sa mga longing for love dyan.
6: Mga yearning sa love.
5: Yan, diba? Or di kaya, Abs, yung acceptance din, diba? Yung pagtanggap. Or dahil nga ngayon, iusong-uso na rin sa social media, naghahanap ka rin ng validation, nariyan din yan. And of course, purpose sa buhay, lalo na yung mga nawawala ng sense of direction and purpose. Alam mo, we're trying na hanapin ito sa mga tao, sa relasyon, sa achievement, or even in the way others see.

0: his ass, mm-hmm. 'di ba? Pero kahit ano pong gawin natin, para bang, 'di ba, parang may kulang pa rin, we feel empty, mm-hmm. 'di ba? At minsan no, kailangan pa natin humantong sa pagiging completely charred, mm-hmm. broken, lost, talagang durog, wasak na talaga tayo for us to realize na baka yung hinahanap ko ay all along ay hindi something, kung hindi someone. Wala pong iba yan kung hindi ang ating Panginoon.
1: Mm-hmm. Tama ka dyan, Kael. Mm-hmm. And I'm sure yung mga kaagapay natin ay makaka-relate mm-hmm. sa iyong sinabi. Kaya naman, kaagapay, today, mm-hmm. matutunghayan natin ang storya ng ating special guest, yes. na ipapakilala natin mamaya. Mapapakinggan natin yung isang journey mula sa kung sino siya noon, mm-hmm. patungo kung sino siya ngayon na ma-encounter niya yung pag-ibig ni Jesus. Yes. Diba? Pag-uusapan natin kung paano tayo hinahanap ni Lord sa gitna ng mga struggles natin, paano niya tayo binabago, hindi lang yung situation ha, kundi pati ang puso natin, mm-hmm. at paano no nagiging testimony ang mga bahagi ng buhay natin na akala natin ay kailangan nating itago.
0: Yan.
1: Pero yan, kaagapay yan ang ating mapapakinggan na storya ngayon, no? At talaga anxiety. Mm-hmm. Kaya naman, ready nyo na ang pangmalakasan yung merienda. Ha?
0: Yes.
1: Huwag nyo kakalimutan yan para naman may kakombo kayo habang makikinig mm-hmm. tayo sa ating special guest. Kaya naman, kakaroon muna tayo ng maikling break. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
2: Legit!
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
1: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Yes.
1: At syempre, excited kami at masaya dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
2: Legit!
1: At ito pa rin po si Absi Di Ferrer Tabua.
0: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. And thank you, Kaagapay, for still tuning in sa inyong mga radio and even sa ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Aba, don't forget naman, Kaagapay, mag-comment ka naman mm-hmm. at pakishare ng ating broadcast para mas malawak pa at mas marami pa ang maabot po ng ating programa. At alam mo, Abs, kanina, ang ganda nung magiging topic natin kasi talagang ito yung mga hinahanap ng tao, they are longing for things na mm-hmm. hinahanap ng puso nila. Sabi nga natin, may love, purpose, validation, na kung sa pinipilit nila and at the end nawawasak din sila, nasisira din sila.
1: Oo, kasi nga yun din talaga yung sad reality kapag hinanap natin yung purpose natin, mm-hmm. yung worth natin mm-hmm. sa mga bagay na fleeting
0: yes.
1: or hindi permanent.
0: Correct.
1: Which is yung mga bagay dito sa mundo, eh talaga magpe-fail tayo at madi-disappoint tayo. Pero ngayon matutunghayan
0: yes.
1: natin ang story ng ating special guest kung paano niya mm-hmm. natagpuan ang kanyang purpose sa pag-ibig ng ating Panginoon.
0: Correct, Ab. So without further ado, ayan, makakasama po natin sa moment na ito ang ating kaagapay. Alam mo ah, nag-lead siya ng worship mm-hmm. sa kanilang house church and parte po siya ng children's ministry. She is also or having a Facebook page called na Kafaith. Yan, na talagang kapit lang tayo ngayon.
1: Yes.
0: Kung saan po siya ay nagbabahagi ng mga encouraging content. I-welcome po natin sa ating program si Rian Manyosa. Magandang araw sa iyo, Rian.
1: Hi, Rian.
5: Hello po, Blessed Day. And sa mga nanonood po, Blessed Sunday po sa inyong lahat.
0: Yan. Eh, Rian, kumusta naman ang buhay-buhay mo ngayon? Ngayong moment na ito. And don't forget na rin, eh, paki-shoutout mo na rin yung family, mm-hmm. loved ones, yung kasamahan mo rin sa church, and even yung mga followers mo sa social media.
5: fan po. So kung kamusta po ako ngayon, it's always blessed dahil sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
5: And shout out sa family ko dyan na nanonood. Praise God. And sa mga followers ko sa Facebook, follower pala ni Lord.
0: Yes.
5: God. And salamat po sa support. And yan lang po.
0: Oo, and thank you Harian sa pagkakataon na makasama ka namin sa moment na ito, kasi alam mo naman, dito sa Legit, no, pinag-uusapan natin yung mga napakamahalagang issues na pinagdadaanan natin bilang kapwa kabataan, di ba Rian? Ikaw ba Rian, ano ka ba? Gen Z ka ba? Millennial?
5: Gen
0: Z, no, talagang alam mo yung mga age na yun, no, talaga namang madami kang makaka-relate kasi yung mga audience natin ngayon ay mga young people.
1: Mm-hmm.
0: So simulan na natin, no, Rian, no, ating kwentuhan. So bago natin pag-usapan kung paano ka binago ni Lord, eh syempre gusto natin ano, makilala ka. Sino ka muna before you encounter the Lord?
5: So yun po. So praise the Lord. So, sino nga ba ako before ko nakilala ang Panginoon? Is, sa age po ng 12 years old, is maaga po ako namulat sa love. Hinahanap ko po kasi yung love sa ibang tao. Isipin niyo po, 12 years old is, natisik na agad ako ng love. Paano nga ba mahalin? Paano nga ba magmahal ng isang tao?
0: Mm-hmm.
5: And ganun po. And mabigo po ako. And sinatawag natin ng puppy love. Marami po ako na-encounter ng mga lalaki. Kahit bata-bata ko po is namulat po talaga ako dun sa love na yun.
0: Mm-hmm.
5: And sa age po na yun, natutok po ako mag-inom, mag-nakaw, magsinungaling. And grabe po ako sumagot sa magulang ko. And before din po is TikTok dancer din po ako.
1: Mm-hmm.
5: Like, hindi ako nabubuhay or hindi kompleto yung araw ko kapag di ako sumasayaw sa TikTok ng nakakrap top. And ganun po yung buhay ko before ko nakilala ang Panginoon.
0: Oo. Sinabi mo ito yung mga naging struggle mo before, no? Pero gusto namin, kung pwede mo i-share, no, Rihanna, syempre lahat ng struggle natin may root cause. Bakit ka ba nagkaganyan? Ano yung naging dahilan? Bakit humantong ka na humanap ng love, na nagkaroon ka ng mga vices? So pwede mo i-share sa amin.
5: Siguro po kasi tumaki po kasi ako na parang hindi po kami close ng magulang ko.
0: Mm-hmm.
5: Malayo po ako sa magulang ko. Eh, bukod sa mga kapatid ko, close sila. Pero ako po parang nalileft out din po ako sa family.
0: Mm-hmm.
5: Bakit sila lagi? Paano naman ako?
0: Mm-hmm.
5: So doon po nagkaroon po ako ng curiosity na paano naman kapag minamahal ako? So sinubukan ko po magmahal ng ibang tao. So yun po yung naging cause kung bakit ko po hinanap yung love sa ibang tao.
0: Yeah.
1: At dun mo talaga makikita, no, na kapag merong kakulangan sa loob ng family, ang tendency talaga ng tao is maghanap sa ibang bagay or sa ibang environment na parang yung bagay na makakapag-fill dun sa void.
0: Correct.
1: Or parang kulang dun sa heart, kagaya nga nung naging experience ni Rian.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung i-explain mo, Rian, no, mas particular pa, ano yung pinaka naging struggle or pinaka naging yung sugat or experiences na yung nag-shape sa'yo bago mo nakilala si Lord? Ano talaga yung pinaka-root cause?
5: Siguro po, bago ko talaga nakilala si Lord is isa sa mga naging struggle ko din yung insecurity.
0: Mm-hmm.
5: And yung madalas kong pag-compare sa sarili ko sa ibang tao. Kasi, ayun po, yung sa ate ko, naiingit po ako yung nagkaroon ako ng insecurity.
0: Uh-huh.
5: Lagi kong kino-compare yung sarili ko na bakit siya, bakit, andito naman ako eh, bakit lagi na lang pinipili siya? Ano, napaisip ako na, ano ba yung meron sa kanya na wala ako? And doon ko po hinahanap yung acceptance, yung validation sa ibang tao.
0: Uh-huh.
5: Na gusto ko rin maging magustuhan or ma-accept ng ibang tao. Ayun po.
0: Oo. If I may ask, no, Rian, bakit naging ganito yung culture or naging family setup nyo na kung saan feeling mo may gap sa inyong magkakapatid at may gap sa iyo with your parents?
5: Ito po kasi sa akin, sa ate ko lang po, doon lang po ako nagkakaroon ng higit.
0: Like,
5: kahit po Christian na ako, nakilala ko ng Panginoon, andun pa rin yung ikit or andun pa rin yung comparison na bakit palagi na lang siya. Ganun po yung nagiging mindset ko na lagi kong pinocompare at di ko napipigilan yung sarili ko na i-compare yung sarili ko sa kanya. Ganun po.
0: Have you ever felt dun sa family mo na may favoritism ba, na lagi kang na-left out kaya nagkaganyan yung heart mo that time?
5: Yes po. Nagkakaroon din po na parang favoritism nga po sa family ko. So, ayan nga po, dahil doon is hinahanap ko nga po yung validation, yung love ng ibang tao para matanggap din nila ako.
1: Mm-hmm. So, paano mo nakita na, or paano mo nakita yung naging epekto nun sa relasyon mo, especially sa kapatid mo, sa parents mo, or even yung mga tao sa paligid mo? Yeah. Nakita mo, ano yung nakita mong negatibong epekto nun?
5: Marami po. Parang ano, yung tingin ko sa sarili ko is ang baba na. Like, parang wala na akong halaga kasi kinocompare ko nga yung sarili ko sa ibang tao. And doon ko realize na bakit ko nga ba ginagawa yun. Hindi ko naman kailangan i-compare yung sarili ko sa ibang tao. Marami po siya ng mga negatibong effect po sa akin. Lalo sa family ko po.
0: So talagang malaki rin kasi na idudulot na insecurity sa buhay natin, Abs, no? At sinabi mo nga talagang eto, for example, naging mababaw yung pagtingin mo sa sarili mo, 'di ba? So kung babalikan natin ano, Rian, looking back, may mga bagay ba noon na hinanap mo sa buhay gaya na acceptance? Kasi sabi mo hindi mo 'to makita sa family mo kasi may favoritism. Yung love na banggit po na naghahanap ka ng puppy love, 'di ba? And yung validation, 'di ba? And sense of belongingness doon para makompleto yung void sa buhay at puso mo.
5: Yes po. So looking back po, na-realize ko lagi na hinahanap ko yung acceptance at validation ng ibang tao. Akala ko kapag tanggap ako ng mga tao, kapag may nagmahal sa akin or kapag napatunayan ko yung sarili ko, magiging enough na ako. Pero eventually po, na-realize ko na kahit na makuha ko yung mga bagay na yun, may part pa rin sa akin na naghahanap ng something deeper. Parang may emptiness pa rin. Na may nahanap yung puso ko. At doon ko naintindihan na hindi pala kayang punan ng ibang tao yung emptiness na yun. Parang failed pala yun. And yun po yung acceptance at love na matagal ko nang hinahanap. Nahanap ko yun kay Lord. At doon ko rin natutunan hindi ko kailangan patunayan yung part ko sa ibang tao.
0: Oo. Nabanggit ni Rhea nung sa acceptance. Tayo, we're trying to be accepted by the society, by the community. Ano yung gusto mong i-fit sa ibang tao na dapat i-accept si Rhea kung sino ako? Ano yung dumating sa point na kailangan kang i-accept?
5: Siguro po, ako po kasi personally, mahihiyain po akong tao. And yung nga po, yung kinukumpare ko yun sa ate ko na siya, madagdag siya, kaya nagugustuhan siya ng ibang tao. So, iniisip ko sa sarili ko na kailangan maging madaldal din ako kung gusto na ako ng ibang tao. Kailangan, mahilig ako makipag-communicate, makipag-socialize sa ibang tao para maging katulad din ako ng ate ko. So, ayun, gusto ko i-fit lagi yung sarili ko na gusto ko maging katulad nila, gusto ko maging katulad na.
1: Oo. At yun nga eh, that's the thing about comparison, 'di ba? Kumbaga dun sa kwento ni Rian sa naging experience niya. Mas na-focus siya sa mga bagay na wala siya.
0: Yes.
1: Kasi nga naka-focus siya dun sa qualities, dun sa traits ng ate niya. And parang ang nangyayari is yun yung nagiging standard niya na kailangan maging ganito ko. Kailangan kagaya ko ng ate ko for me to be accepted sa ibang ng ibang tao. Pero gusto namin tanungin, Rian, ano yung naging turning point ng buhay mo? Like, ano yung moment sa buhay mo na, Lord, hindi ko na kaya? Like, patuloy lang ako magiging, magiging maingitin, or parang patuloy ko lang maiko-compare yung sarili ko sa ate ko, Lord, pagod na ako and kailangan ko kayo. Ano yung naging turning point ng buhay mo na ganun yung nangyari? Can you share us your story?
5: Marami po akong points sa buhay ko na napasabi ako ng Lord, pagod na ako. Aside po sa story nga po ng nagkaroon ako ng comparison or ingit sa ate ko, is meron po akong isang testimony talaga na pinangahawakan ko na, ayun nga po, na dumating po kasi ako sa point ng buhay ko na nagkaroon po ako ng affair sa boyfriend ng ate ko. Nakakayaman po siya ikwento pero alam ko na pray purpose ang Panginoon. So, dumating nga po ako sa point na yun na naging matigas na yung puso ko. Di kahit sa mga leaders ko, di pa ako nakikinig. And nung nangyari po kasi yun na nagkaroon po ako ng affair, hindi naman po naging kami, pero nagkaroon lang po ng connection. And para sa akin po nakakahiya, di ba? And nung nangyari po sa akin yun, kumalat po yun sa iba't ibang churches. Ganun po. Kumalat yung identity ko na ganito ako. Pero dumating ako sa point na kahit yung family ko is galit na galit sa akin. Especially po yung ate ko. And kahit ano po, sinasabihan nila ako na itigil ko na yun. Ando pa rin yung matigas na puso ko na ayoko. hindi lang po siya isang beses or dalawang beses nagyari, kundi maraming beses po nagyari sa akin yung ganun. And yun nga po, dahil lagi po nila ako mapatawad kahit ang gamit ko, kinuha ko po yung kutsilyo sa bahay namin. And umiyak po ako kasi di ko na po alam yung gagawin sa sarili ko. Umarap po ako sa ate ko, sabi ko na, ano ba yung kailangan ko gawin para patawarin po po? Kinuha ko po yung kutsilyo, tapos isasaksak ko na po siya sa tagiligan ko. Pero dumating po yung kuya ko, sabi ng kuya ko na, hindi yan yung solusyon, bitawan mo yan. Kaya during that time po, after nung gabi na yun, sabi ko nga po na ayaw nila akong patawarin. And dumating ako sa point na gusto ko na rin po lumayas sa bahay natin at sumama sa lalaki na yun. Pero pinigilan ako ng Panginoon. And after nun, nung gabi po na iiyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, hindi ko na po kaya. Hindi ko na kaya na ganito yung situation ko. Pagod na ako. Kasi sa paningin ng ibang tao is ganito na ako, iba na yung tingin ng ibang tao sa akin. Kasi unfair ako sa Panginoon. Yeah. And nangyari sa akin yun. So, ano yung sasabihin na ibang tao sa akin? So, ayun yung time na napasabi ako, Lord, hindi ko na po kaya. Pagod na ako sa situation. And praise God po dahil nakalaya ako. Amen. At kinalaya ako ng Panginoon sa situation ko na po. Ayan
1: Grabe. Hindi ba? Kumbaga, doon mo talaga makikita yung wave ng kumbaga nagsimula lang sa simpleng comparison pero naging ano na siya, nagpile up na.
0: Correct.
1: Hanggang sa dumating sa ganun sitwasyon, hindi ba? Pero mabuti ang Panginoon, 'di ba? Dahil kinatagpo ka niya kahit dun sa mess na nangyari, hindi ba? At talagang na-realize mo na wala talagang bagay sa mundo na makakapag-fail sa puso mo eh, kundi siya lang talaga, 'di ba?
0: And ano, Rian, I want to appreciate you for your vulnerability na ikwento yung mga bagay na ganito. I know it's really hard. I know it's from the past. Pero yung mga ganitong kwento, maaaring maging aral din sa mga kaagapay natin na probably they are in the same page like yours na dumaan sa ganito. And siguro gusto kong mag-zero in dun sa nangyari. Sinabi mo na bumaba ang pagtingin mo sa sarili mo, naging iba yung identity mo doon sa simbahan at kumalat nga ito sa iba pa. During that time, kumusta ang puso mo? Kasi sabi mo, para bang na-harden na yung heart mo eh dahil doon sa mga situation na yun. And how do you view yourself from that situation?
5: Siguro po, nung pati nga po ako sa point na yung nangyari po sa puso ko, parang hindi ko na lang gagawin. Hindi ko na po alam kung kanino ako lalapit. Kasi lahat ng kilala ko is parang ayaw na lang sa akin. Pinag-uusapan na ako. Kahit sa church ko, pinag-uusapan na ako. So, dumating ako sa point na ayaw ko na mag-church kasi nahihiya na ako sa sarili ko. And ayun nga po na lagi matigas po kasi yung puso ko doon. Kahit advice ng pastor, ng kuya ko, ng bishop namin, kahit hindi na po ako nakikinig. Kundi pinapakinggan ko din ang sarili ko. And ayun nga po, dumating ako sa point ng ganun.
0: So talagang minsan tayo nagiging parang hard-headed na, naka-close na yung ears natin. Minsan kapag in the moment na tayo, 'di ba? May mga kahit pagsabihan tayo, minsan nagiging pala decision tayo sa mga buhay. Pero ayun nga, no, minsan yung pagsunod natin sa sarili natin, it could lead us sa maling direction din, 'di ba?
1: Baga mas mapapahamak at mas mapepeligro tayo, no, kapag sinunod natin talaga yung ating emosyon, 'di ba?
0: Totoo. So ngayon naman, Rian, paano ka ba unang dinala ng Lord sa point na mas nakilala mo siya personally, hindi lang as someone na kilala mo siya by name? Pero ano yung moment na yon? Siguro baka mamaya may personal encounter ka with the Lord.
5: Siguro po nagsimula yun ko, na-realize ko na hindi pala enough na alam ko lang si Lord. Alam ko naman kung sino siya, pero narinig ko yung tungkol kay Lord, pero hindi ko pala siya talaga kilala personally. Then habang dumadaan ako sa mga bagay na hindi ko kayang i-handle mag-isa, doon ako unti-unting natutok lumapit sa Panginoon. Mas maging intentional sa prayer, sa pagbabasa ng Bible, and sa process ng Panginoon. And habang ginagawa ko, na-realize ko na hindi lang pala siya yung Lord na naririnig ko sa church, kundi siya pala yung Diyos na gusto magkaroon ng personal relationship sa akin. Kasi si Lord, hindi naman siya, ayaw lang ni Lord na kilala lang natin siya by name.
0: Correct, correct.
5: Sa Panginoon na magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon. Ayan po.
0: Amen. Talaga namang kakatagpuin tayo ng Lord anumang situation natin, kahit na nasa miserableng buhay ka, even you are in the highs or even in the lows, God will meet you right exactly where you are.
1: Mm-mm. Totoo yan. Amen. At yun nga, no, Ria, nung nagsisimula ka nung journey mo sa Panginoon, no, ano yung pinaka mahirap na isurrender sa Kanya during that time?
0: Mm-hmm.
5: Ayan po. Eh nga po, sa sabi ko nga kanina na nagkaroon po ako ng comparison, ng inget. Simula, pag nakialakas natin ng Panginoon, may mga bagay pa rin tayong pinanghahawakan na hirap i-surrender. So siguro po, isa sa mga nahirapan ako i-surrender sa Panginoon is yung pagka-inget, pagka-matampuhin, and pag-compare sa sarili ko sa ibang tao. Kasi nung nakilala ko ang Panginoon, kahit nasa church na ako, kahit Christian na ako noon, ando pa rin po yung mindset core. Ando pa rin yung, ang hirap i-surrender na naiingit ako. Ang hirap i-surrender na nagtatampo ako, ganun, supported po talaga ako, ganun. And ayun nga po, na nahirapan ako na i-surrender sa Panginoon yun.
0: Kasi talaga minsan kapag may mga bagay tayong gustong-gusto, mahirap siyang i-let go, no? Lalo na kung talagang matagal tayong nagdo-dwell doon. Pero ikaw ba, Rian, yung bagay ba na pinagdaanan mo, lalo na yung nangyari sa iyo with kasama ng ate mo, is it really hard to surrender to the Lord? Or paano yung naging dealing nyo? Siyempre, nakilala mo na yung Panginoon that time.
5: Opo. So, sobrang hirap po kasi nagkaroon na po ako ng connection eh. Na ang hirap po i-surrender. Sabi ko nga po kanina na hindi lang po siya isa or dalawang beses na nangyari sa akin. Kasi in-advise po ako ng pamilya ko, ng pastors ko, na itigil yung connection ko between sa lalaki ko. Pero ang hirap eh. Ang hirap i-surrender. Ang hirap itawad. Kasi nagsarado na po yung isip ko, yung puso ko. Na parang nakafocus na po ako sa lalaki. Parang baliwala na sa akin yung mga taon sa pinigil ko. So doon po na isip na ang hirap i-surrender. At paulit-ulit po siya nangyari. Tumitigas yung puso ko. Di na ako nakikinig na sa mga sa pamilya ko. And dumating po sa point na doon ko, nangyari po kasi yon last year lang po, June. June po yon. Tapos, nag-apply po kasi ako doon sa university. Tapos sabi ko kay Lord, kapag nakapasa ako dito, titigilan ko na yung lalaki ko. Lord, kapag nakapasa ako dito, mapufocus ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo at pipiliin ko yung pamilya ko over sa lalaki. So, nangyari po noon is, ay nga po, nakapasok po ako sa university na yon. And doon ko, sinabi kay Lord na ayoko na, Lord, tanggalin mo sa akin yung ganitong situation kasi napapagod na ako. Ayun.
0: Oo, so talagang sinagot din ng Lord yung prayer mo. At ayun yung nag-way mo para ma-stop na ngayong relationship. Pero gusto kong kamustahin ngayon, how is your relationship with your sister right now?
5: Ayan po. So, after po kasi mangyari naman, syempre, ando pa rin po yung galit, ando pa rin yung unforgiveness sa puso niya. Sa family ko po. Pero habang lumalakad ako sa Panginoon, habang kinikilala ko ang Lord, is grabe pala ang ginawa, grabe ang purpose ng Panginoon sa situation sa na nangyari sa akin. And ngayon po, kung kamusta yung relationship sa sister ko is, ayun po, sobrang ayos po.
0: Praise
5: dahil
0: God.
5: Sa Panginoon. Sobrang, naibalik po yung closest namin, yung pagkakaibigan namin. Ayun po.
1: Praise God, talaga. Kasi God is the God of restoration.
0: Correct.
1: Diba? Gano man naging madilim or kasakit ang inyong nakaraan, diba? Walang sugat ang hindi kaya pahilumin ng Panginoon in time, diba? Pero ito pa, mas gusto pa namin ikaw, like, magkwento kung paano yung naging transformation mo, yung iyong journey sa pagkakakilala sa Panginoon. So, paano mo unti-unting nagbago yung mga choices mo, yung relationship mo sa ate mo, sa mga tao sa paligid mo, sa parents mo, even yung priorities at lifestyle mo, paano nagbago simula nung makilala mo si Jesus? Ano yung mga changes na napansin mo?
5: Syempre po, nung nakilala ko ang Panginoon is, hindi lang nabago yung puso ko, kundi yung choices ko kung paano ako pumili. Dati kasi, pupili ako ng gagawin ko para ma-please yung tao. Ngayon, pinipili ko na yung kung ano yung ikaka-please ng Panginoon.
0: Yes.
5: And yung ano naman po, relationship, that is, ang hirap po magpatawad sa ibang tao. Of course, diba? And mahirap umintindi. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, na bago pati yung relationship ko, paano nagpatawad ang Panginoon, ganun din po ako nagpatawad. Kung paano umintindi ang Panginoon, ganun din ako umintindi. And yung priorities naman po is, that is, nakapokus na ako sa sarili ko. Achievements, validation. Pero ngayon ay binibigyan ko na lang time si Lord. And hey, parang nasabi ko po na hindi kompleto yung araw ko kapag hindi nagbabasa ng Bible, walang prayer. And yung lifestyle naman po is pinipili ko kung sino yung papakasamahan ko. And ayun nga, mas naging intentional ako sa pagbabasa ng Bible, pag-pray. And pinipili ko na yung circle na pakikisamahan.
1: Napakaganda, no? Talaga makikita mo na yung true transformation ay nagaganap lang kapag talagang tunay kang sumuko, no? Sinurrender mo talaga ang iyong buhay kay Kristo. At doon mo makikita yung result, hindi ba? Yes, hindi madali. Hindi naman overnight talaga yan, di ba? Na pag tinanggap ko si Jesus bukas bagong ano na ako, hindi. Kumbaga, journey yan. Hanggat nandito tayo sa mundo, journey yan. Meron tayo mga tribulations or challenges na kakaharapin, pero isa sa mga bagay na pwede natin panghawakan, yung assurance na kasama natin ang Panginoon every step of the way habang binabago niya tayo.
0: Correct, diba? Abs, no? At napakaganda nung naging journey mo, hindi man ganun ka smooth sailing, pero pinakita kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo, Rian, no? Pero gusto kong kumustahin, kasi syempre, sino na ba ang dating Rian noon sa Rian ngayon na nakilala ang Panginoon? And kumusta yung naging reaksyon ng mga tao sa paligid mo sa bagong tao na nakilala nila sa pamamagitan ng katauhan ni Rian na ngayon ay nakakilala na kay Lord?
5: Ayan po. So, ayan nga po, sabi ko nga kanina na yung Rian doon, ayan, nagmumura, nagsisinungaling, nagiinom, nag-tiktok, yung mga ganun po yung ginagawa ko before, ay grabe sumagot sa magulang. Pero yung transformation na ginawa ng Panginoon is pinago ni Lord lahat ng yun. Pinago ng Panginoon kung paano ako magsalita, mamuhay, mag-isip. And ayun, una po nag-reaction ng family ko before. Lumalakad pa ako sa Panginoon. Of course, na sabi nga po kanina na yung pagbabago ay hindi agad-agad. May masasabi at masasabi pa sila sa iyo. Siguro po na nagsisimula pa lang ako sa Lord is may nakakasiba ko ng mga comments dahil sa magulang ko na sinasabi din. Church ka ng church, yung ugali mo naman, di mo binabago. Ayan. Doon po, yung sinasabi po nila na yun is ginamit ko as a motivation para lumakad pa sa Panginoon. Para araw-araw, sabi nga po na araw-araw is binabago tayo ng Lord. And ayan nga po.
0: So talagang minsan iba din yung reaction ng mga tao sa paligid natin, no? Pero ito naman na yan, no? May mga moment ba sa life mo na bumalik yung old struggles mo? Syempre, alam mo naman natin kapag Kristiyano tayo, hindi ibig sabihin na gaganda na ang buhay natin, 'di ba? May mga temptations pa rin. May mga pagkakataon ba na bumabalik ba yung old patterns, mga struggles mo? At paano ka naman tinutulungan ni God na syempre makalaya?
5: Opo. Of course po, may mga struggles pa rin or mga times na bumabalik yung struggles ko and may moments na parang gusto kong bumalik sa dating mindset at ways ko. Pero doon ko rin nakita na hindi pala ibig sabihin na nag-struggle ulit ako, bumalik na ako sa dati. Tuturuan ako ni Lord na lumapit sa Kanya instead of relying on myself now. And through prayer, His Word and the people na nakapalibot sa akin, yes, unti-unti niya akong binigyan ng strength na gumawa ng ibang choices. Hindi ako perfect, of course, na pag nakilala ng Panginoon, hindi tayo magiging perfecto agad, no? And, pero mas alam ko na kung saan, mas alam ko na kung saan ako tatakbo kung nahihirapan ako. And yun ay kay Lord.
0: Amen.
5: And sabi ko nga kanina na may mga times where na may mga temptation sa buhay natin, pero hindi yung sabihin na kailangan natin pumalik. Kundi, lumapit lang tayo sa Panginoon. And through prayer is malalampasan natin yung bawat temptation, bawat
1: struggle
5: na yun na mangyayari sa buhay natin.
1: Amen. At talagang sa pamamagitan lang talaga, no, sa grasya lang talaga ng Panginoon, kaya tayo nagpapatuloy.
0: Amen.
1: And that's the thing about journeying with God. Kapag meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga past na talagang pilit, alam mo yun, hindi natin ma-let go, nagdudwell tayo doon, pero isa sa mga comforting truth na pwede natin makuha mula sa storya ni Rian na talagang ang Diyos, sasamahan ka, hindi ba? Hindi ka niya iiwan ni pababayaan every step of the way, diba? At isa din sa kinagandahan, no, na talagang isa din to sa sinabi ni Rian na kailangan tayo maging intentional when we seek God, yeah. Diba? Kasi eventually, makakatulong yan sa atin to be in sync, yes. To be in tune dun sa bagay na, or dun sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo, no? Para at least maabot mo yung purpose or yung purpose na hinahanap mo.
0: Yes.
1: Diba? Tama ka dyan. And yun nga no, sa journey mo, Rian, sa lahat ng napagdaan.

0: sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: So dati po, mas nakafocus ako sa sarili ko. Pero sabi ko nga po kanina na, kapag tinanggap natin si Lord, hindi lang siya basta tatanggapin natin, kundi mababago din kung paano tayo makitungo sa ibang tao. And kung paano magpatawad ang Lord, matututo rin tayo magpatawad sa ibang tao. Kung paano umintindi ang Panginoon, ganun din tayo. Ganun tayo umintindi sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: So ganun po, na kapag tinanggap natin ang Lord, hindi lang mababago kung paano tayo mag-isip, kundi paano tayo makitungo sa ibang tao.
2: Napakagandang paalala. Ria, simula nung nakilala mo ang Lord, simula nung inaccept mo siya bilang Lord and Savior mo and inayos niya yung relasyon mo sa iyong kapatid, sa iyong pamilya at sa mga taong nasa paligid mo, ngayon, ano na ang pagkakakilala mo sa Diyos, kung sino at ano siya sa buhay mo ngayon?
0: Ayan po, na kung paano nga noong una po kasi nakilala ko ang Lord, syempre, alam na natin na may Diyos na minumikha na langit at lupa. Pero habang kinikilala ang Panginoon, mas doon po na ay naunawaan na ganito pala si Lord. Ganito pala magmahal ang Panginoon. Ganito pala magpatawad ang Lord. And ayun nga po na hindi lang si Lord basta Diyos na kilala lang natin, kundi siya yung Diyos na nakakilala sa atin.
2: Mm-hmm. Amen. At alam mo, sabi mo nga itong pinagdaanan mo, very, very fresh pa yung naging pangyayari. Pero looking back, no, Rian, may part ba sa past mo na dati na gusto mong burahin? Kasi nga, para bang very painful kapag iniisip mo siya. Pero ngayon, nakikita mo na ginagamit pala ito ng Panginoon para maging testimony mo at bilang pagpapala rin sa ibang tao.
0: Sorry po, ino po. Ayan. So, looking back po, ayan nga po yung nangyari sa akin. Last year lang po, na kung ano yung ginawa sa, ano nangyari sa akin.
2: Mm-hmm.
0: Is, para sa akin, gusto ko po siyang burahin or alisin sa buhay ko. Pero, ginamit po yun ng Panginoon para maging testimony or maging blessing na po sa ibang tao. Kasi noong time po na yun, nung nalampasan po yung situation na yun, may isang tao po na lumapit sa akin. Eh, nagtanong din siya, nangingi siya ng advice. Kasi, kung ano yung naranasan ko, kung ano yung situation na naranasan ko, ganun din, pareho din kami ng situation. Pareho kami ng pinagdaanan. So, ginamit ako ng Lord sa buhay niya para kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko is isishare ko din sa kanya. So, ayun yung masasabi ko na hindi ko pala kailangan burahin yung past ko, kundi gagamitin ng Panginoon yung para maging testimony
2: yes.
0: sa ibang tao.
2: Yan, napakaganda, Abs, no? Talagang walang madilim na nakaraan, walang mapait na nakaraan na hindi kayang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Kasi lahat naman tayo mga kaagape, no? Probably ikaw na nakikinig ngayon or nanonood sa ating online, may pinagdaanan ka din, may mga bagahe ka rin sa buhay, may mga tinika rin na nakaraan. And do not use that pain para syempre, para hindi ka makamove forward. Tulad ni Rian, nag-take siya ng step, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Para syempre bumangon doon sa pagkakamali na yon, sa bagay na naging difficult situations niya. And now, talagang naranasan niya yung biyaya at kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay.
1: Amen. At talagang doon mo makikita, no, na kagaya nga ng sabi mo, Kael, walang madilim na nakaraan or masakit or mapait na past ang hindi kaya i-restore ng Panginoon, di ba? Kahit ano ang pinagdaanan natin. At talagang gagamitin niya yun, di ba? For His glory.
2: Amen.
1: Di ba? And finally, Ria, napakabilis ng oras, pero bago ka namin bitawan, para sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon at nanonood ngayon na feeling nila sila ay too broken, 'di ba? Sobrang sawi sila, sobrang broken sila or para silang lost para baguhin ng Panginoon, feeling nila hindi na sila kaya baguhin ng Panginoon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila tungkol sa love ni Jesus na na-experience mo at dun sa hope of transformation na naranasan mo?
0: So, ayan po, sa mga viewers or sa mga kapwa kabataan ko po na nakikinig, gusto ko sabihin sa inyo na kung ikaw ay feeling na too broken or too lost ka na, wag mong bibitawan yung sarili. Wag ka mag-give up kasi si Lord, hindi siya nag-give up sa iyo.
2: Amen.
0: And ayun na, hindi nakatingin si Lord sa past mo. Hindi siya nakatingin sa kung gaano kadilim yung nakaraan, kundi kahit na gaano man kadilim or gaano man kapangit yung past mo, handa ka

0: rin mahalin ng Panginoon.
1: Amen.
0: At ano po, and yung mga tao na hinahanap or feeling mo ang layo-layo sa Panginoon, gusto ko sabihin sa'yo na si Lord is malapit sa mga brokenhearted.
1: Amen.
0: Malapit ang Panginoon sa mga nangangailangan sa Kanya. So, hindi malayo ang Panginoon, kundi tayo ang malayo sa Lord. So, hayaan natin na lumapit tayo sa Panginoon dahil inaantay lang tayo ng Lord. And sabi ko nga kanina, hindi din na-define na past natin kung sino tayo.
1: Amen.
0: Kasi si Lord, hindi nakatingin sa kasalanan natin. Hindi nakatingin sa past natin. Kundi ang Panginoon, nakatingin sa puso natin na handa magpabago at handa kilalaan pa ng buong puso.
1: Amen. At alam mo, Rian, napakaganda ng kwento mo. Ito yung kwento ng pagbabago na kayang gawin ng Panginoon sa mga taong sumasampalataya at naniniwala sa Kanya.
0: Yes.
1: And we praise God for your story of hope. At sana sa mga kaagapay natin, no, marami po kayong natutunan. Bago ka namin, no, i-let go, Rian, baka pwede mo i-share sa mga kaagapay natin ano ba yung mga social media platforms na pwede kang i-follow ng ating mga listeners and viewers. Ano ba yung pwede nilang makita dyan? And of course, you could also invite them. Baka may malapit na simbahan. Pwede mo silang invite, mga kaagapay din natin dyan.
0: So, ayan po, sa kung gusto niyo pong i-follow or makarinig po na encouragement and sa page ko po, ayan po, Ka-Faith. Search niyo lang, search niyo lang po yung Ka-Faith. And meron po nakaputi. Ayan po yung profile ko, nakaputi po yun.
1: Mm-hmm.
0: And ayan po, kung sino po yung malapit sa Antipolo Rizal, ano lang po kasi, meron po kami house church.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan po nalilid po ng kuya ko, which is Ricky Manioza. And ayun po yung nalilid sa amin. So kung mayroon po kayong free time and mayroon po kayong availability, welcome po kayo sa aming house church. Ayun lang po. Thank you.
1: Ayan, maraming salamat, Ria, sa iyong time na ibinahagi, and even to your story. At sa mga kaagapay po natin, kung feeling mo ngayon na you are too broken, too lost, or too far gone for God to change you, pero tandaan mo ito, kaagapay, hindi po yung past nyo yung magde-define po ng inyong story. Pero po, hindi po ito yung magde-define ng kung ano yung future nyo. You are not too lost to be found by the Lord. You are not too broken para po paghilumin ng Panginoon, and never too far para po abutin ng pag-ibig ng Panginoong Jesus.
2: Yes, at nawa kaagapay na remind tayo na hindi nire-require ng pag-ibig ng Diyos na i-fix muna natin yung sarili
1: Correct.
2: Natin bago tayo lumapit sa Kanya. Gaya nga ng napag-usapan natin, no, He meets us in our brokenness.
1: Yes.
2: Diba? In our mistakes, sa ating mga katanungan na walang katapusan, even sa parts ng buhay natin na akala natin wala ng pag-asa or hindi na magbabago.
1: Yes.
2: And when we truly encounter His love, kagaya ng naging kwento ni Rian, no, hindi lang tayo kinukomfort ni Lord, tinatransform din niya tayo. Diba? And He changes our hearts, our choice, at maging ang ating mga priority. Kaya naman, kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin, at syempre once again, maraming salamat, Rian, sa iyong time dito sa aming programang Legit, at nagpapasalamat na rin tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gaya din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: Ito naman po ang inyong companion kay El Garcia, reminding you, mahal at mahalaga ka sa Panginoon, minamahal ka ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagsama sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit!
1: Bye!
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit.

0: Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong ibinigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kanilang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila ay magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad, bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway, bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
3: Kamanghamanghang, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
2: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
4: Hanggang may mong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
2: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri, Salmo a Cappella. Sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Kita-kits!
5: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: ang heart ko ang lakas ng tunog.
1: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
0: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
1: Ikaw naman, anak.
0: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.
2: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
3: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
2: Sino ang manunubos na ito?
3: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: You know, sa mga panahon na to, it's very important for us to hydrate and drink our vitamins and especially eat fruits and vegetables. Kasi uso po ang sakit ngayon. Even right now, Makati po yung lalamunan ko. Tapos yung sakit na ganito, hindi ba, ano, makulit siya and talaga nakakawala ng ginhawa sa pakiramdam, hindi ba? Ang hirap, ano, yung dry cough, di ba? Makati sa lalamunan, mabigat ang dibdib mo and these things. Alam nyo, yung passage natin sa araw na to talks about spiritual relief. Kasi pwede rin na yung ating spirito at yung kalooban natin ay walang ginhawa, ano, na nahihirapan at may mga bagay na talagang mahirap talagang dalhin sa araw-araw. So we're gonna have a chat today kung paano ba tayo magkaroon ng spiritual relief, no? Spiritual na ginhawa, I bet marami sa atin gusto lang talaga makahinga ng maluwag, no, sa mga panahon na to. So

0: And so I'm like, okay, who is this Papa Star? And I immediately sent a message. I don't know if you've ever seen it, pero I'm sure flooded na yung mga PM nyo. Kasi I was really interested na sabi ko, kailangan ko rin makuha yung testimony niya dito sa podcast. And then, just when I was about to ask si Paring Manoy, if kilala ka,
1: yes pa.
0: Pinost niya yung picture nyo na makausap kayo.
1: Mm-hmm.
0: And so there you go. And so it's amazing how God connects people.
1: Yes, pa.
0: So, yeah, would you like to tell us a background para sa mga hindi nakakalam? Sino si Papa Star? Bakit meron kang million followers sa Facebook? Para sa mga hindi nakakalam?
1: Si Papa Star kasi siya yung nag-create dati ng Carbon Lodi. Which is dating buhay ko pa po yun. Carbon Lodi is puro kamanyakan. Lahat naman ang nag-follow sa akin kung tutusin, dun sila naging masaya sa part na yon. Kasi alam niyo naman po ang Pinoy, di ba? Tapos maraming naging scripted na content about sa Love Team. Kanan pas. Na comedy pa rin. Pero yung alam niyo pong makamundo. Ganun po yung gawain ko. Maraming labansagan na talagang sinasabi nila na talagang womanizer and manyak na ganun si Papa Star. Pero sa lagod naman ng camera, hindi naman ko po binastos lahat ng mga naging babae dun sa content.
0: Acting lang kumbaga sa mga artista.
1: Yes po.
0: And when did this start?
1: Nag-start po kami nung pandemic.
0: Pandemic din?
1: Yes, ang kasama ko po, which is kami nila Team Sawyer yung una, nila Wamos.
0: Mm-hmm.
1: More on comedy skit pa lang po. Tapos dumating na yung point na talagang nag-carbon lodi na po noong time na yan.
0: And forgive my inexperience or innocence. Ano? Bakit siya carbon lodi?
1: Yung sa motor po kasi yung pinipitik pagka-carbon.
0: Pero okay.
1: Po yung sa akin po, ang ginawa ko iba yung pinitik.
0: Ah, gets ko na.
1: Yes, ayoko okay. Na pong sabihin kasi dati po yan. Kumbaga,
0: yes.
1: Hindi na ako kayo kay parang hiyang-hiya ako dun sa mga nagawa ko dati. Kasi parang hindi kalugod-lugod sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, may mali.
0: So, pag-usapan natin si dating Papa Star. Ano? So, Carbon Lodi. I tried to search a little bit, okay? I try not to search too much because on one end, I do want to be knowledgeable. On the other end, I want to save it for our talk and discussion.
1: Yes,
0: and nakita ko nga, namimigay ka pa ng pera.
1: Yes po.
0: Before, that's also part of the content.
1: Yes po. Before po kasi talagang yung buhay ko as content creator, nag-handle po talaga ako that time ng mga influencer din. Tsaka nasa casino industry po kasi ako.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga yung pera na yun, yabang na lang po talaga eh. Yabang na lang na alam mo sa sarili mo talaga na ginagawa mo to para ma-impress yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: Hindi ma-impress ang Panginoon Diyos.
0: Mm-mm.
1: Kasi that time, may alam mong may kilala kang Lord eh. May kilala kang Lord na dyan lang, na hindi mo papansinin, na alam mong pagka may kailangan ka lang sa kanya, tsaka ka magdadasal. Ganun po ako dun time na yun. Talagang, ang pleasing people, yan. Tapos, mas gugustuhin po na ako yung main attraction.
0: Mm-mm.
1: Yan. Tapos, kailangan ako yung pinaka head neto lahat.
0: Mm-mm.
1: Sinasamba ko yung sarili ko.
0: Mm-mm.
1: Kasi sobrang daming pera pas.
0: But before you reach that Papa Star stage, ano? Let's rewind pa konti. Who was a star Jansen before the stardom in the pandemic time? I mean, what was your background like? Could you tell us briefly?
1: Yes, I'm a tattoo artist pas tapos bali, ang ginagawa ko lang noon, sa competition, nag-host ako ng event ng tattoo. Lumalaban kami through international. Naglalaro kami ng, dito sa Philippines ng tattoo battle. Tapos, yun, more on sa tattoo talaga ako that time pass. And, syempre, pinasok ko din po before yung clown magician.
0: Talaga?
1: And, yes po, boss, meron talaga.
0: Ang clown
1: magician talaga ako before. Na-meet ko si Pastor Rotter dati. Ang kasama niya is, which is yung mga nakasama ko rin po pagdating sa clown magician. Pero, syempre, mahirap lapitan si Pastor Rotter before eh. Kasi sa amin, nasa Pilipinas, got talent, parang nahihiya ka eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero, idol ko talaga yan. Idol ko yung tao.
0: Shout out kay Rotter, yes. Eh bro. Mm.

0: Yeah.
1: We have a same set of friends now. It's yes. really cool that we talk about the same people. And Manoy, you came across him then.
0: Yes, what?
1: Sometime later on. Mm. But you met each other when you were also BC, before Christ.
0: Yes, sobrang busy po talaga ngayon pagdating sa church, pagdating po sa ano, lalo na ngayon may marriage prep na.
1: Oh, speaking of ano,
0: Manoy.
1: Kaway-kaway ka muna sa camera. Nagre-recording kami, biglang pumapasok na.
0: Okay.
1: Oh, sige. Upo ka muna dyan at palakpak ano. Speaking of Manoy. Of the former devil. So we're talking about yung nga, you know each other through transactions or business.
0: Si Manoy.
1: Oo.
0: Tutusin lang pas ano, parehas kami ni Manoy ng talagang nakalagyan. Alam ni Manoy na more on sa casino, pwede ko siyang batuhan na po sa casino, pwede ko siyang bigyan ng...
1: Nag-exchange kayo ng ano?
0: Pwedeng ganun po po.
1: Trade.
0: Talagang pag sinabi mo. Kasi nakakatuwa lang, ito totoo pa siyempre. Si Manoy yung typical na yan. Vlogger na may kita mong kahit nagpapatawa, kahit sabi mong seryoso, may ikli na script na tawa ka sa kanya.
1: Oh, may...
0: Yes, sobra.
1: Ewan ko ba, may something, may...
0: Yes. Meron niya madaling araw, sabi ko sa inyo, pas, daka, yung alam mo yung tawa mong patago kasi tulog na asawa mo. Dahil dun sa burn-burn ng CD niya, ewan ko pa, sabi ko sa inyo, maluha-luha ko katawa sa kanya.
1: Mm-hmm. And, you know, for me, if maraming gaya mo na na-bless sa comedy,
0: yes po.
1: How much more pag ito ay naging holy?
0: Yes po.
1: You know, I mean, kabastusan, yes, it's funny for
0: yes.
1: a time. Or if talagang green-minded ka, you know, what I realized is talagang tatawa ka dyan.
0: Yes po.
1: Pero kapag nalinis na yung heart mo at mind mo, hindi na siya nakakatawa.
0: Yes,
1: and at
0: po.
1: The same time, kung ikaw naman, sumasawa ka na rin sa kamanyakan mo, and you feed yourself content
0: yes, po.
1: That is dirty then,
0: yes,
1: you may laugh, but it's not really you laughing. It's the dirtiness inside of you na dinadala ka rin para tumawa. Pero deep inside, you know, empty pa rin. Parang in a way, nakakatulong ang comedy sa atin lahat. Pero if you think about it, may nakilala ka na bang addict na pagkatapos tumawa, hindi na naging addict? Di ba?
0: Mm.
1: Parang nanood ng noontime show, pinatawa, yay! Ang saya-saya, naka-flip yung kanyang spirito. Pero yung buhay niya ganun pa rin.
0: Yes po.
1: So natutuwa ako sa inyo ni Paring Manoy because nag-reconnect kayo later on. And this time, you're not exchanging mga sugal advice, mga ano, what were you exchanging in that screenshot that I saw you guys na pinost niya? I heard you're talking about, of course, this new life na.
0: Yes po.
1: You're exchanging testimonies.
0: Yes po.
1: wala na yung mga kontak. Pareho kayong ano eh, mundong ginalawan.
0: Yes po.
1: At mundong iniwan.
0: Yes po.
1: And then pareho din kayong no more sugal, no more none
0: no
1: of
0: more.
1: That. So ang galing, di ba? Parang, and then kinunak talaga tayo ng Lord ng ganito. Nakaka-bless talaga. By the way, belated or... Yeah, belated happy birthday.
0: Salamat pa, salamat po.
1: I won't forget when I attended your birthday party just weeks ago. Salamat sa pag-invite. Akala ko gatecrasher talaga ako.
0: Hindi po, Pas. Kasama po talaga.
1: Pero pagdating ko, nagulat ako. Kasi sabi ko, baka ako lang ang pastor doon. Yung pala, puro pastor lang.
0: Opo, kasi before po, Pas, talagang yung birthday ko. Puro babae, puro... Alam mo yung makamundo, Pas.
1: Mm-hmm.
0: Meron nun mga kasamang ibang mga part na tao na alam kong sila rin yung nag-guide sa akin patungo kay Jesus Christ. Pero iba po talaga yung birthday ko kasi talagang malala talaga yung before. Pero ngayon, sabi ko, this is the first time na alam kong magbe-birthday ako na naki-Lord ako.
1: Na sober.
0: Walang hangover. Yung alam mo yung si Lord pa rin yung center, hindi ako. Kasi sasabihin nila, birthday mo, dapat ako yung bida. Hindi, si Lord yung bida dapat.
1: Amen.
0: Yes po.
1: So, siya ay sober, walang hangover, because yung kanyang past life, it's yes. over.
0: Yes.
1: Now, I want to talk about that, but we'll get to that. Pause muna natin yung birthday na yun, kasi I wanted to share something that I saw that night. But going back, so you were all about that life, that fame, and women, and money. Now, for some people, parang... Hey, this is the life na parang bakit ko gustong iwan to? I mean, can you explain para sa mga hindi nakakalam? I saw your video just kanina, nirewatch ko yung pinost mo na ikaw ay yung ano, namimigay ng pera, tapos nagpa-party-party, nasa ibang bansa kaya ano, tapos may big crowd, Coachella ba yun or something? And then, basta that's the life that a lot of viewers would like to have. And when they see that, they're like, I want to become like that someday.
0: Yes.
1: But ikaw, na nandun, you said, I want out. Why? What happened?
0: Yung una talaga, Pas, about sa life ko, sobrang lala talaga. Kasi, start ko po dun sa mga nangyari sa akin before, yung mga experience ko po. Dumating sa punto ng buhay ko, 2009, undoy, na na-leptospirosis na ako. Na muntik-muntik na ang tingin ko sa tao. Nung talagang sa hospital, pag yun, nag-lay down ka, ang huling kita ako na lang pasta tao, kulay pula lahat.
1: So, lumusong ka sa baha?
0: Yes po, kasi sila mama nun, kami nila mama nun is namamalinggi kami ng kada araw-araw po. Mm-hmm. Then after nun pa, 2017, nabiyak yung ulo ko. 3 times po ako na-disgrasya sa motor. Yung pangatlo, nabiyak yung ulo ko. Meron akong 20 stitches sa kanan. Sa kaliwa naman po is meron 11 stitches.
1: Wow.
0: Ganun po kalala. Pero sabi sa akin ng mga doktor, yung mga investigador, mga traffic enforcer, walang nabubuhay sa pumutok ang ulo mo na tumama sa gutter. Uh-huh. Talagang pumalo po to yung kabila sa sasakyan, yung isa sa gutter.
1: Was it an accident or were you accident, under the influence?
0: Accident po talaga.
1: Okay, accident.
0: Hindi ako lasing ng time na yun. Wala po talaga. Talagang biyak siya ng nakaparang letter C, ganun pas.
1: Naka-helmet ka rin nun?
0: Naka-helmet po ako, kaso nga lang po, nakapatong lang. Yan.
1: Okay.
0: Tapos, yun po yung nangyari before. Then, naging social media artist po, naging director na. Halos, syempre, kinain ka ng yabang, kinain ka po ng fame. Yung alam mo yung hindi mo nakukuha dati, pero nakukuha mo na siya ngayon dahil sa pera. Dumating yung point na alam kung meron akong mga pera na nandali sa casino. Naging source na siya ng yabang sa sarili, ng pag-angat sa sarili. Sabi ko, kaya ko lahat. Kaya ko ibigay ito lahat sa kanila.
1: Mm-mm.
0: Parang ganun po ako kayabang nun. Kasi alam kong hindi mo mawawala to. Andito na ako eh.
1: Mm-mm.
0: Gagalingan ko na lang. Sabi ko sa sarili ko noong time na yun. Nalulong sa inom ng alak, sa pagsisigarilyo, 2 packs a day. As ganun kalala. Pero proud to say na hindi po ako nag-addict.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Tapos, yung alam mo yung gigising ka po sa umaga na lasing ka tapos mag-aantay ka ng yung tulog mo tapos pagising mo ulit, kailangan mo ng alak ulit.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po. Parang nasa yun na po lahat, pera, lahat, babae, lahat ng time na yung pass. Pero sabi ko, ba't kulang? Sabi ko, hindi ako masaya. Sabi ko, bakit ganito nangyayari sa akin? Kahit sabi mong, may katabi kang babae, uminom ka ng alak, manigarilyo ka ng dare-darecho, marami kang pera. Pero ba't kulang?
1: Mm-mm. Hindi pala kaya.
0: Hindi pala kaya.
1: And then kahit anong dami, meron pa bang isasagad yun?
0: I mean,
1: one can only go so far like, okay, I have this much money. If I have this more, will I get happy then?
0: Yes, po.
1: Pero it seems like the more you gain from this world,
0: yes, po.
1: The more empty
0: yes, po.
1: Yung... You know, based on the people I've interviewed, I mean, I've never been there, but I know what it's like to feel empty, definitely, because may tinatawag tayo na God-shaped hole, di ba? And what's that God-shaped hole? Para siyang donut, di ba? And then, sabi nila, kahit anong ilagay mo dyan, hindi kayang takpan yung butas na yon, yung hole na to. Ang pwede lang maglagay dito ng ano, yung missing piece, at si Lord lang yon. So in your life, that happened this year lang?
0: Yes po.
1: So when was like the turning point?
0: Yan po. Kaya nga sabi ko, yung sobrang pagmamahal sa akin ng Panginoon na hindi ko nakikita pero nararamdaman ko.
1: Mm-hmm. Yung pag-iingat niya eh, di ba? Parang
0: yes,
1: spare niya ka sa aksidente, sa lepto.
0: Yes po.
1: Boy ka pa. So parang di pa tapos si Lord talaga.
0: Tapos dumating yung binigyan ako ng partner, Pas. Maraming dumating na babae, pero may dumating na babae na alam kong, sabi ko, ba't ganito na nararamdaman ko na, yung alam mo, yung una palang gusto mo na siya pakasalan. Yung una palang sabi ko, ito na yon. Dumating yung partner ko, which is si Pepper Gutierrez. Although, iba yung naramdaman ko, kasi yung taong yun, hindi niya tinignan yung pera, hindi niya tinignan yung kasikatan. Ang tinignan niya yung purpose niya kay God. na bakit ako dumating sa kanya kasi may purpose ako. May purpose siya para sa akin. Doon niya ako nakita. Which is si mami naman is tinanggap niya rin si Lord noong 2015. Marami rin siyang struggle sa buhay. Noong 2015 po is nagdire-diretso na siya mag-CCF before. Yun. Kaya kung ano po yung natutunan niya, sinishare niya po sa akin.
1: Shout out sa mga yung mga partner at asawa ay godly. Diba? Sabi nga sa Bible, beauty is fleeting, charm is deceptive, but a woman who fears the Lord is to be praised.
0: Yes,
1: and because, not just because they fear God, pero dahil sa kanilang faith, people like Papa Star, people like Manoy, natutulungan. And so mahalaga talaga din yung meron kang tamang people or partner.
0: Yes,
1: so you're blessed with Pepper, and she's a very godly woman, that has helped you.
0: Yes, po. Glory to God po talaga.
1: And that, and then so what happened? You know, she was a person that was very vital in your conversion.
0: Tapos, yun nga po, pas, dumating pa sa point talaga na tinuruan niya ako mag-church. Nakita ko kasi yung mga anak niya nagba-Bible eh.
1: Mm-mm.
0: Yung, may mga bata kasi yes, may nagba-Bible na bata, pero yung usual lagi ko nakikita, yung mga naglalaro sa kalsada, yung mga nag-computer games, yung mga cellphone. Yung nagising ako ng morning, nakikita ko, sabi ko, nagba-Bible tong mga to, bakit? Doon ako natuwa kasi ang ganding ng pagpapalaki ng magulang sa kanya, sa mga batang yun. Then after noon, nag-church na po kami. Pero sa akin noon pas, parang marami pa kasing struggle na nangyayari sa amin ni mami before ni partner. Na sabi ko nga, talagang ano ba to? Baka hindi kami eh. Pero may pinapakita sa kanya si Lord na may purpose talaga sa akin. Nag-church na noon, pero hindi pa ganun ka-bold pagdating kay Lord. Hindi pa ganun ka, yung alam mo yung magiging center namin si Lord, parang ganun. Naging firm si mami before, na naging firm siya sa mga decision niya pagdating kay Lord, na alam namin si Lord dapat ang masunod. May mga conviction na rin si mami before about sa, nagsasama kami ng mali, yun nga po.
1: Tapos, yung live-in arrangement.
0: Po, yes po. Siya po noon medyo bold na pagdating kay Lord. Sobrang, yung lalim niya pagdating kay Lord, yung alam niyo po na everyday niyang inaaral. Tapos, sabi ko, ano bang nangyayari? Sabi kong ganun sa sarili ko. Parang hindi ako sanay.
1: Mm-mm.
0: Kasi makamundo nga po ako eh. After noon, siyempre may mga nakilala rin akong pastor na nauna. May mga tao po talaga nagtanim na sa akin before. Nagtanim sa akin ng mga kaibigan, which is mga Sagisal family, sila Kuya Luis, sila Ninong James. Talagang sa Dagan store, talagang sa kasaya yung Daganery, talagang inano na nila sa akin na eto Star, ganito. Talagang pinagpipray over na nila ako noon before. Na, yun nga po, may nakilala akong pastor. Every time na nag-aaway kami ni Mami, parang lagi niya sinasabi, ba't hindi ka magtanong sa pastor? Ba't hindi ka manghingi ng wisdom kay Lord? Kausapin mo si Lord kung tama ba yung ginagawa mo. Siyempre, naguguluhan ako sa part na yun, Pas. Marami akong nakilala pong pastor nun, pinakilala niya rin sa akin. Nag-church po talaga ako. Pero pinipray over ako. Pero alam niyo po, hindi pa ganun sa yung buong-buo. Tapos naiintindihan ko, sabi ko, bakit parehas sila ng sinasabi ng mga pastor? Bakit parehas niya? Parehas ng mga pastor lang. Iisa lang sila ng salita at ng advice. Dumating sa point na nag-scroll po ako ng phone ko sa Facebook. Lumabas po yung video ni Pastor Ruther na nagkasal siya. Which is natandaan ko po. Sabi niya, ang babae ay binigay sa iyo ng Panginoon upang maging katuwang mo. Hindi katulong ha, sabi ng ganun. Katuwang mo sa spiritual, mental, kasi hindi naman ibibigay sa'yo yan kung hindi yan tama. Saka syempre pag tinanong ng Panginoon kung natulungan ba yan o hindi, ano yung sasagot niya? Parang dun ako sa part na yon. Inaral ko po yung muna about men, na hindi lang dapat provider, na dapat protector ka rin, dapat being a godly man, being a good leader. Last pa yung pagiging provider eh. Inaral ko po siya ng inaral. Sabi ko, iba pala ang lalaki. Talagang lalaki talaga dapat, hindi babae. Kailangan hindi ang babae mag-submit sa'yo. Kundi kailangan mag-submit muna kami kay Lord bago mag-submit yung babae sa'yo. Sabi ko, doon ko naiintindihan lahat. Kaya yun po, nag-propose po kay Mami Nag-propose po ako sa kanya para maitama po yung pagsasama rin namin sa mata ng Panginoon. Hindi for the views lang, hindi for sa mga tao na kapaligid sa amin na masabi lang, magpapakasal yung dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po eh. Wala na po akong tinitingnan pagdating sa mga views or something na ang importante yung maging mag-glorify namin si Lord, may honor namin si Lord, na alam namin siya yung bida dito, hindi kami.
1: Congratulations. May kilala din akong ganyan. I mean, sino kaya yun? Ayun. Tapos natulog sa closet. Ayun. Para ano, para talaga yung arrangement niya, okay, wala mo nang ano. So galing. And so this happened this year lang. And then when was that day na talagang sabi mo, okay, surrender na ako? Kasi parang yung nga, pinaunti-unti ka, and then thank God on your part, nakikita ko na hindi mo siya direject. Kasi yung iba, yoko basta bahala kayo dyan, church kayo kung gusto nyo. Tapos nata-turn off mga dahil, syempre gusto mo, okay ka na sa arrangement mo. Pero talagang binago yun, Lord, yung mindset na kailangan mag-asawa kayo, parang ganun. Diba? So what was that day na talagang nag-decide ka na, okay, susunod talaga ako. Hindi lang pasimba-simba, pero ito na ang 180.
0: Naiyak ako?
1: Okay lang. Yung isa nga dyan sa loob ng sasakyan. Pero ikaw, were you at the house? Were you at the church?
0: Sa bahay po mismo. Saka sa church din naman. Kasi sabi ko, hindi na pala magiging masaya yung buhay ko pagka ganun. Tapos, alam kong binigay yung partner ko kasi nagaling kay Lord. Sabi ko, sobrang mahal mo ko, Lord. Never mo ko pinabayaan.
1: Mm-hmm.
0: Binigyan niyo pa ako ng partner at pangalawang buhay. Nang paulit-ulit.
1: Mm-hmm.
0: Para may purpose kasi, sabi ko, may plano si Lord, may plano.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, tinama po namin lahat ni Mami. Tinulungan niya ako. Marami rin tumulong talaga sa akin before. Dagang si Lord yung nagbago. Siya yung nagtanggal ng lahat ng mga mali. Siya yung nagbigay sa akin ng faith na alam naming hindi mababasag. Maraming testing, maraming ano. Yung tinanggap ko po yung Panginoon eh, alam yung ibibigay ko po dapat sa kanya lahat. Nagpa-baptize kami ni Mami.
1: Mm-hmm.
0: Yung time na yun.
1: Sabay pa kayo.
0: Yes, kasi sweet. Dapat kasi Mami matagal na. Parang sinabayan ako, parang yun yung gusto ng Panginoon.
1: Mm-mm.
0: Habang nagpapabaptize kami, sabi ko, Lord, isa lang gusto kong gawin niyo sa akin. Baguhin niyo puso. Gusto ko surrender lahat sa inyo. Gusto ko ibigay sa inyo. Gusto ko kayo naman yung pasayain ko. Kayo yung unahin ko. Sa inyo ko ibigay lahat, pati buhay ko. Yung kayo na po, bahala, pag-manage ng lahat. Talagang, ibigay ko po lahat sa kanya. Kasi sobrang laki nung pasasalamat ko talaga kay Lord kasi sa pagmamahal niya. Dami niyang binigay na opportunity po.
1: Mm-hmm.
0: So, nakakatuwa lang. Kasi iba si Lord pag kumilo sa buhay mo at saka pag pinili mo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, nagpe-fellowship po kami. Kaya hindi tayo nakapag-schedule kasi busy po talaga sa church.
1: Yeah.
0: Busy okay. Ngayon sa marriage prep namin na 4 weeks kailangan. Tapos po sa spiritual foundation, lalo na pagka minsan may mga Bible study pa ng gabi.
1: Mm-mm.
0: Meron pa sa The Gun Store na Bible study din. Ngayon, natigil nga kami kasi may Friday kami na marriage prep. Talagang this time, yung alam yung time na po na tinanggap ko talaga si Lord, talagang wala, ibigay mo lahat. Mm-hmm. Gayon man ang tama, mag-obey ka na sa gusto niya.
1: Yung time store na yan. Yung time na yon.
0: Yung time na yon, yun yung nagpa-baptize talaga kami ng dire-diretso na tapos. May mga times kasi past na talagang tinanggap ko na si Lord sa buhay ko. Yung time na umiyak ako sa bahay, sa simbahan, na talagang ibinigay ko na sa kanya. Pero dumadating sa point na talagang nai-struggle sa kanasusway ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung buong-buo talaga na sabi ko, Lord, ikaw na. Mm-hmm. Yun yung nag-propose din ako kay Mami. Na tinama na lahat, saka nagpa-baptize na yun na.
1: May tawag dyan eh, born again, and again, and again.
0: Yes.
1: Pero okay lang, mahalaga, you know, God is restoring, renewing, continually. Yes. Parang in my I try to think back then ako, na talagang maraming beses din akong sumuko sa Lord at nag-surrender sa Kanya, pero there's that one time talaga na parang, okay, this is it.
0: Yes po.
1: Like, wala nang talikuran. Kasi yes. Siguro, kalimutan ko yung commitment ko sa kanya. Pero, nakita ko talaga sa'yo, bro, talagang legit. Kasi nga, again, I'm very choosy or when whoever I guest here. Kasi syempre, pangalan ng Lord ang ilalagay natin sa platform na to. Tapos,
0: nice
1: ayaw naman natin na yun nga, yung i-guest natin ay false testimony or sabihin natin hype.
0: Yes,
1: minsan ganun eh. Pero ikaw, nung nakilala kita bro, kita ko na talaga legit to. Kasi nga, when I went to your party, sabi ko, iniba mo na yung ano yung setting.
0: Yes po.
1: Ibang-iba na yung setting. Tapos yung nga, yung, I mean, sometimes, you know, that's what you need to do. I mean, if you have people in your life, that, I mean, in your testimony, si wife or si magiging wife, ang ginamit talaga ng Lord na influencer, primary influencer mo.
0: Yes,
1: but then, aside from her, there's other people that you also put in there to help you in your spiritual growth.
0: Yes po.
1: And other people kasi, parang siguro ang hindi magandang nangyari is they give their life to the Lord pero yung friendships nila, yung mga same people na ginagalawan, isa lang naman ang role ko dyan eh. Kung ikaw ang magiging dahilan kung paano sila mapupunta sa Lord, okay lang siguro. Pero kung ikaw naman or sila yung magiging dahilan kung bakit ikaw mababalik ka sa dati or mas malakas yung ano, magpalakas ka muna.
0: Yes pa.
1: So now, the way I'm seeing it with you is yung nga, you're being sharpened, iron sharpens iron. Kanina kausap natin si Pastor Rodel. Shoutouts to him.
0: Yes po.
1: You know, and you have a lot of people, godly people in your life. Nagpapabantay ka talaga.
0: Yes po, kailangan.
1: And open ka sa mga correction nila at rebuke.
0: Yes po.
1: Sabi mo sa akin, okay lang, real talk mo dahil
0: yes po.
1: Minsan kailangan mo yun.
0: Yes po. Ngayon po, binibigyan din po kayo ng authority ng Lord ngayon na i-rebuke niya rin po talaga ako.
1: Mm-hmm. So, nakatingin ka na.
0: Maraming beses na po. And, may mga time na medyo slight lang. Pero may mga time talaga. Nanisa si Pastor Rodel sa akin. Alam mo ba kung tutusan yung pag-babe mo? Hindi ko gusto yan at hindi gusto ng Panginoon Diyos yan. Tigil mo parang yun na sabi ko. Okay, sige po, Pas. Ano, konti-unti, Pas, pasensya na.
1: Yeah.
0: Kasi, yun po yung sinabi ko. Parang doon sa mga part na yun, parang ay, tapos minsan, siyempre sa marriage prep namin, sabi ko kasi, Lord, ba't ganun? Kasi araw-araw mo pinupuno yun ng ano. Kasi naging tama na yung pagmamahal mo sa asawa mo, mm-hmm. yung respeto na, nandun na. Kasi simula nung sinurrender mo rin yung sarili mo kay Lord, kasi same na kayo ng libro na binabasa, mas nagkakaintindihan na po kami. Yung araw-araw mo mahal yung asawa mo, yung araw-araw mo lang siyang, yung partner mo, araw-araw mo lang. Araw-araw ako parang kinikilig sa kanya. Mm. Na alam mo yung love mo, hindi na emosyon. Yung love mo is galing na kay Lord. Kaya sobrang galing ng
1: sweet
0: Panginoon.
1: Sweet talaga itong dalawa. Actually, when I was viewing your content, talagang, ang nakita ko na standout is talagang, ang sweet nyo, no? Yes. Sana all. Ano, pero that's coming from the Lord talaga.
0: Yes po, kasi yung iba, akala nila, ganun kami na content lang. Kasi, si mami po talaga, hindi siya lalabas through social media na scripted.
1: Yeah.
0: Ayaw niya yan. Yan ang number one na ayaw niya. Ayaw niya ng peke. Ayaw niya na nagkukunyari.
1: Yeah.
0: Kasi unang-unang kasalanan sa Panginoon yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po minsan may mga ganun kami kasi sorry po talaga if ever minsan nakaubad ka o nakaubad lang ako. Kasi parang normal days lang siya sa bahay.
1: Tumatawag sa akin to. Parang okay. Close na kami.
0: Apo, nagiging normal days ko lang po siya na sabi ko, ba't ganito? Sabi ko ganun. Kasi sa bahay po, parang yun po ako eh. Mm. Parang, nakukuhaan po. Kinukuha namin ng video. Parang hindi po namin dapat ipopost. Pero ipinapakita namin sa tao na ibang masaya, iba ang buhay na may Diyos. Iba ang buhay na alam mong center nyo talaga na alam mong nag-obey ka kay Lord na iba yung saya.
1: Mm-hmm.
0: Iba yung talaga. Galak talaga.
1: At yan ang sinabi niya sa akin
0: nung
1: birthday niya. Because that night was fun. I mean, we had good food.
0: Yes po.
1: Diba, na-enjoy tayo Manoy. I like that yellow chicken. I forgot to ask you anong tawag dun sa in order. Mamaya, tatanungin kita. And then, soft drinks, I guess. May mga drinks, but nothing, no liquor.
0: Yes.
1: Then this is laughter that was in the air. And then you were showing us your pets. Madami siyang alaga.
0: Yes po.
1: Two ball pythons ang binaba mo noon. And
0: yes,
1: then sinundan mo ng mga mga kittens.
0: Yes po. Dire-diretso po talaga siya.
1: So, marami kang alaga sa bahay.
0: Marami po. Ngayon, nag-release po talaga kami ng alaga. Talaga nagtatanggal na kami ngayon. Kasi okay. Sobrang dami na rin na hindi naalagaan. Lalo na...
1: O, pamain na lang po. Magpa-post kami.
0: Yes. Pero, ano na lang. Pumotes
1: kaya tayo. Papa stars, pamigayin na.
0: Yan. Ganun po yung ano.
1: So, you also have turtles.
0: Yes po.
1: You have arowana.
0: May arowana. Meron po mga hamster pa.
1: Hamster pa?
0: Yes po. Tapos marami. A lot of dogs. Breed of dogs.
1: And this is one of your businesses?
0: Yes po. Naging business po talaga siya namin before.
1: Mm.
0: Sa breeding.
1: Breeding.
0: Yes. Mga shows. Ganun. Yun po.
1: Galing.
0: Apo.
1: Alright. And then, so now, again, going back to that night. Iba yung saya sa mukha mo. Tapos naalala ko, sinabi mo sa akin, Pastor, ang saya.
0: Yes po.
1: And that look on his face, I will never forget.
0: Yes.
1: It's from a face na talagang nakakita or nakakilala sa Panginoon.
0: Yes po. So,
1: because they were asking you, hindi ba ganito noon? Or parang we talaga, all know, we all know. Talaga, you compare this year's Papa Star's birthday compared to last year. This one, walang tama, nasa tama.
0: Yes po. Yung hindi ka malalasing o malulunod sa alak, malulunod ka sa salita ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi alam mo po na bawat kanto ng bahay, ang kwentuhan si Lord. Yun lang po. Parang hindi ka bida dyan, hindi ako yan. Yung iiwanan mo sila, di ba dapat ma-entertain mo lahat ng bisita mo. Hindi yung parang, sige, feel at home ka na lang. Basta ang kwentuhan natin si Lord.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po, doon po talaga. Yun po yung gusto talaga namin. Saka iba po kasi talaga pag may fellowship ka na ang kasama mo sa buhay mo is papunta rin kay Lord.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lalo kang matututo, lalo kang lalalim din po talaga.
1: Sabi ko nga, fellowship with the fellowship.
0: Yes po.
1: Diba? And congratulations on that. Maraming nagbago sa'yo and the Lord is blessing you pa.
0: Yes po.
1: Kamusta naman ang followers natin? I mean, napansin mo ba? May kilala kasi ako na lalong nadagdagan. Meron naman ako nakilala na nabawasan ang kanilang followers. Actually, yung na-meet namin nung Sunday, sabi niya, si Manoy, sabi niya, bakit kaya naging Christian to? Kasi meron daw mga content creators, hindi ko alam kung sino, but sabi niya, napansin daw niya, pag medyo hindi na sumisikat or medyo pa laos na, biglang naging Christian. Pero sabi, bakit daw ganun si Manoy? dumadami pa rin, sikat pa rin, pero naging Christian. So sabi niya, ah, yes, iba to. So with you, do you think, how did your demographics react to Papa Star all of a sudden naging ganito?
0: Yun nga po, sa amin naman ni Mami, which is kami pag naglabas naman kami ng content, before, kahit sabihin natin hindi pa ganun, pero alam natin, si Mami kasi lahat ng content namin pagka nag-uusap kami, meron siyang binaba doon ng gospel eh. Na hindi mo maiintindihan minsan na may gospel na pala siyang may pinipress na pala doon sa part na yon. Okay naman po, malalaki yung views, malalaki pa rin, may million pa rin. Dumating po na pagkasihan Facebook ko po pagka nagpo-post kami ng ibang product, doon lang siya babagsak. Saka po, bumagsak lang po talaga ako. Ngayon hindi naman po nabawasan yung followers, nadagdagan din naman po.
1: Mm-hmm.
0: Bumagsak lang po talaga kami sa page namin ngayon kasi hindi po dahil kay Lord na pinipreach namin si Lord, hindi po. Nagbura po kasi kami ng mga content.
1: Mm.
0: Yung mga content ko po before.
1: Okay.
0: Na alam ko pong hindi kalugod-lugod kay Lord.
1: Kaya pala, wala na ako makita.
0: Dinilit na po lahat.
1: Okay.
0: Yes,
1: now,
0: po.
1: For some people, you know, I think it's, I guess, iba-iba din ng Lord, ano? Ng dealings on that. I've known people na for some of them, kinip talaga nila as a receipt na,
0: yes,
1: this is where I came from.
0: Yes,
1: but every now and then, you know, papasasabihin ng Lord sa akin, limbawa sa iyo na, okay, you have to take it down. May mga conviction na pinapakita rin ng Lord na kailangan.
0: Yes po.
1: So for you,
0: pinadelete you know, talaga. Una si Mami po talaga kasi unang-una pinapaliwanag ni Mami. Sabi niya, Dad kasi hindi siya okay. May mga bata, may mga anak tayo na gusto mo ba pagkalaki-laki at social media makikita na ito ang daddy ko, pwede naman pala na gawin to.
1: So parang
0: okay na, naiintindihan ko siya na tama pala. Which is, sabi ko nga no, tapos ngayon, ito yung buhay mas Christian, nilalabas pa rin siya sa feed ko ulit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dapat po na-clear yung feed ng social media eh. Kung ano po kasi dapat yung ano, yun lang nakikita mo ngayon, puro more on Bible verse na po, puro disciple na po yung lumalabas, mga Christian na po. Pero kung yun pa rin nandun, nag-stay lang po siya na ganun, na content ko dati eh, Yung sabi natin, yung kay Manoy, okay lang. Kasi kay Manoy, comedy, pure comedy yan eh. Meron man siya sa salita, pero hindi yung gawa talaga eh. Kasi sa akin po, malala talaga yung content eh. Talagang ibang may kita mo, kung tutusin lang, parang nanood na nung, ano, yung part na ano yun. Parang
1: iba na. Naintindihan kita as a father, I guess, you know, parang, ako nga, alala nung gender reveal lang namin eh. Baka makita niya yung mukha ako nung, kasi siyempre nung first child namin, gusto ko boy. So sabi ko, what if someday mapanood to ng daughter ko, and then I'm wondering if yung facial expression ko disappointed, na hindi pala boy, pero hindi naman pala, buti na lang. Pero I get what you're saying right there.
0: Pa.
1: And how about with endorsements, like, did you have to say no to a lot of money?
0: Yes po. Number
1: imagine.
0: One po. Yes po, wala talaga. Pagka casino, marami po nag-chat, marami pa rin po. May mga offer na malalaki. Autopass.
1: Autopass. Wala nang, hindi ka na natetempt.
0: Wala na. Yung mga unang-una, pwede sabi ko, pwede, isa lang, ginagano ko. Pero ngayon, parang hindi kasi... Ang una mong titignan kung mag-glory pa yung ba si Lord eh. Parang ganun po ang lagi yung naisip. Parang sinasabi po sa akin ni Lord, ang turo rin po sa akin ng Panginoon, eh, i-glorify ko muna po siya bago mag-glorify yung iba. Kumbaga, yes. Mag-glorify ko si Lord, tapos ang next ko, asawa ko po, mag-glorify ko. Kumbaga, yun po talaga nangyayari. Saka, may ano lang ako, yung two kids po is hindi po sa akin yun. Kay mami po talaga yun. Saka, pass niya po yun. Pero, yun nga po, syempre, tayo nga as, tayo is tinanggap din tayo ng Panginoon Diyos na bilang anak niya. Diba? Ganun din po kung paano ko tananggap yung as yung anak ng asawa ko is which is yung pool na pagmamahal ko sa kanila lahat.
1: Mm-hmm.
0: Na pantay-pantay sila. Siyempre mas lang mga nanay.
1: Mm-hmm.
0: Talagang i-treat ko sila na anak ko na rin.
1: Mm-hmm.
0: Yun po talaga.
1: All right. And so they're blessed now with a father figure that's coming in as their new father.
0: Yes.
1: And then but you know, like I said, God is really amazing how He put all these things together, and he has really cleaned you up, brother, and restored your life. And like you're saying right now, ibang iba talaga yung life na nasa Lord. Iba yung saya.
0: Nice,
1: hindi kaya makuha sa, yeah, whatever. So handa ka talagang mawala ng pera. Mawala ng followers, if
0: yes,
1: that's
0: po.
1: The case, na para lang makasunod sa Lord.
0: Yes,
1: okay
0: po.
1: Lang sa'yo yun.
0: Yes po.
1: And what would you say to your million followers here who are wondering or ano message mo, pinaka-message mo sa kanila? Suppose they're all listening and watching this. What does Papa Star want to tell them if some of them want to leave or if some of them are liking it or not, you know?
0: Unang-una po, unang-unang magpapasalamat din po ako sa Panginoon Diyos na alam ko tong platform na rin na to is pinapagamit niya sa atin is which is to spread gospel. May pakita natin sa mga tao na ito talaga ang tunay na buhay na may Diyos. Saka yung ma-share natin sila sa bagay na alam nating tama po pagdating sa salita ng Panginoon Diyos. Tapos po, kung yun doon sa mga followers ko, salamat pa rin sa pag-follow ninyo, salamat sa pag-suporta doon sa mga gustong umalis at hindi nyo nagugustuhan yung content namin ngayon. Kung meron man minsan kilig about sa pag-aasawa, about sa paano respetuhin ang asawa, saka paano ibigay lahat sa asawa at kay Lord, syempre number one kay Lord. Yun po yung pinapakita namin eh. Okay lang po, wala pong problema. Kasi ang importante po rito, kahit mababa ang views, ang importante yung mga nakanood at nakarinig ng gospel ni God.
1: Tama.
0: Yes po.
1: So kahit bumaba ang views, i-glorify natin ang
0: yes, number one po yan. Yes po.
1: Totoo. So, thank you so much, brother. I hope so much lessons here have been learned and blessed sa ating mga viewers and listeners. Any shoutouts?
0: Yan, una-una kay Lord, thank you Lord talaga. Sobrang thank you, iba ginawa niyo sa buhay ko. Iba yung regalo niyo. Taka, shoutout sa asawa ko. Yan.
1: And congratulations.
0: Yes,
1: malapit na.
0: Lapit na, February.
1: Mm-hmm.
0: Yes, andun kayo lahat, pasa.
1: Invited, yeah. Invited
0: yes.
1: ba tayo?
0: Invited, okay. Si Manoy, ano yan eh, abay eh.
1: Flower boy.
0: Mag-abay yan.
1: Mag-ano ng simento.
0: Inaayos ko pa po yung mga abay eh. Tiniinano pa namin. Sabi namin, okay, mas marami, mas maganda.
1: Alright.
0: Ayun namin. Yun. Tapos, shoutout nga pala, Mythic. Sa JC Organic Barley. Gun Store Gunnery. Armament. Yan, sa mga ninong at ninang namin dyan. Yun, sa lahat ng mga nagtitiwala pa rin na sponsor na dire-diretso. Yun, maraming maraming salamat po sa inyo.
1: Alright, and I hope and pray na dumami pa viewers mo.
0: Yes, ma.
1: And endorsements or whatever para maging blessing ka rin sa iba, diba?
0: Yes,
1: ma. Kasi gagamitin pa rin ng Lord dyan.
0: Yes,
1: and thank you for guesting here today. Ito si Papa Star. Huwag na kayong magulat kung someday maging Papa Store.
0: Papa Store na.
1: Oo. Do you think there's a chance?
0: Yes, kasi nag-iisip po ako. Binigyan po ako ni Moto Patrol ng Theological Bible. Na which is yun daw po ang gamit niya, yung nag-i-start siya. Sobrang kapal nga po siya. Kapal na ito. May mga definition pa, may explanation about doon. Sabi niya, lagi matatandaan, kung nagbabasa ka ng Bible is nag-aaral ka na rin. Ng ano. Kumaga, sige, pagka ano, may online naman daw, sabi niya sa akin. Kasi siya pastor is a pastor din, saka police din kasi siya. Kumbaga doon sa part na yon, doon lang ako naging masaya na parang, uy, yung police na pastor, no? Di ba? Ang galing. Sabi kong gano'n.
1: Anak ka ng
0: anak ka ng police.
1: Pastor.
0: Pastor pala.
1: Yung pala pwede brago, bro.
0: Talaga ano po, talagang yun na talaga. Sabi ko nga po eh, parang, Lord, kung ito yung calling ko na gusto nyo, dadating ako sa point na pag naging pastor ako ano, magiging bold ako, magiging yung bold ako pagdating sa salita ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun talagang mangrerelto ka yung kahit masaktan ka, okay lang.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam naman natin tama.
1: Mm-hmm.
0: Parang doon, may practice naman din po pagdating sa family bilang a good leader din sa mga kamag-anak ko rin po. Kumbaga, yung iba pong natutuwa na nangangamusta, nagtatanong, nagpapapray over din po sa amin. Kumbaga lahat po yan, si Lord talaga.
1: Right.
0: Never ko ngayang at yung sarili ko. Kasi po, yung time na yun parang sabi ko, hindi ako kausap mo lagi rito. Ginagamit lang din ako ng Panginoon Diyos. Sinasabi ko ngayon sa ito, kasi ito yung gusto sabihin ni Lord sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: Kung masasaktan ka, wala akong ano doon.
1: Pero the truth hurts.
0: Yes.
1: But lies kill.
0: Yes.
1: Or silence kills.
0: Yes po.
1: So, malay ba natin mag-classmate pa kayo ni Paring Manoy?
0: Oo nga, no?
1: Yung episode, yung imagine ko na content, mag-classmate, you know? Magkukopihan ba kami ng ano? Ng exam? Not attempt. Anyways, thank you so much, bro. God bless you. We love you, brother.
0: Thank
1: Dito kami para sa iyo.
0: Yes, papas. Alam ko.
1: And follow niyo siya, okay? Would you like to invite them then to follow your socials? So, yes. Mga hindi.
0: Yan, sa mga gusto mag-follow po, search yun lang po yung Papa Star. Yun lang po. Sa baka kasi po next, baka sabi natin, mga ilang years lang po, hindi na Papa Star yan. Papa Star na.
1: Oo na nga. Huwag na kayong magulat kasi we're calling it. And
0: yes,
1: all
0: po.
1: Things are possible
0: yes,
1: with the Lord. Well, that's it for today. Maraming salamat again, Papa Star.
0: Thank you po.
1: Na magpapastor. And all our viewers, thank you. Don't forget to like and subscribe on the socials. My name is Jordan and I'm reminding you palagi that only dead fish swim with the current. So lahat tayo, gaya ni Star Jansen, let's go against the flow.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya, mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayun din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
2: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
1: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: initio. Mula ito sa Latin na ang ibig sabihin ay from the beginning. Kapag sinabi ng korte ng isang kontrata ay void ab initio, nangangahulugan itong walang bisa ang kontrata mula pa noong umpisa. Halimbawa, nalaman na peke pala ang pirma sa isang kasunduan. Dahil dito, maaaring ideklara ng korte na parang hindi kailanman naging legal ang kontratang iyon. Ab initio, walang bisa mula pa sa simula.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: itindi ng init nung isang araw. El Nino, nandito na daw. Kay, ganda naman ng araw kanina. Pabor sa mga nagsimba. Kaibigan, datong ka ba? Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZAS. Kasamang iyong Kay sa ere, Butch Pascua. Bawal lang nalulongkot. Bawal din ang nakasimangot. Mas bawal nagmomokmok. Dapat happy. Yuhuu! Happy love!
1: ALK Cool Down Weekend.

702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Coming to you live from Ortigas Center, Pasig City. Butch Pascua here. Kasama aking wingman si Benjo Morano. Salamat sa pakikinig sa mga maagang tumutok. Lakas ka sa inyo, ha? Muli tayong magkakasama hanggang 11:30 ngayong gabi para sa mga musika. At mga musika. At marami mga musika. Dito lamang sa Ayos Lang, kaibigan, ALK Academy. Bukas na po. Kasi parang tayo'y nasa malaking universidad o paaralan. Patuloy na natututo miski wala na sa kalendaryo. At sana po huwag titigil. Madami tayong pwedeng matuklasan, malaman. Ay patuloy nating pakainin ang ating mga utak. Nang sa ganon, miski may edad na, makakausap pa. Babati muna tayo. Roll call dito po sa ALK Academy. Hi kay Mama Mosh. Kay Frenny Dulay Pasko. Ilang tulog na lang! Hi din, Mami Dem. Ano pong ginagawa? Silip kita kanina. Nanunood-nood ka. Hello din kay Paolo Lael at kay Hazel. Hello kay Kuya Gami Alba. Kuya Gami, hello po. Kasama niyo po ba si Ate Mila? Hello din kay si Bergonya at Ate Huge Bergonya dyan sa Estados Unidos, ang ating mga exchange students. Hello Ate Rev Flaviano. Hello din kay Doktora Cora Lazo. Sana magkakwentuhan tayo at magkaalaman. Silipin natin yung Christmas tree. Ating family tree. Baka magkamag-anak tayo. And hello din kay Ate Marie De Jesus, Ate Merlin Guillermo, Auntie Auring De Felipe, kay Calvert Dong Raffles, kay Hazel at Connie. Hello din kay Shazly. Hi kay Ate Melanie. Good to see you kanina. Hello din kay Sir Alex. Sana nakikinig. Rosaline at Vincent. May utang kasi ako eh. Si Ate Warley, hello po. Sana nakikinig kayo. Kay Kuya Dolfo at Ate Merly. Kay Pius, kung nandyan. Si Essie. Si Gia. Ano nga ulit ang pangalan na isa?

0: Hi din kay Ate Marisa. Ate Marisa, sino ang kasama? Kay Kuya Waldo at Ate Venus Gloriani. Advance happy birthday, Ate Venus. Hello, Ate Sally at kay Kuya Tolitz. Happy birthday po. At kay Hannah. Kay RC Igera, nandyan ba? Listening. Again, hanggang 11:30 tayo dito, kaibigan. At meron ding, ano, sa palagay mo, susunod na. Kaya wag nang lilipat pa. Dito lamang sa Ayos Lang, kaibigan.
1: Ayos Lang, kaibigan.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Topic:
2: babaeng nagkalat, pinagwalis sa Burnham Park, dapat bang tularan ng ibang bayan? O wag naman! Sama ka, Sarina, tara! Dito sa ating Ano sa Palagay Mo?
1: Ito pa rin po si Butch Pasco, pag-usapan natin yan. Sa mga hindi nakuha kaagad, katulad nung isa, hindi kaagad nakuha kung ano yung kinakanta. Sige, babaeng nagkalat, pinagwalis sa Burnham Park. Dapat bang tularan ng ibang bayan? O wag naman! Sige, kung meron po kayong kuro-kuro, palapalagay, ideya kung ano ang dapat sa ating topic ngayon. Ipaalam. Mag-ambag. Hello kay Ate Susan Delval. Hello din kay Kuya Ariel Permejo. Kuya Ariel, namimiss ka namin. Okay, at sige po. Pag-usapan natin dito, ito yung nangyari sa Baguio. Nakapunta naman kayo sa Burnham Park. At ito nga ang nakaraan lang, October 1. Tama ba? Officially, teka, kinakailangan kong balikan. Binuksan muli yung Burnham Park pagkatapos ng ilang buwan na rehabilitation. Pinaganda, hindi ko pa nakikita eh. Makikita ako rin yan. Ilang tulog lalag. Malaman natin kasi kung nalinis nga yung ano, ang dumi-dumi na kasi nung tubig dun sa parang lagoon. Yung may boating, oo. Recently, merong pinagwalis na babae dyan sa Burnham Park. Kasi nga, nagkakalat daw. hindi lang nagkalat ng... sabihin natin na nagpa-sexy ng damit, nagkalat talaga. At nahuli siya matapos magtapo ng basura sa paligid ng park. Hindi ko alam kung ano ha, kung madami, kung talagang sa pinalibutan niya ng basura yung park at intentional. Pero nahuli ito ng park rangers. Ng park. Oo, park rangers guy. At pinag-community cleaning bilang kaparusahan sa paglabag sa anti-littering sa Baguio City. Siguro itong babae ay architect o fine arts. Galing mag-littering eh. Anyways, nahuli at meron palang ordinansa sa Baguio ng ganon. Ang tanong, dapat bang gayahin din sa ibang probinsya, ibang bayan? Makakatulong nga ba ito? O sa iba, ay harsh masyado? Bakit naman pinagwalis? Pwede bang pag-fine na lang? Okay, siguro nagawa na rin na merong fine o multa no, sa mga nagagawa, nagkakalat. Ay, sa Singapore, doon sa amin. Oh. Ano? Aba, bubble gum? Bubble gum. Hindi basta-basta pwedeng itapon o ispit man lang sa grass or alam niyo yon yung sa nung elementary ako. Nabibiktima ako dito eh sa mga ilalim ng armchair mo o doon sa likod. Ayan, kuminsan nalalagay pa sa buhok eh. Dahil kung saan-saan lang tinatapon, kinakabit yung mga bubble gum. Sa Singapore, doon sa amin, bawal na bawal. May multa. Doon nila nagagawa yung disiplina at paglilinis. At tako, pag nakadalaw kayo doon sa amin, napakalinis talaga. Opo po. Ginawa rin sa Baguio. At may anti-littering na sila. Bawal mag-littering. Ayan. Okay ba yun? Siguro nadala na ng yung multa, hindi umuubra. Kaya pinaglinis, pinagwalis. Nakakahiya. Oo, nandun na tayo. Pero kung ito naman ay maglulunsad o mag-uumpisa ng disiplina. Kasi kinakailangan na natin ng disiplina at dapat matagal na nating inumpisahan yan. Dapat kasi yung mga opisyales, meron ding backbone at maging matigas sa mga panukala at mga city ordinances para nang sa ganun maprotektahan ang kagandahan ng ating bansa, ng kanya-kanyang lugar. Ayun na nga, dahil sa mga basura, tapon dito, tapon doon, maliit yan, malaki pag umulan. Ayan ang laman ng baha. O, diba? Sige, ano po ang masasabi ninyo? Sabi ng isang kaibigan dito, disiplina ang kailangan. Tama nga naman. Oo. Kasi nga, kung walang disiplina, ayan, talagang magiging basurahan ang ating bayan. At diba, ang ganda naman kung malinis. Nako, doon sa amin. ito yung totoong sa amin. Meron pong patubigan. Ito yung Nia Road. Ay, nakapaw. Sa dami naman ng basura. Kami rin yung talagang makakasagap ng hindi magagandang amoy. At yung tambak talaga, sore eyes. Sakit sa mata. Sorry eye. Yan po ang ating topic sa mga kabubukas lang ng radyo. Tayo po ay nasa segment na ano sa palagay mo? Ang ating topic, minsan pa babaeng nagkalat, pinagwalis sa Burnham Park. Doon sa lake ha? Ay hindi, itong Burnham Park, ito yung may lake. Dapat bang tularan ng ibang bayan o wag naman? Samantala! Tuloy tayo sa mga musika. Ito nga po ang ALK sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan and Care 104.3 The Way FM Bicol.
3: Aria

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Nagbabalik ang Ayos Lang Kaibigan dito po sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and Care 104.3 The Way FM Bicol. Kami po ay proud member ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. At live po ito dito sa Ortiga Center, Pasig City. Bago po tayo dumako sa ating pagpapatuloy sa segment nating Ano sa Palagay Mo, happy happy birthday sa aking wifey, si Frenny Pascua. At advance kasi sa October 11 pa yun eh. Kaya bumili ng dalawang peanut butter. Kidding aside, seriously now, happy birthday, I love you, salamat sa Panginoon dahil ikaw ang ikaw na nga. Yung mga hindi nagpaparamdam dito, ha, pasensyahan. Tapos yung isa, parang tango ka ng tango. Parang kang manok. Matutulog na. Ampukay ng bata. Walang iwanan. Naman. Okay, ating topic muli. Ano sa palagay mo? Babaeng nagkalat, pinagwalis sa Burnham Park. Dapat bang tularan ng ibang bayan? O wag naman. Isa pang komento po dito. Ang sabi ay, hindi po siguro taga Baguio yung babae na yon kasi wala siyang malasakit sa lugar. Ano? Dapat po gawin din ang ganon parusa sa ibang lugar para turuan ang mga tao. Okay, ayan po. Dapat daw tularan. Alamin natin kung taga saan yung babae. Kasi kung taga ibang lugar, sa akin lang naman po, no? Parang magdadalawang isip ang park ranger na gawin iyon kasi pwedeng sabihin hindi ko po alam or dayo lang naman po ako. Pero ganun pa man, nagkalat eh. Kung ano to? Kung tagaro naman, o dapat alam niya na city ordinance yun. Kung yun ang napagkasunduan, dapat nga parusahan. Hindi na siguro question kung babae o lalaki, dapat pantay-pantay. Harsh ba? Kasi pinagwalis, kung siguro naunang nagkaroon ng lalaki na offender ay parang ito na pag-usapan pero kasi babae. ako kasi parang ako nahihiya para doon sa babae. Pero hindi naman siguro alam, no? Hindi pinaalam na mayroong pang megaphone ang babae pong ito na nagwawalis sa inyong harapan. Hindi naman siguro ganun. O merong karatula, wag tularan. Hindi naman siguro ganun. Ganun pa man, buibilib tayo dahil nga kung nasa ang lugar ka man, no? At lalo na Pilipino, Pilipina, dapat meron tayong malasakit. Dapat din may konsiderasyon. At dapat din hindi tayo nagtatapon ng basura. Opo, ayun eh, alam naman natin. Wait lang ha, yung Boracay, yung Boracay, ay ang pagkaalam ko, yan ay pina-close muna ng ilang buwan din o inabot ba ng taon para i-rehabilitate, para linisin, ayusin dahil lang kakaroon na ng problema. Opo. Tapos pagbalik, napakaganda. Oh, po, mantakin mo. Kaya eh. Tapos ngayon, sana naglilinis. Kasi marami po naglilinis. Every morning, marami po nagkakalaykay dyan. At yung iba mga volunteers. Ang ganda ng ganun eh. Napangalagaan. Sana lang ma-maintain. Baka naman, ay nako. Nung minsan, may nabasa rin tayo, nakita natin, mga hikers naman. Mga mountaineers. Mountain... Basta, umakyat ang bundok. Tapos nga, ang daming nakakuhang mga basura. Ang sabi niya, yan, ang nabili niya, huwag namang magdala ng mga basura kung hindi naman marunong itapon sa tamang tapunan. Eh, dun tinapon sa bundok eh. Eh, nabababoy ang bundok. Kaya nga, ang ganda kung mapipreserba natin. At ayun nga po, para sa kalusugan. At para rin po sa kalikasan. Eh dapat mayroon lang tayo mga ganitong disiplina. Hindi ko pa alam kung pabor kayo. Kaya nga ho, ipaalam ninyo sa amin. Pabor ba kayo sa mga ganito na i-adapt na rin ng ibang lugar at ipatupad na rin sa ibang lugar? RJ Pilaes Dalistan, dyan ba sa inyo sa Pasig ay mahigpit si Mayor? Oo, si Mayor Vico. Opo, at dito po makikita no, na sabi natin yung maliit na bagay. Sa amin nga sa Singapore, talagang yung bubblegum may kaukulang multa. No? Maliit lang. Pero kasi yung maliit na yan, pag dumami, lumaki, grabe. Pwede hong gabundok ang kalabasan kapag hindi po naging maingat. Anong masasabi niyo dyan? Hindi ko alam sa ating mga exchange students, dyan po ba sa California, US of A ay stricto rin, maingat din. At sa ibang lugar. Opo, balitaan nyo nga ako. Diba, nakita natin yung mga basura. Eh nako, lalo na pag bumaha. Eh, naglalabasan, nakikita yung pruweba. Dito sa ano sa palagay mo? Minsan pa, babaeng nagkalat, pinagwalis sa Burnham Park? Dapat bang tularan ng ibang bayan o wag naman? Tutok lamang po dito, wag kang aalis. Marami pang mga musika. Ang ating oras, alas 10:44.
2: Aria.

0: Ito pa rin po ang ano sa palagay mo. At ang ating kanina pang pinag-uusapan, babaeng nagkalat, pinagwalis sa Burnham Park. Dapat bang tularan ng ibang bayan o wag naman? Opo, hindi ko masabi kung hati ang mga listeners natin o mga kababayan regarding this. Baka yung iba masyadong sobra naman ito. O pero sa iba naman, kinakailangan nating mag-umpisa eh. Miski sa maliit na kaparaanan o siguro sa mga multa-multa para magkaroon ng disiplina. Masyado na tayong naging ano bang magandang term? Pabaya? Opo. To the extent na yun nga, nagsasuffer ang marami na dahil nga po sa mga pagbaha at nakakalungkot. Ang masasabi ko po dito ay talagang siguro sa bahay, sa tahanan, maumpisahan na yung ganito, yung may respeto sa ibang mga tao, may pagpapahalaga sa lugar, at dapat mag-umpisa sa ating mga sarili, yung gantong klase ng disiplina na nagiging maingat po tayo kung saan tinatapon yung trash natin, mga basura natin, at hindi kung saan-saan, hindi sa publiko. At yun, in the long run, kung atin pong ipagpapatuloy yung ganyang mentalidad na okay lang, maliit lang naman eh, okay lang magtapon ng basura sa public kasi tawag nito, kaysa naman sa bahay. Yung iba kasi, natutuwa ako doon sa iba dahil meron silang plastic. At kung meron silang basura o wrapper, no, halimbawa kumakain ng candy or anong chichirya, ilalagay sa bag o ilalagay sa plastic, tapos ilalagay sa bag. Pagkatapos, pagdating sa bahay, doon ilalagay sa tamang tapunan, basurahan. Eh, maganda yung meron tayong ganung kaisipan na para sa iba, hindi para lang sa sarili. At kung tayo po ay, o papalawakin pa natin ito, ang mundo ay binigay sa atin parang isang regalo. At tayo ay tagapangalaga lamang. Dapat maging good stewards tayo ng binigay sa atin ng Diyos. Eh, napakaganda naman ng ating bansa. At ayun na nga, dapat pag hulihin yung mga ano eh, yung mga magandang kalikasan, yung forest natin, gawan ba naman ng resort? At mas marami pa hong gagawa ng ganyang sabihin nating pagbaboy sa ating kalikasan kung sa maliliit na bagay hindi po natin maumpisahan yung disiplina. Para sa akin, nararapat lamang na merong ganyan ng mga city ordinances. At ipatupad na. Hanga tayo dun sa talagang may tibay at may kamay ng bakal patungkol po dito ng maipatupad ito. Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung malala ang sitwasyon, sana po makonsensya tayo at sana naman po talagang maging responsable tayong mga mamamayan ng ating bayan. Again, dapat po mag-umpisa sa atin. Ang mga magulang, turuan po ng mga ganyang klase ng ethics, etiquette, ang mga anak. Ng pagsasang-alang sa kapakanan ng iba o sa ikabubuti ng karamihan. Hindi lamang po yung sarili o yung kami lang. Maka-update tayo so sa nangyari dito, ang pinagpawisan. Palagay ko, makakatulong din yung ma-exercise siya. Yung gumawa. Eh kung maganda naman yung walis, di ba? Matangkad naman, hindi nakayoko na sabihin natin yung Walis Tingting ay talagang yung original, hindi nilagyan ng tangkay. Pero kung may tangkay naman at meron pang what do you call this, dustpan. Okay na okay, no? Tapos diretso sa basurahan. Ayun na nga eh. Yung kalinisan para sa kalikasan ay patuloy po natin yung gawin, mga kababayan. Oo, tularan! Nang sa ganon, hindi naman dahil ano tayo, no? Control freak o tayo ay masyadong... anong tawag ito? Talagang galit na galit, gigil na gigil sa mga gawa-gawa ng ganito. Pero at least may namatay. Hindi, at least ay meron pong umpisa. Merong mga ganitong klase ng pagdidisiplina. Napag-usapan lamang dito sa Dance Palagay Mo! Patuloy po tayo sa mga musika. Salamat, kaibigan! Ito ang Ayos Lang Kaibigan sa 702 DZAS. Punta na tayo sa ating paborito, ang ating segment na Yada sa Praise and Worship Time natin.
1: Yada

0: Thank you, Kathy Amaka at ang awiting Yahweh Elohim. At karapat-dapat ang Panginoong Yahweh ng ating pagsamba, pagpupuri sa Kanya. Napakabuti niya sa atin, tapat, maasahan, hindi nagkukulang. Sana kasama ko kayong nagsasamba sa ating Panginoon. Kanina pa ako kumakanta kaya nagbe-break na yung boses ko nung umaga pa, pero ang sarap lang na umawit sa ating Panginoon, ibigay sa Kanya ang papuri na deserve niya. At tuloy tayo sa katulad ng ganyang mga musika sa pagkilala sa ating Diyos. At ito po ang Yada, Praise and Worship Time dito po sa Ayos Lang Kaibigan, ALK Academy.
1: Yada.

0: That was Jeremy Riddle for you and the song Holy Ground. You're still tuned in to 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. It's 11:08 in the metro. At meron pa tayong mga awiting ipaparinig sa inyo. Susunod po ang ating next segment. Yan ang obra. Ayan po ang ating OPM, Original Filipino Music. Likha ng Pinoy-Pinay. Inawit ng mga Pinoy-Pinay. Mga classic. Tangkilikin ang sariling atin dito sa obra. Patuloy niyo po akong samahan hanggang 11:30 pa tayo, kaibigan. Ito nga po ay live dito sa Ortigas Center, Pasig City. Kasama niyo, Butch Pascua.
1: Obra.

0: Itutulog mo na lang ba? Ako pa! Ikaw, nasa sa'yo. Pero madami na yatang natulog. Pagkatapos marinig yung bate, natulog na. Hala siya! Ito pa rin po ang Ayos Lang Kaibigan. Tuwing Linggo, 10 to 11.30 p.m. Ay, ikwento mo naman sa iyong mga kapitbahay na may gantong klase ng programa. Up next, isang kaibigan ang magbibigay ng tanging bilang. Ito ay si Ruben Laurente. Bro, if you're listening, hi sa iyo. Kailan ba tayo magkikita? Paano kung imbitahan kitang hindi lang magkape, kundi mag-concert? Sa Bulacan? Pakinggan natin ang awiting ito. Apakaganda. Tutok lamang dito sa 702 DZAS, FABC Radio, Agapay ng Sambayanan.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko, manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, kami po ay patuloy na namamangha sa inyong mga ginagawa. Sa buhay namin, sa paligid, sa buong mundo. Panginoon, kayo talaga ay dakila. At kayo po ay maasahan. Panginoon, alam namin na napapabalita na malapit na ang El Nino o nandito na nga. Hindi kami mangangamba dahil nariyan ka. Kami ay mapapanatag dahil tapat ka. Salamat dahil kayo ay makapangyarihang Diyos at walang pong imposible sa inyo. Alam ko na itatawid niyo kami dito. Kaya kami ay maging kampante. At magpatuloy lang sa buhay. Kasi nariyan ka. Salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin, pagkakalob na aming pangailangan. Bigyan niyo kami ng masarap na kapahingahan ngayon at ihanda sa araw ng bukas sa mga haharapin, susungin ng mga obstacles, trials sa buhay na to. Tulungan niyo kami at lahat ng aming gagawin, nawa mabigyang luwalhati ka. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen.

kaibigan, kami ni Benjo ay magpapaalam na po. Hanggang sa muli. Ingat ka lagi, kaibigan, huwag mag-alala. Dahil ang Diyos, siya ang ating kasama. Sana po nag-enjoy ka at magandang gabi sa iyo, kaibigan. Ito po si Butch Pasqua, nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maasahan at kanya-kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X!

0: hanggang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel buddy and your host for this episode. And guys, we're back in the Philippines and we are here right now in Taytay, Rizal. So today, for today's video sa ating episode, tayo ay maglalakbay dito sa Taytay, Changi, the garment capital of the Philippines. And we will explore ano ba yung makikita, ano ba yung masisilayan dito sa Taytay, Changian.
3: Real Travels.
4: Value for money.
3: Food trip.
4: Accommodation na sulit.
3: Real Travels.
4: Because adventures are the best way to learn.
2: So tara guys, samahan niyo ako, explore natin. Let's go. Ito guys, meron akong hawak na 1,000 pesos ngayon. So, for today's video, ang gagawin natin is 1,000 pesos Taytay Changi Challenge. So, titingnan natin saan makakarating yung 1,000 pesos natin dito sa Taytay Changi. So, let's go guys, samahan nyo. Hanap tayo ng mga pwede nating bilhin with 1,000 pesos. Super daming mga suppliers ng mga garments. So mostly, yung mga binibenta dito are ready-to-wear items. Kaya parang if mag-Christmas shopping ka as early as now, this is one of the places that you can actually go to. Kasi hindi lang retail nila binibenta yung mga garments, yung mga clothing dito, kung they are very open for wholesale and bulk orders. Itong stall na to, isang design, pero sobrang daming available colors. They have khaki, brown, and then green, navy blue, dark gray salmon, acid light gray maroon. So imagine yun guys, ang daming variations, ang dami talagang mapagpipilian. So dito guys, sa Taytay Changi, nakakatuwa because it's very clean. First impressions ko, very organized siya for Changi yan ah. And ang maganda dito is that they have parking spaces available. Tapos, kitang-kita mo agad na papasok ka na sa Taytay Changi. And dito sa Taytay Changi guys, it's like a compound. So parang hindi siya yung parang isang location na parang isang mall or isang buong mahabang stall. Not only garments din pala kasi ang dami palang mga stalls dito that sells different kinds of items. Like for example, dito sa likod may mga caps na binibenta. And then dito naman sa kabila may mga bags. And hanggang dun sa dulo may makikita kang mga shoes, rubber shoes na binibenta. Diba? It's like a compound. So talagang nag-extend yung stores hanggang sa labas. Ang galing guys, so tingnan nyo, may mga hangers sila. Very, very affordable household items. May mga eco bag, may mga basahan guys. So 4 for 100 lang yung basahan dito. It's really nice. Tapos eto guys, may mas mura. Tingnan nyo, 60 pesos lang ang kanilang mga rugs. Tapos kapag 50 pieces naman yung wholesale mo na rugs, 23 pesos each yung magiging price. O diba, sobrang sulit. So yun guys, no, for our first stop, meron tayong mga nahanap na mga cute na mga shirts na overruns. So it ranges from different brands like Forever 21, H&M. So nagulat ako guys, super sulit buy yung kanilang mga shirts because for only 160, no, ate, 160 pesos. O diba, from 180, niningyan niya tayo ng discount, 160 na lang. And I got this shirt kasi pwede siyang pang ano lang, pambahay. Very presko. So parang it's something na pwede natin i-try kasi ano naman siya, it's really authentic yung brand niya na Forever 21. Yan, salamat. Maraming salamat po. So, dahil natuwa naman tayo kay ate kasi nagbigay siya ng discount from 180 to 160, we got another shirt. So, ito guys, another shirt. Ayan. So, very, very nice pang bahay kasi it's branded, no? It's something na panglabas dapat. Pero dahil sa price, di ba, pwede din siyang pang bahay. Very, very presko and super nice. Ate, salamat. Shoutout na lang tayo. Shy type si ate. Sige, ate, maraming salamat po. God bless po. So, sa 1,000 peso challenge natin for today's video, so far, nakakadalawang 160 pesos tayo, which is equivalent to 320. 680 pa, guys. So, tingnan natin ano pa yung pwede nating mabili. So, sa ating second stop, meron tayong nahanap ng mga shorts. So, magkano to ate? 95 lang, no? So, tingnan nyo to, guys. Kasi kanina, bumili ako ng mga shirt na pambahay. So, this is a nice pair of shorts sa ating pambahay. So, yeah, 95. I got a navy blue one and I got a khaki colored one. So, super sulit, no? For only 95 pesos. And since dalawa kukunin natin, it's a total of 190. Ayan, salamat. May change po ba kayo dyan? Galing guys, they have different types of shorts. Kita nyo naman sa taas ko. They have the medium size, they have the large, they have tokong, they have above the knee shorts. So, yun guys. As a person na may initin para presko. So far, 190 plus 320 is 510. Ayan, napapamat tayo for today's video. So, 510. So, meron pa tayong halos parang 490 na sukle. So, tingnan natin ano pang mabibili natin. Tara. Andito tayo guys sa Bagpi Garment Center. And super, super cute. Kasi may mga pangalan naman pala yung mga stores dito sa napakalaking pangalan naman pala yung mga stores dito.

0: magiging sukli natin. So, we're going to taste test and we're gonna get some cheese. Yan, kuha tayo ng cheese and there you go. Tatry natin yung kanilang samyupsal. So, tara, let's try. Not bad, guys. Not bad for 199. Sarap! Sarap, sarap! It's 7.8 out of 10 for me. Price, lasa, really okay. Let's try the kimchi. And guys, as a kimchi lover, very particular ako on how I like my kimchi, but I appreciate all kinds of kimchi. Fresh, spicy, hindi spicy, very, very fermented, any type of kimchi, I love. So let's try their kimchi. I love it. Hanghang. I love manghang. Sarap, sarap. Kimchi is also good. It's 7.8 as well for me. Really, really not bad. Super sarap ng kimchi nila. Medyo mas nandun siya sa levels ng above average ng pagkaanghang. But yeah, it's really good. Overall, it's something na parang ma-enjoy nyo naman, guys, kumain here again sa I Love Dad's Burger and House of Unlimited. This is just across the mga pasilyo dito sa Taytay Changge. This is at the second floor. Sa baba kasi, puro Taytay Changge din yung first floor nito. So, you'll easily find this kasi kitang-kita naman nakalagay sa labas nila. Only Samyu for 199. So, for me, this is really a 10 out of 10 in terms of sulit quality. So, yun guys, we are done eating here at I Love Dad's Burger and House of Unlimited sa ating 199 na Only Samyupsal. Sobrang busog ako, guys. And ito na, update sa ating 1,000 peso challenge. 320 ang ginastos natin for 2 shirts, 190 pesos for 2 shorts, 150 pesos for 3 shirts na pambata for my little sister, 75 pesos for 3 shorts na pambata, 199 pesos for the Samyup. Syempre kakain tayo kasi napagod tayo kakaikot sa Taytay Changge. And I also got 45 pesos then as drinks. So bumili pa ako ng drinks, guys. So total, grand total natin, guys, is 979 pesos. Minus 1,000 pesos, meron pa tayong sukli na 21 pesos. O, diba? Yehey! At least meron tayong sukli. Pwede natin gamitin pang parking. O, diba? So, yun guys. Super sulit talaga dito sa Taytay Changge. And 1,000 pesos lang yun. Ang dami mo nang nabili. Halos more than 5 pieces of garment compared if you will buy sa mall. So, super, super sulit talaga, guys. And that's it for our episode for today, guys. Live na live here at Taytay Changge. Grabe, no? Super sulit day with sulit buy. So, yun, guys. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong mapuntahan natin here in the Philippines and beyond here in Real Travels. So, always remember, guys, that adventures are the best way to learn. Again, this is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host here in Real Travels, and I'll see you for the next episode. Bye!
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: You know, sa mga panahon na to, it's very important for us to hydrate and drink our vitamins and especially eat fruits and vegetables. Kasi uso po ang sakit ngayon. Even right now, makati po yung lalamunan ko. Tapos yung sakit na ganito, hindi ba makulit siya and talaga nakakawala ng ginhawa sa pakiramdam, yun, di ba? Ang hirap ano, yung dry cough, di ba? Makati sa lalamunan, mabigat ang dibdib mo, and these things. Alam nyo, yung passage natin sa araw na to talks about spiritual relief. Kasi pwede rin na yung ating spirito at yung kalooban natin ay walang ginhawa, ano, na nahihirapan at may mga bagay na talagang mahirap talagang dalhin sa araw-araw. So we're gonna have a chat today kung paano ba tayo magkaroon ng spiritual relief, no? Spiritual na ginhawa, I bet marami sa atin gusto lang talaga makahinga ng maluwag, no, sa mga panahon na to. So samahan niyo po ako. Ang passage po natin ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. Magandang araw, Kaagapay. Welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Samahan niyo po ako. Ako si Pastor Rolly Victira. Magkape po tayo at magkwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Muli po, ang passage po natin ay nasa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7. Bago po natin basahin itong text na to, ay sama-sama muna po tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat because sabi sa Bible, you are the God of all comfort and you are the one comforting our souls and our bodies. Salamat po sa inyong salita na ito po ay pinagmumulan, Panginoon, ng the rivers of living water. And so today, Lord, as we study your word, help us to find refreshment in it. Teach us, Lord, how to live in you. And Lord, encourage us all sa aming pag-aaral ng inyong salita. We give you all the glory, Lord. We're asking for your help at this time. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, ang passage po natin ay 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7. Kung may Bibles po kayo, samahan niyo ako sa pagbasa. 1 Peter 5, verse 5 to 7. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. No, everybody needs spiritual relief, no? And itong passage na meron tayo dito ngayong araw na to, ito ay nagtuturo sa atin kung paano ba magkaroon ng ginhawa sa ating buhay, no? So let's have a chat about that. There are four things, no, I want to share to you today about spiritual relief. Paano ba magkaroon ito sa ating buhay? Actually, itong mga bagay na to ay hindi ito nabibili. Ito ay something na ipinamumuhay. These are things that we do, no? These are actually disciplines and practices that we can live by sa ating day-to-day life. The four things I want to share to you today about spiritual relief is, una, we have to learn how to care, no? Care for ourselves, care for other people. We have to learn how to care. We also have to learn how to be humble, no? Magpakumbaba. Third, we need to learn how to abide in the Lord, yung manahan sa Panginoon, to endure sa Panginoon. And finally, we have to learn how to, T is to throw, no? Casting all our anxieties on Him. Yun yung chat natin ngayon, to how to care, how to humble ourselves, to abide and to throw, no, our anxieties to the Lord. No? Una, we ought to learn how to care. Yung passage natin ay 1 Peter 5 starting from verse 6. Pero napaka-importante yung konteksto ho nito, no? Kung papansinin niyo po yung 1 Peter 5 verse 1 to 4, si Peter po, he's talking to church leaders, no? To elders, no? Another way of thinking about elders is he's talking to the pastors or the church leaders nitong church na sinusulatan niya. Ang sabi niya, very simply, no? Sabi niya, I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as the partaker in the glory that is going to be revealed, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Kung papansinin niyo dito yung command ni Peter, no, yung kanyang instruction sa mga elders, sa church leaders, simple lang, sabi niya, shepherd the flock. In fact, if you look at other translations, I'm using the ESV at this point, no. If you look at other translations, simple lang sabi ni Peter, in fact sa NLT, ang sabi niya, care for the flock. O care for the flock of the Lord, no. you have to learn how to care. Pangalagaan nyo sila, ingatan mo sila, arugain mo sila, tulungan nyo silang lumago, protektahan mo sila. Iyan yung instruction ni Peter, care for the flock, no? In fact, maganda yung kanyang ano eh, nung symmetry niya, yung kanyang parallel. Kasi kung babasahin mo yung sa 1 Peter verse 7, yung dulo nito, sabi niya, ang sabi ni Peter, give all your worries, cast all your anxieties to the Lord because He cares for you. So, instruction niya sa mga leaders ng church, care for the flock because at the end of the day, God cares for the flock. We have to learn how to care for other people. I think that's the reason why we, ano no, we don't have as much spiritual relief as much as we would like kasi we are so full of ourselves, di ba? If we get off of ourselves, kung hindi lang panay sarili natin ang iniisip natin, we're actually caring for other people, we are giving instead of expecting to things to come sa atin, we are generous, we care for other people, you would actually realize na alam mo, hindi pala ganun kahirap yung sitwasyon mo, di ba? You have something to give, you know? Your concerns are, you know, hindi naman pala yung mga pinakamahirap na bagay. There are other people who are in need of help and God has put you in a position that you can care for other people, no? So, caring for other people, di ba? Yung sinishift niya yung mindset natin, hindi lang inwardly, pero outwardly. We have to learn to care for other people. So, yun yung instruction ni Peter. We have to care for other people precisely because si Jesus, He cares, di ba? If you look at the life of and ministry ni Jesus, He's, you know, yun yung pinaka-obvious na ano ni Jesus, di ba? Na kanyang character, no? Attribute niya. He's a very caring person, di ba? Jesus sees people. No? Hindi lang sila project kay Jesus. Jesus values yung the people who are in front of Him, the person, he does not really care about the perception, di ba? Kesyo tax collector yan or sinner yan, Jesus loves them, no? Jesus looks at the needs, no? Nung mga tao nakikita niya, not just the numbers, no? The feeding of the 5,000 is a good example. He's not impressed with yung following niya, but He cares for them, no? Jesus said He did not come to be served, but to serve. No, this is the heart of Jesus, a heart of compassion towards other people. So, we have to learn how to do the same thing. Pero sabi ni Peter, no, 1 Peter 5, verse 5, ito na yung passage natin. Sabi niya, likewise naman, you who are younger, be subject to the elders. Ang sinasabi ni Peter dito, alam mo, sinasabi niya sa atin, alam mo, in-instruct ni God itong mga church leaders natin to care for you. And so us naman, maybe you're not a church leader naman or you're a member, you know, but or even church leaders, we have also not only to have to learn how to care for other people, but we also need to learn how to receive care. Kasi naman minsan, that's the reason na wala tayong ginhawa sa buhay natin kasi ayaw natin tumanggap ng tulong, no? I wonder kung ano bang mas mahirap sa atin, no? Mas mahirap ba to care for others or to receive care? That's a good thought to ponder. Pero in all of these things, we have to learn how to be humble. You know, we cannot care for others and we cannot accept care naman for ourselves unless we are humble. Kaya ang sabi ni Peter, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud but gives grace to the humble. Yun ang ano niya, no? Kanyang illustration, clothe yourself. Parang isuot mo yung humility. Take it on yourself, no? Ang gandang word nito ni Peter, kasi siguro we're not naturally humble people, pero sabi niya, put on humility. Put on, you decide every day to put it on, no? Not take it off, but to put it on. Si Jesus, di ba? Ito yung ano niya eh. Ito, again, yung personality ni Jesus, ito yung disposition ng puso ni Jesus. Even at the time when the night before He was betrayed, ito yung ginawa ni Jesus. Listen to John 13:3-5. Sabi dito, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands and that He had come from God and was going back to God, He rose from supper, He laid aside his outer garments and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. Si Jesus, di ba, tinanggal niya yung ano niya, yung damit niya, di ba, yung robe niya, itong yung appearance niya na teacher, and he took on a towel. Siguro sa ating panahon ngayon, it's better to imagine it as an apron. It's the picture of Jesus putting on work clothes. Di ba, ano, pag halimbawa meron tayong project, gano'n, no? Community project, and nandun tayo sa isang depressed na lugar, and you see a person going there na nakaporma, naka-japorms, anong iisipin mo? Itong taong ito, he's not here to serve, di ba? He's here to relax. Pero if somebody comes in here na naka, you know, work clothes, di ba? Yung mga kupas na maong, naka, you know, full battle gear, di ba? Alam mo, oh, this person is ready to work. Si Jesus, ganun din. He clothes himself with humility, you know? Although he's worthy to be served, no? Ang disposition ni Jesus is always ano, he's the one ready to serve. And you know what? No one is greater than Jesus, and no one is more understandable and more accessible than him. No, kahit tanyag siya, you know, he's glorious. He's also accessible, 'di ba? Understanding din siya sa kalagayan ng isa ng tao, no? Isa't isa, no? He cares, no? And this is marked by his great compassion, no? So in all of these things, diba, if we are to have a chat about spiritual relief, we need to learn how to care, to be humble, and also abide. Abide, diba? We're always thinking about how Jesus would do things, no? And it's very important for us to learn how to abide. Alam niyo dito sa amin, may na-discover kaming mag-asawa na masarap na ano, na burger place. And we go there constantly pag may time kami. And we like that burger place. Actually, not for the burger itself, but for the pickles. No, mahilig kami mag-asawa sa pickles. So, masarap yung pickle niya. And I was thinking, you know what? How do you make a pickle, di ba? Ano yun eh? Pipino yun eh, di ba? Cucumber yan or dill or whatever. Pero para makagawa ka ng pickle, di ba? Kailangan mo ng brine, kailangan mo ng solution. Tapos isa-submerge mo, ibababad mo yung cucumber doon, yung pipino, no? Pero hindi enough na parang nilagay mo lang siya tapos hahanguin mo siya ulit. You have to give it time. Otherwise, ano yun eh, hindi pickle yun, sinawsaw lang na pipino yun. So, for these things to be true in our life, how to care and to be humble, we have to learn how to abide in the Lord. Kaya ang sabi ni Peter, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Ito yung key. So that at the proper time, you know, what is that proper time, no? At the proper time, He may exalt you. Until matapos yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi lang tayo yung ano, circumstantial or yung parang situational, caring and compassionate people, no? But this is actually ang desire ng Lord. Ito yung maging nature natin. Ito yung maging pagkatao natin, no? So we have to abide on the Lord in this process. And the process is hard. That's why Peter tells us to throw our anxieties to the Lord. Sabi niya, finally, no, in verse 6 and verse 7, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Yung casting is a fisherman's term. Kung paano mo tinatapon yung lambat or yung fishing line mo, di ba? Itapon natin sa Panginoon lahat ng anxieties natin. Wag natin, ano yun, sarilinin yun, ibigay natin sa Panginoon. You know, I like this hymn, What a Friend We Have in Jesus. Sabi dun sa ano, first verse niya, yung ending, oh what peace we often forfeit, oh what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Alam, hindi mo naman karamihan ng mga problema natin, hindi na natin na kailangan na dalhin yan eh. Actually, pwede na nating iwan sa Panginoon yan eh. Pero hindi natin iniiwan, di ba? Kaya dala pa rin natin. So kung gusto mo ng ginawa, ibigay mo na sa Panginoon yan at the soonest possible time. And what I hope this a short devotion blesses you, know. This is a chat about spiritual relief, ginhawa. We have to learn how to care, how to be humble, how to abide, and how to throw our anxieties upon the Lord. pray tayo. Panginoon, marami pong salamat ito sa disarmo na guminhawa po kami sa kalooban namin. Siguro hindi nagbabago yung sitwasyon, pero yung mind namin at yung puso namin pwede mong baguhin. So we thank you, Lord, for this devotion. We glorify you, Lord, in all of these things. We praise you in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Kapitira. Ang programa natin ay nasa Facebook at Spotify at syempre dito sa FEBC Radio TV. I'll see you again next time. God bless. Bye.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
4: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning, din mga reminders ay inyo pong matandaan. Whether kayo po ay nag-worship online or on-site, be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. And syempre, as we serve God, you have to give our best. At bakit nga ba tayo nag-aaral ng mga spiritual principles coming from God's Word? Dahil yan po ay nakakatulong sa improvement ng ating mga buhay, both in conduct, character, relationships. At yun nga po ang magiging pakinabang na ating paglago sa pananampalataya. Well, ngayon pong Sunday morning, kinakailangan din ho na tayo maging alerto. Bakit po? Dahil ang panahon, ayun na naman po, no? Sapagkat successive days na po, no? May init, pagdating ho ng bandang tanghali, tapos medyo mid-afternoon, pagdating ho ng bandang late afternoon o paggabi, bigla hong may thunderstorm. At yun nga po, bigla hong umuulan na malakas, bumabaha. Kaya kung meron po kayo mga activities at may mga events, both para sa inyong sarili, pamilya, o kaya sa inyo pong church, ay maganda ho makibalita tayo, lalo na ho kung meron kayong outdoors activity para hindi ho kayo mabasa ng ulan at hindi naman ma-frustrate sa atin ho mga pinaplanong mga dapat tugunan at gawin ngayon pong araw na ito ng Linggo. Well, tayo po ay nasa first weekend ng month ng October and we thank God sa blessing po na inalaw tayo makarating sa 10th month of the year. Tama po ang inyong narinig na sa ikasampung buwan na tayo ng taong 2026. At sa pamamagitan lamang ng sustenance, blessing, and faithfulness ng Panginoon na tayo po ay talagang nakaka-survive, no? Well, kahit po marami mga challenges na tayo po ay kinakaharap, ang atin hong transitional lesson para po sa weekend na ito ay may kinalaman sa blessings. At kahapon nga po, sinimula natin yung first part na atin nga hong nabanggit na pinag-uusapan ng blessings. Maraming klase po yan. Meron hong general blessings. Ibig sabihin, ito yung mga biyaya binibigay ng Diyos. Hindi pa natin hinihingi at ginagamit ito ng Panginoon para ang buhay natin ay masustain. Yan po ang ulan. Nandyan din ho ang araw, nandyan ang hangin na atin hong nahihinga. At kung tayo buhay pa, yan po ay kasama sa mga biyayang taglay-taglay natin ginagawad ng Diyos. Pero meron din hong conditional blessings, as we have discussed yesterday, na ito po yung mga biyaya exceptionally binibigay ng Panginoon on the basis na yung kanyang nare-require, pinatutugunan, ay ginaganap natin. So, napaka-inam po niyan. Bakit nga po tayo pinagpapala ng Diyos? Well, ang banggit po natin is because gusto ni God, happy ka. Totoo naman yun, no? Na tayo po ay gustong bigyan ng Panginoon ng joy, encouragement, at marami pang iba sa mamaya-maya po ay madidiscuss natin. Ano yung magiging, sabi nga natin eh, dagdag sa ating character, experience, pagka tayo po ay nakakatanggap ng blessing ng Panginoon. Pero syempre, ito yung kasiyahan, nakasama siya. Hindi yun, ito yung may gusto kang gawin, labas sa kalooban ng Diyos, yun. Hindi po. Ito pong ating sinasabing kagalakan na ibinibigay ng Panginoon, yung happiness na ibinibigay ng Panginoon, ay tatamasahin mo pagkasama siya. Nabanggit natin na ang mga blessings ay pwedeng tatlo, no? Sa general categories. May material blessings, yan yung ating food, shelter, clothing, yan. Relational blessings, mga taong dumadating sa ating buhay that provides care, support, love, yan po. And then syempre yung spiritual blessings. Ito po yung mga ginagawad ng Diyos. Pangunahin na nga po ang kaligtasan at yun po yung napakahalagang bagay para sa atin. Dahil kung wala po yun, saan ba tayo tutungo? Yun nga ang sabi ng liriko na isang kanta. Pero yung spiritual blessings, marami pa pong mga tinutugunan. Ay, yung isa sa mga nabanggit natin ay yung pagbibigay ng purpose o malinaw na layunin para sa ating mga buhay. Nakuha natin sa Philippians 1:21 na ni-revealed ni Apostle Paul, sabi niya, "For me to live is Christ and to die is gain." No? Dahil kay Kristo may dahilan ang kanyang pamumuhay sa lupa. At kung siya man ay kukuhanan na ng buhay na physical, ang kamatayan na yon ay pawang pakinabang dahil yung kanyang buhay na naipamuhay was very meaningful at yung next chapter ng kanyang buhay ay papunta na sa piling ng tagapagligtas. So yun po ay napakahalagang bagay. Ang spiritual blessing ng Panginoon involves yung kanyang presence that gives purpose sa buhay ng tao. Pero kalakip niyan, binibigyan din tayo ng hope, pag-asa. Lalong-lalo na ngayon, napakarami yung mga challenges na ating kinakaharap. At yun hong hope na yan ay kailangan natin para ho maging, sabi nga natin, fuel sa ating passion. Diba? Minsan tayo po ay pinanghihinaan ng loob. May mga pagkakataon na bibigo at halos umayaw na sa karera ng buhay. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay pinagtitibay ng Panginoon at binibigyan ng tinatawag nating kinakailangan nating kaunawaan sa loobin para tayo po ay kumilos pasulong sa ating buhay. Sabi nga ni Paul, 2 Timothy 4:7, "I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith." No? So, napakahalaga na makita natin, hindi madali ang buhay. Maging yung pamumuhay sa pananampalataya, which is yung background nito sa paglilingkod, at sa pamumuhay sa Panginoon, may mga challenges, may opposition. Pero sabi ni Paul, "I fought a good fight." Sabi niya, "I finished my course." No? May hanggan ng nilatag ang Diyos. Merong, di ba, parang sa takbuhin yan eh. Merong trail, o kaya merong course. At ang sabi niya, "I finished it." No? Yun yung kanyang tinahak, yung landasing nilatag ng Panginoon. At sa kabila ng lahat ng mga ito, merong siyempreng times that he experienced the blessing, pero naranasan din niya yung mga trying moments ng buhay sa kanyang paglilingkod. Pero ang sabi niya, "I have kept the faith." Sa biyaya ng Panginoon, yung papapalakas na kanya iginawad, nakapanatili ako sa pananampalataya. Ayan, so napakahalaga niyan. Sabi nga natin, mahalaga may angkla o anchor ka sa iyong buhay. Dahil nga dumadating yung times that pwede kang ipaghampasan ng karanasang pangbuhay. At may mga occasions naman, maybe the inner workings, no? Baka doon may depresya. Akala mo kalmante yung tao, ayos lang. Paano na yung takbo ng isip, kalooban niya? Baka mayroong dapat na iayos doon. At yun nga, kay Paul, kung ano-tano man yung mga naganap, baka sa tingin ng marami, ba't nagkaganoon? Hindi ideal situation. Pero ang sabi pa rin niya, "I have kept the faith." Naging matatag sa pananatili sa Panginoon. No? At ang sabi naman niya sa verse 8, at may mga bagay na hindi mo tatamasahin dito sa lupa, pero may heavenly reward. Kasama yon ng spiritual blessing. Kaya sabi niya sa verse 8, "Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love his appearing." So, ang ganda, no? Na ipinauunawa ni Apostle Paul, hindi lang siya ang tatanggap ng gantimpala sa paglilingkod at pagtatapat sa Panginoong Jesus, kundi lahat daw. ng mga nag-aabang sa kanyang pagpapakita uli o pagdating. So, ibig sabihin, tayo po ay merong dapat tinutugunan ng may katapatan sa kalooban ng Diyos at sa kanyang muling pagbabalik, kinakailangan tayo rin ay may makita na tapat. Diba? So, napakahalaga po niyan. Now, sabi natin kahapon, may mga personalities in the Bible na may mga karanasan sa pagpapakita ng Panginoon ng kanyang biyaya. And we get basic principles from it. Halimbawa, Genesis 12:2. Ito ay may kinalaman sa buhay ni Abraham. Sabi dito ng Panginoon, as a promise to him. Tandaan natin yung ating binanggit, no? 75 years old, tinawag ng Panginoon si Abraham. He died at the age of 175. 100 years ng unfolding ng will ng Panginoon. And what he has promised, he was faithful to fulfill. Yan yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Now, ito yung sabi sa atin sa verse 2 ng Genesis 12. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. No? So, napakaganda po ng passage na ito at maging yung life story ni Abraham. Kasi minsan ang iniisip natin sa pagpapala ng Panginoon, isang bagsak. And we're always thinking na lahat yun ay puro material. But no, no. Sa life story niya, you can locate it sa Genesis chapters 12 hanggang 25. And then doon may kita po ninyo all three. Na yung material, relational, at yung spiritual blessings are being provided by the Lord in a way na talaga nakikita natin yung timing at maging yung ratio o ng blessing ng Panginoong Diyos ay naging daan ng kanya pong sustenance sa kanya pong buhay. No? So, yan po yung reality. Nabanggit din natin from number 6, 24 to 26 na napakahalaga din na tayo rin ay magamit as an instrument not only to channel blessings through sharing yung mga natatamasa natin, pero maganda rin na magkaroon tayo ng utterances of blessing. Diba ito nga ako, instruction ito sa number 6. Actually, doon sa priesthood ito binapabanggit. Pero very important na pwede rin natin itong maging pattern na sa halip na unwholesome yung lumalabas sa ating mga bibig. Lagyan natin ho ng meaningful, wholesome, and godly talk. At ang sabi ho dito, the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. No? Ano yung pinapakita dito? So, relational blessing, good communication is essential. At hindi ka lang basta-basta kung ano sasabihin mo. You have to be mindful. And syempre, isa sa mga bagay that builds yung magandang relationship is if you utter good things rather than curses. Di ba yung mga sumpa at kung ano pang mga pangit na salita. Might as well utter blessings, di ba? So, yun po ay napakagandang pattern. And of course, yung isa rin nating learning coming naman sa story ni David na in troubled times, hindi ibig sabihin inabandon na tayo ng Diyos. Sometimes, kasi nga sa ating pagtingin dun sa negative things, sa pain that we're experiencing, we feel isolated, we feel alone and left out. Minsan nga parang pang salita ng tao, di ba? Pang pinagtampuhan na tao ng langit. Pero dito nga, sa Psalm 23:5-6, nabanggit ni David na kahit sa gitna ng challenges, oppression, ang Panginoon ay hindi tumitigil sa pagbibiyaya. Ang sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So napakaganda dahil ito po ay isang testimony of God's blessing, no? That chases after us, di ba? Kaya di ba may line ng kanta, kakanta sana ako, kaya lang sama ko na ating boses, hindi, saka kabilang umulan. But di ba yung line ng song, ang sabi doon, your goodness keeps running after me. Dito po ata halaw yan, no? Sa Psalm 23, yung huling bahagi na ating binasa, na nagpapakita na may mga times na parang napaka-challenging ng life circumstances. But the blessings of the Lord are actually there being channeled towards us by a God who is concerned about us, who loves us, and definitely yung ating kalagayang pambuhay. He has our best interest in mind. So never forget that. At yun nga, the question is, are you blessed? No. How do you evaluate? Two ways. Pag ito ay mga multiplication ng material things sa ating buhay, yan po, yun nga, yung word ay multiplication. Ito ay ang Panginoon tumutulong para payabungin ang mga material na ari-arian. Pero hindi ho doon lang nakafocus eh. May kinalaman din sa'yo as a person. Paano yan? Yung pagkatuto mo. Yung pag-develop ng iyong pagkatao. Pagkakaroon ng magandang impact ng iyong buhay sa relationship sa iba. At yun nga, yung general category ng iyong growth. Yeah. So, multiplication and growth. Yan po yung dalawang bagay na ang Panginoong Diyos ay iginagawad sa atin. At nabanggit natin yung three-part process, di ba? Pag sinabi nating nagpala ang Panginoon sa akin, ano kaya ang isa sa mga major intentions niya? Siyempre, pag pinagpapala ka, gusto ng Panginoon maglapit ang iyong relasyon sa Kanya. Pag ikaw naman ay nag-channel ng blessing na ibinigay ng Panginoon, naglalapit ka naman ng iyong relasyon sa kapwa-tao. Pag binanggit mo sa tao na yan, na ang source ng blessing ay ang Panginoon, so siya naman ay napapalapit sa Panginoon at nagamit ka para ituro yung direction na yun. No? So, napakahalaga niyan. So, sabi nga natin, hindi lang basta blessing ay blessing. Meron kong lalim yung katuruan ng blessing as you look at the Bible, di ba? Ano nga ba yung basic understanding ng tao sa blessing? May need ako, nilapit ko sa Panginoon, binigay niya, thank you. Di ba masama yun? Kasama naman yun. Pero hindi lang yun. May mga bagay na kaakibat pa. So sa pagpapatuloy po ng ating lesson, ito na yung second part na siya rin po magiging conclusion natin dito. Sabi natin na pag binibless tayo ng Panginoon, may mga sangkap na nilalagay sa ating buhay. Nakakatuwa ho, mga Friday ng gabi, nabanggit ko nga kahapon sa inyo, nang galing ako sa isang gathering na meron hong pamimigay ng mga material na biyaya. Hindi ho. Yung occasion na yun ay parang nag-share po ng material blessing yung owner ng isang company sa mga partners nila. So, nag-talk po tayo doon. At nakakatuwa kasi bahagi ng kanilang ginawa ay pagde-demo ng kanilang products. Mga home appliances eh. So, nagluto. Yan. May chef at live na nagluluto doon. Ginagamit yung mga cookware at yung mga appliances na paano daw mabilis na makapagluluto. So, pinakita. Very interesting, lalo na nasa harap tayo. Pag naamoy mo, at hindi lang yan, may samplers. No? Sa tatlong dish yung kanyang pin-repair, masarap. Pero doon natin may kita, habang pinapaluwahan ng unong chef na wala na ako eh. Sa dami ho ng ingredients, merong gulay, spices, pinag-uusapan yung karne, wala na. Sabi ko, hindi ko ito matatandaan lahat. Basta masarap. Natandaan mo yung lasa. Ayan yung mahalaga. Pero yun nga, iniisip ko yung complication nung pagpe-prepare na yun brings out yung sarap ng dish. Sa buhay natin, siguro parang ganyan din. Kaya pala ang Panginoon is in the business of, di ba, blessing us kasi gusto rin niya madagdag sa ating buhay yung mga katulad ng gratitude. Pagpapasalamat. Pag binless ka, ikaw ay na-encourage, nag-move forward ka. Ang tawag doon ay resilience. Pagka ikaw ay binigyan ng malinaw na layunin, di ba yung pag sinusupport ka ng Panginoon, naisip mo ba, may pinatutugunan ng Panginoon sa akin. Kaya niya ako binibless kasi meron akong dapat gawin, yung purpose for life, di ba? At yung relationship na i-strengthen. So marami na mga bagay na naidudugtong sa ating buhay. Pag tinitingnan natin habang tayo ay pinadadaluyan ng Panginoon ng kanyang biyaya. So remember, God blesses us richly. But sometimes we need His help to recognize just how blessed we are. Di ba? Kasi may mga problema nga tayo ngayon sa panahon natin ngayon. And one of them is comparisons. No? Dati kasi pagka nagko-compare ka, you only have a smaller context of people. Halimbawa, sino ba yung pinagkukumparahan mo? Pwedeng pamilya, kaibigan, kaklase, maliit lang eh, konting mga tao lang. At ngayon hindi eh. Parang pagbukas mo ng ano, hindi ko naman minamasama yung social media in general. Kailangan din natin makita kung paano meron siyang epektong negatibo, meron din namang okay. May mga times neutral, kaya lang how do you see it? Halimbawa, nag-scroll ka lang, gusto mo lang makibalita, kamusta ba yung mga tao dito sa aking friends list, di ba? So, tinitingnan mo yung kanila, may mga pictures na, uy, sarap ng kinakain nila, uy, may bago silang nabiling ganito, uy, nakarating sila sa ganyan. Kaya lang, instead of simply being thankful for what they have experienced, minsan ang tanong, bakit ako wala? Ayan, so yun na. Then you start feeling down. At sa dami ng pwede mong pagkumparahan, hindi mo naman alam kung repost yung picture na yun, yung picture ba na yun, ay pinicturean niya, doon talaga siya kumain, okay, sasakyan ba niya yan? But the mind is very creative. Ang point, nothing naman masama doon sa postings nila. Kung hindi naman mahalay at may masamang intention, eh, it's a posting of a person, private space niya. Ikaw yung nag-scroll eh, di ba? Ikaw yung tumingin. Pero yun nga, how are you interpreting it? Lalong-lalo na sa yung life context. Ayun nga, kaya dito yung pinapakita sa atin, tinuturuan tayo ng Panginoon, tingnan mo na ikaw ay sinusustain ko. You remember meron tayo noong pinag-uusapan about the different times of life. Ibig sabihin, may iba-iba tayong mga panahon eh. So may seasons yan. Halimbawa, mayroong harvest yung isang tao, may ginawa siyang mga pagsunod sa Panginoon, pinagpala siya ng Panginoon, and now meron siyang season of harvest, huwag kang mag-alala. Ikaw rin naman, no? If you plant the right seeds, if you nurture yung buhay mo in the will of the Lord, may season of harvest ka din. Pero yun nga, titingnan natin. Merong variety, merong mas siguro parang pag tinignan mo, uy, okay yung kanya, di okay yun. Okay din naman yung akin, di ba? So, napakahalaga niyan. You learn to have appreciation din. And that's basically what the Lord would like to teach you as well. Kasi nga, nakakaiba yan ang pagkatao natin. Now, along those lines, kailangan din nating maisip na ang pagbibigay ng Panginoon ng favor, siguro sa mas madaling salita, yung pagdaloy ng biyaya. Nahahalangan yan. Napapaisip kayo. No? Pag tinignan yung Deuteronomy 7:11-14, may tinatawag na cause and effect. If you are living a life in obedience to God, the favor of the Lord is upon you. And thus, yung pag-channel ng blessing. Pero if there is a disobedience and sin, eh syempre, may hadlang sa relasyon mo sa Panginoon and He gives the favor, He gives the blessing. So, minsan iniisip mo ba't parang matamlay ang di ba? Minsan ganun yung we're trying to figure out bakit nga ba? Baka meron dapat ayusin. And if the Lord is convicting you or prompting you to do the right actions, correct yung mga mistakes and repent of your sins, you abide. You know? At may kita mo naman, hindi naman madamot ang Panginoon. He will definitely give you yung kanyang promise that He opens up yung kanyang ano rin, yung favor niya for your life. No? Pero yun nga, hindi pwede na yung hadlang ay mananatili. Because it is about a cause and effect, sabi nga, ng ating lesson. Kinakailangan natin makita na pag ginawa mo yung nararapat, merong mga bagay na tinutugunan ng Panginoon sa atin. Pag ginagawa natin ng mali, eh, syempre may mga nawi-withhold sa atin. Ang Panginoon ay merong ganong conditional pattern din sa marami sa kanya mga blessings and mga promises. So, pag pinag-uusapan natin minsan din ang blessing, bakit kailangan ding ayusin yung puso ng tao? Kasi pag nagkakasala tayo at siya hindi naalis, minsan hindi lang naapektuhan yung blessing, pati yung ating outlook naapektuhan. Yung appreciation mo at yung enjoyment sa blessing, hindi mo, di ba pagka yung tao, halimbawa ito nga, kaya sabi ng Panginoon, you cannot love money and God both at the same time. You will love one and hate the other. Kunyari, masyadong naging materialistic yung iyong perspective. At yun nga, hindi baling by hook or by crook. At minsan nga, sinasang-ayunan na yung by crook. Makakuha lang ng pera. Pag tinuturo mo yung kaligtasan, yung appreciate, yung pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay, parang hindi iniintindi ng tao. Huwag na yan. Di practical. At least ito, marami akong pera. May kita mo yung sin corrupts the mind. And you do not even see the goodness of God by giving you the opportunity to know Him. Diba? Yung kanyang sacrifice, yung kanyang love. At willing ka na, yun nga, kaya nga sabi rin sa Bible, diba? What would it profit a man if he gains the wealth of the whole world and yet will lose his soul? Yan ay pagpapakita na minsan sobrang short-sighted ng tao. Ang iniisip niya, puro ito na lang. Eh bakit nga ba ginamit na illustration ng Panginoon? Kasi may mga times, because of our corrupted mind, yun na nga, because sin is present, hindi mo ma-appreciate yung blessing. Ang tinitingnan mo is what you can basically get. Na kahit na ito ay compromise or through bad or sabi nga natin immoral means, okay lang. Pero yun na nga, eh, that's what clouds your judgment. No? So, very important talaga, no? Na yung thankfulness ay maganap sa ating buhay. Now, in relation to blessings, ito daw po ang dalawang guides. Yung first, fully obey the Lord your God. Ang gusto ng Panginoong Diyos, kapag ka siya ay nagbibigay ng mga pamantayan at panuntunan, makita na meron talaga kayong maayos na interaction. Siya ay kinikilala mo at ikaw naman ay nagpapasakop sa kanya. At pagka ikaw naman ay nakaranas ng pagpapala ng Panginoon, wala naman nagsabing one time lang yan eh. Be faithful. At isa yung patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, you will see the continuation of His favor and of course, yung kanya rin yung pag-empower at pag-bless sa iyong buhay. So, that's part of it, di ba? So, napakahalaga niyan. Now, ito nga, maganda itong James 1:22-25. Tingnan po ninyo. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in the mirror. You see yourself, you walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you have heard, then God will bless you for doing it. Di ba? Napaka-ganda hong paalala sa atin. At yun nga po, ay sana ay tumanim sa ating puso at isipan. At dito po natin tinatapos ang atin hong episode about blessings. At I do hope na kayo po ay natuto at meron po itong naging kapakinabangan sa inyong buhay, lalo na sa pananampalataya. Palala ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
3: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Legit!
5: Kabataan naman ang hihiri.
3: Legit!
5: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it!
5: Legit! Legit!
6: Happy, happy, happy Sunday po sa inyong mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, another Sunday, another kwentuhan at maraming salamat dahil nariyan ka. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
7: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tapua. Mm-hmm. At syempre, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Diba? Yan. Sunday na Sunday.
6: And dahil panibagong Sunday, Abs, Salamat ha, dahil kaagapay, and nandiyan ka pa rin, nakatuwang ka sa amin, and alam kong busy-busy ka, probably you have so many ganaps in life. Grabe, napakon, you know.
7: Oh.
6: Pero salamat ha, kaagapay, dahil alam mo ha, despite of your busyness, despite of so many schedules, eh, nagalaan ka ng panahon para syempre makapakinig sa ating programa. Kaya special shoutout muna tayo sa Team Radio natin na talaga namang walang humpay ang pagsubaybay sa mga programang hatid ng Agape ng Sambayanan mula Lunes hanggang Linggo from 4:30 in the morning up until 12 midnight, eh, naka-tune in. So maraming salamat po sa naaabot ng broadcast natin gamit man ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Samahan niyo po kami ha, sa loob ng isang oras para magbahagi ng impormasyon at inspirasyon.
7: Yes, at syempre yun nga no, Kael, isa yan sa mga ipinagpapasalamat natin sa ating mga kaagapay.
6: Yes.
7: Kasi nga talaga naka-tune in sila ano man ang kanilang gamit na platform. At syempre, binabati rin natin yung mga kaagapay natin online.
6: Mm-hmm.
7: Yung present na at nakikinig at nanonood na sa atin via Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shout out dito sa ating comment section. At i-mention nyo na rin ang inyong family, ang inyong loved ones, or kaya friends, churchmate, katrabaho, kaklase, na nais nyo rin makapanood ng ating episode ha, para hindi nila ma-miss itong episode ng Legit Today, diba?
6: Correct ka dyan, Abs. At syempre, nabanggit mo na yung Facebook and YouTube. We have also another platforms sa kung saan pwede tayong masubaybayan ang ating mga kaagapay if they want to see more of our content sa DZAS. Available po tayo, and we have presence sa TikTok, sa Instagram, and even sa ating Spotify, na kung saan kung hindi nyo napakinggan on the same day ang program na ito, alam nyo ha, i-upload din po namin yan sa Spotify account para syempre pwede mong ma-replay ng ilang ulit itong ating mapag-uusapan sa moment na ito.
7: Totoo. Yun nga ang kinagandahan talaga, no, na marami tayong platforms para pakinggan at papanood tayo ng ating mga kaagapay. At meron pang additional, Kael. Pwede rin silang makinig sa atin via 702 DZAS mobile app. At libre lamang yan, kaagapay. Kaya download na kayo sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung bitin kayo ng umaga, tanghali hanggang gabi, yung application na yan, pwede kayong makinig hanggang madaling araw. 24/7, di ba? Kung bitin ka sa bumaghapon, eto, bumagdamag, sasamahan ka, kaagapay.
6: Wow.
7: Kaya download na kayo, libre lamang po yan, para updated kayo sa mga programs na hatid ng DZAS.
6: Talagang pag-usapang libre. Dapat go na, go tayo dyan. Kaya kaagapay, we encourage you, download na po. At syempre, maraming salamat muli sa ating mga listeners and viewers na talaga namang nagbibigay ng panahon para mag-tune in dito po sa Legit, na kung saan kami po ang inyong magiging safe space companion. Kung may mga issues kayong pinagdaraanan, di ba, nandito kami para makinig po sa inyo. At syempre, para mapag usapan at syempre makapanayam din ng ating magiging subject matter expert later on, para syempre magbahagi din ng kaninyang journey, di ba, Abs?
7: Oo, kaya naman kaagapay, kung meron kang desired topics na nais mo nga ma-feature natin sa ating mga future episodes, eh feel free na mag-message sa atin sa ating Facebook page sa 702DZAS, kasi malay mo, next time yan naman ang ating mapapag-usapan. At gustong-gusto natin nung pinag-uusapan natin ang inyong mga nararamdaman, inyong mga pinagdadaanan, at syempre kasama ating mga special guest, 'di ba? Para naman maramdaman mo na hindi ka nag-iisa,
6: 'di ba?
7: You're not alone in this battle, kung ano man 'yan. At kasama natin higit sa lahat si Lord.
6: Yes,
7: diba?
6: At syempre, no, talagang speaking of mga mahalagang pinag-uusapan, alam mo, Ab, napakaganda rin ng ating magiging topic sa moment na ito.
7: Yes.
6: Siguro tanungin natin ng mga kaagapay natin, kasi baka mamaya may mga panahon po sa buhay natin na para bang hinahanap po natin yung love. Ayan, kaway-kaway sa mga longing for love dyan.
7: Mga yearning sa love.
6: Diba? Or di kaya, Abs, yung acceptance din. Diba? Yung pagtanggap. or dahil nga ngayon iusong-uso na rin sa social media, naghahanap ka rin ng validation, mm-hmm. nariyan din yan. And of course, purpose sa buhay, lalo na yung mga nawawala ng sense of direction and purpose. Alam mo, we're trying na hanapin ito sa mga tao, sa relasyon, sa achievement, or even in the way others sees us, mm-hmm. diba? Pero kahit ano pong gawin natin, para bang, diba, parang may kulang pa rin, we feel empty, mm-hmm. diba? At minsan, no, kailangan pa natin humantong sa pagiging completely charred, mm-hmm. broken, lost, talagang durog, wasak na talaga tayo for us to realize na baka yung hinahanap ko ay all along ay hindi something, kung hindi someone. Wala pong iba yan kung hindi ang ating Panginoon.
7: Mm-hmm. Tama ka dyan, Kael. Mm-hmm. And I'm sure yung mga kaagapay natin ay makaka-relate mm-hmm. sa iyong sinabi. Kaya naman, kaagapay, today, mm-hmm. matutunghayan natin ang istorya ng ating special guest yes. na ipapakilala natin mamaya. Mapapakinggan natin yung isang journey mula sa kung sino siya noon. Mm-hmm. Patungo kung sino siya ngayon na ma-encounter niya yung pag-ibig ni Jesus. Yes. Diba? Pag-uusapan natin kung paano tayo hinahanap ni Lord sa gitna ng mga struggles natin, paano niya tayo binabago, hindi lang yung situation ha, kundi pati ang puso natin, mm-hmm. at paano no nagiging testimony ang mga bahagi ng buhay natin na akala natin ay kailangan nating itago
6: yan.
7: Pero yan, kaagapay yan ang ating mapapakinggan.

0: Galatians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
2: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Yes.
2: At syempre excited kami at masaya dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
3: Legit!
2: At ito pa rin po si Absi Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. And thank you, Kaagapay, for still tuning in sa inyong mga radio and even sa ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Aba, don't forget naman, Kaagapay, mag-comment ka naman at pakishare ng ating broadcast para mas malawak pa at mas marami pa ang maabot po ng ating programa. At alam mo, Abs, kanina, ang ganda nung magiging topic natin kasi nga talagang ito yung mga hinaharap ng tao. They are longing for things na hinaharap ng puso nila. Sabi nga natin, may love, purpose, validation, na kung saan pinipilit nila, and at the end, nawawasak din sila, nasisira din sila.
2: Oo, kasi nga yun din talaga yung sad reality. Kapag hinanap natin yung purpose natin, yung worth natin sa mga bagay na fleeting or hindi permanent,
3: correct,
2: which is yung mga bagay dito sa mundo, eh talaga magpe-fail tayo at madi-disappoint tayo. Pero ngayon, matutunghayan natin ang story ng ating special guest kung paano niya natagpuan ang kanyang purpose sa pag-ibig ng ating Panginoon.
3: Correct. So without further ado, ayan, makakasama po natin sa moment na ito ang ating kaagapay. Alam mo ah, nag-lead siya ng worship sa kanilang house church and parte po siya ng children's ministry. She is also or having a Facebook page called na Cafate. Yan, na talagang kapit lang tayo ngayon.
2: Yes.
3: Kung saan po siya ay nagbabahagi ng mga encouraging content. I-welcome po natin sa ating program si Rian Manyosa. Magandang araw sa iyo, Rian.
2: Hi, Rian.
4: Hello po, Blessed Day. And sa mga nanonood po, Blessed Sunday po sa inyong lahat.
3: Yan. Eh, Rian, kumusta naman ang buhay-buhay mo ngayon? Ngayong moment na ito. And don't forget na rin, eh, paki-shoutout mo na rin yung family, loved ones, yung kasamahan mo rin sa church, and even yung mga followers mo sa social media.
4: Ayan po. So, kung kamusta po ako ngayon, it's always blessed dahil sa Panginoon. And shoutout sa family ko dyan na nanonood. Praise God. And sa mga followers ko sa Facebook, follower pala ni Lord. And salamat po sa support. And yan lang po.
3: Oo, and thank you, Rian, sa pagkakataon na makasama ka namin sa moment na ito. Kasi alam mo naman, dito sa Legit, no, pinag-uusapan natin yung mga napakamahalagang issues na pinagdadaanan natin bilang kapwa kabataan, di ba, Rian? Ikaw ba, Rian, ano ka ba? Gen Z ka ba? Millennial?
4: Gen
3: Z, no, talagang alam mo yung mga age na yun, no, talaga namang madami kang makakarelate kasi yung mga audience natin ngayon ay mga young people. So simulan na natin, no, Rian, ng ating kwentuhan. So bago natin pag-usapan kung paano ka binago ni Lord, eh syempre gusto natin ano, makilala ka, sino ka muna before you encounter the Lord.
4: So yun po, so praise the Lord. So, sino nga ba ako before ko nakilala ang Panginoon? Is, sa age po ng 12 years old, is maaga po ako namulat sa love. Hinahanap ko po kasi yung love sa ibang tao. Isipin niyo po, 12 years old is, natisik na agad ako ng love. Paano nga ba mahalin? Paano nga ba magmahal ng isang tao? And ganun po. And mabigo po ako. And sinatawag natin ng puppy love. Marami po ako na-encounter ng mga lalaki. Kahit bata-bata ko po is namulat po talaga ako dun sa love na yun. And sa age po na yun, natutok po ako mag-inom, mag-nakaw, magsinungaling. And grabe po ako sumagot sa magulang ko. And before din po is TikTok dancer din po ako. Like, hindi talaga hindi ako nabubuhay or hindi kompleto yung araw ko kapag di ako sumasayaw sa TikTok ng nakakraptop. And ganun po yung buhay ko before ko nakilala ang Panginoon.
3: Oo.
4: And,

0: Sinabi mo ito yung mga naging struggle mo before, no? Pero gusto namin, kung pwede mo i-share, no, Ria, na siyempre lahat ng struggle natin may root cause. Bakit ka ba nagkaganyan? Ano yung naging dahilan? Bakit humantong ka na humanap ng love, na nagkaroon ka ng mga vices? So pwede mo i-share sa amin.
1: Siguro po kasi, tumaki po kasi ako na parang hindi po kami close ng magulang ko. Malayo po ako sa magulang ko. At bukod sa mga kapatid ko, close sila. Pero ako po parang nalileft out din po ako sa family. Bakit sila lagi? Paano naman ako? So doon po nagkaroon po ako ng curiosity na paano naman kapag minamahal ako? So sinubukan ko po magmahal ng ibang tao. So yun po yung naging cause kung bakit ko po hinanap yung love sa ibang tao.
2: At dun mo talaga makikita, no, na kapag merong kakulangan sa loob ng family, ang tendency talaga ng tao is maghanap sa ibang bagay or sa ibang environment na parang yung bagay na makakapag-fill dun sa void.
0: Correct.
2: Or parang kulang dun sa heart, kagaya nga nung naging experience ni Rian. Pero kung i-explain mo, Rian, no, mas particular pa, ano yung pinaka naging struggle or pinaka naging yung sugat or experiences na yung nag-shape sa'yo bago mo nakilala si Lord? Ano talaga yung pinaka-root cause?
1: Siguro po, bago ko talaga nakilala si Lord, is isa sa mga naging struggle ko din yung insecurity. And yung madalas kong pag-compare sa sarili ko sa ibang tao. Kasi, ayun po, yung sa ate ko, naiingit po ako yung nagkaroon ako ng insecurity. Lagi kong kinocompare yung sarili ko na bakit siya, bakit andito naman ako eh, bakit lagi na lang pinipili siya? Ano, napaisip ako na ano ba yung meron sa kanya na wala ako? And doon ko po hinahanap yung acceptance, yung validation sa ibang tao. Na gusto ko rin maging magustuhan or ma-accept ng ibang tao. Ayun po.
0: If I may ask, no, Rian, bakit naging ganito yung culture or naging family setup nyo na kung saan feeling mo may gap sa inyong magkakapatid at may gap sa iyo with your parents?
1: Ito po kasi sa akin, sa ate ko lang po, doon lang po ako nagkakaroon ng ikit.
0: Like,
1: kahit po Christian na ako, nakilala ko ng Panginoon, andun pa rin yung ikit or andun pa rin yung comparison na bakit palagi na lang siya. Ganun po yung nagiging mindset ko na lagi kong pinocompare at di ko napipigilan yung sarili ko na i-compare yung sarili ko sa kanya. Ganun po.
0: Have you ever felt dun sa family mo na may favoritism ba, na lagi kang na-left out kaya nagkaganyan yung heart mo that time?
1: Yes po. Nagkakaroon din po ng parang favoritism nga po sa family ko. So, ayan nga po, dahil doon is hinahanap po nga po yung validation, yung love ng ibang tao para matanggap din nila ako.
2: So paano mo nakita na or paano mo nakita yung naging epekto nun sa relasyon mo, especially sa kapatid mo, sa parents mo, or even yung mga tao sa paligid mo? Nakita mo ano yung nakita mong negatibong epekto nun?
1: Marami po, parang yung tingin ko sa sarili ko is ang baba na, like parang wala na akong halaga kasi kinocompare ko nga yung sarili ko sa ibang tao. And doon ko realize na bakit ko nga ba ginagawa yun. Hindi ko naman kailangan i-compare yung sarili ko sa ibang tao. Maraming po siya nagkakawa negatibong effect po sa akin. Lalo sa family ko po.
0: So talagang malaki rin kasi na idudulot ng insecurity sa buhay natin, Abs, no? At sinabi mo nga talagang eto, for example, naging mababaw yung pagtingin mo sa sarili mo, 'di ba? So kung babalikan natin, ano, Rian, looking back, may mga bagay ba noon na hinanap mo sa buhay gaya na acceptance? Kasi sabi mo hindi mo 'to makita sa family mo kasi may favoritism. Yung love, nabanggit po na naghahanap ka ng puppy love, 'di ba? And yung validity, 'di ba? And sense of belongingness doon para makumpleto yung void sa buhay at puso mo.
1: Yes po. So looking back po, na-realize ko lang na hinahanap ko yung acceptance at validation ng ibang tao. Akala ko kapag tanggap ako ng mga tao, kapag may nagmahal sa akin or kapag napatunayan ko yung sarili ko, magiging enough na ako. Pero eventually po, na-realize ko na kahit na makuha ko yung mga bagay na yun, may part pa rin sa akin na naghahanap ng something deeper. Parang may emptiness pa rin. Na may nahanap yung puso ko. At doon ko naintindihan na hindi pala kayang punan ng ibang tao yung emptiness na yun. Parang pinard pala yun. And yun po yung acceptance at love na matagal ko nang hinahanap. nahanap ko yun kay Lord.
0: Oo.
1: Na doon ko rin natutunang hindi ko kailangan patunayan yung worth ko sa ibang tao.
0: Oo. Nabanggit ni Ria ng acceptance. Tayo, we're trying to be accepted by the society, by mm-hmm. the community. Ano yung gusto mong i-fit sa ibang tao na dapat i-accept si Rian kung sino ako? Ano yung dumating sa point na kailangan kang i-accept?
1: Siguro po, ako po kasi personally, mahihain po akong tao.
0: Mm-hmm.
1: And yung nga po, yung kinukumpel ko yun sa ate ko na siya madaldal siya, kaya nagugustuhan siya ng ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: So, sa iniisip ko sa sarili ko na kailangan maging madaldal din ako
0: uh-huh.
1: para gustuhan mm-hmm. ako ng ibang tao. Kailangan, ano ako, like, mahilig ako makipag-communicate, makipag-socialize sa ibang tao para maging katulad din ako ng ate ko.
0: Mm-hmm.
1: So, ayun, gusto ko i-fit lagi yung sarili ko na gusto ko maging katulad nila, gusto ko maging katulad na
0: mm-hmm.
2: Oo. At yun nga eh, that's the thing about comparison,
0: uh-oh.
2: Diba? Kumbaga, dun sa kwento ni Rian, mm-hmm. sa naging experience niya, mm-hmm. Mas nafo-focus siya sa mga bagay na wala siya.
0: Yes.
2: Kasi nga, nakafocus siya dun sa qualities, dun sa traits ng ate niya.
0: Mm-hmm.
2: And parang ang nangyayari is, yun yung nagiging standard niya,
0: yeah.
2: na kailangan maging ganito ko. Kailangan kagaya ko ng ate ko for mm-hmm. me to be accepted sa ibang ng ibang tao.
0: Mm-hmm.
2: Pero gusto namin tanongin, Rian, ano yung naging turning point ng buhay mo? Like, ano yung moment sa buhay mo na, Lord, hindi ko na kaya? Like, patuloy lang ako magiging, magiging maingitin, or parang patuloy ko lang maikokompare yung sarili ko sa ate ko, Lord, pagod na ako and kailangan ko kayo. Ano yung naging turning point ng buhay mo na ganun yung nangyari? Can you share us your story?
1: Marami po akong points sa buhay ko na napasabi ako ng Lord, pagod na ako. Aside po sa story nga po ng nagkaroon ako ng comparison or ingit sa ate ko, is meron po akong isang testimony talaga na pinangahawakan ko. Na, ayun nga po, na dumating po kasi ako sa point ng buhay ko na nagkaroon po ako ng affair sa boyfriend ng ate ko. Nakakayaman po siya ikwento, pero alam ko na pray purpose ang Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So, dumating nga po ako sa point na yun na naging matigas na yung puso ko. Mm-hmm. Di kahit sa mga mm-hmm. leaders ko, di pa ako nakikinig.
0: Mm-hmm.
1: And, nung nangyari po kasi yun na nagkaroon po ako ng affair. Hindi naman po naging kami,
0: mm-hmm.
1: pero nagkaroon lang po ng connection.
0: Mm-hmm.
1: And, para sa akin po nakakahiya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: And, nung nangyari po sa akin yun, kumalat po yun sa iba't ibang churches. Ganun po. Kumalat yung identity ko na ganito ako. Pero, dumating ako sa point na kahit yung family ko is galit na galit sa akin. Especially po yung ate ko. And kahit ano po, sinasabihan nila ako na itigil ko na yun.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa rin yung matigas na puso ko na ayoko. Hindi lang po siya isang beses or dalawang beses nagyari, kundi maraming beses po nagyari sa akin
0: mm-hmm.
1: yung ganun. And yun nga po, dahil nabi po nila ako mapatawad kahit mm-hmm. yung gabit ko, kinuha ko po yung kuchilyo sa bahay
0: mm-hmm.
1: namin. And umiyak po ako kasi di ko na po alam yung gagawin sa sarili ko.
0: Mm-hmm.
1: Ang marap po ako sa ate ko, sabi ko na, ano ba yung kailangan ko gawin para patawarin ko po? Kinuha ko po yung kuchilyo. Tapos isasaksak ko na po siya sa tagiligan ko. Pero dumating po yung kuya ko. Sabi ng kuya ko na, hindi yan yung solusyon. Bitawan mo yan. Kaya during that time po, after nung gabi na yun, sabi ko nga po na ayaw nila akong patawarin. And dumating ako sa point na gusto ko na rin po lumayas sa bahay natin at sumama sa lalaki na yun. Pero pinigilan ako ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: And after nun, nung gabi po, naipiyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, hindi ko na po kaya. Hindi ko na kaya na ganito yung situation ko. Pagod na ako. Kasi sa paningin ng ibang tao is ganito na ako, yung iba na yung tingin na ibang tao sa akin. Kasi unfair ako sa Panginoon.
0: Yeah.
1: And nangyari sa akin yun. So, ano yung sasabihin na ibang tao sa akin? So, ayun yung time na napasabi ako, Lord, hindi ko na po kaya. Pagod na ako sa situation ko. And praise God po dahil nakalaya ako.
0: Amen.
1: At kinalaya yes. ako ng Panginoon sa situation ko na po. Ayan
2: lang
1: po.
2: Grabe. Mm-hmm. Hindi ba? Kumbaga doon mo talaga makikita yung weight ng kumbaga nagsimula lang sa simpleng comparison.
0: Mm-hmm.
2: Pero naging ano na siya, nag-pile up na.
0: Correct.
2: Hanggang sa dumating sa ganun sitwasyon, hindi ba? Pero mabuti ang Panginoon, 'di ba? Dahil kinatagpo ka niya kahit dun sa mess na nangyari, hindi ba? At talagang na-realize mo na wala talagang bagay sa mundo na makakapag-fill sa puso mo eh, kundi siya lang talaga, 'di ba?
0: Mm-mm. And ano, Rian, I want to appreciate you for your vulnerability na ikwento yung mga bagay na ganito. Mm-hmm. I know it's really hard. I know it's from the past. Pero yung mga ganitong kwento, maaaring maging aral din sa mga kaagapay natin na probably they are in the same page like yours na dumaan, yes, sa ganito. And siguro gusto kong mag-zero in dun sa nangyari. Sinabi mo na bumaba ang pagtingin mo sa sarili mo, naging iba yung identity mo doon sa simbahan at kumalat nga ito sa iba pa. During that time, kumusta ang puso mo? Kasi sabi mo, para bang na-harden na yung heart mo eh, mm-hmm, dahil doon sa mga situation na yun. And how do you view yourself from that situation?
1: Siguro po, nung pati nga po ako sa point na yung nangyari po sa puso ko, parang di ko nalang gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko na po alam kung kanino ako lalapit. Mm-hmm. Kasi lahat ng kilala ko is parang ayaw nila sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Pinag-uusapan na ako. Kahit sa church ko, pinag-uusapan na ako. So, mm-hmm, dumating ako sa point na ayaw ko na mag-church kasi nahihiya na ako sa sarili ko.
0: Mm-hmm.
1: And ayun nga po na laging matigas po kasi yung puso ko doon. Kahit advice ng pastor, ng kuya ko, ng bishop namin, kahit na po ako nakikinig. Kundi pinapakinggan ko din ang sarili ko.
0: Mm-hmm.
1: And ayun nga po, dumating ako sa point ng ganun.
0: So talagang minsan tayo nagiging parang hard-headed na, naka-close na yung ears natin, mm-hmm, minsan kapag in the moment na tayo, 'di ba? May mga kahit pagsabihan tayo, minsan nagiging pala decision tayo sa mga buhay. Pero ayun nga, no, minsan yung pagsunod natin sa sarili natin, it could lead us sa maling direction din, 'di ba?
2: Baga mas mapapahamak at mas mapipiligro tayo, no, kapag sinunod natin,
0: yes,
2: talaga yung ating emotion,
0: 'di
2: ba?
0: Totoo. So ngayon naman, Rian, paano ka ba unang dinala ng Lord sa point na mas nakilala mo siya personally, hindi lang as someone na kilala mo siya by name? Pero ano yung moment na yon? Siguro baka mamaya may personal encounter ka with the Lord.
1: Siguro po nagsimula yun ko, na-realize ko na hindi pala enough na alam ko lang si Lord.
0: Mm-hmm.
1: Alam ko naman kung sino siya,
0: mm-hmm,
1: pero narinig ko yung tungkol kay Lord, pero hindi ko pala siya talaga kilala personally. Then habang dumadaan ako sa mga bagay na hindi ko kayang i-handle mag-isa, doon ako unti-unting natutong lumapit sa Panginoon. Mas maging intentional sa prayer, sa pagbabasa ng Bible, and pagtutok sa presence ng Panginoon. And habang ginagawa ko, rin na-realize ko na hindi lang pala siya yung Lord na naririnig ko sa church, kundi siya pala yung Diyos na gusto magkaroon ng personal relationship sa akin. Kasi si Lord, hindi naman siya, ayaw lang ni Lord na kilala lang natin siya by name.
0: Correct, correct.
1: Kundi sa Panginoon, yes, na magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon. Ayan po.
0: Amen. Mm-hmm. Talaga namang kakatagpuin tayo ng Lord. Ano mang situation natin, kahit na nasa miserableng buhay ka,
2: mm-hmm,
0: even you are in the highs or even in the lows, God will meet you right exactly where you are.
2: Mm-hmm. Totoo yan. Amen. At yun nga, no, Ria, nung nagsisimula ka nung journey mo sa Panginoon, no, mm-hmm, ano yung pinakamahirap na isurrender sa Kanya during that time?
0: Mm-hmm.
1: Ayan po. Ayan nga po, sabi ko nga kanina na nagkaroon po ako ng comparison,
0: mm-hmm,
1: ng inggit. Simula, pag nakialakas natin ng Panginoon, may mga bagay pa rin tayong pinanghahawakan, hirap i-surrender. So siguro po, isa sa mga nahirapan ako i-surrender sa Panginoon is yung pagka-inggit,
0: mm-hmm,
1: pagka-matampuhin, and pag-compare sa sarili ko sa ibang tao. Kasi,
0: mm-hmm,
1: nung nakilala ko ang Panginoon, kahit nasa church na ako, mm-hmm, kahit Christian na ako noon, ando pa rin po yung mindset core. Ando pa rin yung, ang hirap isurrender na naiinggit ako. Ang hirap isurrender na nagtatampo ako, gano'n, supported po talaga ako, gano'n. And ayun nga po, na nahirapan ako na isurrender sa Panginoon yun.
0: Kasi talaga minsan kapag may mga bagay tayong gustong gusto, mahirap siyang i-let go, no? Lalo na kung talagang matagal tayo nagdo-dwell doon. Pero ikaw ba, Rian, yung bagay ba na pinagdaanan mo, lalo na yung nangyari sa iyo with it, kasama ng ate mo, is it really hard to surrender to the Lord? Or paano yung naging dealing nyo? Siyempre, nakilala mo na yung Panginoon that time.
1: Opo. So, sobrang hirap po kasi nagkaroon na po ako ng connection eh. Mm-hmm. Na ang hirap po i-surrender. Sabi ko nga po kanina na hindi lang po siya isa or dalawang beses na nangyari sa akin. Kasi in-advise po ako ng pamilya ko, ng pastors ko, na itigil yung connection ko between sa lalaki ngayon. Pero ang hirap eh. Ang hirap i-surrender. Ang hirap itawad. Kasi nagsarado na po yung isip ko, yung puso ko. Na parang nakafocus na po ako sa lalaki. Parang baliwala na sa akin yung mga taon sa pinag ko. So doon po na isip na ang hirap i-surrender. At paulit-ulit po siya nangyari. Tumitigas yung puso ko, din ako nakikinig na sa mga sa pamilya ko. Mm-hmm. And dumating po sa point na doon ko, nangyari po kasi yon last year lang po, June. June po yon. Tapos, nag-apply po kasi ako doon sa university. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, kapag nakapasa ako dito, titigilan ko na yung lalaki ko. Lord, kapag nakapasa ako dito, magpo-focus ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo at pipiliin ko yung pamilya ko over sa lalaki. So, nangyari po noon is, ay nga po, nakapasok po ako sa university na yon. Mm-hmm. And doon ko, sinabi kay Lord na ayoko na, Lord, tanggalin mo sa akin yung ganitong situation kasi napapagod na ako. Ayun.
0: Oo, so talagang sinagot din ng Lord yung prayer mo. At ayun yung nag-way mo para ma-stop na nga yung relationship. Pero gusto kong kamustahin nyo yun. How is your relationship with your sister right now?
1: Ayan po. So, after po kasi mangyari naman, syempre, ando pa rin po yung galit. Ando pa rin yung unforgiveness sa puso niya. Sa pamilya ko po. Pero habang lumalakad ako sa Panginoon, habang kinikilala ko ang Lord, is grabe pala ang ginawa. Grabe ang purpose ng Panginoon sa situation sa na nangyari sa akin. And ngayon po, kung kamusta yung relationship ko sa sister ko is, ayun po, sobrang ayos po. Praise God. Sa Panginoon. Sobrang, naibalik po yung closeness namin, yung pagkakaibigan namin. Ayun po.
2: Praise God. Talaga. Kasi God is the God of restoration.
0: Correct.
2: Diba? Gano man naging madilim or kasakit ang inyong nakaraan, diba? Walang sugat ang hindi kaya pahilumin ng Panginoon in time, diba? Pero ito pa, mas gusto pa namin ikaw like magkwento kung paano yung naging transformation mo, yung iyong journey sa pagkakakilala sa Panginoon. So, paano mo unti-unting nagbago yung mga choices mo, yung relationship mo sa ate mo, sa mga tao sa paligid mo, sa parents mo, even yung priorities at lifestyle mo. Paano nagbago simula nung makilala mo si Jesus? Ano yung mga changes na napansin mo?
1: Syempre po, nung nakilala ko ang Panginoon is hindi lang nabago yung puso ko, kundi yung choices ko kung papaano ako pumili. Dati kasi pumipili ako ng gagawin ko para ma-please yung tao. Ngayon, pinipili ko na yung kung ano yung ikaka-please ng Panginoon.
0: Yes.
1: And yung ano naman po, relationship, that is, ang hirap po magpatawad sa ibang tao. Of course, diba? And mahirap umintindi. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, na bago pati yung relationship ko, paano nagpatawad ang Panginoon, ganun din po ako nagpatawad, kung paano umintindi ang Panginoon, ganun din ako umintindi. And yung priorities naman po is that is, nakafocus na ako sa sarili ko. Achievements, validation. Pero ngayon ay binibigyan ko na time si Lord. And hey, parang sabi ko po na hindi kompleto yung araw ko kapag hindi nagbabasa ng Bible, walang prayer. And yung lifestyle naman po is pinipili ko kung sino yung papakasamahan ko. And ayun nga, mas naging intentional ako sa pagbabasa ng Bible, pag-pray. And pinipili ko na yung circle na pakikisamahan.
2: Napakaganda, no? Talagang makikita mo na yung true transformation ay nagaganap lang kapag talagang tunay kang sumuko, no? Sinurrender mo talaga ang iyong buhay kay Kristo. At doon mo makikita yung result, hindi ba? Yes, hindi madali. Hindi naman overnight talaga yan, di ba? Na pag tinanggap ko si Jesus bukas, bagong ano na ako. Hindi. Kumbaga, journey yan. Hanggat nandito tayo sa mundo, journey yan. Meron tayong mga tribulations or challenges na kakaharapin, pero isa sa mga bagay na pwede natin panghawakan, yung assurance na kasama natin ang Panginoon every step of the way habang binabago niya tayo.
0: Correct, diba? Abs, no? At napakaganda nung naging journey mo, hindi man ganun ka smooth sailing, pero pinakita kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo, Ria, no? Pero gusto kong kumustahin, kasi syempre, sino na ba ang dating Ria noon sa Ria ngayon na nakilala ang Panginoon? And kumusta yung naging reaction ng mga tao sa paligid mo sa bagong tao na nakilala nila sa pamamagitan ng katauhan ni Rian na ngayon ay nakakilala na kay Lord?
1: Ayan po. So, ayun nga po, sabi ko nga kanina na yung Rian noon, ayan, nagmumura, nagsisitungal, nag-iinom, nag-tiktok, yung mga ganun po yung ginagawa ko before, ay grabe sumagot sa magulang. Pero yung transformation na ginawa ng Panginoon is pinago ni Lord lahat ng yun. Mm-hmm. Pinago ng Panginoon kung paano ako magsalita, mamuhay, mag-isip. And, ayun, una po nag-reaction ng family ko before, lumalakad po ako sa Panginoon. Of course na, sabi nga,

0: kanina na yung pagbabago is hindi agad-agad. Mm-hmm. May masasabi at masasabi pa sila sa iyo. Mm-hmm. Siguro po nung nagsisimula pa lang ako sa Lord is may nakaka-receive ako ng mga comments dahil sa magulang ko na sinasabi din. Church ka ng church, yung ugali mo naman, di mo binabago. Ayan. Yung sinasabi po nila na yun is ginamit ko as a motivation para lumakad pa sa Panginoon. Uh-huh. Para araw-araw, sabi nga po na araw-araw is binabago tayo ng Lord. Uh-huh. And ayan nga po.
1: Mm-hmm. So talagang minsan iba din yung reaction ng mga tao sa paligid natin, mm-hmm. no. Pero ito naman nagyan, no. May mga moment ba sa life mo na bumalik yung old struggles mo? Syempre, alam mo naman natin kapag Kristiyano tayo, hindi ibig sabihin na gaganda na ang buhay natin, 'di ba? May mga temptations pa rin. May mga pagkakataon ba na bumabalik ba yung old patterns, mga struggles mo? At paano ka naman tinutulungan ni God na syempre makalaya?
0: Opo. Of course po, may mga struggles pa rin or mga times na bumabalik yung struggles ko, mm-hmm. and may moments na parang gusto kong bumalik sa dating mindset at ways ko. Pero doon ko rin nakita na hindi pala ibig sabihin na nag-struggle ulit ako, bumalik na ako sa dati. Tuturuan mm-hmm. ako ni Lord na lumapit sa Kanya mm-hmm. instead of relying on myself now. Mm-hmm. And through prayer, His Word, and the people na nakapalibot sa akin is unti-unti niya akong binigyan ng strength mm-hmm. na gumawa ng ibang choices. Hindi ako perfect, of course, na pag nakilala ng Panginoon, hindi tayo magiging perfecto agad. No? And, pero mas alam ko na kung saan, mas alam ko na kung saan ako tatakbo, kung nahihirapan ako, and yun ay kay Lord.
1: Amen.
0: And sabi ko nga kanina na may mga times where na may mga temptations sa buhay natin, pero hindi ibig sabihin na kailangan natin bumalik.
1: Yeah.
0: Kundi, lumapit lang tayo sa Panginoon. And through prayer is malalampasan natin yung bawat temptations, bawat struggle na yun na mangyayari sa buhay natin.
2: Amen. At talagang sa pamamagitan lang talaga, no, sa grasya lang talaga ng Panginoon, kaya tayo nagpapatuloy.
1: Amen.
2: And that's the thing about journeying with God. Mm-hmm. Kapag meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga past na talagang pilit, alam mo yun, hindi natin ma-let go, nagdudwell tayo doon, pero isa sa mga comforting truth na pwede natin makuha mula sa story ni Rian na talagang ang Diyos, sasamahan ka, mm-hmm. hindi ba? Hindi ka niya iiwan ni pababayaan every step of the way, di ba? At isa din sa kinagandahan, no, na talagang isa din sa sinabi ni Rian na kailangan tayo maging intentional when we seek God, di ba? Kasi eventually, makakatulong yan sa atin to be in sync, to be in tune dun sa bagay na, or dun sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo, no? Para at least maabot mo yung purpose or yung purpose na hinahanap mo.
1: Yes.
2: Diba?
1: Tama ka dyan.
2: And yun nga, no, sa journey mo, Rian, sa lahat ng napagdaanan mo, sa lahat ng nakwento mo, no, na naging challenges ng buhay mo, paano mo naranasan yung love ni God is not just something na natatanggap natin, but something na tinatransform tayo maging yung pamumuhay natin?
0: So, sa journey ko po is na-realize ko na yung love ni Lord is hindi lang pala something na tinatanggap natin, kundi habang mas naranasan ko yung grace, forgiveness, at patience sa buhay ko, napansin ko na napabago na rin kung paano ako makitungo sa ibang tao.
2: Mm-hmm.
0: So, dati po, mas nakafocus ako sa sarili ko. Pero sabi ko nga po kanina na, kapag tinanggap natin si Lord, hindi lang siya basta tatanggapin natin, kundi mababago din kung paano tayo makitungo sa ibang tao. And kung paano magpatawad ang Lord, matututo rin tayo magpatawad sa ibang tao. Kung paano umintindi ang Panginoon, ganun din tayo. Ganun tayo umintindi sa ibang tao.
2: Mm-hmm.
0: So, ganun po, na kapag tinagat natin ang Lord, hindi lang mababago kung paano tayo mag-isip, kundi paano tayo makitupo sa ibang tao.
1: Napakagandang paalala. Rian, simula nung nakilala mo ang Lord, simula nung inaccept mo siya bilang Lord and Savior mo and inayos niya yung relasyon mo sa iyong kapatid, sa iyong pamilya at sa mga taong nasa paligid mo. Ngayon, ano na ang pagkakakilala mo sa Diyos, kung sino at ano siya sa buhay mo ngayon?
0: Ayan po, na kung paano nga, nung una po kasi nakilala ko ang Lord, syempre, alam lang natin na may Diyos na minumikha na langit at lupa. Pero habang kinikilala ang Panginoon, mas doon po na ay naunawaan na ganito pala si Lord. Ganito pala magmahal ang Panginoon. Ganito pala magpatawad ang Lord. And ayun nga po na, hindi lang si Lord basta Diyos na kilala lang natin, kundi siya yung Diyos na nakakilala sa atin.
1: Mm-hmm. Amen. At alam mo, sabi mo nga, itong pinagdaanan mo, very, very fresh pa yung naging pangyayari. Pero looking back, Norian, may part ba sa past mo na dati na gusto mong burahin? Kasi nga, para bang very painful kapag iniisip mo siya. Pero ngayon, nakikita mo na ginagamit pala ito ng Panginoon para maging testimony mo at bilang pagpapala rin sa ibang tao.
0: Sorry po, ino po. Ayan. So, looking back po, ayan nga po yung nangyari sa akin. Last year lang po, na kung ano yung ginawa sa, ano nangyari sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Is, para sa akin, gusto ko po siyang burahin or alisin sa buhay ko. Pero, ginamit po yun ng Panginoon para maging testimony or maging blessing na po sa ibang tao. Kasi noong time po na yun, nung nalampasan po yung situation na yun, may isang tao po na lumapit sa akin, eh nagtanong din siya, nangingi siya ng advice. Kasi, kung ano yung naranasan ko, kung ano yung situation na naranasan ko, ganun din, pareho din kami ng situation. Pareho kami ng pinagdaanan. So, ginamit ako ng Lord sa buhay niya para kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko is isishare ko din sa kanya. So, ayun yung masasabi ko na hindi ko pala kailangan burahin yung past ko, kundi gagamitin ng Panginoon yung para maging testimony
1: yes.
0: ng sa ibang tao.
1: Yan, napakaganda, Abs. No? Talagang walang madilim na nakaraan, walang mapait na nakaraan na hindi kayang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Kasi lahat naman tayo mga kaagape na probably ikaw na nakikinig ngayon or nanonood sa ating online, may pinagdaanan ka din, may mga bagahe ka rin sa buhay, may mga tinika rin na nakaraan. And do not use that pain para syempre, para hindi ka makamove forward. Tulad ni Rian, nag-take siya ng step, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Para syempre bumangon doon sa pagkakamali na yon, sa bagay na naging difficult situations niya. And now, talagang naranasan niya yung biyaya at kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay.
2: Amen. At talagang doon mo makikita no, na kagaya nga ng sabi mo, Kael, walang madilim na nakaraan or masakit or mapait na past ang hindi kaya i-restore ng Panginoon, di ba? Kahit ano ang pinagdaanan natin. At talagang gagamitin niya yun, di ba? For His glory.
1: Amen.
2: Di ba? And finally, Rian, napakabilis ng oras, pero bago ka namin bitawan, para sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon at nanonood ngayon na feeling nila sila ay too broken, 'di ba? Sobrang sawi sila, sobrang broken sila or para silang lost. Para baguhin ng Panginoon, feeling nila hindi na sila kaya baguhin ng Panginoon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila tungkol sa love ni Jesus na na-experience mo at dun sa hope of transformation na naranasan mo?
0: So, ayun po, sa mga viewers or sa mga kapwa-kabataan ko po na nakikinig, gusto ko po sabihin sa inyo na kung ikaw ay feeling na too broken or too lost ka na, wag mong bibitawan yung sarili. Wag ka mag-give up kasi si Lord, hindi siya nag-give up sa iyo.
1: Amen.
0: And ayun na, hindi nakatingin si Lord sa past mo. Hindi siya nakatingin sa kung ano kung gaano kadilim yung nakaraan. Kundi kahit na gaano man kadilim or gaano man kapangit yung past mo, handa ka pa rin mahalin ng Panginoon.
1: Amen.
0: At, and yung mga tao na hinahanap or feeling mo ang layo-layo sa Panginoon, gusto ko sabihin sa'yo na si Lord is malapit sa mga brokenhearted.
1: Amen.
0: Malapit ang Panginoon sa mga nangangailangan sa Kanya. So, hindi malayo ang Panginoon, kundi tayo ang malayo sa Lord. So, hayaan natin na lumapit tayo sa Panginoon dahil inaantay lang tayo ng Lord. And sabi ko nga kanina, hindi din na-define na past natin kung sino tayo.
1: Amen.
0: Kasi si Lord, hindi nakatingin sa kasalanan natin. Hindi nakatingin sa past natin. Kundi ang Panginoon, nakatingin sa puso natin na handa magpabago at handa kilalaan pa ng buong puso.
1: Amen. At alam mo, Rian, napakaganda ng kwento mo. Ito yung kwento ng pagbabago na kayang gawin ng Panginoon sa mga taong sumasampalataya at naniniwala sa Kanya. And we praise God for your story of hope. At sana sa mga kaagapay natin, no, marami po kayong natutunan. Bago ka namin no, i-let go, Rian, baka pwede mo i-share sa mga kaagapay natin ano ba yung mga social media platforms na pwede kang i-follow follow ng ating mga listeners and viewers, ano ba yung pwede nilang makita dyan? And of course, you could also invite them. Baka may malapit na simbahan. Pwede mo silang invite. Makaagapay din natin dyan.
0: So, ayan po. Sa kung gusto niyo pong i-follow or makarinig po na encouragement sa page ko po, ayan po, Kafaith. Search nyo lang po yung Kafaith. And meron po nakaputi. Ayun po yung profile ko, nakaputi po yun.
1: Mm-hmm.
0: And ayun po, kung sino po yung malapit sa Antipolar Rizal, ano na po kasi, meron po kami house church.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan po nalilid po ng kuya ko, which is Ricky Manioza. And ayun po yung nalilid sa amin. So kung meron po kayong free time and meron po kayong availability,
1: mm-hmm,
0: welcome po kayo sa aming house church. Ayun lang po, thank you.
1: Ayan, maraming salamat, Ria, sa iyong time na ibinahagi, even to your story. At sa mga kaagapay po natin, kung feeling mo ngayon na you are too broken, too lost, or too far gone for God to change you, pero tandaan mo ito, kaagapay, hindi po yung past nyo yung magde-define po ng inyong story, pero po, hindi po ito yung magde-define ng kung ano yung future nyo. You are not too lost to be found by the Lord. You are not too broken para po paghilumin ng Panginoon, and never too far para po abutin ng pag-ibig ng Panginoong Jesus.
2: Yes, at nawa kaagapay na remind tayo na hindi nire-require ng pag-ibig ng Diyos na i-fix muna natin yung sarili Correct. Natin bago tayo lumapit sa Kanya. Gaya nga ng napag-usapan mm-hmm. natin, no? He meets us in our brokenness.
1: Yes.
2: Diba? In our mistakes, sa ating mga katanungan na walang katapusan,
1: mm-hmm.
2: even sa parts ng buhay natin na akala natin wala ng mm-hmm. pag-asa or hindi na magbabago.
1: Yes.
2: And when we truly encounter His love, kagaya ng naging kwento ni Rian, no? Hindi lang tayo kinukomfort ni Lord, mm-hmm. tinatransform din niya tayo. Diba? And He changes our hearts, our choice, at maging ang ating mga priority.
1: Mm-hmm.
2: Kaya naman kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin. At syempre, once again, maraming salamat, Rian, sa iyong time dito sa aming programang Legit. At nagpapasalamat na rin mm-hmm. tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gaya din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abzidi Ferrer Tabua.
1: Ito naman po ang inyong companion, Kael Garcia, reminding you, mahal at mahalaga ka sa Panginoon. Minamahal ka ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagsama sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit!
1: Bye!
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirin.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it.
4: Legit.

Mula sa Ebanghelyo sang ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad, siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya kasama ang kanilang kalaguyo ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you." Ito
ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."

0: Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Nanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa panalangin para sa ating minamahal na bansa at ekonomiya. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin sa oras na ito. Salamat sa pagkakataong alalahanin namin sa panalangin ang aming minamahal na bansa at ekonomiya. Dumudulog kami sa inyo ngayon na may puso para sa aming bansa at ekonomiya. Kinikilala namin na kayo po ang pinagmulan ng lahat ng provisyon at karunungan. At mapagkumbabang hinihiling namin ang inyong intervention, Panginoon, sa mga mapanghamong panahon na ito. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ang aming mga pinuno. Bigyan mo po sila ng karunungan at pangunawa upang makagawa ng mabubuting desisyon na makakabuti sa lahat ng mamamayan. Sabayan sila at ilayo sa pansariling interes at ilapit tungo sa kabutihan ng pangkalahatan. Naway unahin nila ang katarungan at ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. Tinataas namin sa inyo ang aming ekonomiya. Panginoon, inikilala namin ang mga pakikibaka na kinakaharap ng mga negosyo ng pamilya at individual. Nagdarasal kami para sa katatagan at paglago, para sa mga pagkakataon, sa mga magtatrabaho. Hinihiling namin na magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago at pagiging malikhain maging ng mga namumuhunan, at protektahan ninyo po kami mula sa kahirapan ng ekonomiya. Pinagdarasal namin ang mga mahihirap, ang mga naghihirap, ang mga walang trabaho, ang mga nahihirapang makaipon. Ibigay mo po sa kanilang mga pangailangan, aliwin ang kanilang mga pagkabalisa, at bigyan sila ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Idinadalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tulungan kaming magtulungan, anuman ang aming pagkakaiba, upang bumuo ng isang mas malakas at mas maunlad na bansa. Tulungan mo kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng mundo at protektahan ang aming kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Panginoon, kayo po ang aming buhay na pag-asa. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Batid na magagawa niyo po ang higit sa lahat ng aming hiling o iniisip. Dalangin namin na matupad ang inyong kalooban sa aming bansa at ekonomiya. Sa iyong banal na pangalan, kami ay nagtitiwala at nananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, "Lord, bless the work of my hands." Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.
1: Hey, what's up, ladies and gentlemen? Welcome to another exciting and brand new edition of ATF, the podcast. Kasama ko. My name is Jordan, and today we have with us a very special guest, a new friend of mine who's got new life in the Lord. And so, hindi ko napapatagalin. Kilalin niyo po siya. Marami siyang followers, maraming views, likes, marami siyang mga posts. Pero lately, naiba siya talaga. And we're gonna find out what happened to a guy named Papa Star. So please welcome Star Jansen Maximo in the program. Hey bro, what's up? What's that?
2: Ayos lang, Pas.
1: I'm so excited to have you here. Kasi I think for like a month, I've been trying to get you here.
2: Yes, Pa.
1: Pero sobrang busy nitong taon na to. So salamat sa iyong pagtanggap ng aming imbitasyon ngayon.
2: Yes, Pa.
1: And we're just neighbors, you know? He's just in Cainta, I mean Taytay.
2: Yes.
1: Ang problema, meron tayong isang tulay na naging barkadang mga tao dahil sa traffic.
2: Sobra po.
1: But today, medyo maluwag, so thank God nakarating ka.
2: Yes,
1: musta ka naman?
2: Ayos lang po. Siyempre ito, growing sa lahat ng salita ng Panginoon Diyos. Nandire-diretso, nakasama ang asawa ko at pamilya ko.
1: Mm-hmm.
2: Po.
1: And a quick background, I'm not familiar with Papa Star in content. Maybe it's appeared on my wall, pero ang lumabas talaga sa wall ko one time I will never forget is yung testimony mo na.
2: Yes,
1: and
2: pa.
1: Then I think another friend shared you na another content creator ay nakakilala sa creator. And so I'm like, okay, who is this Papa Star? And I immediately sent a message. I don't know if you've ever seen it, pero I'm sure flooded na yung mga PM nyo. Kasi I was really interested na sabi ko, kailangan ko rin makuha yung testimony niya dito sa podcast. And then, just when I was about to ask si Paring Manoy, if kilala ka.
2: Yes pa.
1: Pinost niya yung picture nyo na makausap kayo.
2: Mm-hmm.
1: And so there you go. And so it's amazing how God connects people.
2: Yes, pa.
1: So, yeah. Would you like to tell us a background para sa mga hindi nakakalam? Sino si Papa Star? Bakit meron kang million followers sa Facebook? Para sa mga hindi nakakalam?
2: Si Papa Star kasi siya yung nag-create dati ng Carbon Lodi. Which is dating buhay ko pa po yun. Carbon Lodi is puro kamanyakan. Lahat naman ang nag-follow sa akin kung tutusin, dun sila naging masaya sa part na yon. Kasi alam niyo naman po ang Pinoy, di ba? Tapos maraming naging scripted na content about sa Love Team.
1: Mm-hmm.
2: Kanan pas. Na comedy pa rin. Pero yung alam niyo pong makamundo. Ganun po yung gawain ko. Maraming labansagan na talagang sinasabi nila na talagang womanizer and manyak na ganun si Papa Star. Pero sa lugod naman ng camera, hindi naman ko po binastos lahat ng mga naging babae doon sa content.
1: Acting lang kumbaga sa
2: yes,
1: mga artista.
2: Yes,
1: and when did this start?
2: Nag-start po kami nung pandemic.
1: Pandemic din?
2: Yes, ang kasama ko po, which is kami nila Team Sawyer yung una, nila Wamos.
1: Mm-hmm.
2: More on comedy skit pa lang po. Tapos dumating na yung point na talagang nag-carbon lodi na po nung time na yan.
1: And forgive my inexperience or innocence. Ano? Bakit siya carbon lodi?
2: Yung sa motor po kasi yung pinipitik pagka-carbon.
1: Pero okay.
2: Pero po yung sa akin po, ang ginawa ko iba yung pinitik.
1: Ah, gets ko na.
2: Yes, ayoko okay. Na pong sabihin kasi dati po yan.
1: Kumbaga, yes.
2: Hindi na ako okay. Parang hiyang-hiya ako dun sa mga nagawa ko dati. Kasi parang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, may mali.
1: So, pag-usapan natin si dating Papa Star. Ano? So, Carbon Lodi. I tried to search a little bit, okay? I try not to search too much because on one end, I do want to be knowledgeable. On the other end, I want to save it for our talk and discussion.
2: Yes,
1: and nakita ko nga, namimigay ka pa ng pera.
2: Yes po.
1: Before, that's also part of it, the content.
2: Yes po. Before po kasi talagang yung buhay ko as content creator, nag-handle po talaga ako that time ng mga influencer din. Saka nasa casino industry po kasi ako.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga yung pera na yun, yabang na lang po talaga eh. Yabang na lang na alam mo sa sarili mo talaga na ginagawa mo to para ma-impress yung mga tao.
1: Mm-mm.
2: Hindi ma-impress ang Panginoon Diyos.
1: Mm-mm.
2: Kasi that time, oh, may alam mong may kilala kang Lord eh. May kilala kang Lord na diyan lang, na hindi mo papansinin, na alam mong pagka may kailangan ka lang sa kanya, eh, tsaka ka magdadasal. Ganun po ako noong time na yun. Talagang, ang pleasing people, yan, tapos, mas gugustuhin po na ako yung main attraction.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Tapos, kailangan ako yung pinaka head neto lahat.
1: Mm-hmm.
2: Sasambayin ako ng, sinasamba ko yung sarili ko.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sobrang daming pera pas.
1: But before you reach that Papa Star stage, ano, let's rewind pa konti. Who was a star, Jansen, before the stardom in the pandemic time? I mean, what was your background like? Could you tell us briefly?
2: Yes, I'm a tattoo artist. Pas, tapos, bali, ang ginagawa ko lang noon, sa competition, nag-host ako ng event ng tattoo. Dumalaban kami through international. Naglalaro kami ng, dito sa Philippines ng tattoo battle. Tapos, yun, more on sa tattoo talaga ako that time pass. And, syempre, pinasyo ko din po before yung clown magician.
1: Talaga?
2: And, yes po, boss. Meron talaga.
1: Ang clown
2: magician talaga ako before. Na-meet ko si Pastor Ruther dati. Ang kasama niya is, which is yung mga nakasama ko rin po pagdating sa clown magician. Pero, syempre, mahirap lapitan si Pastor Ruther before eh. Kasi sa amin, nasa Pilipinas Got Talent parang nahihiyake.
1: Mm-hmm.
2: Pero ay, Pilipinas Got Talent parang nahihiyake.
1: Mm-hmm.
2: Pero ay,

0: akin before yung mga experience ko po. Dumating sa punto ng buhay ko 2009 undoy na na-leptospirosis na ako. Na muntik-muntik na ang tingin ko sa tao. Nung talagang sa hospital, pag yun, nag-lay down ka, ang huling kita ako na lang pasta tao, kulay pula lahat.
1: So, lumusong ka sa baha?
0: Yes po, kasi sila mama nun, kami nila mama nun is namamalinggi kami ng kada araw-araw po. Mm-hmm. Then after nun pa, 2017, nabiyak yung ulo ko. 3 times po ako na-disgrasya sa motor. Yung pangatlo, nabiyak yung ulo ko. Meron akong 20 stitches sa kanan. Sa kaliwa naman po is meron 11 stitches.
1: Wow.
0: Ganun po kalala. Pero sabi sa akin ng mga doktor, yung mga investigador, mga traffic enforcer, walang nabubuhay sa pumutok ang ulo mo na tumama sa gutter. Uh-huh. Talagang pumalo po to yung kabila sa sasakyan, yung isa sa gutter.
1: Was it an accident or were you under the influence?
0: Accident po talaga.
1: Okay, accident.
0: Hindi ako lasing ng time na yun. Wala po talaga. Talagang biyak siya ng nakaparang letter C, ganun pas.
1: Naka-helmet ka rin nun?
0: Naka-helmet po ako, kaso nga lang po, nakapatong lang. Yan.
1: Okay.
0: Tapos, yun po yung nangyari before. Then, naging social media artist po, naging director na. Halos, syempre, kinain ka ng yabang, kinain ka po ng fame. Yung alam mo, yung hindi mo nakukuha dati, pero nakukuha mo na siya ngayon dahil sa pera. Dumating yung point na alam kung meron akong mga pera na nandali sa casino. Naging source na siya ng yabang sa sarili, ng pag-angat sa sarili. Sabi ko, kaya ko lahat. Kaya ko ibigay ito lahat sa kanila.
1: Mm-mm.
0: Parang ganun po ako kayabang nun. Kasi alam kong hindi mawawala ito. Andito na ako eh.
1: Mm-mm.
0: Gagalingan ko na lang. Sabi ko sa sarili ko noong time na yun. Nalulong sa inom ng alak, sa pagsisigarilyo, 2 packs a day. As ganun kalala. Pero proud to say na hindi po ako nag-addict.
1: Mm.
0: Yan. Tapos, yung alam mo yung gigising ka po sa umaga na lasing ka, tapos mag-aantay ka ng yung tulog mo, tapos pagising mo ulit, kailangan mo ng alak ulit.
1: Mm.
0: Ganun po. Parang nasa yun na po lahat, pera, lahat, babae, lahat ng time na yung pas. Pero sabi ko, ba't kulang? Sabi ko, hindi ako masaya. Sabi ko, bakit ganito nangyari sa akin? Kahit sabi mong, may katabi kang babae, uminom ka ng alak, manigarilyo ka ng dare-darecho, marami kang pera. Pero ba't kulang?
1: Mm-mm, hindi pala kaya.
0: Hindi pala kaya.
1: And then kahit anong dami, meron pa bang isasagad yun?
0: I mean,
1: one can only go so far like, okay, I have this much money. If I have this more, will I get happy then?
0: Yes po.
1: Pero it seems like the more you gain from this world,
0: yes po,
1: the more empty.
0: Yes po.
1: Yung, you know, based on the people I've interviewed, I mean, I've never been there, but I know what it's like to feel empty, definitely, because may tinatawag tayo na God-shaped hole, di ba? And what's that God-shaped hole? Para siyang donut, di ba? And then, sabi nila, kahit anong ilagay mo dyan, hindi kayang takpan yung butas na yon, yung hole na to. Ang pwede lang maglagay dito ng ano, yung missing piece, at si Lord lang yon. So in your life, that happened this year lang.
0: Yes po.
1: So when was like the turning point?
0: Yan po. Kaya nga sabi ko, yung sobrang pagmamahal sa akin ng Panginoon na hindi ko nakikita, pero nararamdaman ko.
1: Mm-hmm. Yung pag-iingat niya eh, di ba? Parang
0: yes,
1: spare niya sa aksidente, sa lepto.
0: Yes po.
1: Buhay ka pa. So parang di pa tapos si Lord talaga.
0: Tapos dumating yung binigyan ako ng partner, Pash. Maraming dumating na babae, pero may dumating na babae na alam kong, sabi ko, ba't ganito na nararamdaman ko na, yung alam mo, yung una palang gusto mo na siya pakasalan. Yung una palang sabi ko, ito na yon. Dumating yung partner ko, which is si Pepper Gutierrez. Although, iba yung naramdaman ko, kasi yung taong yun, hindi niya tinignan yung pera, hindi niya tinignan yung kasigatan. Ang tinignan niya yung purpose niya kay God.
1: Mm-hmm.
0: Na bakit ako dumating sa kanya kasi may purpose ako. May purpose siya para sa akin. Doon niya ako nakita. Which is si mami naman, tinanggap niya rin si Lord noong 2015. Marami rin siyang struggle sa buhay. Noong 2015 po is nagdire-diretso na siya mag-CCF before.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kaya kung ano po yung natutunan niya, sinishare niya po sa akin.
1: Shout out sa mga,
0: yes,
1: yung mga partner at asawa ay godly. Diba?
0: Ito po.
1: Sabi nga sa Bible, beauty is fleeting, charm is deceptive, but a woman who fears the Lord is to be praised.
0: Yes,
1: and because, not just because they fear God, pero dahil sa kanilang faith, people like Papa Star, people like Manoy, natutulungan. And so mahalaga talaga din yung meron kang tamang people or partner.
0: Yes po.
1: So you're blessed with Pepper. And,
0: yes po.
1: And she's a very godly woman.
0: Yes
1: and
0: po.
1: That has helped you.
0: Yes po. Glory because, to God po talaga.
1: And then so what happened? Yung, you know, she was a person that was very vital in your conversion.
0: Hmm. Tapos, yun nga po, pas, dumating pa sa point talaga na tinuruan niya ako mag-church. Nakita ko kasi yung mga anak niya nagba-Bible eh.
1: Mm-mm.
0: Yung, hindi siya, hindi eh, may mga bata kasi yes, may nagba-Bible na bata, pero yung usual lagi ko nakikita, yung mga naglalaro sa kalsada,
1: mm-mm,
0: yung mga nag-computer games sa mga cellphone. Yung nagising ako ng morning, nakikita ko, sabi ko, nagba-Bible tong mga to, bakit?
1: Mm-mm.
0: Doon ako natuwa kasi ang ganding ng pagpapalaki ng magulang sa kanya, sa mga batang yun. Then after noon, nag-church na po kami. Pero sa akin noon, pas, parang marami pa kasing struggle na nangyayari mm-hmm sa amin ni mami before ni partner. Na sabi ko nga, talagang ano ba to? Baka hindi kami. Pero may pinapakita sa kanya si Lord na may purpose talaga sa akin. Nag-church na noon, pero hindi pa ganun ka-bold pagdating kay Lord. Hindi pa ganun ka, yung alam mo yung magiging center namin si Lord, parang ganun. Naging firm si mami before, na naging firm siya sa mga decision niya pagdating kay Lord, na alam namin si Lord dapat ang masunod. May mga conviction na rin si mami before about sa, nagsasama kami ng mali. Yun nga po.
1: Tapos, yung live-in yes arrangement.
0: Po, yes po. Eh, siya po noon eh, medyo bold na pagdating kay Lord. Sobrang, yung lalim niya pagdating kay Lord, yung alam niyo po na everyday niyang inaaral. Tapos, sabi ko, ano bang nangyayari? Sabi kong gano'n sa sarili ko. Parang hindi ako sanay.
1: Mm-mm.
0: Kasi makamundo nga po ako eh. After nun, syempre may mga nakilala rin akong pastor na nauna. May mga tao po talaga nagtanim na sa akin before. Nagtanim sa akin ng mga kaibigan, which is mga sa Gisel family, sila Kuya Luis, sila Ninong James. Talagang sa The Gun Store. Talagang sa kasaya yung The Gunnery. Talagang inano na nila sa akin na eto, Star, ganito. Talagang pinagpipray over na nila ako noon before. Na, yun nga po, may nakilala akong pastor. Every time na nag-aaway kami ni mami, parang lagi niya sinasabi, ba't hindi ka magtanong sa pastor? Ba't hindi ka mag-pray? Hindi ka manghingi ng wisdom kay Lord? Kausapin mo si Lord kung tama ba yung ginagawa mo. Siyempre, naguguluhan ako sa part na yun, Pas. Marami akong nakilala pong pastor nang pinakilala niya rin sa akin. Nag-church po talaga ako. Pero pinipray over ako. Pero alam niyo po, hindi pa ganun sa yung buong-buo. Tapos biglang naintindihan ko, sabi ko, bakit parehas sila ng sinasabi ng mga pastor? Bakit parehas niya? Parehas ng mga pastor lang, iisa lang sila ng salita at ng advice. Dumating sa point na nag-scroll po ako ng phone ko sa Facebook, lumabas po yung video ni Pastor Ruther na nagkasal siya. Which is natandaan ko po, sabi niya, ang babae ay binigay sa iyo ng Panginoon upang maging katuwang mo. Hindi katulong ha, sabi ng ganun. Katuwang mo sa spiritual, mental, kasi hindi naman ibibigay sa iyo yan kung hindi yan tama. Saka syempre pag tinanong ng Panginoon kung natulungan ba yan o hindi, ano yung sasagot niya? Parang dun ako sa part na yon. Inaral ko po yung muna about men na hindi lang dapat provider, na dapat protector ka rin, dapat being a godly man, being a good leader. Last pa yung pagiging provider eh.
1: Mm-hmm.
0: Inaral ko po siya ng inaral. Sabi ko, iba pala ang lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Talagang lalaki talaga dapat, hindi babae. Mm-hmm. Kailangan hindi ang babae mag-submit sa'yo. Kung kailangan, mag-submit muna kami kay Lord bago mag-submit yung babae sa'yo.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, doon ko naiintindihan lahat. Kaya yun po, nag-propose po kay mami. Nag-propose po ako sa kanya para maitama po yung pagsasama rin namin sa mata ng Panginoon. Hindi for the views lang, hindi for sa mga tao na kapaligid sa amin na masabi lang, eh, magpapakasal yung dalawa.
1: Mm-mm.
0: Hindi po eh. Wala na po akong tinitignan pagdating sa mga views or something na ang importante yung maging mag-glorify namin si Lord, may honor namin si Lord, na alam namin siya yung bida dito, hindi kami.
1: Congratulations. May kilala din akong ganyan. I mean, sino kaya yun? Ayun. Tapos natulog sa closet. Ayun. Para ano. para talaga yung arrangement niya, okay, wala mo nang ano. So galing. And so this happened this year lang. And then when was that day na talagang sabi mo, okay, surrender na ako? Kasi parang yung nga, pinaunti-unti ka, and then thank God on your part, nakikita ko na hindi mo siya de-reject. Kasi yung iba, yoko basta bahala kayo dyan, church kayo kung gusto nyo. Tapos nata-turn off mga dahil, syempre gusto mo, okay ka na sa arrangement mo. Pero talagang binago yung Lord yung mindset na kailangan mag-asawa kayo. Parang ganun. Diba? So what was that day na talagang nag-decide ka na, okay, susunod talaga ako. Hindi lang pasimba-simba, pero eto na ang 180.
0: Naiyak ako?
1: Okay lang. Yung isa nga dyan sa loob ng sasakyan. Pero ikaw, were you at the house? Were you at the church?
0: Sa bahay po mismo. Saka sa church din naman. Kasi sabi ko, hindi na pala magiging masaya yung buhay ko pagka ganun. Tapos, alam kong binigay yung partner ko kasi nagaling kay Lord. Sabi ko, sobrang mahal mo ko, Lord. Never mo ko pinabayaan. Binigyan niyo pa ako ng partner at pangalawang buhay. Nang paulit-ulit. Para may purpose kasi sabi ko, may plano si Lord, may plano. Ayun, tinama po namin lahat ni Mami. Tinulungan niya ako. Marami rin tumulong talaga sa akin before. Dagang si Lord yung nagbago. Siya yung nagtanggal ng lahat ng mga mali. Siya yung nagbigay sa akin ng faith na alam namin hindi mababasag. Maraming testing, maraming ano. Yung tinanggap ko po yung Panginoon eh, alam yung ibibigay ko po dapat sa kanya lahat. Nagpa-baptize kami ni Mami. Yung time na yun.
1: Sabay pa kayo.
0: Yes, kasi sweet. Dapat kasi Mami matagal na. Parang sinabayan ako, parang yun yung gusto ng Panginoon. Habang nagpa-baptize kami, sabi ko, Lord, isa lang gusto kong gawin niyo sa akin. Baguhin niyo puso ko. Gusto ko surrender lahat sa inyo. Gusto ko ibigay sa inyo. Gusto ko kayo naman yung pasayain ko. Kayo yung unahin ko. Sa inyo ko ibigay lahat, pati buhay ko. Yung kayo na po, bahala, mag-manage ng lahat. Talagang ibigay ko po lahat sa inyo. Kasi sobrang laki ng pasasalamat ko talaga kay Lord kasi sa pagmamahal niya. Dami niyang binigay na opportunity po. Sobrang na nakakatuwa lang. Kasi iba si Lord pag gumilo sa buhay mo at saka pag pinili mo. Ngayon, nagpe-fellowship po kami. Kaya hindi tayo nakapag-schedule kasi busy po talaga sa church. Yeah. Busy okay. Ngayon sa marriage prep namin na 4 weeks. Kailangan. Tapos po sa spiritual foundation, lalo na pagka minsan may mga Bible study pa ng gabi. Meron pa sa Dagan Store na Bible study din. Ngayon, natigil nga kami kasi may Friday kami na marriage prep. Talagang this time, yung alam yung time na puno na tinanggap ko talaga si Lord, talagang wala, ibigay mo lahat. Gayon mo ng tama, mag-obey ka na sa gusto niya.
1: Yung time store na yun, yung time na yun?
0: Yung time na yun, yun yung nagpa-baptize talaga kami ng dire-diretso na tapos. May mga times kasi past na talagang tinanggap ko na si Lord sa buhay ko. Yung time na umiyak ako sa bahay, sa simbahan, na talagang ibinigay ko na sa kanya. Pero dumadating sa point na talagang nai-struggle sa kanya, susway ka. Pero yung buong-buo talaga na sabi ko, Lord, ikaw na. Yun yung nag-propose din ako kay Mami na tinama na lahat, saka nagpa-baptize na yun na.
1: May tawag dyan eh, born again. And again and again.
0: Yes.
1: Pero okay lang, mahalaga. You know, God is restoring, renewing, continually. Parang in my, I try to think back then ako na talagang maraming beses din akong sumuko sa Lord at nag-surrender sa Kanya. Pero there's that one time talaga na parang, okay, this is it.
0: Yes po.
1: Like, wala nang talikuran. Kasi siguro, kalimutan ko yung commitment ko sa Kanya. Pero nakita ko talaga sa'yo, bro, talagang legit. Kasi nga, again, I'm very choosy or whoever I guest here. Kasi syempre, pangalan ng Lord ang ilalagay natin sa platform na to. Tapos,
0: nice po.
1: ayaw naman natin na yun nga, yung i-guess natin ay false testimony or sabihin natin hype.
0: Yes,
1: minsan ganun eh. Pero ikaw, nung nakilala kita bro, kita ko na talaga legit to. Kasi nga, when I went to your party, sabi ko, iniba mo na yung ano yung setting.
0: Yes, po.
1: Ibang-iba na yung setting. Tapos yung, I mean, sometimes, you know, that's what you need to do. I mean, if you have people in your life, that, I mean, in your testimony, si wife or si magiging wife, ang ginamit talaga ng Lord na influencer, primary influencer mo.
0: Yes,
1: but then, aside from her, there's other people that you also put in there to help you in your spiritual growth.
0: Yes, po.
1: And other people kasi, parang siguro ang hindi magandang nangyari is they give their life to the Lord pero yung friendships nila, yung mga same people na ginagalawan, isa lang naman ang role ko dyan eh. Kung ikaw ang magiging dahilan kung paano sila mapupunta sa Lord, okay lang siguro. Pero kung ikaw naman or sila yung magiging dahilan kung bakit ikaw mababalik ka sa dati or mas malakas yung ano, magpalakas ka muna.
0: Yes pa.
1: So now, the way I'm seeing it with you is yung nga, you're being sharpened, iron sharpens iron. Kanina kausap natin si Pastor Rodel. Shoutouts to him.
0: Yes po.
1: You know, and you have a lot of people, godly people in your life. Nagpapabantay ka talaga.
0: Yes po, kailangan.
1: And open ka sa mga correction nila at rebuke.
0: Yes po.
1: Sabi mo sa akin, okay lang, real talk mo dahil
0: yes po.
1: Minsan kailangan mo yun.
0: Yes po. Ngayon po, binibigyan din po kayo ng authority ng Lord ngayon na i-rebuke niya rin po talaga ako.
1: So, nakatingin pa na.
0: Maraming beses na po. And may mga time na medyo slight lang. Pero may mga time talaga. Nanisa si Pastor Rodel sa akin. Alam mo ba kung tutusan yung pag-babe mo? Hindi ko gusto yan at hindi gusto ng Panginoon Diyos yan. Tigil mo yung parang, yun na sabi ko. Okay, sige po, Pas. Ano, paunti-unti, Pas, pasensya na
1: yeah,
0: kayo.
1: Yeah, yeah.
0: Kasi, yun po yung sinabi ko. Parang doon sa mga part na yun, parang ay, tapos minsan, siyempre sa marriage prep namin, sabi ko kasi, Lord, sabi ko, Lord, ba't ganun? Kasi araw-araw mo pinupuno ng ano, kasi naging tama na yung pagmamahal mo sa asawa mo, na yung respeto na, nandun na. Kasi simula nung sinurrender mo rin yung sarili mo kay Lord, kasi same na kayo ng libro na binabasa, mas nagkakaintindihan na po kami. Yung araw-araw mo mahal yung asawa mo, yung araw-araw mo lang siyang, yung partner mo, araw-araw mo lang. Araw-araw ko parang kinikilig sa kanya. Na alam mo yung love mo, hindi na emosyon. Yung love mo is galing na kay Lord. Kaya sobrang galing
1: ang
0: ng
1: sweet talaga na itong dalawa. Actually, when I was viewing your content, talagang, ang nakita ko na standout is talagang, ang sweet nyo, no?
0: Yes.
1: Sana all.
0: Ano,
1: pero that's coming from the Lord talaga.
0: Yes po, kasi yung iba, akala nila, ganun kami na content lang. Kasi, si mami po talaga hindi siya lalabas through social media na scripted.
1: Yeah.
0: Ayaw niya yan. Yan ang number one na ayaw niya. Ayaw niya ng peke. Ayaw niya na nagkukunyari.
1: Yeah.
0: Kasi unang-una kasalanan sa Panginoon yun eh. Ha, kaya po minsan may mga ganun kami kasi sorry po talaga if ever minsan nakaubad ka o nakaubad lang ako. Kasi parang normal days lang siya sa bahay.
1: Tumatawag sa akin to. Parang ako naman parang okay. Close na kami.
0: Apo, nagiging normal days ko lang po siya na sabi ko, ba't ganito? Sabi ko ganun. Kasi sa bahay po, parang yun po ako eh. Mm-hmm. Parang nakukuhaan po. Kinukuha namin ng video. Parang hindi po namin dapat ipopost. Pero ipinapakita namin sa tao na ibang masaya, iba ang buhay na may Diyos. Iba ang buhay na alam mong center nyo talaga na alam mong nag-obey ka kay Lord na iba yung saya.
1: Mm-hmm.
0: Iba yung talaga. Galak talaga.
1: At yan ang sinabi niya sa akin nung birthday niya. Because that night was fun. I mean, we had good food.
0: Yes po.
1: Diba, na-enjoy tayo Manoy. I like that yellow chicken. I forgot to ask you anong tawag dun sa in order. Mamaya, tatanungin kita. And then, there's soft drinks, I guess. May mga drinks, but nothing, no liquor.
0: Yes.
1: Then there's just laughter that was in the air. And then you were showing us your pets. Madami siyang alaga.
0: Yes po.
1: Two ball pythons ang binaba mo noon. And then sinundan mo ng mga kittens.
0: Yes po. Dire-diretso po talaga siya.
1: So madami kang alaga sa bahay.
0: Madami po. Ngayon nag-release po talaga kami ng alaga. Talaga nagtatanggal na kami ngayon. Kasi
1: okay.
0: Sobrang dami na rin na inaalagaan. Lalo na
1: o, pamain na lang po. Magpo-post kami.
0: Yes. Pero ano na lang. Pumotes
1: kaya tayo. Papa stars pamigay na.
0: Yan. Ganun po yung ano.
1: So you also have turtles.
0: Yes po.
1: You have arowana.
0: May arowana. Meron po mga hamster pa.
1: Hamster pa?
0: Yes po. Tapos marami. A lot of dogs. Breed of dogs.
1: And this is one of your businesses?
0: Yes po. Naging business po talaga siya namin before.
1: Mm.
0: Sa breeding. Breeding. Yes. Mga shows. Ganun. Yun po.
1: Galing. Alright. And then, so now, again, going back to that night. Iba yung saya sa mukha mo. Tapos naalala ko, sinabi mo sa akin, Pastor, ang saya.
0: Yes po.
1: And that look on his face, I will never forget.
0: Yes.
1: It's from a face na talagang nakakita or nakakilala sa Panginoon.
0: Yes po. So,
1: because they were asking you, hindi ba ganito noon? Or parang we talaga, all know, we all know. Talaga, if compare this year's Papa Star's birthday compared to last year, this one, walang tama, nasa tama.
0: Yes po. Yung hindi ka malalasing o malulunod sa alak, malulunod ka sa salita ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi alam mo po na bawat kanto ng bahay, ang kwentuhan si Lord. Yun lang po. Parang hindi ka bida dyan, hindi ako yan. Yung iiwanan mo sila, di ba dapat po, dapat ma-entertain mo lahat ng bisita mo. Hindi yung parang, sige, feel at home ka na lang. Basta ang kwentuhan natin si Lord.
1: Mm-hmm.
0: Yun po, doon po talaga. Yun po yung gusto talaga namin. Saka, iba po kasi talaga pag may fellowship ka na ang kasama mo sa buhay mo is papunta rin kay Lord.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lalo kang matututo, lalo kang nalalim din po talaga.
1: Sabi ko nga, fellowship with the fellowship.
0: Yes po.
1: Diba? And congratulations on that. Maraming nagbago sa'yo and the Lord is blessing you pa.
0: Yes po.
1: Kamusta naman ang followers natin? I mean, napansin mo ba? May kilala kasi ako na lalong nadagdagan. Meron naman ako nakilala na nabawasan ang kanilang followers. Actually, yung na-meet namin nung Sunday, sabi niya, si Manoy, sabi niya, bakit kaya naging Christian to? Kasi meron daw mga content creators, hindi ko alam kung sino, but sabi niya, napansin daw niya, pag medyo hindi na sumisikat or medyo pa laos na, biglang naging Christian. Pero sabi, bakit daw ganun si Manoy? dumadami pa rin, sikat pa rin, pero naging Christian. So sabi niya, yes, iba to. So with you, do you think, how did your demographics react to Papa Star all of a sudden naging ganito?
0: Yun nga po, sa amin naman ni Mami, which is kami, pag naglabas naman kami ng content, before, kahit sabihin natin hindi pa ganun, pero alam natin, si Mami kasi, lahat ng content namin pagka nag-uusap kami, meron siyang binabad doon ng gospel eh. Na hindi mo maiintindihan minsan na may gospel na pala siyang, may pinipress siya pala dun sa part na yan. Okay naman po, malalaki yung views, malalaki pa rin, may million pa rin. Dumating po na, pag kasi ang Facebook ko po, pagka nagpo-post kami ng ibang product, dun lang siya babagsak. Saka po, bumagsak lang po talaga ako. Ngayon, hindi naman po nabawasan yung followers, nadagdagan din naman po.
1: Mm-hmm.
0: Bumagsak lang po talaga kami sa page namin ngayon kasi hindi po dahil kay Lord na pinipress namin si Lord, hindi po. Nagbura po kasi kami ng mga content.
1: Mm.
0: Yung mga content ko po before.
1: Okay.
0: Na alam ko pong hindi kalugod-lugod kay Lord.
1: Kaya pala, wala na akong makita.
0: Dinilit na po lahat.
1: Okay.
0: Yes,
1: now,
0: po.
1: For some people, you know, I think it's, I guess, iba-iba din ng Lord, ano? Ng dealings on that. I've known people na for some of them, kinip talaga nila as a receipt na,
0: yes,
1: this is where I came from.
0: Yes,
1: but na, every now and then, you know, papasasabihin ng Lord sa akin, limbawa sa'yo na, okay, you have to take it down. May mga conviction na pinapakita rin ng Lord na kailangan.
0: Yes po.
1: So for you,
0: pinadelete, you know, talaga. Una si Mami po talaga, kasi unang-una pinapaliwanag ni Mami. Sabi niya, Dad, kasi hindi siya okay. May mga bata, may mga anak tayo na gusto mo ba, pagkalaki-laki at social media, makikita na ito ang daddy ko, pwede naman pala na gawin to.
1: So parang
0: okay, nas naiintindihan ko siya, na tama pala. Which is, sabi ko nga no, tapos ngayon, ito yung buhay mo as Christian, nilalabas pa rin siya sa feed ko ulit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dapat po na-clear yung feed ng social media eh. Kung ano po kasi dapat yung ano, yun lang nakikita mo. Ngayon, puro more on Bible verse na po, puro disciple na po yung lumalabas, mga Christian na po. Pero kung yun pa rin nandun, nag-stay lang po siya na ganun, na content ko dati eh. Yung sabi natin, yung kay Manoy, okay lang. Kasi kay Manoy, comedy, pure comedy yan eh. Meron man siya sa salita, pero hindi yung gawa talaga eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa akin po, malala talaga yung content eh. Talagang ibang makikita mo, kung tutusin lang, parang nanood na nung, ano, yung part na ano na yun.
1: Naintindihan kita as a father, I guess, you know, parang ako nga alala nung gender reveal ng anak namin eh. Baka makita niya yung mukha ko nung, kasi syempre nung first child namin, gusto ko boy. So sabi ko, what if someday mapanood ng daughter ko, and then I'm wondering if yung facial expression ko disappointed, na hindi pala boy, pero hindi naman pala, buti na lang. Pero I get what you're saying right there.
0: Ba?
1: And how about with endorsements, like, did you have to say no to a lot of money?
0: Yes po. Number imagine. One po. Yes po, wala talaga. Pagka casino, marami po nang chat, marami pa rin po. May mga offer na malalaki. Autopass.
1: Autopass. Wala nang, hindi ka na natetempt.
0: Wala na. Yung mga unang-una, pwede sabi ko, pwede, isa lang, ginagano ko. Pero ngayon, parang hindi kasi... Ang una mong titignan kung mag-glory pa yung ba si Lord eh. Parang ganun po ang lagi yung naisip. Parang sinasabi po sa akin ni Lord, ang turo rin po sa akin ng Panginoon eh, i-glorify ko muna po siya bago mag-glorify yung iba. Kumbaga, mag-glorify ko si Lord, tapos ang next ko, asawa ko po, mag-glorify ko. Kumbaga, yun po talaga nangyayari. Saka, may ano lang ako, yung 2 kids po is hindi po sa akin yun. Kay mami po talaga yun. Sa pass niya po yun. Pero, yun nga po, syempre, tayo is tinanggap din tayo ng Panginoon Diyos na bilang anak niya. Diba? Ganun din po, kung paano ko tananggap yung anak ng asawa ko, which is yung pool na pagmamahal ko sa kanila lahat.
1: Mm-mm.
0: Na pantay-pantay sila. Siyempre, mas lang mga nanay. Talagang itreat ko sila na anak ko na rin.
1: Mm-mm.
0: Yun po talaga.
1: Alright. And so they're blessed now with a father figure that's coming in as their new father.
0: Yes.
1: And then, but you know, like I said, God is really amazing how He put all these things together, and he has really cleaned you up, brother, and restored your life. And like you're saying right now, ibang iba talaga yung life na nasa Lord. Iba yung saya. Na hindi kaya makuha sa, yeah, whatever. So handa ka talagang mawala ng pera. Mawala ng powers if that's the case. Na para lang makasunod sa Lord.
0: Yes,
1: okay lang sa'yo yun.
0: Yes po.
1: And what would you say to your million followers here who are wondering or ano message mo, pinaka-message mo sa kanila? Suppose they're all listening and watching this. What does Papa Star want to tell them if some of them want to leave or if some of them are liking it or not? You know?
0: Unang-unang magpapasalamat din po ako sa Panginoon Diyos na alam ko tong platform na rin na to is pinapagamit niya sa atin, which is to spread gospel. May pakita natin sa mga tao na ito talaga ang tunay na buhay na may Diyos. Saka yung ma-sharean natin sila sa bagay na alam nating tama po pagdating sa salita ng Panginoon Diyos. Tapos po, kung yun doon sa mga followers ko, salamat pa rin sa pag-follow ninyo, salamat sa pag-suporta doon sa mga gustong umalis at hindi nyo nagugustuhan yung content namin ngayon. Kung meron man minsan kilig about sa pag-asawa, about sa paano respetuhin ang asawa, saka paano ibigay lahat sa asawa at kay Lord, syempre number one kay Lord. Yun po yung pinapakita namin eh. Okay lang po, wala pong problema. Kasi ang importante po rito, kahit mababa ang views, ang importante yung mga nakanood at nakarinig ng gospel ni God.
1: Tama.
0: Yes po.
1: So kahit bumaba ang views, i-glorify natin ang
0: yes, number one po yan. Yes po.
1: So, thank you so much, brother. I hope so much lessons here have been learned and blessed sa ating mga viewers and listeners. Any shout-outs?
0: Yan, una-una kay Lord, thank you Lord talaga. Sobrang thank you, iba ginawa niyo sa buhay ko. Iba yung regalo niyo. Taka shoutout sa asawa ko. Yan.
1: And congratulations.
0: Yes, malapit na. February.
1: Mm-hmm.
0: Yes, andun kayo lahat, pass ha.
1: Invited yes. ba tayo?
0: Invited, okay. Si Manoy, ano yan eh, abay eh.
1: Flower boy.
0: Mag-abay yan.
1: Mag-ano ng simento.
0: Inaayos ko pa po yung mga abay eh. Sinainano ba namin, sabi namin okay, o mas marami, mas maganda.
1: Alright.
0: Ayun namin, yun. Tapos shoutout nga pala, Mythic, sa JC Organic Barley. Gun Store Gunnery, Armament, yan, sa mga ninong at ninang namin dyan. Yun, sa lahat ng mga nagtitiwala pa rin na sponsor na dire-diretso. Yun, maraming salamat po sa inyo.
1: Alright, and I hope and pray na dumami pa viewers mo.
0: Yes, ma.
1: And endorsements or whatever para maging blessing ka rin sa iba, diba?
0: Yes, ma.
1: Kasi gagamitin pa rin ng Lord dyan.
0: Yes, ma.
1: And thank you for guesting here today. Ito si Papa Star. Huwag na kayong magulat kung someday maging Papa Star.
0: Papa Star na.
1: Oo. Do you think there's a chance?
0: Yes, kasi nag-iisip po ako. Binigyan po ako ni Moto Patrol ng Theological Bible. Na which is yun daw po ang gamit niya, yung nag-i-start siya. Sobrang kapal nga po siya. Kapal na ito. May mga definition pa, may explanation about doon. Sabi niya, lagi matatandaan, kung nagbabasa ka ng Bible is nag-aaral ka na rin. Ng ano, kumaga, sige, pagka ano, may online naman daw, sabi niya sa akin. Kasi siya pastor is a pastor din, saka police din kasi siya. Kumaga doon sa part na yon, doon lang ako naging masaya na parang, uy, yung police na pastor, no? Di ba? Ang galing. Sabi kong gano'n.
1: Anak ka ng
0: anak ka ng police.
1: Pastor.
0: Pastor pala.
1: Yung pala pwede brago, bro.
0: Talaga ano po, talagang yun na talaga. Sabi ko nga po eh, parang, Lord, kung ito yung calling ko na gusto nyo, dadating ako sa point na pag naging pastor ako ano, magiging bold ako, magiging yung bold ako pagdating sa salita ninyo. Yun talagang mangre-relto ka yung kahit masaktan ka, okay lang. Kasi alam naman natin tama. Parang doon, may practice naman din po pagdating sa family bilang a good leader din sa mga kamag-anak ko rin po. Kumbaga, yung iba pong natutuwa na nangangamusta, nagtatanong, nagpapapray over din po sa amin. Kumbaga lahat po yan, si Lord talaga.
1: Right.
0: Never ko ngayangat yung sarili ko. Kasi po, yung time na yun, parang sabi ko, hindi ako kausap mo lagi rito. Ginagamit lang din ako ng Panginoon Diyos. Sinasabi ko ngayon sa ito, kasi ito yung gusto sabihin ni Lord sa'yo. Kung masasaktan ka, wala akong ano doon.
1: Pero the truth hurts.
0: Yes.
1: But lies kill.
0: Yes.
1: Or silence kills.
0: Yes po.
1: So, malay ba natin mag-classmate pa kayo ni Paring Manoy?
0: Oo nga, no?
1: Yung episode, yung imagine ko na content, mag-classmate, you know? Magkukopyahan ba kami ng ano? Ng exam? Not attempt. Anyways, thank you so much, bro. God bless you. We love you, brother. Nandito kami para sa iyo.
0: Yes, papas. Alam mo.
1: And follow niyo siya, okay? Would you like to invite them then to follow your socials? So, yes. Hindi.
0: Yan, sa mga gusto mag-follow po, search yun lang po yung Papa Star. Yun lang po. Sa baka kasi po next, baka sabihin natin mga ilang years lang po, hindi na Papa Star yan, Papa Star na.
1: Oo nga. Wag na kayong magulat kasi we're calling it. And yes, all things are possible,
0: yes,
1: with the Lord. Well, that's it for today. Maraming salamat again, Papa Star.
0: Thank you po.
1: Na magpapastor. And all our viewers, thank you. Don't forget to like and subscribe on the socials. My name is Jordan and I'm reminding you palagi that only dead fish swim with the current. So lahat tayo, gaya ni Star Jansen, let's go against the flow.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya anya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
9: Ako po sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
10: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
11: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
12: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
13: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
14: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ng Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng happy birthday ang aming pamangkin na si Genesis Joy Umali ng Advance. Happy birthday! Si Genesis Joy ay naninirahan sa Dubai. Ganyan din, binabati natin ng happy listening si Police Major Sosima Kabansa, kabiyak ni Police Colonel Joselito Cabalsa. Gayun din kay Kuya Pulis Major Val Maborang Prase at lahat ng mga pulis na followers of Jesus Christ. Shoutout din kina Janet Jimenez, Ate Ruth Estrada, Max Manaig, Ate Revy Soriano, Alvin Antonio at Kuya Romulo Rosena.

Alam nyo, napaka-challenging ang message na nilalaman ng Isaiah 54:2. At ito ay mapanghamong talata, hindi lamang sa bawat tagasunod ni Jesus, kundi sa bawat iglesia na sumusunod kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hayaan ninyong basahin ko ang sinasabi sa Isaiah 54:2. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Nakapagbibigay ng inspirasyon at kaliwanagan ang sinasabi ng ating talatang aralin. Ganito ang English translation ng Isaiah 54:2. Enlarge the place of your tent and let the curtains of your habitations be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Pansinin yung mga action words na ginamit. Enlarge, stretch, lengthen, strengthen. Palawakin, iladlad, habaan, patibayin. Ibig sabihin, ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos bilang individual at bilang iglesia. Huwag maging kampante sa mga naisagawa na. Humanda sa mas malakit mga dakilang bagay. Naririto ang mga spiritual truths na nilalaman ng teksto na ating pinag-aaralan. Una, ang plano ng Diyos ay laging mas malaki kaysa kasalukuyang realidad. Wika sa ating aralin, palawakin mo ang lugar ng iyong tolda. Sinabi ito ni Isaiah sa Israel sa isang panahon ng malubhang kahirapan. Naranasan ng bansang ito, nasakupin at wasakin ng kaaway. Suko na ang mga tao. Pinapanawa na ng pag-asa. Walang katiyakan ang kinabukasan. Parang Pilipinas, hindi ba? Pero sa kabila ng ganitong sitwasyon, ang ibinigay na pangitain sa kanila ng Diyos ay paglawak, expansion. Hindi sinabi ng Diyos na maghintay ka hanggang sa ikaw ay lumaki. Ang sinabi ng Diyos ay humanda ka sapagkat palalakihin kita. Sure na sure, walang duda. Ganito kumilos ang pananampalataya. Inihahanda tayo ng pananampalataya sa pangako ng Diyos bago pa man natin masaksihan ang katuparan ng pangako. Dahil sa pananampalataya, ginawa ni Noe ang barko kahit wala pang ulan. By the way, may lumalabas ngayong mga scientific findings na nagpapatunay na nakabaon nga doon sa Mount Ararat ang barko ni Noe, gaya ng sinasabi sa aklat ng Genesis. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Abraham ang kanyang mayamang lupain kahit hindi pa niya nakita ang lupang pangako na sinabi sa kanya ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod ang mga alagad kay Jesus kahit hindi pa nila ganap na nauunawaan ang ibig sabihin ng kanilang gagawing pagmimisyon. Gayun din naman, tinatawagan ng Diyos ang mga mananampalataya at iglesia na maghanda sa paglago kahit wala pang paglago. Isa sa matinding panganib
sa mga iglesyang matagal na ay ang pagiging komportable sa mga bagay na naisagawa na. Kapag ganito, hindi na pinahahalagahan ang mga o higit na pinahahalagahan ang mga alaala kaysa pagsasagawa ng mga bagong misyon. Ipinagdiriwang ang mga tagumpay ng kahapon habang ipinagwawalang bahala ang mga oportunidad at hamon sa kinabukasan. Ngunit hindi ganito ang plano ng Diyos. Hindi intensyon ng Diyos ng isang iglesia ay mag-survive lamang. Ang intensyon ng Diyos ay patuloy na sumulong ang iglesia. Ang intensyon ng Diyos maging sa bawat tao ay ang patuloy niyang pagsulong. Ganito ang deklarasyon ni Jesus, "Itatayo ko ang aking iglesia." Hindi niya sinabi na naitayo ko na ang aking iglesia. Ang sabi niya, "Itatayo ko ang aking iglesia." Hindi humihinto. Sa halip ay nagpapatuloy ang pagtatayo. Ang pangarap ng Diyos sa bawat iglesia ay higit na mas malaki kaysa kasalukuyan niyang bilang yaman at impluensya. Ikalawa, ang paglago ay bunga ng ganap na pagtitiwala sa gagawin ng Diyos. Wika ng Diyos sa ating aralin, "Iladlad mo ang mga tabing ng iyong mga tahanan, huwag kang umurong." Sa ibang salita, istrahin mo ang tabing, istrahin mo ang tolda, huwag kang mangimi, huwag kang umurong. Maraming iglesia ang nabibigo hindi dahil walang oportunidad sa paglago. Maraming iglesia ang nabibigo sapagkat nilimitahan nila ang maaari nilang magawa. Alam nyo ba na tayo ang naglalagay ng hangganan o limitasyon sa maaari nating magawa at hindi ang Diyos?

Disenyo ng Diyos ang iglesia upang maging offensive, upang sumulong at hindi umurong. Ang motto ng iglesia ay tulad ng motto ng mga tunay na Marines, no turning back. Ganito rin ang dapat panghawakan ng bawat tunay na tagasunod ni Jesus. Nakapagbibigay ng inspirasyon ang ehemplo ng unang iglesia na naitala sa mga gawa. Patuloy na lumawak ang iglesia ng pagpalain ng Diyos. Naglunsad sila ng mga bagong paglilingkod. Inabot ang mga bagong komunidad. Winasak ang mga hadlang na kultural. Nagsanay ng mga bagong leader. Hindi aksidente ang naging paglago ng unang iglesia. Ito'y sinadya, ito'y pinag-aralan, pinagsikapan, pinagguguna ng panahon, kakayahan at tinatangkilik. Hindi lamang nadagdagan ang mga kaanib, kundi nag-multiply exponentially na tulad ng pag-multiply ng bakterya. Hindi rin mababatay sa aksidente ang ating paglago bilang Kristiyano. Ang pagpapalawak ng sakop ng tolda ay hindi lamang nangangahulugan ng pagdami ng attendance o membership sa isang iglesia. Nangangahulugan ito ng pagpapalawak ng mga sumusunod. Buhay panalangin. Lahat ng nangyaring revival sa kasaysayan ng Kristyanismo'y nagmula sa panalangin. Bago lumawak ang ating tolda, pinalalawak muna ng Diyos ang ating puso. Pagkahabag o compassion. Marami sa ating paligid ang nalilito at naliligaw. Mga pamilyang walang pag-asa, mga kabataang walang patutunguhan, mga batang walang gumagabay, mga komunidad na nangangailangan ng mabuting balita. Misyon at ebanghelismo. Bawat mananampalataya'y tinawag upang maging saksi. Lumalago ang isang iglesia kapag ang mga miyembro'y naging mga misyonero sa mga lugar kung saan sila naninirahan at nagtatrabaho. Paglilingkod. Tinatawagan ng Diyos ang iglesia na magsimula ng mga bagong ministries, magtanim ng mga bagong simbahan, sumuporta sa mga misyonero, magsanay sa mga bagong leader at maglingkod sa komunidad sa iba't ibang kaparaanan. Tinatanong ka ngayon ng Diyos, handa ka bang magpaistra? Handa ka bang magpalawak ng itinakda mong hangganan? Stretching is uncomfortable, but growth never happens without stretching. Ikatlo, anumang paglawak ay kailangang suportahan ng matibay na pundasyon. Wika sa ating aralin, lengthen your cords, strengthen your stakes. Habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos. Hindi lamang sinabi ng Diyos na lengthen, expand. Ang sabi niya ay strengthen, patibayin. Ang malaking tolda ay mangangailangan ng malaking tulos. Ang paglagong walang matibay na pundasyon ay magigiba sa lalong madaling panahon. Expansion without stability leads to failure. Ano-ano ang mga tulos na dapat patibayin ng iglesia sa harap ng mga paglago? Ang tulos ng salita ng Diyos. Kailangang nakaugat ang iglesia sa salita ng Diyos, deeply rooted,
in the Word.

0: God. Nagbabago ang programa. Nagbabago ang teknolohiya. Nagbabago ang kultura, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang iglesyang tumatalikod sa mga katotohanang nakasalig sa Diyos o sa salita ng Diyos ay nawawala ng pundasyon, kung kaya tiyak na ito'y babagsak. Ang tulos ng panalangin. Ang panalangin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa iglesia. Ang mga malikhaing pamamaraan ay maaaring makaganyak ng mga tao, ngunit tanging ang panalangin ang makapagpapaanyaya o makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ang tulos ng kabanalan. Ang iglesia ay kailangang mamukod-tangi sa daigdig. Ang paglagoy hindi lamang sinusukat sa numero, ang paglagoy sinusukat sa mga buhay na binago. Ang tulos ng pagkaalagad. Ang malagong iglesia ay nagbubunga ng mga matibay na tagasunod ni Kristo. Ang layunin ay hindi lamang makaakit ng mga bagong miyembro. Ang tunay na layunin ay makalikha ng mga disipulo ni Jesus. Ang tulos ng pagkakaisa. Ang iglesyang nagkakahati-hati ay hindi makapagsasagawa ng nagkakaisang misyon. Karaniwang inaatake ni Satanas ang isang iglesya sa pamamagitan ng mga tunggalian. Ngunit sa sandaling ang mga mananampalatayay sama-samang lumakad sa diwa ng pag-ibig at pagpapakumbaba, nawawala ng kapangyarihan si Satanas. Bago itayo ang isang mataas na gusali, pinagtitibay muna ng mga engineers ang pundasyon. Kung gaano kataas ang gusali, ganoon din dapat kalalim ang pundasyon. Gayun din naman, ang malawak na impluwensya ay nangangailangan ng malalim na pagpapakumbaba. Ang malawak na ministry ay nangangailangan ng mataimtim na panalangin. Ang malawak na paglago ay nangangailangan ng malalim na pagkaalagad. Ninanais ng Diyos na palawapin ang iglesyang ito, kung kaya't palalalimin din niya ang pundasyon ng iglesyang ito. Ikapat, ang layunin ng Diyos ay hindi lamang kingdom addition, kundi kingdom multiplication. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang preservation, kundi multiplication. Healthy things grow, living things reproduce. The church is a living body. Therefore, God expects it to multiply. In summary, sinasabi sa atin ng Diyos, enlarge the place of our tent. Palawakin ang ating tolda. Dream bigger. Believe bigger. Pray bigger. Serve bigger. Love bigger. Reach further. Ngunit, kaalinsabay nito, iniuutos din ng Diyos to lengthen our cords and strengthen our stakes. Habaan ang ating mga lubid, pagtibayin ang ating mga tulos. Deepen our commitment to God's word, to prayer, to discipleship, to unity in mission. Tayo'y manalangin. Panginoon, aming Ama, salamat po sa iyong pangako na hindi mo pababayaan ang iglesyang sumusunod sa iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Inilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang mga iglesyang nag-i-struggle. Tulungan mo po silang makatayo. Bigyan niyo po sila ng kapangyarihan. Huwag silang susuko sapagkat ikaw ang magtatayo, magpapatuloy sa isang iglesyang tunay na sumusunod sa iyo. Kayin din, Panginoon, dalangin ko ang bawat individual, bawat mananampalataya na maaaring nasa panahon ng kagipitan, iyo rin pong itayo, pangunahan, bigyan ng kapangyarihan, sapagkat ang layunin mo at plano sa bawat mananampalataya ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa susunod na linggo at nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Lunes, a 5 na Oktubre. Mateo chapter 17 verse 22 to chapter 18 verse 35.
3: Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus,
4: "Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw."
3: At sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo.
5: "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?"
3: tanong nila.
6: "Opo!"
3: sagot ni Pedro. At nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus,
4: "Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan?"
6: "Ang mga dayuhan po?"
3: tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus,
4: "Kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon, at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo yon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa."
3: Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong,
7: "Sino pong pinakadakila sa kaharian ng langit?"
3: Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi,
4: "Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ay ako ang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y talian sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang makapasok ka sa langit na putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawa kang kamay o paa at itapon ka sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang mapunta ka sa langit na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking amang nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang pahintulutan ninyo sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila.
3: Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya,
7: Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 po ba?
3: Sinagot siya ni Jesus,
4: hindi ko sinasabing 7, kundi 70 times 7. Sapagkat ang pag-ahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang haring hinga ng ulat ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang pamamahala. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang may bayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman yon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na tauhan. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid."
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
8: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Kagapay Monday na naman at alam natin iba ang feeling kapag Monday. May mga taong excited dahil bagong week, bagong opportunity, bagong goal. Pero meron din sa atin siguro na nakikinig ngayon na iniisip na sana kayanin ko yung buong linggong to. Baka may bills kang kailangang bayaran, may trabaho na kailangang tapusin, may meeting na kinakatakutan, may problema sa relasyon o sa bahay. Or baka naman may simpleng bagay na matagal mo nang ipinapanalangin. At minsan, kapag prayer natin, parang nahihiya pa tayong sabihin kay Lord. At gusto natin na, Lord, maliit lang naman to. Pero this morning nga, gusto kong ipaalala sa iyo, walang problemang masyadong maliit para dalhin ng Diyos. Kaya kung may concern ka ngayong Monday, malaki man yan o maliit, pwede mong ibigay ito kay God. Welcome po sa ating programang Unang Salmo, ang ating moment po para tayo ay magnilay at makinig po ng salita ng Diyos. At kung nakikinig ka ngayon sa radio, sa ating Facebook Live or sa ating YouTube streaming, maaari mong i-comment kung saan ka nakikinig ngayong umaga. At kung may isang taong alam mong nangangailangan ng encouragement today, don't forget na pakisend or pakishare po ng ating program. Kaya patuloy po na makinig, tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

Ngayong araw kaagapay, balikan natin ang isang pamilyar na kwento at ito yung water turned into wine. Sa Book of John chapter 2, pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ang kanyang ina sa isang kasalan sa Cana ng Galilea. At habang nagpapatuloy ang celebration, may isang problema. Naubos ang alak. Para sa atin, maaari mong isipin na okay lang naman yon, may ibang maiinom. Pero sa cultural context po nung panahong yon, ang pagkaubos po ng alak sa isang wedding celebration ay isang malaking embarrassment para po sa pamilya. At doon natin nakikita ang isang magandang bagay. Nang may problema, dinala ito kay Jesus. Sinabi ng ina ni Jesus, wala na silang alak. Simple lang, no? Walang mahabang explanation, walang dramatic prayer. Just a simple statement about a simple need. At pagkatapos nito, sinabi ni Jesus sa mga lingkod na punuin ng tubig ang mga tapayan. At nang sandaling yon, gumawa si Jesus ng himala. Ang tubig ay naging alak. At ayon po sa verse 11, ito ang unang himalang ginawa ni Jesus sa Cana. Kaya this morning, may 3 points tayong mapag-uusapan about this story. Pero basahin muna natin ang ating verse mula po sa John 2 verse 11. Ito ang unang himalang ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea. Ipinakita niya roon ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kaniya ang kanyang mga alagad. So today, ilista muna ang ating first point. Number 1, dalhin sa Diyos ang simple mong pangangailangan. Hindi lang tayo lumalapit kay God kapag life or death situation na. Hindi lang kapag sobrang laki ng problema. Maaari po tayong lumapit sa Panginoon kahit simple at ordinaryong bagay. Maybe you're praying na makapagbayad ka ng bill, matapos mo yung trabaho mo, magkaroon ng wisdom, maging okay yung relationship mo sa family, di ba? Kahit simple prayer, ordinary concerns, maaari mong dalhin ito sa Panginoon. Bakit? Because God cares about the details of our lives. Hindi ibig sabihin na lahat ng hinihingi natin ay ibibigay niya exactly the way we want. Pero maaari tayong lumapit sa Kanya. We can talk to Him, ask for wisdom, ask for provision, humingi ng kalakasan. Alam mo, walang problema masyadong maliit para sa Diyos. Kaya ilista nyo po yan, ha? Ang ating pong ikalawang point ay ito. Ang himala ay nangyayari sa pamamagitan po ng pagsunod. May isang interesting detail sa kwento. Sinabi ni Jesus sa mga lingkod na punuin ng tubig ang mga tapayan. At ginawa nila. Imagine that. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Wala silang nakitang instant miracle habang nagkasali ng tubig. Pero sumunod sila. At minsan, ganito rin po ang ating faith. We want God to show us the whole plan before we obey. Gusto natin, Lord, sabihin mo muna kung ano yung ending. Pero minsan, no, ang hinihingi lang ni God ay yung simpleng take the next step, di ba? Obey. Hindi mo kailangan makita ang buong staircase. You just need to ta ang

met tubig, ordinaryong tubig. Pero ginamit yun ni Jesus sa isang extraordinary way. And that reminds us, God can use ordinary things for His purposes. Minsan iniisip natin na kailangan muna natin magkaroon ng malaking resources. Mas magandang trabaho, mas maraming pera, mas maraming connection, malaking platform, mas maraming followers. Pero minsan, ang ginagamit ng Diyos ay kung ano yung nasa kamay mo ngayon. Maybe your time, talent, yung simple act of kindness, yung panalangin, encouragement, willingness to serve. Diba? Yung ordinary obedience. Huwag mong maliitin yung maliit na bagay na nasa kamay mo kung ito ay nasa kamay din ng Panginoon. Because what looks ordinary to us can become meaningful when surrendered to God. Baka may dala kang concern ngayong umaga na sa tingin mo ay napakaliit. I want you to remember, bring it to God. Don't be afraid to pray about the little things. Because the God who cares about the big things also cares about the details. And maybe today, no? Hindi mo kailangan magkaroon ng dramatic miracle. Maybe what you need is simply enough strength for today. Sapat na karunungan, sapat na kapayapaan, sapat na provision o lakas ng loob, and God can meet you there. Kaya this time, manalangin tayo kaagapay. Our dear Heavenly Father, salamat po dahil mabuti ka at tapat po sa aming buhay. Dinadakila ka po namin, salamat Panginoon dahil hindi ka nagkulang at nagpabaya. Salamat dahil maaari ka po naming lapitan, hindi lamang po sa malalaki naming problema, kundi sa mga simpleng pangangailangan po namin. Lord, humihingi kami ng kapatawaran kapag minsan nahihiya kaming lumapit sa iyo dahil iniisip namin na maliit lang naman ang concern namin. God, remind us that you care about the details of our lives. And today, we trust and we truly surrendered everything to you. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan sa trabaho, pamilya, finances, relasyon, desisyon at yung mga bagay na hindi namin masabi sa ibang tao. Lord, bigyan mo kami ng wisdom kung ano ang dapat namin gagawin. Bigyan mo kami ng faith na susunod kami kahit hindi pa po namin nakikita ang buong picture. And God, help us na magtiwala po kahit iba ang paraan ng pagsagot mo sa aming mga panalangin. Lord, teach us not to simply look for miracles, but to recognize your presence even in the ordinary moments. This is our prayer in Jesus' name, amen.

Kagapay, bago tayo magtapos, tandaan po natin, walang problema ang masyadong maliit para dalihin po sa Diyos. Kung kaya mong sabihin sa isang kaibigan ang concern mo, lalo na kay Lord, kung kaya mo mag-share ng malaking problema, pwede mo ring i-share sa kanya ang maliliit na bagay. At baka ngayong araw, hindi mo kailangan ng malaking himala. Baka kailangan mo lang ng lakas para harapin ang araw na ito. Wisdom para sa isang desisyon, peace para sa isang situation, courage para sa isang next step. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng panalangin. Dahil minsan, ang simpleng pag-ask ng help kay Lord ang simula po ng isang mas malalim na experience ng faith. And remember, hindi man po natin kontrolado ang magiging sagot ni God, maaari po nating piliing dalhin sa Kanya ang bawat pangangailangan po natin. Tubig man ito, di ba, maliit man o malaki, dalhin natin sa Diyos. Kaya maraming salamat po ha sa pagsama sa atin. Walang problema masyadong maliit para sa Diyos at walang panalangin napakaliit para hindi niya marinig. Pray about it, trust God, and take the next full step. Kaya kung may mga natutunan ka sa ating napagkwentuhan, i-comment mo naman sa ating streaming ano yung tumatak sa'yo or ano yung naging reflection mo or sinabi sa'yo ni God. Or pwede mo rin i-comment sa ating live streaming, i-comment mo, sabihin mo, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Muli ka agapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. Maraming salamat ha sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka kaagapay.

Pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo ngayong Monday morning. O ito officially na ha, first week of October. O burn na. Ilang buwan na lang. Malapit na ang Pasko. Grabe, exciting ano. Kaya lang minsan pag naisip mo yung mga nangyayari, taas ng gasolina, you know, then you will think, yeah, there's still hope. At ang ating hope ay nasa Panginoon. So, kamusta po kayo mga kaagapay? Thank you at magkakasama po tayo ngayon sa ating pong programang gabay. So, bago po tayo magsimula, ay syempre may awitin tayo, di ba po? So, awit po muna tayo mga kaagapay. Dad, okay ka? Kaya mo?
2: Tubuhan.
3: Yan, okay? Ready mga kaagapay? Ready? Sing!

0: Amen.
1: Amen. O talaga, may gagawin ng Diyos.
0: Amen.
1: So, salamat po kasi whenever we sing that, it reminds us na, you know, God is always at work. May ginagawa ang Panginoon. Kahit hindi natin nakikita sa ating paligid, He is still constantly at work. And that's a great encouragement for all of us. So, maraming salamat mga kagapay. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Ito po yung sa 702 DJS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang transistor at saka PM radio, portable missionary radio. At kayo nandiyan po sa bandang Visayas at Mindanao. Nakukuha niya naman po ang ating programa mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Ayan. Basta maganda yung inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. At nakakarinigan tayo, narinig yung aming tawanan, ang aming pong mga kansyawan ng dandi at lahat po ng pag-awit. Salamat po at kayo'y kabahagi doon. So, at syempre sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa na nakatune in din sa ating Facebook live stream. Oh, meron din tayong 702 app ha, sa ating cellphone. So, kung may maganda kayong internet, hindi kayo maka ano sa atin sa Facebook live stream, pwede din doon, di ba? So, lahat po ng mga pamamaraan, sabi nga, sa media, technology, para po lalo nating magawa yung ating layunin until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating Monday maging, anong term natin, mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpil ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taloktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon tayo ng isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon maganda. Kasi, ang topic natin ay why elderly care is important for senior health, safety, and well-being. Maganda po yung ating pag-uusapan. O Dad, napapakinggan mo yung ating topic.
0: Bagay na bagay.
1: Okay. Bakit? Kasi po, ang October 1 to 7, yun po yung tawag natin, Elderly Filipino Week, Linggo ng Katandaang Pilipino. Meron pala yun. So, ang celebration na ito po ay isang official mandate na na-establish sa ilalim ng Proclamation Number 470 na pinirmahan ng dating President Fidel V. Ramos noong September 26, 1994. So ito na kinoordinate at na-implement sa national level ng National Commission of Senior Citizens kasama na yung mga iba't ibang government department at local units. So ang layunin nito ay upang igalang ang hindi masukat na contribution ng mga katandaan na sa nation building at mag-promote ng kanilang kalusugan, karapatan at kanilang pangkalahatang welfare. O, diba? Habang ang tao po kasi nagkakaedad, ang katawan ay dumadaan sa maraming mga pagbabago, physical, emotional, cognitive. So, habang ang pagtanda ay isang natural at hindi maiiwasang proseso, Ang proper elderly care ay magdudulot ng significant improvement po sa kanilang quality of life bilang mga senior. So, ang mga older adults ay kadalasang humaharap sa mga health challenges tulad ng chronic diseases, reduced mobility, o nababawasan yung paggalaw nila at nagkakaproblema sa kanilang memory at nakakadama ng mga emotional isolation. So, kung may tamang support system, medical supervision, at lifestyle habits, ang mga pamilya ay makakasiguro na ang mga elderly nating mahal sa buhay ay mananatiling ligtas o safe at patuloy na binavalue, pinapahalagahan at iginagalang. So, ito yung pag-uusapan natin sa linggong ito, yung kahalagahan ng elderly care at yung paano natin sila alagaan yung ating mga seniors. And knowing na, alam niyo naman po kami, ako'y senior na rin. So, this is a very good reminder as well for me. At ano yung mga health challenges na kinakaharap namin. At yung mga practical na pamamaraan na ang pamilya ay makakapag-provide ng effective care sa tahanan. So, kailangan maunawaan natin kung ano ba talaga, paano natin maunawaan ang pangangalaga sa mga seniors. Ang elderly care po, tumutukoy yan sa physical, emotional, at medical support na ibinibigay sa mga older adults na maaring nangangailangan ng assistance sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, kasama na dito yung healthcare monitoring, yung tulong sa kanila sa mga routine activities, emotional companionship, at yung pagsisiguro na sila po ay nasa isang ligtas na environment. So, habang ang tao po nga po ay tumatanda, ang kanilang immune system ay humihina. At ang kanilang paggalaw, sabi nga, bumabagal at tumataas yung kanilang risk ng mga chronic conditions. So, ang mga pagbabagong ito po ay lalong nagpapahayag ng kahalagahan ng pamilya at healthcare providers upang matulungan at maibigay ang nararapat na alaga at suporta sa kanila. So, ang tanong nga natin, bakit mahalaga ito? Why elderly care is important? Kasi nga po, unang-una sa listahan natin, ito po ay nagpe-prevent ng mga health complications sa kanila. So, sa amin, kasama ko na, ang pagtanda ay nagpapataas po ng risk ng chronic diseases tulad ng diabetes, arthritis, hypertension, osteoporosis, at heart disease. So, ang regular po na medical supervision at yung early detection, nagpe-prevent po yan ng mga complication at nag-i-improve ng treatment outcomes tulad ng halimbawa, pagbaba ng risk ng paglala ng chronic disease at yung pag-enhance ng quality of life ng mga seniors. So, yan yung isa, prevent the health complications. Siyempre, it also supports mental health. Marami pong mga seniors ang nakakaranas ng kalungkutan, depression, o cognitive decline. So ang pangangalaga po sa kanila ay na may pagmamahal, makakasiguro po na ang mga seniors ay makakatanggap ng emotional support, companionship, at mental stimulation. Pangatlo, siyempre, pangangalaga sa kanila, it improves yung kalidad ng buhay. Sa tamang pangangalaga, ang mga seniors po ay maipagpapatuloy at ma-enjoy ang kanilang hobbies, social interactions, at ang kanila pong pang-araw-araw na activities. So ang assistance sa kanilang mobility at nutrition ay nakakatulong din sa kanila na ma-maintain ang kanilang independence. At syempre, ito, isa pa, ensure safety, makasiguro tayo na ligtas sila. Ang mga pagbabago dahil sa kanilang pong pagtanda, sa kanilang balance at kanilang vision, ayan, ang nagpapataas ng risk ng injury, yung fall, pagbagsak. So preventive measures at supervised na pangangalaga ay mataas po ang mababawas ng ganitong mga risk. So alam niyo po ang linaw sa Psalm 71:9, ang takot ng isang senior. Sabi niya, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pababayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Ang Psalm 71 pala ay panalangin ng isang matanda na at tuloy po at tunay na ang normal na tumatanda nang hihina sa kanyang physical, nanlulumo sa kanyang emotion at madalas ay nakakalimot din, di ba? May mga memory loss. Kaya nga po mga kaagapay, kung may mga senior sa ating pamilya na hanggang ngayon ikasama pa natin, mahalin po at pangalagaan silang mabuti, laging kumustahin at paalalahanan na sila po ay mahalaga at magpasalamat sa kanilang mga ginawa para sa atin. Hanggang ini-encourage natin sila at ipinapahayag ang ating pagmamahal, lagi po silang magiging masaya at masarap na kasama. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen. Okay, ang ating pong pag-aaralan ay ang names of God, ang mga banal na pangalan ng dakilang nag-iisang Diyos. Wow, wow, wow, amen, amen, amen. At ang Diyos ang siyang pinakamatanda sa lahat. Amen, amen. El Olam is the everlasting life, O God, everlasting God. El Olam ang pinakawalang hanggang Diyos. Wow, wow, wow, amen, amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang paghahayag sa mundong ibabaw. Isaiah 40:28. Di mo ba alam? Di mo ba nababalitaan? Si Lord ang Diyos na magpakailanman, ang nag-recreate ng mundong ibabaw. Siya ay hindi nanghihina o napapagod. Walang makaabot ng lalim ng isip niya. Wala. Hindi lamang yon. El Roy is the strong one who sees us. El Roy ay ang pinakamalakas na kitang-kita niya tayo. Genesis 16:13, kinagabihan dumating ang maraming pugo at napuno ang buong camp kasaganaan. Kinaumagahan naman nabalot ng hamog sa umaga ang mana, tinapay, bread from heaven. Pagpapala pa rin, walang kakulangan araw-araw. Wow, wow, wow, amen, amen. El Shaddai is God Almighty. El Shaddai ang pinakamakapangyarihang Diyos. Genesis 17:1-21, ang dakilang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Elohim created the universe. Elohim lumalang ng mundong ibabaw. Genesis 1:1, nung simula create ng Diyos ang mundong ibabaw. Elohim is Yahweh. Si Elohim ay si Yahweh. Deuteronomy 6:4, makinig kayo bayan ng Israel. Ang Diyos natin ay si Yahweh. Wala nang iba pa. Wala na. Maliwanag siya lamang. Elohim's name shall not be taken in vain. In vain. Ang pangalang Elohim ay hindi babaliwalayin. Kaya ingat. Exodus 20:7. Huwag mong gagamitin sa masama o sa walang kwentang bagay ang pangalan kong si Lord na Diyos mo. Dahil ako si Lord ay nagpaparusa sa gagawa nito. Yahweh delivered Israel from Egypt. Iniligtas ni Yahweh ang Israel mula sa Ehipto. Exodus 20, talatang 2, sinabi ng Diyos, ako si Lord, ang Diyos mo, ang nagpalaya sa Israel sa pagiging alipin ng Egypt. But Yahweh sent Moses to Egypt. Upo nga, pinadala ni Yahweh si Moses sa Ehipto. Exodus 3:14, sinabi ng Diyos, ako ay si ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na ako si Yahweh na tinatawag na ako nga ang nagpadala sa inyo. Yahweh Jireh provides for us. Si Yahweh Jireh ang nagtutustos sa pangangailangan natin. Genesis 22:13-14, tumingin si Abraham sa paligid at gayon may tupang lalaking tupa na nakasabit yung sungay sa mga sanga sa mababang puno, kinuha ni Abraham yung tupa at yol ng inialay niya bilang sacrifice imbes yung anak niya. Tinawag ni Abraham ang lugar na yon, si Lord ang nagbibigay, at hanggang ngayon sinasabi pa rin ng mga tao na sa bundok ni Lord, siya ang nagkakaloob o nagbibigay. Yahweh Sabaoth is the Lord of hosts. Si Yahweh Sabaoth ay ang bahala sa nagtitiwala. Unang Samuel, 1:3, taon-taon mula sa Rama, pumupunta si Elkana sa Shilo para mag-worship at mag-offer. Ang mga handog kay Lord ay makapangyarihan sa lahat. Yahweh Shalom is our peace. Yahweh Shalom ang ating ganap na kapayapaan. Judges 6:24, tapos nagtayo doon si Gideon ng isang altar para kay Lord. Tinawag na yung si Lord ang ating kapayapaan. Amen. Naroon pa rin yun sa ngayon. Sa opera, lugar ng angkan ni Abishael. Yahweh Shama is present with us. Si Yahweh Shama ay ating laging kasama. Amen. Hindi nang iiwan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Talagang dakila siya. Dakila talaga siya. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Gusto ko po yung mga names of God kasi it tells us na yung totality ng Diyos, iba't ibang character ng Panginoon. Ako I always love Elroy kasi nung lumabas yan, yun yung nakita niya si Hagar. Yun eh, na the Lord is there. Nakita, God sees you. Diba? Gusto ko po yan. Tapos yung sabi mo nga, yung El Olam, the everlasting God. So pag titingnan po natin lahat yung character ng Panginoon, yun yung constancy ng Diyos. Kasi hindi siya nagbabago. In all our as in everything that we need, yun ang Diyos. Ang Diyos ang tugon sa lahat ng yun. Sa bawat pangalan niya, yun ang tugon sa mga pangailangan at mga needs natin. Kaya the Lord is able, diba? Yun yung gusto natin. He is our provider. He is everything. He is in control. Kaya tama yung sinabi ni Apostle Peter eh. Sabi niya, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So sa ating pong buhay, sa pang-araw-araw, yun ang gawin natin. Unahin natin lagi si Lord. Kay Lord tayo pumunta. Mm-hmm. Kasi alam natin, kasama natin siya. At alam natin gagawin
0: niya. Yahweh Shama.
1: Opo.
0: Lagi nating kasama.
1: Yes, Daddy. That's very good. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Kasi as we just go through all your names, Heavenly Father, nakikita namin yung katotohanan mo sa aming buhay. At sa bawat karanasan, we get to see you in each need ng aming buhay. At sa bawat pangangailangan, may tugon ka lagi. So tama, Panginoon. Tama. Dapat lagi namin ipagsisiksikan ang aming sarili sa iyo kasi ikaw yung may hawak talaga at ikaw yung responsible sa amin. So Lord, marami pong salamat sa mga katotohanan ito because we can fully rely on you in whatever circumstances or situations we are in. Sabi mo nga, you will never leave us nor forsake us. Nakatingin ka sa amin, you see us, and you are there with us. Hindi mo kami iniiwanan o pinababayaan mo. So Lord, marami pong salamat. So today, Lord, thank you po sa amin pong mga kaagapay. Si Ate Ezra Serrano, na today is your special day. Ganun din si Ate Eva Sanchez, si Sister Tess Isip Anastasio, ganun din po si Mayet Juni Molina. Marami pong salamat sa kanila, ang mga buhay. Continue to bless them, Lord, at yung mga kaagapay namin na today is their special day. Bless them, Lord, double portion, todo-todo yun po. Kahit hindi po namin nabanggit, kilala mo naman po sila. Thank you din, Lord, kay Ato Alamare. Salamat po, Panginoon. Patuloy siya nakikinig sa program dyan sa Cavite at ang buong pamilya niya. Panginoon, dalangin ko, you will continue to bless him at Panginoon yung patuloy sa kanilang pamilya. Ganun din, Lord. Thank you po, Panginoon. Kasi the other Saturday, nakasama ko po, Panginoon, ng mga kababaihan na dun po sa Binyan, sa Jesus Christ Rules Bible Christian Church. Panginoon, marami pong salamat kila Ate Yoli who took that who invited me to join them. It was so great, Panginoon, to fellowship dun po sa mga kaagapay na nakikinig ng programa. Nakakatuwa po sa mga kababaihan yon. So, Father, we ask that you continue to bless them as well. At ganun din po, Panginoon, yung iba pa po namin mga kaagapay na nakikinig po ngayon na maaari, Lord, na naguguluhan sila, Panginoon, at what point, whether sa kanilang mga challenges sa buhay, Lord, your name, yung name mo ang maging katugunan, Panginoon, makilala kanila ng katotohanan dun po sa karanasan na pinakita mo. Lord, kagaya ni Job, sabi nga ni Job, I have heard of you, but now I've seen you. So Lord, yun ang dalangin namin. Hindi lang yung narinig ka namin, kundi nakita ka namin at naranasan ka namin. At lalo kami nagtiwala at naglaan ng aming pananampalataya dahil ikaw lang po ang source ng aming buhay. Maraming, maraming pong salamat.
0: Amen, amen. Yahweh Shama is present with us. Yahweh Shama ang ating laging kasama, hindi nang iiwan, kung kaya tiyak na alam natin na talagang amen, amen, hindi niya tayo tiyak na lalampasan. Amen, amen, amen,
1: amen. Amen. So sabi nga doon, hindi tayo lalampasan. Sabi ko nga sa inyo eh, sabi ko nga, doon pa nga lang sa simula ni Adan at ni Eva eh, Genesis 3:15, may katugunan na agad ng Lord. Doon pa lang. Tapos makikita natin sa pagkatawag kay Abraham, pagkatawag sa pagpili sa bayan ng Israel, di ba yung pinagdaanan nila. Bakit? Para yon doon sa pagdating ng Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. At ngayon, excited na naman tayo kasi magpapasko na, ano po? O tandaan, focus tayo sa tunay na reason noon, di ba? Yung pagdating ng Panginoong Jesus, yun ang tugon ng Diyos at ano yun, proof ng Lord na hindi niya tayo nilalampasan. Diba po? So yun po yun. That's a choice we have to make every day. Pagsiksikan natin ang ating sarili sa Panginoon. May He be the priority of our lives every day. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Musura at ang ating po mga gabay barkada, yung mga masisipag na gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo talaga. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno.

0: at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Sa ating lahat ang pagpapala at ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoong Diyos, mga magulang at mga kapatid. Bukas na po ang ating hardin ng panalangin, inihahatid ng 702 DZAS at ng FEBC Radio TV. Kasama po si Desa Magtunaw mula dyan sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Adelaide, Australia. Nais po nating patuloy na sabihin sa Diyos ang ating mga pasasalamat at mga papuri, at ganoon din, syempre, ang ating mga concerns, ang ating mga panalangin. Tayo po ngayon ay mag-opening prayer. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kasama po namin kayo sa mga sandaling ito at sa pagsisimula ng panibagong araw, kayo po Panginoong Diyos ay aming pinupuri, pinapasalamatan. Sabi po sa Biblia, ang inyong biyaya ay bago tuwing umaga at ang bagong biyaya ay sapat sa aming pangangailangan all the time. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, O Diyos. Pinupuri po namin kayo, sinasamba, pinapasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Siya nawa. Basahin po natin mula dito sa Romans chapter 12 verses 1 2 and 3, ang mga talatang ito, pakinggan po natin sa mga nakikinig sa atin sa PM Radio at sa radio at sa mga nanonood sa atin sa mga iba't ibang social media platforms at ganun din sa ating DZAS app. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos kaya nakikiusap ako. I-offer niyo ang mga sarili niyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya. Yung mabuti, nagpapasaya sa Kanya at perfect. Dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag niyong isipin na ang galing-galing niyo. Instead, magpakatotoo kayo. Tingnan niyo ang mga sarili niyo ayon sa sukat ng faith na binigay sa inyo ng Diyos. Romans chapter 12 verses 1, 2, and 3. Sabi po dito, napakabuti ng Diyos. Kaya naman daw i-offer natin ang ating mga sarili bilang mga buhay na sacrifice. Alam po ninyo, yung mga sacrifice, karaniwan yan, kapag inilalagay sa altar, ay hindi na po sila buhay. Sila po ay wala ng buhay kapag ang sacrifice ay inilagay sa altar ng templo noon. Pero, ang sabi dito ni San Pablo, tayo ay mga buhay na sacrifice. Hindi na po natin kinakailangan pang magpakasakit o magpakahirap o mamatay para tayo ay maging sacrifice sa Diyos. Tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Nagkakaroon tayo ng mga panibagong ugali. Ang tawag po dyan ay mga bunga ng Banal na Espiritu. At iyan po ay silbing sacrifice. At iyan po ay

para magkaroon ng love, joy, peace, patience, lalo na yung patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, at self-control. Noon pong tayo ay hindi pa mananampalataya, tayo ay mga nilalang ng Diyos na wala itong mga bunga ng Holy Spirit na to. Sabi rin ng Biblia, if anyone is in Christ, kung sino man ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. At sa pagiging bagong nilalang natin, naandyan nga ay ang mga bunga ng banal na Espiritu na yan. Habang hinahayaan po natin ang Holy Spirit na ilabas sa ating panibagong pagkatao ang mga bunga na yan sa ating bagong buhay kay Kristo. Para tayong mga nagsisilbing sacrifices, holy and acceptable sa Diyos. Sacrifices na buhay, namatay sa lumang pagkatao, buhay sa Diyos, kaya kahit nabubuhay pa po tayo, nang dahil sa Holy Spirit na binibigyan tayo ng panibagong mga pag-uugali sa buong buhay natin, ha? Hindi po instant yan. We are a process. We are in a process. Then we become a holy and acceptable sacrifice to God. Yan daw ang tunay nating worship. Kaya, kung ikaw ay nagpapakita ng pagmamalasakit, ng pagmamahal, kung ikaw ay nagpapakita ng patience, kung ikaw ay nagpapakita ng kagalakan sa iyong buhay, sa gitna ng mga sufferings, kung ikaw ay nagpapakita ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay nag-worship sa Lord. Ang pag-worship po sa Lord ay hindi lamang po yung kumakanta tayo ng praise and worship. Ang pag-worship sa Lord ay hindi lamang yung meron tayong program sa church. Ang pag-worship sa Lord ay hindi lamang pakikinig sa sermon ng ating mga preachers. Ang pag-worship sa Lord ay pamumuhay sang-ayon sa mga bunga ng banal na Espiritu. Araw-araw po iyan. All the days within the 7-day week. At iyan po ay pwedeng-pwede po nating maging karanasan, mga magulang at mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu. Alam po ninyo, meron namang mga factor sa buhay. Ano? Halimbawa, parang natetest ang ating patience. Biglang dumarating yung mga pagsubok na hindi mo inaasahan. Minsan akala mo, okay ka na, very patient ka na, very loving ka na, very joyful ka na. Tapos biglang may dumating na sitwasyon na parang natetest ang iyong patience, natetest ang iyong kagalakan, natetest ang iyong kakayahang magmahal. Natural po iyon. At iyan po ay nagpapakita na kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kayang mag-isa na magkaroon ng pagbabago ng pag-uugali. Ano po ang ating pinagdadaanan ngayon sa buhay? Marahil, meron kang pinagdadaanan ng sakit. Meron kang pinagdadaanan ng karamdaman. Marahil, meron kang pinagdadaanan na problema. O kaya naman, meron kang mga bayarin na hindi mo alam kung saan kukuha ng pambayad. O kaya naman, meron kang ipinapag-pray na ang tagal-tagal na ay hindi pa natutugon. O kaya naman, ay dumadaan ka sa isang matinding challenge sa buhay. Kaibigan, kapatid, ang Panginoon ay katulong natin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Sa gitna ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, tinutulungan pa rin niya tayong magbago ng pag-iisip, to have our minds renewed so that we can refocus once again on His grace, on His mercy, on His power, so that we can continue to become living sacrifices. Ganda-ganda nga nung kanta ni Chris Christian, pinapatugtog natin sa DZAS dati. Take my life, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Paalaala sa atin na ang mga buhay natin ay tinutulungan ng banal na Espiritu para maging buhay na sakripisyo. At araw-araw, nakakapag-worship tayo sa Lord kahit nasa loob ng church o nasa labas ng church. Kaya naman, tara na po, mag-worship tayo sa Lord kahit nasaan tayo, by being living sacrifices. At siyempre sinasabi dyan, do not conform any longer to the patterns of this world. Alam niyo po, ang sanlibutan, ang daming ino-offer sa atin na convenience, ha? Maraming ino-offer sa atin na comfort, to the point na napakadami mo ng comfortable situations, may mga gadgets ka na ginagamit para maging komportable ka, pero nawawala pa rin ang iyong patience, nawawala pa rin ang iyong joyfulness.

0: nawawala pa rin ang iyong capability to love. Ikaw ay nagkakaroon pa rin ng mga iba-ibang behavior na pangkaraniwan sa sanlibutan. Ang sabi po diyan, sabi niya sa nating talata, do not conform any longer to the patterns of this world. At sasabihin ko po yung paalala natin kanina, conform to the fruits of the Holy Spirit. At katulong natin siya para magkaroon tayo ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, at self-control. Mga bunga ng banal na espiritu na hindi maibibigay ng sanlibutan. Kaya tara na, mag-worship tayo sa Lord anywhere we are. At tayo po ay huwag mag-conform sa patterns of the world. But let us bear the fruit of the Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang nagbibigay sa amin ng mga bunga ng banal na espiritu sa aming pamumuhay sa araw-araw. Pwede po kaming mag-worship anywhere we are, any time of the day. Tulungan niyo po kami na maging buhay na sakripisyo. Ito po ang aming pagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming mga pag-uugali na patuloy na binabago sa tulong ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na manampalataya sa inyo para sa pagbuti ng aming pag-uugali at manampalataya sa inyo para sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
1: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O mapagpala namin Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa inyo ang aming bansa upang matagumpay naming maharap ang pagdating ng Super El Niño na inaasahang mag-uumpisa sa buwang ito at tatagal hanggang halos kalagitnaan ng 2027. O banal naming Ama, ipag-adyap po ninyo kami sa matinding tagtuyo, pagkasira ng mga pananim, paggutom, krisis sa tubig at enerhiya, pagkasunog ng kagubatan, at pagkasawi ng marami dahil sa sobrang init, dahil sa heat stroke, heart attack, at iba pang sakit na bunga ng Super El Niño. Pagkaisahin po ninyo ang matataas na leader ng aming gobyerno upang kanilang talikuran ang sobrang politika at harapin ang mga ganitong hamon sa aming panahon, hindi lamang El Niño, kundi iba't iba pang mga problema na katulad ng pagtaas ng halaga ng bilihin at serbisyo at paglaganap ng kahirapan. O banal naming Diyos, aming Ama, itindig po ninyo sa aming kalagitnaan ang pagkakaisa naming mga Pilipino upang sama-sama naming harapin ang mga hamong ito ng aming panahon. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng tunay na pagmamahal at malasakit sa aming bansa. Gayun din, banal namin Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang mga imbestigasyong ginagawa sa maanumalyang mga flood control projects. Nawa, dakilan Diyos, sa lalong madaling panahon ay mapanagot ang mga leader namin na kasangkot sa mga katiwaliang ito. By your grace and mercy, banal namin Diyos, nawa ay maging mabilis ang isinasagawang impeachment trial laban kay BP Sara. Panginoon, nawa ay lumabas kung ano ang totoo, kung ano ang mga tunay na pangyayari. At ang aming mga senator judges ay magpasya batay sa ebidensya at sa konsensya at sa sinasabi ng aming saligang batas na ang titingnan ay ang kapakanan ng buong Pilipinas at hindi ang kapakanan ng sinuman. Panginoon, pangunahan niyo po ang aming bansa. Nawa ikaw ang tunay na maging Panginoon ng bansang ito at kami sumunod sa inyong mga alituntunin na laging isinusulong ang katotohanan, ang katarungan at ang katapatan. Umaasa po kami, banal naming Diyos, na kami ay ibabangon mo sa aming kalagayan at ipakikita mo ang inyong kapangyarihan at pagmamahal sa aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin at ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Kung patuloy na pananalangin sa mga sandaling ito, hinihiling po namin ng kagalingan at kalusugan para kay Kuya Ben Gustilo, kay Francis, kay Mel, kay Lorena Marie Gutierrez, kay Lina Rubis, at sino mang mga may sakit, may karamdaman, nangangailangan ng kagalingan, haplos ng kalakasan, inyo pong pagalingin ang mga kasama namin nagpre-pray ngayon na may mga health concerns. Guidance and protection para kay Heidi Santos Texon, kay Justin, at para sa lahat ng mga kasama namin nagpe-pray ngayon, we pray for your guidance, we pray for your protection sa araw-araw. Panginoon, lahat po ng mga naghahanap buhay, lahat po Panginoon ang nagninegosyo, we pray for your strength, we pray for your special wisdom, we pray Lord for your special anointing, lalo na Panginoon yung mga nagsisimula pa lang ng negosyo nila. We pray for Peniel, we pray for James, at lahat ng mga kasama namin ngayon na nagpe-pray so that you can bless their work and their career. Panginoon, dalangin namin yung mga nag-a-apply para sa ibang bansa, para magkaroon ng visa at sa kanilang pag-a-apply, nawa i-grant niyo po ang mga desires ng kanilang puso, kagaya ni James, na nalangin sila ng approval ng student visa dito sa Australia. Panginoon, surgery and procedure ang ipinapag-pray ng aming kapatid na si Lizelle, nawa ay maging successful ang kanyang surgery and procedure na pagdadaanan. At ang inyo pong mga pagpapala para sa lahat ng mga kasama namin nagpe-pray ngayon, nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, I pray for Lizelle and I pray Lord God para sa iba't ibang mga families na patuloy niyong gabayan, bigyan ng protection, ng healing at mga blessings. Panginoon, marami pong salamat. May hardin ng panalangin. Marami pong salamat. Kami po ay napapagpala dito sa lugar na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa atin, pakikipray at sa inyong pakikifellowship dito sa Hardin ng Panalangin. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines, ang Hardin ng Panalangin ay inihatid ng FEBC Radio TV at ng 702 DCAS. Palagi po nating ipinapaalala, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ako po ang inyong Code Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Adelaide, Australia. Surely, goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa susunod. God bless you.

0: sumasayang babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 5 sa buwan ng Oktubre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, prosecution aalisin na ang bribery charge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Impeachment court posibleng maglabas ng desisyon sa kaso ng Vice Presidente sa katapusan ng Nobyembre ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. At sa kalakalan, exports ng Pilipinas umabot sa record high nitong Agosto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hindi na iaharap ng House Prosecution Panel ang bribery article laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, sapat na ang mga ebidensyang naihanda para sa tatlo pang articles of impeachment. Layunin niya nitong mapabilis ang paglilitis at maiwasang umabot ito sa susunod na taon. Ang bribery article ay may kaugnayan sa alegasyong panunuhin sa mga opisyal ng Department of Education noong kalihim pa si Duterte Carpio ng DepEd mula 2022 hanggang 2024. Iginit ni Chua na hindi dahil sa mahina ang ebidensya kaya hindi na nila iyaharap ang naturang artikulo. Sinabi naman ng prosecution panel na formal nilang ilalahad ang kanilang posisyon sa Senate Impeachment Court ngayon. Samantala, sinabi ng Malacañang na nirerespeto nito ang desisyon ng prosecution, ngunit dapat umanong malaman ng publiko ang buong katotohanan sa alegasyon ng panunuhol.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Mga bank at tax record ilalatag naman para suportahan ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Inaasang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang bank at tax records para patunayan ang sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes patungkol sa umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, sinabi ni Private Prosecutor at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa whole day proceedings pangunahin sa prosecution's witnesses mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, banks and financial institutions at Bureau of Internal Revenue. Sabi ni Tolosa, aabangan dito ang mga sinabi ni Trillanes sa kanyang press conference na umano'y may time deposit in local currency at US dollars si BP Sara noong 2007 at 2008 na hindi deklarado.

0: Sarado sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Makikita rin niya sa records kung ito ang mga financial transactions ay magtutugma sa mga narinig sa dating senador. Binanggit din niya Trinitillanes ang umano'y nagpadala ang Chinese government at Chinese companies ng kabuang 319 million sa Cali 88, isang business entity bahagyang pag-aari ni Carpio, at nag-donate ng 150 million sa Tapang at Malasakit Foundation ni VP Sara. Gayun din niya ang umano'y tumanggap ang pangalawang pangulo ng kabuang 181 million mula sa suspected drug lord na si Sammy Uy. Sa nakarang house hearing sa impeachment complaints laban kay BP Sara, 19 na bank transactions ang kinumpirma ng AMLAC ang iniuugnay ni Trillanes kay BP Sara. Eddie Galvez, FEBC Network News, Quezon City.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay pa rin balita, posibleng matapos ang impeachment trial at magkaroon ng hatol sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kalagitnaan hanggang sa huling bahagi ng Nobyembre. Ito ang personal na pagtataya ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian na nagsabing maaaring kailanganin pa ng impeachment court ang 30 hanggang 45 calendar days para matapos ang paglilitis. Ayon kay Gatchalian, isa sa makaapekto sa schedule ang 2 break ng Senado sa huling bahagi ng Oktubre. Layunin niya ng impeachment court na matapos ang proceedings bago magpasko, ngunit maaari itong matapos ng mas maaga dahil bumilis ang takbo ng paglilitis. Sinabi ni Gatchalian na nabawasan ang mga testigong iyaharap at naglaan din ang impeachment court ng mas mahabang oras para sa mga pagdinig. Kasalukuyang tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Gayunman, binigyang diin ni Gatchalian na personal na pagtaya lamang niya ang posibilidad na magkaroon ng hatol sa Nobyembre at maari pa itong magbago depende sa takbo ng paglilitis.
1: Bagong araw, ulang panahon.
2: Draft ng super typhoon na may international name na Choy Juan ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Namataan kaninang alas 3 ng madaling araw ng pag-asa ang super typhoon Choy Juan, 2,605 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 195 kilometers per hour malapit sa gitna at bugbugso na hanggang 240 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo pahilaga sa bilis na 20 kilometro kada oras. Ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng trough ng bagyong Choy Juan. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 33.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:43 ng dapit hapon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Exports ng Pilipinas umabot sa record high nitong Agosto. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Umabot sa $9.11 billion ang merchandise exports ng Pilipinas noong Agosto, mas mataas ng 27.8% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ito na ang pinakamataas na antas ng exports ng bansa sa loob ng 35 taon, habang umabot naman sa $64.4 billion ang kabuang exports mula Enero hanggang Agosto. Pangunahing nag-ambag sa paglago ang electronic products na nagkakahalaga ng $6.20 billion o 68.1% ng kabuang exports noong Agosto. Nanatili naman pinakamalaking export market ng Pilipinas ang United States na bumili ng $2.17 billion na halaga ng mga produkto mula sa bansa. Sa iba pang balita, pinalawak ng Department of Agriculture o DA ang rice storage at cold storage facilities para mapanatili ang supply ng pagkain sakaling magkaroon ng malawakang epekto ang El Niño. Ayon sa DA, nasa 365 na ang aktibong bodega ng National Food Authority o NFA mula sa dating nasa 300, habang isinasagawa rin ang cloud seeding sa mga lugar na nakakaranas ng tagtuyot. Nagbabala naman ng pag-asa na maaaring tumagal ang El Niño hanggang Marso o Hunyo, kung saan nasa 40 probinsya ang posibleng makaranas ng below normal rainfall. Gayunman, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahang bababa pa rin ang kabuuang produksyon ng agrikultura kahit may mga hakbang ang pamahalaan para mabawasan ang epekto nito. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 74 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 12 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 2 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 71 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, infographic tungkol sa di umano'y suspension ng klase ngayong Teacher's Day, fake news, no contact apprehension policy muling magbabalik ngayong araw sa ilang bahagi ng Metro Manila. At sa palakasan, Asian Games sa Nagoya, Japan, nagtapos na, Team Philippines nag-uwi ng 29 na medalya.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Walang nationwide suspension ng klase ngayong araw ng Lunes, Oktubre 5, sa kabila ng kumalat na Peking infographic na nagsasabing suspindido ang klase sa buong bansa dahil sa selebrasyon ng Teacher's Day. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO at Department of Education o DepEd, walang naturang nationwide suspension ngayong October 5. Gayunman, may ilang lokalidad at mga paaralan ang nagpatupad ng sariling class suspension. Sa Laguna, suspendido ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan habang mga administrator ng pribadong paaralan ang magpapasya. Walang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Negros Occidental at Basilan habang suspendido ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa Negros Oriental. Wala ring klase sa pampublikong elementarya at high school sa Butuan City at sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Lebac, Sultan Kudarat. Sa Bawan, Rosario at San Juan, Batangas, walang face-to-face classes at ipatutupad ang alternative blended o modular distance learning. Sa Zamboanga City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil naman sa mataas na heat index.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines na itaas sa 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga guro, dagdagan ng allowance at palakihin ang pondo para sa edukasyon. Nagsagawa ng protesta ang grupo at iba pang education workers kahapon o isang araw bago ang World Teachers Day. Hiniling din ng ACT na itaas sa 5,000 pesos ang Personal Economic Relief Allowance o pera mula sa kasalukuyan kuyang 2,000 pesos. Nanawagan din ng grupo ng pondong katumbas ng 6% ng gross domestic product para sa edukasyon upang matugunan anila ang kakulangan sa mga guro, pasilidad at iba pang pangangailangan sa mga paaralan. Nagkaroon ng tensyon sa protesta ng harangin at itulak pabalik ng mga tauhan ng seguridad ng ilang demonstrators sa Malacañang Complex. Ayon sa Act, 16 na mga guro at estudyante ang nasugatan sa dispersal. Inanunsyo ng grupo na magsasagawa pa sila ng pagkilos patungong Mendiola ngayong araw kasabay ng World Teachers Day.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang tampok na balita, muling sisimulan ngayong araw, Oktubre 5, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, gayon din sa Parañaque at Muntinlupa. Gagamit ang mga lungsod ng CCTV, digital camera at iba pang teknolohiya para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko sa halip na umasa lamang sa mga enforcer sa kalsada. Alinsunod sa Metro Manila Traffic Code of 2023, sasailalim sa iisang pamantayan ng multa ang mga mahuhuling motorista. Inanunsyo naman ang alkalde ng Valenzuela City na hindi muna nila isa sa katuparan ng NCAP dahil maraming roadworks sa lungsod. Mari namang tignan ang mga abiso ng paglabag sa online portal ng kani-kanilang LGU, kaya ay sa eGov.ph Super App sa MMDA NCAP Service. Mari ring magbayad ng multa at magsumite online ng protesta ang mga motorista na naniniwalang nagkamali ang pagkakahuli sa kanila.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, isang pamilyang lumad nangangamba sa relokasyon kaugnay ng pagtatayo ng Bukidnon Airport. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Nangangamba sa kakulangan ng tubig, kuryente at kabuhayan ang mahigit 100 pamilyang lumad na inilipat dahil sa itinatayong Bukidnon Airport sa Don Carlos, Bukidnon. Ayon sa mga residente, malayo rin ang paaralan at nawalan sila ng lupang sinasaka. Target buksan ng paliparan sa 2027. Samantala, nasa kustudiya na ng Bureau of Immigration ang 244 na dayuhang naaresto sa Umanoy Scam Hub sa Zamboanga, Sibugay. Karamihan sa kanila ay mga Chinese national. Ayon sa BI, ibeberipika muna ang kanilang pagkakakilanlan bago isailalim sa inquest at deportation proceedings. Iniimbestigahan din ng NBI kung may mga biktima ng illegal recruitment sa mga naaresto. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagkamatay ng isang Philippine eagle na natagpuan na malapit sa poste ng kuryente sa barangay Ginabalan sa Lay, Misamis Oriental. Natagpuan ng labi ng agila noong Oktubre 1. May mga markang tila paso sa mga paa nito pero wala umanong nakitang sugat sa katawan. Posibleng nakuryente ito ngunit hinihintay pa ang resulta ng necropsy para matukoy ang sanhi ng pagkasawi. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Formal nang nagtapos ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan matapos ang 16 na araw na kompetisyon. Pinangunahan ni double taekwondo medalist Jeus Gabriel Derrick Ayape ang delegasyon ng Pilipinas sa closing ceremony. Nagtapos ang Team Pilipinas na may 4 na ginto, 6 na pilak at 16 na tansong medalya. Samantala, sa Doha, Qatar ang susunod na pagdarausan ng Asian Games sa taong 2030.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nabigo si Elena Rybakina sa kanyang unang laro bilang world number 1 matapos talunin ni Alina Charayeva ng Armenia sa second round ng China Open. Tinalo ni Charayeva si Rybakina 3-6, 6-4, 6-3 matapos makabawi mula sa pagkatalo sa unang set. Si Charayeva, world number 18, ang pinaka mababang ranked na manlalarong nakagawa nito laban sa world number 1 sa kasaysayan ng WTA rankings. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw. Mga miyembro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament nanumpa na sa harap ng Supreme Court. Environmental group na nawagan ng wastong pamamahala at pagtitipid sa tubig sa banta ng Super El Nino. At sa ibayong dagat, Israel nagsagawa ng airstrike laban sa senior Hamas leader sa Gaza.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anumang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Nanumpa sa harap ng Supreme Court ang mga bagong halal na miyembro ng Bangsamoro Parliament matapos ng unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinangunahan ni Supreme Court Associate Justice Japar Dimaampaw ang oath-taking nitong Sabado sa Anbang Session Hall ng Korte Suprema sa Maynila. Ayon kay Interim Chief Minister Abdul Raof Macacua, layunin ng bagong parliament na palakasin ang mga institusyon, ipagpatuloy ang mga nakamit na proseso ng kapayapaan at isulong ang kaunlaran sa rehiyon. Idinaos ang unang parliamentary elections itong Setyembre 14 na nagtala ng 84.34% na voter turnout. May 80 pwesto ang parlamento, 40 party list representatives, 32 na district representatives at 8 sectoral representatives. Uupo sa pwesto ang mga bagong halal na miyembro mula Oktubre 30 at pipili ng chief minister ng BARM. 5 taon ang kanilang termino o hanggang June 30, 2031.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, hinimok ng environmental group na Eco-Waste Coalition ng pamahalaan at mga komunidad na magpatupad ng maagang pagpaplano at pagtitipid ng tubig kaugnay ng inaasahang Super El Nino. Ayon kay Eco-Waste Coalition Program Manager Jovi Benoza, kailangang imapa o planuhin ang mga pinagkukunan ng tubig at tansyahin ang supply kumpara sa pangangailangan ng mga kabahayan, industriya at agrikultura. Iminungkahi ni Benoza ang pagbuo ng mga rainwater harvesting system sa mga komunidad at kung maari-anya sa mga kabahayan bilang dagdag na supply ng tubig. Hinimok din niya ang mga lokal na pamahalaan na paghandaan ang posibleng water rationing lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa tubig. Sa halip na mag-imbak ng maraming bottled water, iminungkahi ni Benoza ang paggamit ng reusable containers at pagpapalakas ng water refilling systems upang makatulong din sa pagbawas ng plastic waste. Samantala, sinabi ng Malacañang na dapat maghanda ang publiko, ngunit iwasan ang panic buying at labis na pag-iimbak ng bottled water dahil wala pang ulat ng kakulangan sa supply nito.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Sa kaugnay na ulat, nagkaloob na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 745 million pesos na humanitarian assistance sa mga lugar na apektado ng tagtuyot at El Nino. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, kabilang sa ayuda ang family food packs at emergency cash assistance para sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng tulong ang Cagayan, Isabela, Dinagat Islands, Northern Samar, Mountain Province, Camarines Norte at Catanduanes. Patuloy rin ang DSWD sa pag-iimbak at pagde-deploy ng mga food pack, water trucks at water filtration equipment sa mga lugar na nangangailangan ng supply ng tubig. Hinihikayat naman ang mga komunidad na magtayo ng maliliit na imbakan ng tubig at magtanim ng climate-resilient crops. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasahang lalakas ang El Nino sa Very Strong o Super El Nino at magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027.
1: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
2: Nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza laban sa senior Hamas leader na si Ali al-Amoudi. Ayon sa mga lokal na opisyal, 5 ang nasawi kabilang ang 2 babae. Patuloy pang inaalam kung kasama rito si al-Amoudi. Isinagawa ang pag-atake sa anibersaryo ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, 2023.
1: Bagong araw, balita.
2: Nanawagan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ng makatarungang negosasyon bilang daan tungo sa pagwawakas ng digmaan. Anya, hindi makapagdudulot ng solusyon ang paggamit ng puwersang militar o pagpapataw ng panibagong parusa. Samantala, tinamaan ng hindi pa natutukoy na bagay ang isang tanker sa Strait of Hormuz. Ligtas naman ang mga tripulante at walang naitalang oil spill.
1: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa Zacarias, Kabanatang 7, Talatang 9. Pairali ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 5 sa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:55.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: May abuses online. Safe pa bang gumamit ng internet ang bata? Oo naman! Para matiyak ang digital safety, siguraduhin naka-private ang settings ng device, social media, at gaming profiles. I-disable rin ang location sharing services. Maiging ma-block ang messages mula sa strangers at iset sa friends at kakilala lamang. Iwasan din ang paglalagay ng info sa identity ng bata, gaya ng larawan, buong pangalan, edad, at iba pa. Strong passwords ang key para hindi ma-access ng iba ang account. Higit sa lahat, ideal pa rin na bantayan from time to time ang kanilang online behavior. Bago magbigay ng device, i-double-check muna ang digital security.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
7: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na!
8: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
7: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
9: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
10: Naranasan mo na bang matambakan ng napakaraming trabaho at di mo na malaman kung ano ang uunahin mo? Being too stressed and tired oftentimes blur our priorities and vision. Kaya kapag overwhelmed ka na sa responsibilidad at dami ng gawain, panahon na para ikaw ay huminto at muling mag-focus. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang taong focused sa kanyang trabaho ay mas productive kaysa sa taong napakaraming pinagkakaabalahan pero wala namang natatapos. Lahat naman tayo ay may limitadong panahon lamang, kaya kung gusto mong maging matalino sa paggamit ng iyong oras, kailangan na matuto kang mag-focus. Saan naman tayo dapat mag-focus? Una, focus on your priorities. Napakahalagang maglaan ng ilang sandali sa simula ng araw mo para i-identify at i-review kung ano ang mga trabahong dapat unahin at tutukan. When you know your priorities, it becomes easier to stay focused. Ang sabi nga ni Andy Stanley sa kanyang aklat na The Principle of Path, How to Get from Where You Are to Where You Want to Be, we don't drift in good directions. We discipline and prioritize ourselves there. Pangalawa, focus on your work. Hindi masama ang mag-sideline. Kung talagang hindi mapagkasya ang iyong sweldo pantusto sa mga pangangailangan ng pamilya mo, talagang kailangang mayroon kang iba pang sources of income. But make sure that your sideline does not make you lose your focus on your full-time work. Ang sabi nga ni Alexander Graham Bell, concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. At pangatlo, focus on your relationship with God. Isang quotation mula sa Our Daily Bread ay ganito ang sinasabi, "The only way to see life clearly is to focus on Christ." Sa isang seminar na aking ibinigay sa ilang kawanin ng gobyerno na malapit ng magretiro, tinanong ko sila, ano ang plano ninyo kapag retired na kayo? Marami ang nagsabing magiging seryoso na sila sa kanilang relationship sa Diyos. Di mo kailangang maghintay ng retirement age bago mo bigyang pansin o halaga ang ugnayan mo sa Diyos. Di nga ba't ang paalala sa atin sa Matthew 6:33 ay, Seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Kapag nakafocus sa Diyos ang ating buhay, your priorities become clearer and your work more meaningful and happier. Mahalaga na tayo ay may right focus, kaya focus on your priorities, focus on your work, and focus on your relationship with God. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
11: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
1: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, 5 lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpila.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
8: Oras na! Pilipinas!
9: Oras na! Para maging bahagi ng solusyon at hindi ng konsumisyon.
8: Oras na! Pilipinas!

0: Happy World Teachers Day! Good morning, mga ma'am at sir. Nakikigalak po. At sumasaludo, snappy salute para sa ating mga guro. Magandang araw po, mga sir at ma'am.
1: Thank you.
0: Opo, magbe-behave po kami dito.
1: Salamat!
0: Opo, hindi po kami magiging pasaway at makikinig po kami para hindi po mapatid ang inyong mga litid.
1: Nakapagturo ka ba?
0: Sa Sunday school.
1: Sunday school. Qualified naman
0: pwede yun. Pwede naman yun. Teacher pa rin naman yun.
1: Oo.
0: O, so, diba? Pero kasi nung mga nag-aaral pa tayo, diba, Pastor Ni, wala pa yung mga mic na mga teacher eh. Talagang boses lang ang puhunan.
1: Pero meron akong na-experience ko naman siya nung college. Pero kasi yung teacher ko noon, parang ano siya, yung parang lumang-lumang mikropono na... Yan.
0: Ano, may hinahawakan pa talaga. Ito yung parang naka-lapel na ngayon ng mga
1: wala.
0: Teacher, di ba? Tapos may maliit sila, parang naka-belt na yan. Speaker, di ba? Oh, hello po mga ma'am at sir. Yung iba, hindi totoo yung nationwide, walang pasok ha, mga kaagapay. Fake news yun, grabe naman. Pero yung ibang mga lugar, nag-declare ng... walang face-to-face classes o kaya yung iba nag-declare nga ng suspension pero hindi buong bansa. So, peke yung infographic na yon. May pasok ang karamihan ngayon. Pero
1: may
0: we celebrate ang mga teachers.
1: May pasok yung mga estudyante, yung mga teacher ang wala.
0: Gusto ba natin yun?
1: Parang ano po. No? So, happy Teachers Teachers Day.
0: World Teachers Day today. Okay. October 5. So, samahan niyo po kami, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhikata. Makakasama niyo po kami sa loob ng isa't kalahating oras.
0: Correct.
1: At may mga mapag-uusapan na naman tayong makabuluhan.
0: Kasi nagbabalik ang NCAP. pero diba...
1: Na-encap ka na ba? Kasi dito ka lang...
0: Alam mo naman ako, passenger princess.
1: nakwento ko nga before na experience ko na yung non-contact apprehension.
0: Policy, ayan. Pero yung Valenzuela, di mo na sila tutuloy. Kasi sabi ni Mayor, ang dami kasing roadworks sa Valenzuela. So, ayaw nilang mag-add pa na ng bigatin.
1: May opt-out pala.
0: Oh, parang hindi muna sila sumali. Ay, hindi pa naman lahat din ng LGU sa Metro Manila kasali. Parang few pa lang. Manila, QC yata. And hindi lahat. Hindi lahat.
1: Okay.
0: Yan. Okay, so mamaya lalagyan natin yan ng linaw. Lilinawin natin yan. Pero siguro, Pastor Ni, bigay na natin yung ating QOTD.
1: Wow.
0: Napatingin siya sa akin. Meron ah.
1: Wow. Ah,
0: syempre, meron na tayo. Yan. Monday na Monday. Ngayon po ay October 5, 2026. Ito na.
2: QOTD. Question of the day. Question of the day. Sa oras na, Pilipinas.
0: Ate, ano pa nga ba ang tanong natin? Kundi sino ang paborito mong teacher?
1: Yan.
0: At bakit?
1: Ikaw natatandaan mo.
0: Natatandaan ko pa. Oo.
1: Ano pangalan?
0: Si Mr. De La Cruz, nung grade 4 ako.
1: Ah, may balita ka pa kay sir?
0: Wala na. Parang wala.
1: Ako, kilalang alala ko pa.
0: Sino?
1: Si teacher, and naging pastora siya eventually, si Priscilla Ambos. Tapos,
0: bakit mo siya paborito?
1: Kasi siya yung nagtsaga sa akin. Kasi napakalikot ko talagang bata.
0: Hindi ka mapirme.
1: Hindi kasi yung ano namin na parang yung sa School of Tomorrow. Hello, School of Tomorrow. Yan. So talagang ano siya ang nakakita ng potential sa akin.
0: Na? Anong potential?
1: Potential na sa pag-arte.
0: Wow!
1: Pag-arte na, ma'am, dinatamad po ako. Ma'am, may sakit po ako. Hindi, pero ibig sabihin, parang she really sat me down. Tapos talagang kung kailangan na 2 oras, 3 oras. Tapos na yung ano namin ha?
0: Klase.
1: Upuan talaga niya ako.
0: We na one-on-one ka.
1: Kaya nag-advance sa kanyang nag-advance yung aking... ano, tawag dito yung mga work workbook ko nun. Kasi ano yun eh, paces kami. So, maaaring advance ka.
0: O yun o.
1: So, sa kanya yun. At siya nagsabi sa akin, alam mo, may potential ka basta...
0: Seryosohin mo lang buhay mo. Ayusin mo lang buhay mo.
1: Siguro. Yeah. Hindi pa kasi uso nun yung mga... diagnosis ng mga hyperactive mga pero tingin ko
0: pero chinaga kanya. Salamat kay ma'am.
1: And then sa mga teachers, salamat din kasi ang dami ng mga teachers ngayon na nagsasabi na iba-iba ang mga giftings and intelligence ng mga bata. And
0: nakita niya sa iyo 'yon.
1: Nakita niya and dahil niya sa kanya natuto.
0: Ilan taong ka noon?
1: Siguro ako yung nasa grade 5. Siguro.
0: Grade 5. Ako grade 4, si Mr. De La Cruz. Siya naman yung unang nagpaawit sa akin sa eskwelahan.
1: Siya rin na nakakita.
0: Oo. Mm. Ayun.
1: Thank you. Grade 4. Thanks,
0: yung sa mga flag raising ceremony, yung mga ganon.
1: So, ikaw na yung kumakanta ng Ako ay Pilipino.
0: Yung nagpapakumpas. Hindi, pero noon, parang special number. Parang ganon. Mm. Alam mo yung una akong kinakita.

0: Christian song.
1: Hindi.
0: Hindi ko alam yun. Yung dalawa, medyo...
1: Classic yun, OPM.
0: Ano kita mapapasalamatan?
1: Huwag mo na ang pakantay ngayon, yeah. Makatilalaw na ko. Tsaka kay aga-aga pa. Alas 7:15 pa lang. Wala pa yung mga high notes natin.
0: Yeah. Appropriate yun sa mga teachers.
1: Pwede,
0: paano
1: pwede,
0: namin
1: pwede.
0: Kayong masasalamatan?
1: Yan.
0: So, sino yung favorite...
1: teacher mo?
0: Maestra.
1: Bakit? Yan.
0: Ah, may kailangan may bakit.
1: Eh, syempre. Okay. Bakit? Bakit mo siya natatandaan hanggang ngayon? Diba? Ano yung ginawa
0: hindi,
1: niya sa'yo?
0: Pero iba yung ano ah, yung natatandaan.
1: Kasi terror.
0: May natatandaan ako na hindi maganda yung alaala ko. Diba?
1: Totoo.
0: Oo. Na hanggang ngayon, parang may phobia ka na pag inisip mo na itong teacher na to.
1: Ano, papag-usapan ba natin yan?
0: Oo nga.
1: Hindi na. Kailangan, baka mabuhay pa yun.
0: Papakounseling muna.
1: Hindi, mabuhay pero, pa yung mga...
0: So, subalit, datapwat, subalit.
1: Pero may natutunan ka pa rin sa ganong teacher.
0: Hindi ko alam. Hindi ko alam. Natutunan ko magpasensya siguro.
1: Oh, diba?
0: Pero ang dahil nga sa social media ngayon, diba, nakikita na natin ang ating mga maestra at mga guro yan, online. So, yung iba kong mga teacher baka nakikinig ngayon, eto... Gusto ko kayong, paborito ko yun naman lahat. Mm. Except dun sa...
1: Meron naman ako ng college. Paborito ko siya kasi very motherly yung approach niya.
0: Oh, okay.
1: Tapos ano namin siya, parang advisor sa major class namin. Si Ma'am Marian Bernardo. Yan. Magandang umaga po, baka nakikinig din siya. Christian din kasi siya.
0: Hi Ma'am Marian.
2: Ayan. Good morning!
1: Salamat
0: siya naman,
1: po.
0: Hindi naman siya nag... kanta sa'yo or...
1: Choir na ako noon sa CEU. Ah, Malolos. Okay. Ayun.
0: Yun ang main attraction. Soloista.
1: Hindi, alto, alto. Ah, pamparami.
0: Oh. Yun sa mga hindi... Meron bang mga YouTube videos na yung pag-awit?
1: Ha? Huh? Wag na.
0: Online.
1: Si Ara, meron siyang favorite. Si Ma'am Manuela. Nea ba to, Nea? Maranan, grade 3 daw siya. Siya rin yung unang naniwala sa kanyang potential bilang student. O, diba?
0: Wow.
1: Ano kaya nakita ni ma'am kay Ara?
0: Ay, madami. Nakita niya na...
1: And shout out kay Tita Nelia mula sa kanilang family ng Light of the World na Sugbu. Regular listener din natin. And teacher din sa daycare center.
0: Hello.
1: At sa teacher na si Ninang Mini Limeta, na high school teacher sa Look, Batangas.
0: Yun.
1: All right.
0: Pero ang family ng mother side, puro mga teachers.
1: Talaga?
0: Actually, tingin ko ano rin eh. Kasi nagturo din ako sa college, sa law school. So,
1: mahigpit ka bang teacher?
0: Parang, hindi. Parang, ano ko. Hindi.
1: Ang dami mong ayaw pag-usapan.
0: Hindi, ibig sabihin, hindi ako kinaka... Hindi natatakot sa akin. Pero, enjoy sila. Kasi masipag ako magturo.
1: Okay.
0: Matyaga ako
1: magturo.
0: Tuturo ko talaga siya.
1: Sige, babalikan natin yung ating mga entry. Pero ngayon, i-welcome muna natin yung ating mga kaagapay. Grabe, nag-i-intro pa lang pala tayo. Good morning sa ating mga taga-panood sa FB Live.
2: Good morning po!
1: Sa YouTube channel.
2: Hello po!
1: Sa ating radio app.
2: Happy listening!
1: Gayon din sa Team Radio and Team PM Radio.
2: Good morning!
1: At sa mga nasa biyahe.
2: Ingat po!
1: Eto na si Jonathan Reyes. Asa na?
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Tapos eto na yung may potensyal. Si yeah. Ara Negad.
4: Ako si Ara. Umaarangkada.
1: Shout out din syempre kay Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
1: Kay Desa Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Thank you din kay Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
1: At kay Shekinah Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Sa ating RTV solo flight na si Nicole.
9: Saya ang dala sa himpilan. Just Nicole my name and I'll be there.
1: At ang sabi niya dito, yung professor niya sa journ class, si Sir John Rezcon Calay. Very memorable and special po lahat ng pinaranas niya sa amin during our batch. Despite sa kakulangan ng resources, nakagawa ng paraan para maramdaman namin na we are teach

0: to be good and faithful periodista. So kahit hindi ganon kalakihan ang nakukuha niya sa pag-part-time niya, mas magastos pa siya para lang mabigyan kami ng sapat na kaalaman. Thank you, Sir Kalay, sabi ng iyong student na si Nicole, ating RTV na.
1: Wow, ang ganda ng tribute.
0: Oo, diba? Parang extra mile ni Sir.
1: Extra mile ni Sir. God right. bless. God
0: Hello
1: bless.
0: Din sa ating engineering at Bukawi Tech people.
2: No problem.
0: Okay, oras natin 7:20. Check muna natin paalala mula po sa magandang balita, Biblia.
3: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 27:21, tinetest sa apoy ang gold at silver, natetest naman ang tao sa papuring nakukuha niya.
1: Wow, ganda no?
0: Mukhang ano to, kawikaan. Pinoy version.
1: Tinetest.
0: Yes.
1: Para baka iba hindi na sanay, no? Yan po yung Pinoy version ngayon.
0: Yes.
1: Ano? Kasi yung Pinoy, salitang Pinoy daw is ano? A mixture of
0: Taglish.
1: Hindi lang Taglish, pati yung ibang mga pati yung mga Spanish words na incorporate at yung ibang mga dialects natin na nagagamit natin. So, Kawikaan 27:21, tinetest sa apoy ang gold at silver, diba? At natetest naman ang tao sa papuring na kukuha niya. Wow, no? Sinasabi dito na just like how gold and silver tests the quality, diba? Or sorry, just like how fire tests the quality of gold and silver. Ganun din ho ang papuri na nakukuha ng tao, tinitest naman ang kanyang karakter.
0: Yes, kasi pwedeng lumaki yung ulo mo, yumabang ka.
1: Matindi yan ha, kasi hindi pala, kadalasan pag sinabi nating testing, naiisip natin, ito yung mga mahihirap at pagsubok sa buhay. Pero may isang klaseng testing na nag-expose ng tunay na kinang ng ating karakter. Ito ay kapag ikaw ay nasa tugatog ng iyong sitwasyon at meron kang punong-puno ng papuri.
0: Parang nezi yun ang lahat.
1: Nezi yun ang lahat. Ang galing mo naman mag-zoloista ng diba? Eternal flame. So yung mga papuri na, and well, the Bible teaches us that, you know, pride puffs us up. Diba? Kapag ikaw ay merong labis na pagtingin sa iyong sarili. Actually, ang pride kasi hindi lang naman yan yung sasabihin mo na pagyayabang mo, pero yung pagtingin mo sa sarili mo nang hindi naaayon sa pagtingin ng Diyos sa buhay mo. And ang natural na resulta ng pride is talagang yung tinatawag na autonomy from God. Di ba? So kapag ka tinitingnan mo yung sarili mo, kaya ko to. No, buntot ko, hila ko. Ang nangyayari ngayon dyan, pag nagkaroon ka ngayon ng success, I just wanna thank myself.
0: Feel na feel mo.
1: Nais kong pasalamatan kayong lahat na nanood sa aking performance. Uh-huh. Eh kasi nga, ang mindset natin, ginawa natin ang lahat dahil sa ating sariling lakas. Kaya nga, kapag ikaw ay pinuri, dumalabas ngayon. Nakikiliti ka sa puso mo. Kahit sabihin mo, di naman, konti lang.
0: False humility pa.
1: Oo, no? Kaya pag sinabi ka, ay alam mo, Mr. Hayden, galing-galing mo talaga kumanta. So, hindi naman, marunong lang. Pwede mo na sabihin, ay,
0: Thank you po.
1: Grasya ho ng Panginoon. And that's why, mag-ingat din tayo, no? Hindi lang sa pagtanggap ng papuri, pero every time na tayo tumatanggap ng tagumpay sa buhay natin, titestingin ng Lord, kanino ba yung silver and gold na yan? Kanino ba yung papuri na yan? Ibabalik mo ba sa akin o hindi?
0: Kukunin mo ba yung credit? O kaya test din naman yung habang tumataas ka rin ng posisyon.
1: Ay, kasama yun. Kasi diba? Yung promotion kasi cometh from the Lord. Tapos binisabihin mo, sarili ko, no? And alam mo, napakaganda niya na, no? Ito lagi ko rin, hindi lang pinapaalala sa aking sarili and tinuturo ko rin sa aking anak at hopefully sa mga aking mga nakakasama na, you know, when you do things for men, madidisappoint ka or yayabang ka. Man, kasama tayo nun, no? Sarili mo, ibang tao. Or madidisappoint ka. Diba? But when we do things for God, alam natin si Lord hindi nakakalimot. Walang disappointment at alam natin we shall reap if we faint not. Yan nga po ang sinabi ng Galatians. Kaya nga po, tandaan natin, sabi ng Kawikaan chapter 27 verse 21, tinitest sa apoy ang gold at silver, natitest naman ang tao sa papuring na kukuha niya.
0: Time check natin, 7:25. Monday rush hour. So, uy, check natin ano ang sitwasyon ng ating mga kalye dito sa Metro Manila.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
5: Metro Manila Development Authority.
6: Charlie Nozares.
0: Sir Charlie, good morning po.
7: Good morning at magandang umaga din na Lunes sa ating mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, kahit din Attorney Jeremiah, unahin nating asilipin ang daloy ng traffic dito sa may EDSA southbound, simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle. Mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Ganon din po dito sa may Bansalangin, may konting build-up lamang po ang daloy ng traffic dyan. Pagdating din ng West Avenue, moderate to heavy traffic din hanggang sa may MRT North Avenue Station. At ang service road din po ng Quezon Avenue, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection. Pagdating naman dito sa may Ermin Garcia sa Cubao, moderate to heavy traffic din all the way to Connecticut. At yung mga paakyat din po ng EDSA Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Sa may Estrella naman sa Makati, moderate lamang po yan papunta naman ng Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate traffic din pag-aho ng Pasay Road hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. Diyan din po sa may Malibay sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ang EDSA mula Park Avenue, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue, at masusundan ang pagbagal dito na po sa may Magallanes sa flyover. Pero ang apektado naman dito sa pagbagal ay ang mga motorista na nanggagaling ng South Luzon Expressway at Skyway papunta dito sa EDSA northbound, at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Madison sa Mandaluyong hanggang sa may Guadix at Ortigas Intersection. Diyan din po sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman dyan sa may Santolan. Moderate traffic din sa may service road naman ng Pituaso na tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating dyan na sa may Trinoma, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating po yan ng Dario Bridge. At ito po ay apektado doon sa pag-usod ng pagbibigay daan sa EDSA rehabilitation dyan sa may EDSA northbound ng Dario Bridge. And after ng Dario Bridge, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan na papunta ng Balintawak hanggang Monumento Circle. Samantala, sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dito lamang po sa may Aurora Boulevard, nagkakaroon ng pagbagal at tuloy-tuloy po yan sa may Pituaso hanggang sa may intersection ng Bisirano. Pagdating naman sa may C5 southbound, pagbaba ng Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. At pansamantala, magkakaroon tayo ng moderate traffic na lamang po yan sa may paglagpas ng Green Meadows hanggang bago dumating ng Ortigas. Dahil pag-akyat ng Ortigas sa flyover, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan all the way to Lanusa. At pagsapit dyan sa may C5 Kalayaan Elevated U-turn slot, muling babagal ang daloy ng traffic papunta naman ng market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Bayani Road sa Taguig, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan na sa may pag-akyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, may konting build-up na lamang po dyan sa may Ateneo, papunta naman ng CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayan Road at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal yan dito na po sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at Tandang Sora hanggang makarating na ng Elliptical Road sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 po yan ang umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan muna ka, Heidi and Attorney Jerry Maya, ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie.
1: Maraming salamat, Sir Charlie, at ingat-ingat po.
0: Ayan, mabuhay ka. Mula sa MMDA Metro Base, puntahan natin ang ating comment section, Pastor Ni. Basa tayo ng mga entries. Nagbibigay po guys sa kanila mga paboritong teachers ngayong World Teachers Day, si Mercy Guerra. Noong elementary grade 1, si Mrs. Dimaano, chinaganya akong magsulat ng bilog-bilog.
1: Ah. Oh.
0: Noong high school naman, si Miss Trivin na advisor ko sa at math teacher ko rin. Palaging sabi niya, ang aga mo sa second subject kasi palagi ako late. Sa kanya. Hello kay Alicia sa Tagaytay, nanonood sa atin.
1: Ay, binabati ko muna ng maligayang kaarawan ang aming kasamahan sa opisina at kasamahan ko rin sa church na Sister Jenny.
0: Happy Tane. Birthday!
1: Happy birthday! At syempre, dahil nabanggit mo din ang mga Sunday school teachers, kasama naman. No?
0: Mo naman. Oh,
1: nandiyan na, nanunood ang mga kasamahan kong Sunday school teachers ko. So, the Lord's Vineyard Covenant Communities. Hello po sa inyo, mga Ate Sherl, Ate Ossie.
0: Alright. O sige, bago ko lang tawagin yung ating reporter from Pag-asa, batiin ko na lang din ang happy birthday ang aking kapatid.
1: Uy.
0: Happy birthday, Pastor Glenn Bernardo. Ngayong happy October birthday. 5. Nasa Barcelona, Spain. Happy nagpapastong birthday. Doon. Yeah. And shout out na rin kay Jenny, of course, kay Asher at kay Kayla.
8: Hello po.
1: Yung mga famangkin.
0: Famangkin. Oo. Wow. Doon sila, mga Espanyol.
1: Espanyoles.
0: Good morning.
1: Si,
0: mula
1: senyor.
0: Dito sa Pinas. O sige, check muna natin. Maaraw ngayong umaga. Maghapon kaya yan. At meron bang mga weather disturbance na binabantayan ng Pag-asa? For this week, si Ma'am Charmaine Varilla ang ating weather specialist. Good morning, Ms. Charmaine.
9: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tagapakinig. Narito ang ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan nga. Yung trough pa rin ng bagyo sa labas ng ating par na si Super Typhoon Choy 1 ang siyang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, particular na nga dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, Southern Leyte at maging sa buong Mindanao. Kaya asahan po dyan yung maging kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkitit at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng ating bansa, iiral pa rin nga yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
0: Thank you po, Ma'am Charmaine. Nakakatuwa naman tong si Laura Harapa. Oo, ang naibigay niya sa atin, paborito niyang singer. Okay lang ate. Oo, basahin ko na rin si Debbie Gibson at Tiffany. May hawig daw kasi sila ng boses.
1: Wow.
0: Kaya, tapos nare-request na ng mga apo niya palagi na pinapakanta sa kanya yung All This Time. Pampatulog ko sa kanila.
1: Okay.
0: All this time. Di ba yun yun ate?
1: Pampatulog ha. Pero
0: pampatulog yun. Grabe. Birit ang pantulog.
1: Birit, ano, pagkatapos matulog ng mga
0: apo.
1: Ikaw naman ang gising-gising kasi.
0: Adrenaline mo.
1: Adrenaline mo daw.
0: Connie, hello sa inyo dyan sa Bora. And si Shesh Si Miss Aquino ang kanyang favorite. Biology. Pinababasa niya sa amin ang John 3:16 before mag-start yung klase. Tapos si Miss Grande, not sure daw kung chemistry or physics na teacher niya. Hello, pero po. Paborito kasi ang science subjects dahil gusto kong kumuha ng nursing sa college. Ayun, ang entries nila.
1: Biology, si At alam mong na ang aking kurso sa kolehiyo.
0: Biology ka. Wow. Tapos nag-shift ka?
1: Hindi. Tinapos ko
0: tinapos
1: yun. Yun ang aking
0: biologist ka pala.
1: Bio kid.
0: Si Aira, bukod sa tatay ko na teacher, si Ma'am Rose Cachero ang favorite ko dahil siya ang laging nagdadala sa akin ng mga inter-school or sa akin sa mga inter-school contests at quiz bees. So nasa Canada na po siya ngayon with her family.
1: Ano yan? Maganda magkwento yan siguro. Kwentong Cachero.
0: Dahil dyan, magdesa na tayo.
1: Yan, okay.
0: Eto, marami na naman tayong matututunan mula kay Teacher Desa Magtunaw.
8: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Kita, pandila.
10: Hello kaagapay! Desa the Explorer po. Ngayong araw, samahan mo akong tuklasin ang isang bansa na tila hinango mula sa future, pero may pusong nakaugat sa tradisyon. Welcome sa Japan, ang bansa na kilala sa kahusayan sa teknolohiya, innovation at mayamang kultura. Dito, mararamdaman mo ang bilis at energy ng modern city. Maaamoy ang bango ng mga cherry blossom at makikita ang perpektong combination ng ancient tradition at cutting-edge innovation. Tara, tuklasin natin ang bansang puno ng ideya, teknolohiya at inspiration. Ito ang most innovative country in the world. Alam mo ba na ang Japan ay isa sa pinaka-innovative na bansa sa buong mundo? Dito, makikita ang mga high-tech trains, robotics at futuristic gadgets na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Sa bawat lungsod, mula Tokyo hanggang Osaka, mararamdaman mo ang kausayan sa urban planning, transport system at smart technology na talagang world-class. Para sa tech at innovation lovers, Japan is a playground of modern marvels. Pwede kang sumakay sa Shinkansen o bullet train at maranasan ang bilis at efficiency na hindi mo makikita kahit saan. Bisitahin ang Odaiba sa Tokyo para makita ang mga futuristic hubs, robotic exhibitions at interactive tech museums. Huwag palampasin ang TeamLab Borderless Museum kung saan pinagsasama ang art at technology sa isang immersive digital experience. Pero hindi lang puro technology ang Japan. Punong-puno rin ito ng natural at cultural wonders. Maglakad sa mga kagubatan at bundok ng Kyoto at Nara. Bisitahin ang mga heritage temples at shrines at maranasan ang tradisyonal na tea ceremonies o kimono experiences. Para sa nature lovers, mag-relax sa mga hot springs at maglakbay sa mga tanawin ng Mount Fuji, isa sa pinakasikat at iconic na landmark sa bansa. Sa food trip lovers naman, ang Japan ay parang heaven. Tikman ang authentic sushi sa Tsukuji Market, ramen sa Osaka at street food sa Harajuku. Lahat ay may precision at creativity na talagang signature ng Japanese culture. Huwag kalimutang subukan ang Wagyu beef at seasonal delicacies na nagpapakita ng dedication sa quality at innovation sa culinary arts. Sa Japan, bawat lungsod, bawat temple at bawat gadget ay may kwento ng kahusayan at innovation. Kaagapay, kung hanap mo ay kombinasyon ng technology, culture at nature, Japan is calling! Dito, bawat landmark ay may inspiration, bawat karanasan ay puno ng discovery, at bawat araw ay patunay na ang hinaharap ay pwede mong maranasan ngayon. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay at pagbida ng bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo!
8: Kita, bandila!
11: kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Diretso na tayo sa oras na alas 7.39 ng umaga. Bigyang linaw natin ngayon, Pastor ni, ang pagbabalik ng implementasyon sa ilang mga LGUs dito sa Metro Manila nitong NCAP o No Contact Apprehension Policy. Kanyang mga
11: Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Nasa linya na natin ngayon, Pastor ni, si Attorney Martin Ontog, ang Executive Director ng Land Transportation Office or LTO. Attorney, magandang umaga po.
12: Good morning po, Ma'am Heidi. Mm-hmm. At sa lahat po ng mga taga-pakinig nyo at kay Attorney Jeremiah, good morning.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa DZAS. Sir, una at higit sa lahat po, ano, siguro magandang malinawan, ano po yung kaibahan nung NCAP natin na mag-i-start ngayong October 5 sa mga previous po na mga pag-i-implement po natin ang pulisiya na ito?
12: Ma'am, wala naman po siyang pinagkaiba, no? Basically, this is the same NCAP that was administratively challenged before, but now si Supreme Court po kasi, no, sinabi po niya na moot na po yung mga constitutional questions before, no, yung mga challenges dahil doon sa adaptation ng Uniform Metro Manila Traffic Code of 2023, no. So because of that ruling of the Supreme Court, wala na rin pong TRO na tinatawag. So officially po, as of today, some cities in Metro Manila will already implement the NCAP, no, starting today. So these cities po include San Juan, Manila, Quezon City, Muntinlupa, and Parañaque, and I think isang probinsya, isang city po, no, hindi pa nila mai-implement, and then by the end of the month siguro we can expect other LGUs to join in the implementation of this NCAP, no. So this is the province of Bataan and Cagayan City, Isabela.
0: Pati po probinsya pala.
12: Yes, ma'am. And of course, yung syempre, within the MMDA jurisdiction, yung mga major thoroughfares po natin.
1: Okay. Attorney, thank you for that clarification. So, ano-ano po ba ang saklaw ng NCAP? Siguro para sa kaliwanagan ng ating mga tagapakinig.
0: Motorista.
1: Kasi kadalasan iniisip nila, ano yan, Metro Manila. Tapos ito, nabanggit nyo nga ho na kasama ang
0: QC, Manila, San Juan, Parañaque, and Muntinlupa.
1: Sinuspend yung
0: ang Valenzuela.
1: Yung sa Bataan daw.
0: To follow.
1: Uh-huh. Pero ibig sabihin, hindi na siya Metro Manila.
12: Siguro yan, sir.
1: Apo. So ano-ano po ang mga kasama na mga cities na outside Metro Manila po?
12: Outside Metro Manila, sir, is by the end of the month pa po ito, sir, no?
1: Apo.
12: Ang sa malamang ang ano nito, ang rollout nito, it's the province of Bataan and Cagayan City, Isabela po.
1: Ah, okay. Okay. So sila lamang po ang So ito po ay by virtue ng mga ordinances po ng mga cities and provinces po ba? Tama po ba?
12: Yes po, attorney.
1: Okay.
12: So, yun po, no? So, every city that has entered into a memorandum of agreement that would want to implement itong no contract apprehension policies nila, makakasali po sila dito. Yun po yung goal namin. Kasi safety po ang ano natin dito, ang goal natin. At saka, iniiwasan po natin yung mga road-related accidents, no? And how can we prevent that from happening? Syempre po, we have to strictly enforce the law. And ito po yun. So if there's a deterrent for them to commit even a minor violation through the NCAP, then our Land Transportation Office would gladly accept the ano po, no? Yung tulong po.
0: Mm-hmm. Okay.
12: Sa enforcement ng traffic laws po.
0: Oo. Pero attorney, bakit po bungi-bungi pa rin yung implementation po nito dito sa Metro Manila? Hindi po ba makakalito ito sa ating mga motorista, 'di ba? Pagka tumatawid na from one city to another, 'di ba? And bakit hindi po intayin na parang lahat ng LGU, 'di ba, para isahan na lang po at maiwasan po yung confusion?
12: Ma'am, wala naman pong confusion, no?
0: Mm-hmm.
12: Sinabi po kasi ng Supreme Court na wala na po tayong ano, wala nang TRO, no? So ibig sabihin, valid po yung NCAP for all intents and purposes. The reason po na bungi-bungi ito, syempre yung mga iba po nating LGUs at mga probinsya, maybe hindi pa po sila capable or hindi sila ready. Kasi ang NCAP po natin is reliant on the CCTV or dash cams installed and available within the LGUs and the city. So ito po yung ini-integrate natin sa LTO and sa local government unit kasi yun po yung parang humuhuli. Ma'am, wala po itong pinagkaiba sa ano, no, sa mga online reports na sinasubmit nila sa LTO. So it is the same, yun nga lang, it is the LGU who is monitoring these activities po. So because of the interagency collaboration through the help of itong proponent ng NCAP, nakikita po natin yun, no? So nakikita natin yung mga violations, nire-report nila yan sa, nino-notify nila yung mga violators, and then within a certain period, yung violators, they may contest administratively po, no? If they are really the one at fault. Kung valid naman po yung defense nila, after affording due process, eh, nawawala naman po yung, ano, yung violations po na ipinataw sa kanila or yung sinasabi na na-commit nila, na nahuli po doon sa NCAP.
1: Thank you. At attorney, so ang mga LGUs ay required sila po na magsumite or gumawa na kanila ng mga ordinance and also mag-enter ng agreement with the Land Transportation Authority in order na ang kanila pong NCAP sa kanilang jurisdiction ay maisulong. So, meron ho bang usapin rin na isa batas po ito even without an ordinance dun sa mga cities para buong Pilipinas po ang maaari pong mag-benefit na po sa NCAP?
12: Sir, andun po kasi yung challenge eh. If we make it into a law, medyo matagal po yung proseso noon as opposed to when the single LGU or province would be requesting for it. So medyo mabilis po yung proseso doon. So it's not mandatory. I would not say it's mandatory, but if they would want to, meron po kasi tayong kanya-kanyang ano, no, local traffic ordinances. So if they would want it to be, yun nga, no, no contact apprehension para to prevent, of course, yung corruption on the ground. So the LGU may request from LTO na magkaroon po kami ng memorandum of agreement and then kami naman po, pinaprocess naman po namin yun. No? Sinishare po namin yung data that we have with the LGU para po malaman nila kung kanino nila ipapadala yung specific violations committed po.
1: Okay. Tapos, attorney, salamat po dyan sa inyo pong clarification. Pero nakikita nyo po ba na eventually, ang implementation ng NCAP would be on a national, ibig sabihin lahat na po ng mga cities, the idea is NCAP na po tayo lahat sa buong Pilipinas kung makakahabol po yung iba't ibang mga LGUs.
12: Yes sir, ang tingin ko po maganda po moving forward lahat po ng LGU would be able to do it kasi at the end of the day we are for public safety, road safety and the more na marami po ang mga LGUs na partners natin, mga probinsyang partners natin, and of course now yung partner po namin, yung MMDA, dito po sa pag makikita po kasi nila yung mga violations, mas maganda po yun. So the more na marami po tayong ganitong partnerships with LGUs, with provinces, so makakatulong po yun na ma-prevent po ang mga minor violations that could lead to a more serious damage or even resulting to injury or death pagka po ano. So basically sir, ano po tayo for road safety po ang ating goal dito.
1: Pero attorney, malaman lang namin siguro, ano po ba ang kinakailangang maihanda ng isang LGU or yung responsibilidad niya, for example, yung ito pong mga cameras, yung baka command center, ano po ang dapat ihanda ng isang LGU kung gusto ho niyang mag-implement ng isang NCAP?
12: Sir, tingin ko po dapat sa LGU, no, dapat kumpleto po sila ng mga cameras, okay, sa mga major streets nila, sa mga within the thoroughfares po nila. Kasi po, yun po yung magiging mata nila sa daan para makita nila kung ano po yung mga violations na nakakommit, na minsan naman hindi sinasadya, but because of habit, dahil kulang ang ating enforcement. So, nakukommit po ng mga kababayan natin. But because of this NCAP, malaking tulong po ito sa amin na ma-magnify po by hundreds yung pong aming parang enforcement capabilities. So, yun po. Siguro enough CCTV cameras po, good IT providers for them para po hindi din naman po agrabyado yung mga violators natin if in case makuhanan po sila at mapadalan po sila ng ng mga notices. Pero sir, no, I just want to make things clear. Ito po namang NCAP natin, ang goal po nito is talagang pang safety lang. So if there are no violations, wala rin pong fine. And definitely, wala rin po sila marireceive na notices.
0: Okay.
12: And yung mga videos po naman na ipapadala natin at pictures natin na ipapadala doon sa mga violators, I think minimake sure naman po na merong enough signages and lane markings, no, na visible. Na magiging available po for viewing sa ating partner LGUs and partner provinces, no, may mga portals po yan because it is a part of due process.
0: Okay. Attorney Martin, baka pwede niyo rin pong sagutin itong ilang issue daw po regarding the implementation of NCAP. Wala daw pong naganap na consultation and 60-40 daw yung hatian ng private and LGU sa makokolekta na mga fine, ano, which is open daw po sa corruption.
12: Ma'am, I'm not privy to whatever arrangements, no, but the NCAP kasi, the only role or participation of the LTO is to provide the data, no, considering that we are the repository of records of all motor vehicle registrations, including driver's licenses. I am not privy to that internal arrangement. So our participation is limited to providing the data in order to ensure the safety of the motoring public po, no. Regarding the public consultation naman po, I think na-discuss na po nila yon, no, doon sa mga consolidated cases na na-final sa Supreme Court. But ano po, kami naman po sumusunod lang, no, whatever is ruled out in a certain forum or court, sinusunod lang din naman po ng aming ahensya. So if there will be questions naman po regarding that, our office is always welcome. I will always welcome those criticisms, no. Kung meron pong ATRO, then we will respect it. But ngayon po lifted po ang TRO, no, or wala na pong ganun. Ang basis po namin is the latest Supreme Court ruling po, rendering moot and academic the constitutional and procedural questions po ng mga nag-file.
0: Sir, curious lang ako, sa hawak ninyong data dyan sa LTO, ano yung most common violation na nakokommit po ng ating mga motorists?
12: Sir, when it comes to major thoroughfares violation, yung mga usual lusot doon sa bus lane, yung mga illegal turns, yung mga may green ang pedestrian, tumatawid, color coding, yung mga ganun po. Usual violations. Overspeeding, mga ganun po.
1: Per attorney, hindi parang bukang kinakailangan mag... tawag dito re-education ng ating mga driver ngayon kasi minsan hindi nga na ang practice ay iba dun sa dapat nilang ginagawa, no, katang ngayon makikita kasi yung nabanggit nyo nga ho yung mga linya at minsan parang hindi nga nakikita, ano ba pinakaiba ng solid lines, broken lines, and I think
0: o kaya dapat kailangan na rin mag-repaint, ano, attorney. Baka si Vincent po masyado nang malabo, 'di ba? Burado na.
1: Opo. Oh. So ang may siguro ang question ko din is ano po ang role and dynamics between LTO, yung city, yung at yung ano rin po nung MMDA pagdating po sa apprehension, 'di ba? So sino po ang may karapatang mahuli? At saan ho nila maaaring tubusin kung sakali man o bayaran ho ang kanila pong mga violations, whether sa loob ng Metro Manila po yan or sa labas.
12: Ah, okay po. Sir, ganito po yung proseso, no? So for those participating LGUs and provinces, nabanggit ko po kanina, ito po yung effective na, no? San Juan, Manila, Quezon City, Muntinlupa, Paranaque. Kapag ang violation mo po halimbawa doon sa major thoroughfare, so it will be the MMDA, no, ang mag-i-issue po ng NCAP na violations na yun. So makaka-receive po kayo ng notice of violation. Dito po pumapasok yung participation ng LTO.
1: Okay.
12: Once MMDA endorses the footage or yung nakita nilang violation, because meron po kaming ano doon, no, pina-process po namin yon, binibigay po namin sa MMDA yung latest data. So kung itong kotse na to, let's say ABC 1234, let's say ang owner is si Attorney Martin Ontog. So yan po yung mapapadala ng notice of violation.
1: Mm-hmm.
12: Ang proseso naman po diyan, no, once you receive the notice of violation, you will have 7 to 10 days I think. Mm-hmm. Kung tama po ako, no, to contest yung violation po na nasabi. Opo, pupunta ka po doon sa ano, Traffic Adjudication Division if MMDA po ang nagpadala sa iyo. Kapag naman po LGU, pupunta ka po doon sa mga Traffic Adjudication Board nila. So depending on the city, depending on the kung MMDA po 'yon or kung LGU, kung province po. But definitely yung procedure naman po 'yon, nandun na po 'yon sa notice na ipapadala sa inyo.
1: Mm. So hindi,
12: and then kapag hindi ka po sumagot doon, for some reason or another, that's the only time po na i-endorse nila yan sa LTO, again for tagging of the vehicle. So you cannot renew or transfer ownership of the vehicle hanggat hindi mo po nasesettle kung ano po yung violation na yon.
1: So for example, attorney, no, kasi ito dami nagtatanong eh. Siguro
0: dumadagsa po yung mga
1: sa kalsada sila. So halimbawa po sila tumatahak sa kahabaan ng Quezon Avenue. Iyan po ay sa Quezon City, no? At nag-commit po sila ng isang traffic violation at nakuhanan po sila ng NCAP. Sabihin po natin na sila po ay nag-swerve o kaya hindi in-observe yung mga tamang linya, no? Pumasok. So, sino ho ang mag-a-apprehend sa kanila? O ito po ba ang LGU o ng Quezon City o ang MMDA po?
12: Sir, kapag po meron kaming since meron na pong NCAP ang LGU ng Quezon City, so it will be the LGU who will be sending them. Ang MMDA po, sir, sa major thoroughfares lang po sila.
1: Okay. So katulad doon ng EDSA.
12: Kapag po ito ay within the city of Quezon City at hindi na po siya saklaw ng MMDA, so, and since meron pong NCAP agreement ang LGU of Quezon City with the LTO. So LGU na po mag-i-issue ng notice of violation diyan.
1: So depende sa thoroughfare po. So if it's a main thoroughfare, yes, it's a pero katulad ho no, Quezon Boulevard, malaki po siya. So kung ito ay saklaw, sabihin natin ng MMDA, maaring MMDA pa din ho ang mag-i-issue. So pag pumasok ka naman sa mga side streets, maaring LGU na po 'yon. Ganun po ba 'yon, ED?
12: Sir, ano po, linawin ko lang po, no? For those cities, LGUs and provinces na meron pong meron ng agreement with the LTO, may NCAP na, yun na po yung mananaig doon.
1: Okay.
12: No?
1: Okay.
12: But in the absence of that agreement, so doon po tayo sa dati. No?
0: Okay.
12: So kung may enforcer, makita ka nag-violate, so you will be apprehended on the spot.
0: Clarification din po, attorney, 24 hours daw po ba ang implementation ng NCAP?
12: Sorry ma'am, sorry, nag-chop.
1: 24 po. Hours.
0: 24/7 daw ba, sir?
1: Apo, 24/7.
12: I would suppose po kasi anong to.
0: Okay.
12: okay. Cameras na po yung gumagana dito.
0: All right.
12: So, yun po.
0: And another question po. What if daw po hindi agad na ayos yung siguro yung fine, ano? At nadala na sa LTO, magiging matagal daw po ba yung pagpaparehistro ng sasakyan at may penalty daw po ba na nadadagdag?
12: Ma'am, definitely po may penalty to, no? But the penalty will be depending on the kung sino humuli. So kung MMDA, sa MMDA ka magbabayad. Kung LGU, kay LGU ka magbabayad. Ang participation lang po ni LTO is that i-alarm lang po namin yung rehistro ng kotse para ma-settle mo po yung karampatang penalties. O, depende sa violation mo. At so yun po yung role ng LTO.
1: Salamat. Attorney, ako siguro baka last question ko ito, ano? Ito po bang ganitong klaseng technology ngayon natin ay ginagamitan na rin po ba ito ng artificial intelligence? Kasi syempre, ang hirap na tao ang magtitingin doon isa-isa, lalo na 24/7 pala. So, is it already being employed po ang paggamit po ng AI?
12: I'm not entirely sure, sir, kung AI ito, no? So, I would suppose, ano pa din, may nagmo-monitor pa rin ito. Opo.
1: Okay. Okay.
0: Daming tanong dito, attorney, sa ating comment section. Nangangahulugan daw po ba na may window na rin yung coding sa Makati dahil yan, uniformed na?
12: Naku, ma'am, ang makakasagot po nan is yung LGU ng Makati. Oo.
1: Tanungin natin si LGU
12: but,
1: dyan.
12: In the absence of any ano po, in the absence of any lifting of those local ordinances, so I would suppose that yung it will still stand po.
0: Okay. Sir, may mga tanong kasi dito na what if nga hindi maayos yung struktura ng kalye o kaya yung ibang mga motorista yung pasaway kaya nakapag-commit ka ng violation. Yung mga ganun, sir, ayan, pwede kang mag-submit ng dispute.
12: Ma'am, napakaganda ng tanong nyo. Actually, kaya po tayo nagpapadala ng notice of violation. No? So that is part of due process. So they have 7 to 10 days depending on specific LGU ordinance or provincial ordinance, no, to contest. Usually po kasi ang nangyayari dyan, halimbawa, ang driver nagmamaneuver or was forced to commit a technical violation. Let's say, for example, due to an emergency. O halimbawa, may ambulansya, tumawid siya, napapasok siya. May ambulansya dumaan sa EDSA. So, kailangan siyang gumalaw or napalipat siya sa bus lane. So, if that citation is used as a ground for violation, then he may say that in his defense doon po sa contest niya. And then, ano naman po tayo, no? Ang ating mga traffic adjudication officers naman po sa LGUs and the MMDA, I think they're very fair in adjudicating these admin cases po. So pag ganun po yung mga defenses nila, let's say, halimbawa, nanakaw or nakarnap yung kotse mo, hindi ikaw yung nagda-drive, you may say that as your defense dun po sa pag nag-contest ka na po. So, or halimbawa, meron pong nagmaman na traffic enforcer, so kahit red, pinago ka, and then for some reason or another, hindi naman kita doon sa ano na ganun yung nangyayari. So you may say that. So pwede mong ipakita, may sarili kang dashcam video para support yung defense mo. So ganun po, sir. So we will not do away with due process. Ang purpose lang po nito is talagang madisiplina yung mga tao. All for the common goal ng road safety po.
1: Attorney ED, sinabi ko last question ko na pero
0: may
1: pahabol ako,
0: may
1: no?
0: Meron
1: po bang sabihin natin prescription period kung kailan maaari kang mapadalhan ng violation? Kasi yung iba, mamaya ay sila'y napadalhan na sabihin natin na 9 months ago.
0: Hindi mo na maalala.
1: So, paano mo ngayon siya i-contest? So, meron ho bang ano, that the violation should be sent within, sabihin natin, na period of 2 months or period of 1 month? Ano po ang rule dyan?
12: Sir, I'm not entirely sure, no, kasi this will fall on the respective LGUs and provinces and the MMDA, no. Pero so far, sir, mabilis po sila magpadala ng NCAP, eh. Sa experience ko, parang within 7 days, eh. Nakapagpadala na sila.
0: Okay. Oo. San daw po ma-check yung mga NCAP violations? Kasi, sir, pati yan, ini-scam eh.
1: Tsaka mamaya i-text, di ba?
12: Ay, sabihin ko na rin po, no, na yung mga text messages po, no, na merong mga hyperlinks. That is frowned upon already kasi malamang mga phishing scams lang po yun. So please do not believe yung mga ganong mga text, lalo pag may mga hyperlinks kasi bawal na po yun. In my experience, the notification for NCAP violations is being sent either through email or through your registered address doon po sa latest data ng LTO. Kaya nga po kami dito sa LTO, talaga pong nakikiusap kami na if ever meron po kayong bentahan or donation or transfer ng ownership, i-rehistro nyo po agad or ipaalam nyo po agad sa LTO. Kasi ang NCAP po natin will not distinguish
0: sino na yung owner.
12: In that exact moment, opo, based on records po tayo. So, they may say that in their contest na hindi na po sila yung current owner. Yun po.
0: Alright.
12: But based on record, kung ano po yung nasa record namin, yun po yung mapapadalan.
0: Thank you, Attorney Martin.
12: Thank
0: God bless you,
12: po,
0: sir.
12: Salamat po. Good morning.
1: Okay.
0: Cambio tayo. Nasa linya na siya, no? Aara girl. Si Attorney Ariel Inton, ang Lawyers for Commuter Safety and Protection. Doon naman tayo sa kabilang panig. Diba? Ito yung polisiya, pero paano din ito dapat na i-implement at ano din yung mga consideration na dapat ni-observe ng mga motorista. Attorney Ariel, magandang umaga.
13: Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
0: Mm-hmm. Okay, Attorney.